0: global nga eh. And then, bakit ang taas ng sa atin? So, yung mga tanong na anong meron tayo at anong wala tayo, bakit mataas yung sa ating electric bill? Na kung yan kasi ay something na beneficial sa'yo in a sense na pinagkakitaan mo tumaas, masaya ka. Pero kung babayaran mo, alam naman tayong mga tao, basta something na medyo maglalabas ka ng pera, ang tanong, bakit mataas yan? Anong dahilan, ba't hindi yan maibaba? At ganito yung aking pinapasan.
1: Ang mahirap nga kasi, ano, di ba, yung mga system laws, may kategory yan, may technical tsaka non-technical.
0: Yes.
1: Eh, kasama pala doon yung mga nagja-jumper, di ba? Yung mga nagnanakaw ng kuryente, tayo pala yung pumapasa noon.
0: Ano ba yun? Pilferage ba tawag?
1: Oo, di ba?
0: Parang ang iniisip mo, sa akin, no, layman's understanding. Oo. Parang sa negosyo kasi talagang merong risk. Merong low risk, may high risk. Pero definitely, siya shoulder nung papasok sa negosyo. Sa paliwanag dito, parang ikaw ang mag-shoulder nung risk. Medyo napapaisip ka kung ito yung customer. Bakit bakit ako? Ngayon, ang kaya nga yung kanina nababanggit ko, gusto ko rin malaman, ano ba yung mga detalye nito at bakit nga nagkaganon? For the longest time, 2001 yung IPIRA law. Eh, ano na ngayon? 2026. Pumuting na buho ko sa tagal ng panahon. Pero yun nga ang tinitingnan natin. Ba't hindi naalis noon at ngayon aalisin? Ano ba yung wala noon at meron noon? At ito bang move na ito ay talagang, yun sinasabi mo nga, realistic.
1: Yes, diba? So, sa ating mga bill kasi, ilalakihan ko. Hindi ako nagdalas. Sorry na, 'di ba? Ang laki-laki ng mga binabayaran natin dito eh. So, meron tayong generation, transmission, system loss, distribution. So, depende na 'yan kung sino yung distributor. In our case, Meralco. Meron pa tayong ambag for senior citizen, government taxes, universal charges, fit all, tsaka yung JEA all, tsaka yung lifeline. Yun. So, parang pinakamalaki dito, ano tong 507? Yun nga, yung distribution. Tapos, sumunod na yung transmission, and then government taxes, susunod yung system loss. Pero, yun talagang ginamit mo lang, yung generation.
0: Tama. Alam mo nga ba, tinitingnan kita nung binabasa mo. Nagdidikit yung noo mo, yung kilay
1: sorry
0: mo.
1: Na. Blurred.
0: Hindi. Iniisip ko na, ang laking ano, pressure talaga.
1: Diba, pressure, no? Isa-isahin mo talaga yan. Kumusta siya, Phil? Andiyan na ba? Okay, ready na. Si Sir Jerry Arances ng Power for People Coalition. Subukan ulit natin. Good morning ulit, Sir Jerry. Si Heidi po, kasama ko si Pastor Jay.
2: Good morning po, Miss Heidi and Pastor Jay.
1: Okay.
2: Good morning.
1: Ayan. Sir Jerry, ano muna yung unang naging reaction ninyo nung nabanggit nga po ng Pangulo sa SONA na amyendahan na yung IPIRA at alisin na nga po yung system loss charges?
2: Siyempre po, ang unang reaction dyan ay sa wakas sapagkat ang panawagan para tanggalin na yung system loss ay halos dalawang mahigit dalawang dekada ng ano eh clamor ng taong bayan kasi nga isa doon sa mga sinisingil na hindi naman kinukonsumo ng mga electric consumer. So talaga pong karapat dapat lang natanggalin na siya. So it's a good step towards a right direction, ika nga nila. Pero siyempre, sobrang dami dyan ng mga nakalagay sa bill natin na hindi makatarungan talaga na ipinapasa sa atin.
0: Oo nga. So, Jerry, siguro yung isa sa mga typical na tanong, bakit nga ba hindi maalis-alis noon at in the first place, bakit nga ba nilagay sa atin yan sa ating electric bill noong 2001?
2: Yung pinaka-esensya ay yung mismong batas. Ano? Kasi ito yung critique doon sa law mismo. And talagang napapanahon ito na kumbaga parang sumasabog sa publiko yung diskusyon at talakayan dyan sa batas na yan ng IPIRA. Itong lahat ng nagaganap na pass-through na nangyayari at ganun din yung reaction ngayon ng even ng Meralco, di ba? Na hindi kakayanin, blah, blah, blah, blah, blah. Ay isang refleksyon ng problema mismo ng batas. Kasi yung batas ay, ang pangako kasi nung IPIRA, nung ipinasa siya nung 2001, ay babaguhin niya, binago niya from isang monopolyo na korporasyon na pag-aari ng pamahalaan, this called yung NAPOCOR, National Power Corporation, na iisa lang yung namamahala. Ibig sabihin, nagpo-produce ng kuryente. Kung meron mang pribado, yung pribado magbibenta sa gobyerno. And then, sila rin yung magka-transmit, sila din yung magdi-distribute. So, yung buong proseso, pag-aari ng pamahalaan, ano? So, yung ibig sabihin niyan, yung presyo na kukontrol. At yung ibang mga measures na pwedeng maka-apekto, kayang kontrolin agad. Lalo na kung panahon ng krisis. So, sa panahon natin ngayon. Sa ipira kasi, ang diwa niya ay, ang sabi niya, pamumurahin natin ang kuryente sa pamamagitan di umano ng kompetisyon. Ibig sabihin, pag yung mga korporasyon naglaban-laban, nagbibidding sila, pababain niya ang kuryente. Hindi po nangyari yan. Napalitan ang monopolyo ng tinatawag na oligopoly. Ibig sabihin, ilang mga korporasyon yung kumukontrol sa buong power industry. Minsan, behind our back, sila ay nag-uusap-usap. At in most cases, nagaganap yan. Halimbawa po, isa doon sa pinakamabigat na pinasa natin ngayon na kuryente. At papasanin natin itong mga susunod na kumbaga, iti-take effect. Sinuspend lang po yung pag-i-implement yan. Sobrang laki din yan. Ay yung kumbaga itong gas na ginawa nilang bidding nitong mga nakaraang mga taon, na ang sinasabi ko lagi diyan, nagbidding kunwari sila din pala ang may-ari, and I'm pertaining to Meralco kasi nagpabid siya ng malaking power supply agreement, tapos naglaban-laban di umano. Pero makikita mo dun sa mga naglaban-laban, sila din yung naglaban-laban. Mm-hmm. And yung nanalong bidder, eventually after 2 weeks, in-announce na in-acquire pala yung majority shares ng isang napakalaking gas infrastructure. Ito yung liquefied natural gas na imported. Na Meralco, lumalabas ang majority shareholder. So, yung mga ganun, at sobrang dami po yan, bigo yung batas mismo. Yung diwa ng batas kasi, isinapribado niya eh. At ibinigay niya sa merkado. Nakikita po natin yan, and then at the same time, isang pangako ng IPIRA, mas magiging efficient yung pagsusupply ng kuryente. Ibig sabihin, hindi brownout, kasi nagmula tayo doon sa 1980s to 90s na sobrang tindi ng mga brownout, di po ba?
1: Oo.
2: Tapos baon sa utang dahil sa korupsyon. Pero ang naganap, every summer, peak season, laging rotating brownout, laging yellow and red alert. So ano pong tawag doon? Hindi po ba ang tawag doon inefficient? Right? So yung doon sa huli na tatanggalin di umano ang korupsyon, sobrang kung pag-uusapan lang po sa history ng Power for People Coalition, 12 taon na po kaming nag-i-engage sa buong proseso. Sobrang dami na pong kaso na i-file namin sa Ombudsman, sa Office of the President, ganun din sa mga korte mismo, anti-competition na commission, so on and so forth. So, at hindi lang po ang Power for People, sobrang dami na pong mga nauna pang mga filing ng mga electric consumers. So, hindi totoo na natanggal ang korupsyon. Ang tawag nga dito ay corporate capture. Kumbaga yung Energy Regulatory Commission, Department of Energy. Known yan sa industry po na may mga kumbaga bata yung kanya-kanyang mga korporasyon. Kung kanino sila nang galing na suporta, sila din po mismo nagko-compete kung sino yung makakuha nung mga malalaking opisyalis na yon, kung saan sila manggagaling. Ito pong lahat ng to, ano to, kumbaga known ito sa loob ng industriya ng kuryente. So, yun pong pagbabago ng batas, napapanahon po talaga. In fact, sobrang tagal na niya. 25 years na po nating pagdurusa yan.
1: Mm-hmm. Okay. Pero parang ang salimuot po. Ang gandang pakinggan, ano, Sir Jerry, na nag-utos ang Pangulo. Pero after nga nun, yung mga reaction, parang kahit mismo nga pong si MVP, di ba, nagtanong, so sino ang sasalo? So kung masalimuot siya, paano natin siya ma-untangle, Sir Jerry? And eventually, tutupad nga po na mababawas yung system loss and eventually pati yung ano VAT daw nga sana ano alisin na rin.
2: Opo.
1: Sa kuryente.
2: Yung marami pong measures na konkreto ika nga nila. At so una po yung system loss, hindi po yan yung pinakamalaking charges na ipinapasa sa atin, tama?
0: Mm-hmm.
2: So pero kayang-kaya po ng Energy Regulatory Commission in fact na pababain yan agad. Hindi nila kailangan ng bagong batas. Perhaps, yung bagong batas pwede doon sa usapin ng totally mag-wipe out ng system loss na hindi na siya ipapasa. Pero kung tutuusin, halimbawa po, ang Meralco franchise area, ipinapasa po sa atin aabot ng, nagre-range po yan ng 5.5 hanggang 6.5. And depende po sa per quarter eh, right? So sa datos din po yan ng Department of Energy, ERC, saka Meralco mismo. So pwede po yang i-reduce into half. At kayang-kaya, may mandato ang Energy Regulatory Commission, immediately kaya po nilang gawin yun. So yun po yung una. Hindi kailangan ng batas para i-reduce ng ERC yan. At ay tanungin po natin ang kumbaga chair ngayon. Sasabihin niya po na pwede po, nasa mandato po nila yun bilang regulator. Kaya nga po in the past mula 10% na reduce to 8% and then now ang cap ay 6.5%. So pwedeng gawin ng Energy Regulatory Commission kung gugustuhin niya. At pwede siyang utusan ng Department of Energy, utusan ni Presidente. Yun yung una. Pangalawa, hindi kailangan, kumbaga, pag binuksan natin yung IPIRA, huwag yung system loss lang.
0: Mm-hmm.
2: Buksan natin ang IPIRA para baguhin mismo yung palpak na essence niya, which is, ano po yun? Ipinasa sa mga electric consumers ang lahat ng burden at ang pagpapatakbo ng industriya sa kamay ng pribadong sektor. Lahat ng pinangako ng IPIRA, pumalpak po yun. In fact, hanggang ngayon, binabayaran pa natin yung napakadaming mga utang. Utang na sa totoo lang, pwede namang nakansila nung panahon nung nagkaroon ng people power na revolution, right? Mm-hmm. Nung nagbago ang gobyerno, pwede niya namang sinabi na utang niya, dictatorship debt yan. Mm-hmm. Ibig sabihin, erroneous debt yan. Mm-hmm. Hindi yan dumaan sa maayos na proseso, ika nga nila, illegitimate na argumento ng mga debts. Kasi marami naman pong nakansila na debt before. Pero anyway, past is past. At dapat matuto tayo doon, pwede pong talagang ibalik sa either sa kamay ng gobyerno at ng publiko yung pamamahala ng power sector or a combination of. Ibig sabihin, mas malakas na regulasyon, mas malakas ang pwedeng ang gobyerno ay mag-supply din ng kuryente para sa panahon na kinokontrol ng pribadong sektor yung or minamanipulate, nagkukulud. Kasi marami pong investigasyon ng ang Department of Energy in the past ng panahon ng yellow alerts and red alerts na may tinatawag silang gaming. Kasi ang storya po dyan, yung mga may-ari na kumpanya ng mga plantang nagsa-shutdown, unplanned shutdown po ito at may violation ito ng mga rules, ay sila din yung nagsusupply ng kuryente sa spot market na mas mataas na kasi pag nag-unplanned shutdown na sila ng sabay-sabay, ang behavior ng presyo sa spot market, ibig sabihin sa merkado ng kuryente, ay tumataas talaga, lumulobo. Maabot po yan minsan ng 100 plus pesos per kilowatt hour. Mm. So ang binabayaran mo lang dapat mga 7 pesos.
1: Oh.
2: Ganun 6 pesos pero maabot ng 100 plus. So yan po yung tinatawag na gaming sa industry. So dapat merong kumbaga lessons diyan ang pamahalaan na pwede siyang mag-intervene. Pwede siyang i-deploy niya yung kuryente niya para kontrolin so on and so forth.
1: Mm-hmm.
2: Meron pa pong isang kahit hindi ipasa yung batas, merong itinutulak ngayon yung tinatawag na sariling kuryente act.
1: Yes.
2: Hindi lang po yung bill na yan, alam ko ang main author ng bill, ang main sponsor ng bill ay ang anak ng Pangulo at ni Secretary ni Speaker of the
1: Speaker.
2: House,
1: Bojd.
2: Pero napakadami pong bills on solar rooftop sa Kongreso ngayon, both houses.
0: Mm-hmm.
2: At dapat naman talaga, kasi kahit wala po yung mga batas, nakikita po natin, di ba? Tayo po, simula nung energy crisis, tayo na po yung pinakamalaki in 3 months time lang na sa buong mundo na pinakamalaking nag-angkat ng solar PV para magtayo yung mga kababayan natin ng solar system sa kanilang mga bubong. Tayo na din po yung pangalawa sa pinakamalaking importer ng China in terms of solarization. So nagaganap po siya kahit wala yung mga batas na yun. Yung batas na panukala at dapat mabusisi ay dapat nag-i-insure nung mas mababa na rates, ibig sabihin financing. Marami pong measures dyan. Ang isa sa pinaka-importante ay yung taxation uli. Kung ang mga malalaking korporasyon ay may tax relief, dapat bigyan na yung mga electric consumers ng tax relief. So, ang isa pong panukala dyan, tanggalin yung IVAT sa solar. Kasi, ang laki kaagad nung mababawas. Marami pa pong ibang measures dyan para mas mabilis yung access ng ating mga kababayan.
1: Oo. Pero Sir Jerry, doon naman sa usapin ng, yun nga, ang daming mga ninanakaw na kuryente, 'di ba? Tapos tayo yung pumapasan. Kontento ba kayo doon sa ano ba yung ginagawa ng mga utilities natin to combat yung ganong practice? Kasi parang may impression na may pumapasan naman Kaya hindi masyadong sineseryoso yung paghahabol doon nga sa mga nagnanakaw po ng kuryente.
2: Tama po, ano, responsibilidad yan ng distribution utility, first and foremost. Negosyo po nila yun eh. Hindi po responsibilidad yan ng mga electric consumers. Kaya dapat lang na hindi yun ipasa sa kanila. Parang ano po yan, ang lagi kong logika dyan, pag bumili ka ng yelo, yung mga kababayan natin bumibili ng yelo.
1: Ice too
2: pag,
1: big.
2: Opo, ang tatanungin kaagad nung mamimili ng yelo, yung pong matigas. Ibig sabihin, hindi yung tubig. Hindi po tayo bumibili ng yelo na kalahati ay tubig, kalahati ay matigas o yung yelo. Kasi yun yung kaukulan para sa binabayad mo, right? So, parang ganun lang din po yung pilferage at ganun din yung kumbaga technical na nawawalang kuryente ay hindi dapat natin responsibilidad yun. Nagnenegosyo ka eh. So ibig sabihin kung ano yung kaukulan na dapat mong ibinibenta, yun lang yung dapat kong bayaran. Kasi yun lang yung kukonsumuhin ko eh. Hindi naman ako kalahating yelo, di kalahati lang din ang ipapayad ko. Tama?
1: Dapat.
2: So ganun na, simpleng lohika ng markado. So, pero dito sa kuryente, pinahayaan, at yun po yung sinasabi ko kanina pa, na sa kuryente, sa industriya ng kuryente, dito lang hinahayaan na parang cash-free yung mga nagdinegosyo sa kuryente na yan. At kaya makikita mo, sino talaga ang tunay na nakikinabang sa batas? At sino nagtulak ng batas na yan. So dapat talaga mabaliktad yun, hindi po dapat ipinapasa, lalo na ang system loss sa mga electric consumers kasi hindi makatarungan yun eh. So, yun po yung una. Whether yan ay technical or non-technical. Kasi nandun na po yung argumento ngayon. Kaya mo po sinasabi kanina, kayang-kaya ng ERC, tanggalin kaagad yung non-technical. So, wala na dapat debate doon. Hindi ka na kailangang magpasa ng batas para gawin yun. Pero kahit yung technical na argumento na ina-argue ngayon ng mga nasa Meralco, responsibilidad po yun ang nagbebenta. Hindi po responsibilidad ng electric consumer yun. Pero ang gusto ko pong idugtong dito, maganda po na nagdidebate ang publiko at nagiging aware ang publiko hinggil sa system laws at di makatarungan na pinapasang singilin sa atin na hindi natin kinukonsumo. Meron pong mas malaki na ipinapataw sa atin. Dalawa po yan. Hindi ko na po papasukin yung government taxes kasi matagal na panawagan na dapat isuspende yung government taxes lalo na sa panahon ng crisis. At hindi pa rin po yan inaaktuhan. Pangalawa po kasi yan sa pinakamalaki. Pero yung una po ay generation charge.
1: Yun nga.
2: Marami po sa generation charge o abot ng 65% yan ng bill ay talagang una, nagmumula sa maanumalyang mga kontrata. Pangalawa, yung mismong ipinipili ng mga generation companies na itayo ng mga planta, dapat responsibilidad nila kapag sobra-sobrang tumataas yung presyo ng inaangkat nilang fossil fuel, yung coal at gas, at lalo na yung LNG. Dapat may responsibilidad sila doon kasi lahat-lahat ipinapasa sa electric consumers eh. Marami sa buong kasaysayan po ng Power for People Coalition, sinasabi namin, mali yung choice na yun. Bakit pinapasok ng Meralco yun? Kasi alam naman ng lahat, alam ng global market, alam ng gobyerno na ang coal at gas at LNG sa world market ay pataas ng pataas. Because that is the behavior of that source.
1: Okay.
2: At matagal na nating sinasabi yun. Kaya nga po may batas tayo, ang Renewable Energy Law. Kahit yung batas natin on gas na Gas Development Act ang nakasaad i-prioritize ang domestic gas kasi alam natin kung anong mangyayari sa atin pag over-reliant tayo sa importation. At ito yung pinaka-issue dito.
1: Tama.
2: So,
1: okay.
2: Kasi ipinapasa yun sa atin lahat-lahat.
1: Sir Jerry, mukhang malayo pa. Bago gumaan gaan, ano? Parang sabi nga po ng artista na si Bea sa pelikulang Four Sisters and a Wedding sa kanyang karakter na si Bobby. Bakit parang kasalanan ko? Yan ang pakiramdam natin ngayon. Thank you po, Sir Jerry Aranses. Patuloy nating subaybayan ito at tingnan din natin ano yung ibubunga. Nagbuo na rin ng task force, ang DOE, para pag-aralan paano maisa sa katuparan itong naging directive ng ating Pangulo. God bless you po sa inyo sa Power for People Coalition.
0: Yeah, maraming
1: diba,
0: salamat
1: partner,
0: po.
1: Ba't parang kasalanan natin? Ba't parang tayong pumapasan?
0: Willing ka naman magbayad dun sa kaya mong gamitin.
1: Tama.
0: Diba?
1: Oh, yung
0: diba,
1: ginamit
0: ko.
1: Oo.
0: Diba na, uso pa nga
1: kasi
0: dati
1: nagtitipid-tipid pa tayo, pero tayo nagbabayad nung ninakaw.
0: Tama. Diba alam mo yung prepaid dati? Yung may prepaid sa kuryente din.
1: Opo.
0: Pero ang point doon, willing ka kung yan, ako gumamit. Pero tama ka, hindi naman ako gumamit, yung iba gumamit, bakit mo sa akin ipapabayad?
1: Ate Sally, Kuya Nikamba, hello sa inyo. Papunta daw silang Batangas.
0: Wow.
1: Manalangin
0: tingat,
1: na tayo, partner.
0: Sige.
1: Let's pray.
0: Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito na sa kabila po ng lahat na amin pong kinakaharap. Kayo po ang Diyos na siyang may saklaw at naniniwala kaming kayong may control sa amin pong kalagayang pangbuhay. We thank you, Lord, sapagkat sa kabila ng medyo kakapusan sa tubig, may ulan. At salamat din sapagkat ang amin pong bansa mayroon ding celebrations, pagkakapanalo ng kababayan namin sa isang competition. But sa amin din po patuloy ng mga kinakaharap, empower niyo po kami na maging matalino at the same time, Panginoon, meron ding control at i-deliberate namin ng maayos ang lahat ng bagay in relation to truth, lalong-lalo na galing sa inyong katotohanan. Pagpalaan niyo po ang aming araw na ito. Salamat sa inyong pag-agapay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ako, sorry ha. May mga nanggigil yata kayo umaga. Sabi ni Santa, sensya na po, nanggigigil lang po. Ayan. Pero si Jaworski din daw, ang kanyang bias sa sports. Tapos meron ding nag-report dito si Alma. Yes po, ako mismo nag-email dati sa Meralco, nireport ko yung nag-jumper na kapitbahay namin. Paggabi may electricity sila, umaga wala. Binigay ko yung street namin, sabi ko i-check nila yung mga naputula ng electricity. Punta sila ng gabi para mahuli nila. Sus, wala naman silang ginawa. Kainis.
0: Medyo frustrating kasi nga, iniisip mo, kanino to nakatap?
1: Mm-mm.
0: Di ba?
1: Di ba?
0: Eh kung
1: lahat nga po tayo may ano doon, may ambag.
0: Yun na nga eh.
1: Partner, salamat ah.
0: Thank you din sapagkat inimbitahan niyo ako.
1: Sana'y makasingit pa ulit kami sa iyong busy schedule. Thank you din sa ating mga katsim positive. Salamat sa lahat ng mga sumali sa ating QOTD. Sorry, kinapos na po tayo ng oras. Pero susunod na ang isa ring magandang programa para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya. Thank you, Benjo. Thank you kay Phil, kay Shaira, kay Shekina. Salamat din kay Desa, kay Jabez. Thank you din sa ating engineering at Bukawi Tech People. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Pastor Jay Bansuelo po sa pangalan ni Pastor Erich Cortez na nagpapala lang.
1: Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
3: Oras na! Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas!
4: Sa batas, may dalawang terminong madalas na magkasama, Actus Reus at Mens Rea. Ang Actus Reus ay nangangahulugang guilty act, ang mismong kilos na labag sa batas. Samantalang ang mens rea naman ay guilty mind o ang intensyon sa paggawa ng krimen. Halimbawa, ang pagkuha ng cellphone sa ibang tao ang actus reus. Kung sinasadya at pinagplanuhang nakawin, yun naman ang mens rea. Actus reus, kilos, mens rea, intensyon. Sa maraming kasong kriminal, mahalagang mapatunayan ang parehong kilos at intensyon.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Ki huang tai lo, gao tiong xiu zuo a. Kinali bo hua lang ki gao hui a.
6: Wo po bing lo, de lao di chu lai xiu xiu.
5: Kinali de jiao gu chu lai ran o. Bo hua lang chui men a.
6: 不出门, 想看可以, 敬拜主会, DZAS 702, 每周日中午12点半, 为你播放, 闽南话, 空中崇拜节目, 无论你人在哪里, 拢通用熟悉的乡音, 跟兄弟姊妹, 同心敬拜, 同享这份安宁和力量, 信仰你和你的家人, 自由, 一同调频收听, 每周日中午12点半 锁定 DZAS 702 闽南话 空中崇拜
3: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
3: Himpilang
7: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
8: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
3: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
9: Pinagpalang araw ng Martes, mga kaagapay, kumusta po kayo? Ay naway nasa mabuti po kayong kalagayan kahit ang ating bansa ngayon nakakaranas ng ibang panahon ano na, napakalakas ng ulan at ngayon dito sa amin ay ayun sumikat-sikat ng araw pero kanina napakalakas ng ulan. Good morning po sa mga nagbibiyahe. Nawa po ingat lang po tayo ano ho at magdala ng payong lalo na kung aalis ano dahil mahirap na maulanan at magkasakit sa panahon ngayon. Servisyong OFW na po kayo at ngayong umaga po ay nagpapatuloy ang ating paglilingkod para sa ating mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Ang sagot kita ay bahagi ng paglilingkod ng DZAS para tulungan agapayan ang ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi ko po kasama si Pastor Rene ngayong umaga at may karamdaman lang at Pastor Rene, magpagaling ka at panalangin namin ang iyong recovery. At ito po si Pastor Joe Biasong, bumabati po sa inyong lahat. Saan ka man naroon? Ito ang servisyong OFW para sa inyo ang programang ito. Ngayon po ay August 4, 2026 at talagang naglipat na tayo ng buwan muli at palapit na ang bear. Sisilip na naman ang ating basta bear, alam niyo namang may sumisilip, ano? At paki-like and share po ang program para po maraming makapanood at makapakinig at mabigyan ng mga kasagutan, lalo na baka may kakatulad na sitwasyon ay masasagot ang inyong mga katanungan. Ayan, tuloy-tuloy po. At tayo muna ay magbabanggit ng ating o mag-share ng ating devotion for today. Ano ho ang gabay mula sa salita ng Diyos? Narito po mula sa Mangangaral. Mangangaral chapter 12 verse 1 and 2. Ganito po ang sinasabi. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. Bago dumating ang panahon ng kahirapan at masasabi mong hindi na ako masaya sa buhay. Actually verse 1 lang po pala 'yan. Ano? At yan eh pero ang kabuuang kwento niyan ay hanggang verse 2 at hanggang sa huling mga talata. Itong manunulat o itong aklat ng Mangangaral ay napakahalagang mga paalala sa atin bilang sumulat si Solomon, isang matalinong hari na nagbibigay ng mga paalala sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan at mga natutunan sa kanyang buhay habang siya ay hari at panahon nung siya ay nabubuhay. At isa sa paalala niya dito ang napakahalaga because itong chapter 12, mga kapatid at mga kababayan, ay kundi ako nagkakamali, ito na ang last chapter, no? Last chapter ng Ecclesiastes. Dito pinapaalala niya ang kabuuan ng obligasyon ng tao mula sa pagkabata hanggang sa panahon na siya ay mahina na. At pinalalahanan ng manunulat na ito ang mga bagay na dapat ginagawa ng isang tao bago dumating ang mahirap na panahon. Ang sabi rito ay bago dumating ang panahon ng kahirapan. At yung kahirapan yan ay malawak po ang kahulugan yan, hindi lang pananalapi, kundi may kinalaman sa physical na kahirapan, lalong-lalo na pag pinag-usapan ang kalusugan. Ang nagbigay ng pansin sa akin yung salitang alalahanin mo ang iyong manlilikha, ang lumikha sa iyo. Napakahalaga nitong talatang ito sapagkat maraming posibleng makalimot. Ano ho? Posibleng makalimot sapagkat nasa kabataan siya, panahon ng kalakasan, panahon ng pagkita, panahon ng hanap buhay, at hanggang sa panahon na mag-retire. Ako'y naranasan ko po na mag-retire ngayon sapagkat ako'y 60 years old. Ang bagay na pinapaalala sa atin ay huwag kalilimutan. Ano ba ang hindi dapat kalimutan? Hindi po ang mga bagay na pinundar. Hindi mo ang mga bagay na yung naitulong. Hindi mga bagay na napundar sa panahon ng iyong kalakasan. Kundi ang lumikha kung bakit mo nagawa ang lahat ng mga bagay na yung nagawa. Kasi kahit ayaw natin at gusto man natin na pahabain ang buhay natin, wala tayong magagawa. Ang iba ay dinadagdagan sa pamamagitan ng mga stem cell at iba pang mga pampahaba ng buhay. naduduktungan kaya nila na totoo ang buhay? Wala pong makapagduduktong ng buhay sapagkat ang buhay ay nakatakdang mamatay. Pero ang magandang aral sa atin mula sa salita ng Diyos ay pinapaalala sa atin na huwag kalimutan. Wala hong masama na napundar, naka-acquire ng mga bagay-bagay sa mundong ito, nakalikha ka ng magandang legasiya o mga naipatayo o mga bagay na nakatulong. Wala hong masama doon. Pero ang masaklap, kapag nakalimutan mo ang lumikha sa iyo. Nung panahon na ikaw ay bata pa, nakalimutan mo siya. Ayun ang masaklap na buhay, mga kababayan. Masaklap yan. Sapagkat yung lumikha sa iyo, dapat di mo kinalilimutan. Sa una pa lang ng iyong pag-iyak, nung ikay nilabas ng nanay natin o nilabas ka ng nanay mo, ay doon pa lang ay dapat nagpapasalamat na. Una, ang mga magulang. Pero habang lumalaki ang bata, dapat meron na rin siyang kaalaman, kamalayan tungkol sa pagpapasalamat sa kanyang lumikha. Kasi dadating ang sandali ng kahirapan. Inisa-isa dito ng manunulat ang kahirapang tinutukoy niya. Ano ho? Una, na dadating ang panahon na hindi ka na masaya na mabuhay. Ito'y nararanasan, mga kapatid, ng mga matatanda na, lalo na kung may karamdaman. Ang gusto nila'y mamatay na sila. Ang gusto nila'y bangkukunin na ng Panginoon. Mahirap po na sitwasyon yan. Bago dumating ang panahon ng kahirapan, kasi sasabihin mo sinabi nga dito, bago dumilim ang mga araw, hindi naman ho nadilim ang araw, pero alam natin yung ating mga paningin ay kahit maliwanag ang araw, hindi na natin siya makikita. Ano pa? Ang buwan between na parang natakpan na makakapal na ulap ang ating mga mata, wala na. Hindi na natatakpan ng makapal na ulap yan, hindi na nakakakita. Ano pa? Dadating ang araw na manginginig ng mga bisig mo, ang iyong mga kamay, mga paa ay hindi na makahakbang, hindi na makakilos. Lahat po yan dadating. At mga ngipin, lalabong paningin, tenga na hindi na halos makarinig. Hindi makarinig kahit nasa gilingan. Pinakamaingay po yan, gilingan. Ano? Magigising ka sa huni ng ibon at hindi na ito maririnig. At marami pang bagay. Mga kapatid, ang napakahalagang paalala dito ay hindi ang kagaya na sabi ko, hindi ang mga bagay na yung napundar, ang pamilya, na pag-aral o ano, lahat pa man, walang masamang alalahanin, mga pictures na nakapaskil diyan sa inyong bahay na tanda ng pagtatapos ng ating mga anak at accomplishment, mga napundar na bahay, sasakyan, at kung ano-ano pa. Wala pong masama. Hindi dyan kontra ang Diyos. Pero it is an insult to God without remembering Him nung kabataan mo hanggang pagtanda mo, hindi ho maganda yun. Sapagkat ang tunay na manlilikha mo, di mo man lang naalala. Kaya mahalaga yung pagkakaroon ng fellowship, pagdalo sa mga gawain, Bible study, pakikinig ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Araw na Sunday, dapat sa Panginoon yan. Huwag mo nang kunin yan. Huwag mo nang kunin ang araw ng Linggo, araw ng Panginoon yan. Mga kapatid, alalahanin mo ang manlilikha mo habang ikaw ay bata ka pa. From the start pa lang ng buhay mo. Huwag hong kalilimutan, maglingkod sa Panginoon. Ganoon na rin ang ating mga overseas Filipino workers. Remember, kahit kayo nasa ibang bansa, ang Diyos dito, parehong Diyos na naroon sapagkat siya'y Diyos ng buong sanglibutan. Siya ang ating Panginoong Jesus, ang ating Ama, ang Espiritu Santo, ang Trinity na nagkakaisa para sa ating kapakanan. Kababayan, huwag mong kalilimutan. Pwede kang bumalikwas at magsabi, Panginoon, nakalimot po ako. Patawarin mo ako. Yan po ang paalala ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po ngayon pong araw na ito sapagkat ikaw ay patuloy na nagpapaalala sa amin sa panahon ng aming kabataan at hindi dapat namin kalimutan ang manlilikha. Pagpalain mo ang aming mga kababayang overseas Philippine workers, ang aming mga kababayang nasa Pilipinas, saan man sila naroon, pangunahan mo at paalala lagi. Magising, Panginoon, tungkol sa pagpapahalaga sa lumika sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, magandang araw po muli mga kababayan. Ito po ulit si Pastor Gio Biasols sa serbisyong OFW. Pansamantala, hindi natin makakasama si Pastor Rene Bunsoy. Tayo'y magpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ayan ha. Teka, parang hindi ko nakikita ang FB Live natin. Tingnan nga natin uli. Okay? At binabati ko po lahat ng mga nanonood na ngayon. Ano? Parang oras na Pilipinas ang aking napapanood ngayon. Okay. Hindi ko alam kung may... ayan, yan. Okay, tingnan nga uli natin. Okay. Binabati... Ayun, nakita ko na. Salamat po. Salamat po. Unang-unang bumabati po sa atin. Ayan, sa aking may bahay, Banji Biasong, si Ezor Nozo. Be well, Pastor Rene. Yes, past partner, ha? Pagpagaling ka. Paki-shoutout naman po ang barangay sa Ug Marilaw, Jing, Rinal, JC, CK, Caleb, and Hoson family. At si Bilma Lor, good morning po. Ayan, si Ezor from Dubai, shoutout Jocelyn, o Grolilin, Che Sinisal Almote, Regan Boy, Eldia Sinisal, Joshua Sinisal, Labaria. Ayan, si Nora Docor. Blessed morning, Pastor Joe. Ayan, si, madami si Ezor, ano? From Sam's Clinic, Marilaw. Shoutout po kay Doktora Colosa, Cora Lazo. Ayan, Doktora Cora Lazo, Dr. Ed Lazo, Doktora Edith, Doktora Leone De Leon, at Ate Dori Permin. Ganon din si Gerald Vincent. Good morning po, Pastor Joe. Watching while watching while at midnight shift. Si Efren Bulgado. Good morning, Pastor Joe. Watching while cooking ng SOS Peace Ball. Epifanio Salvador. Good morning, share na po while listening on PM Radio. Si Vicky Colandog Gabornes. Good morning, Pastor Joe. Ayan, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po sa inyong pagbati. At ngayon po, binabati ko ang ating kamanggagawa sa Panginoon, si Pastor Rick Gayo at si Sister Joy Gayo sa kanilang anniversary. Kahapon ay nandun po tayo sa church anniversary, 9th year anniversary ng kanilang ministry, ng OFW and Family Christian Ministry, at anniversary din ng mag-asawa, I believe, ngayon. Ngayon mismo, Pastor Rick Gayo and Joy Gayo, God bless you, more life to celebrate, more years to celebrate sa inyong anniversary. At sa lahat ng mga kabatiran na kasama natin kahapon, sila Sister, sila Brother Truly, ayan, ang iba pang mga young people, mga matatandang, mga pioneering sa church, at ang pamilya Gayo, ano, nakasama natin sa kanilang bahay at nag-enjoy talaga kami. At nakarating pa sa ibang lugar na kung saan na-enjoy namin ang araw kahapon ng Lunes. Ayan. Dagdag na natin, masayang buhay, Pastor Joe, watching here in Hong Kong while ironing. Ayan, ironing. Ayan, nagpa-plancha sa madaling salita. Faustina Pranky Habla, good morning, Pastor Joe. Blessed Tuesday, kaagapay, listening to AM Radio every day. Thanks po. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo, okay? At i-share muna natin, paki-like and share po. Ako, i-share ko na rin ang broadcast para maraming makapanood sa atin. Ayan. Okay, share na. At ngayong araw na ito, sapagkat tayo sasagot ng mga katanungan at atin bibigyan pansin, mga kababayan, itong... Ayan, may bumabati pa sa atin, si Irene Ibanez, ano, Irene Ibanez na ngayon ay nasa Davao del Sur. Andiyan ngayon sa kanyang anak, Manugang. Kaya lang, hindi pa nabigay yung mga pangalan. Pero anyway, Irene at ang kanyang anak dyan sa Davao at ang kanyang Manugang, mga apo, naway pagpalain kayo ng Panginoon. At Mamaya-maya din ay after broadcast, makakasama ako dyan sa Harvesters Church Planting Training dyan sa Marikina City. At malilate lang tayo ng kaunti after the broadcast. Didiretso na tayo doon. Okay, tuloy-tuloy na po ang ating pagsagot. Araw po ng, ano po ngayon, di ho ba? Araw ng Tuesday, kaya sumasagot po tayo. May isa po tayong katanungang sasagutin dito sapagkat ito'y nirefer po sa atin ng ating kaibigan, kapatid sa Panginoon, asawa po ni Attorney Carlos Cao Jr., ang isang kaso ng isang tricycle driver na nakakilala ni Ate Neneng Cao. Ate Neneng, kung nanonood po kayo, Attorney Cao, pagpalain po kayo ng Panginoon at sana makabalik na si Attorney Cao soon. Ang katanungan po niya, ito'y kanyang asawa sa ibang bansa, Saudi Arabia. Ang pangalan niya ay si Renan. Renan. Ayan, Renan. At siya po ay tumawag sa atin noong mga Sabado pa lang upang idulog ang kanyang may bahay na naandyan ngayon nagtatrabaho sa ibang bansa para makauwi. Ito po ang konting kwento. Ano ho? Ang sabi niya, Rena ng Antipolo City. Maari po ba kayong matawagan, sir, para po makausap? Pero kung nagpapahinga po kayo, ay sir, kahit bukas. Ayan. Madaling salita, nagkausap kami. Ayan. Ang kanyang tanong ay, sir, paano po makakauwi ang aking may bahay sapagkat siya po ilang, actually, buwan pa lang ang kanyang may bahay, may bahay ni Renan. At ang problema ng kanyang asawa ay hindi sapat ang pahinga. Sobrang pagod ng kanyang asawa at hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon nating makausap sapagkat siya ay nasa agency na ng Saudi Arabia, yung kanyang foreign recruitment agency. Pero ang detalye, binigay ni Renan at sinasabi niyang sinasaktan siya ng mga bata. Actually, bata lang naman, yung mga anak, ay malalaki ang bata dyan. Ang sinaktan daw siya, dito may kalmot dito. At in-explain ko naman sa kay Renan na ang mga bata ay ganyan dyan. Hindi naman lahat, pero mas madami dahil malalaki yan, matatangkad. At kung minsan nakakagkaroon siya ng ano, alam niyo ba yung natsatsambang kang sinasaktan ka dahil minsan kasiyahan o minsan katuwaan, pero yung iba talaga sinasadya. Pangalawa, walang tulog dahil sobrang alauna ayon sa salaysay niya, alauna natutulog, alas 5 gigising. Nung kinumpiyot po natin, 1, 2 na yon, 2, 3, 4, 5. Apat na oras lang po ang tulog. Ngayon, humihingi na siya ng tulong sapagkat hindi na talaga kaya ng kanya may bahay. At nung nagsabi itong OFW, kanyang may bahay, ay ang ginawa, imbis na ayusin ang oras, ito turn over siya sa kanyang employer. Kasi sabi ng OFW, kung ganito po, hindi ko kakayanin kasi may bata na, mayroon pang yung regular na gawain sa bahay. Ay talaga mahirap nga naman yon. Pag madaling araw, gigising yan para sa bata at kailangan alas 5 gumising, so hirap na hirap yung OFW. Sabi ko, kailan mo nakausap yung asawa mo? Sabi niya, nung isang araw lang po. Kumbaga, kung nag-usap kami ng Saturday, Friday lang nagkausap. Pero, kinumpis ka na po ang kanyang cellphone sa ahensya. At yun ang tanong din niya ni Renan, bakit po kinukumpis ka? Samantalang, yun ay personal niyang gamit at paano siya makakakontak sa kanyang pamilya, which is totoo naman, may katuwiran. Pero may paliwanag ang agency dyan na para hindi daw makausap ang pamilya, o di naman kaya para hindi nakakapagsumbong, o di naman kaya talagang ayaw nila para hindi lumala ang sitwasyon ko minsan. Pero yan ay bawal. Bawal po yan. At ngayon, ang sabi natin, sige, mukhang may ground ka naman para magreklamo na, para mag-ask for repatriation. Kaya nung Thursday last week, Tama, parang Wednesday kami nagkausap. Thursday agad, nung kinabukasan, ay pinapunta ko na sa ORCC. Ang ORCC ay One Repat Command Center. Ito po ang tanggapan, isang command center sa lahat ng mga repatriation all over the nation. Lahat ng regions. Dito po napunta yan sa One Repat Command Center. O di naman kaya, even yung mga region can directly access yung tinatawag na OWA Cares, isang sistema na ginagamit sa pagpapadala ng mga complaints.

pinapayagang umalis doon sa ahensya at walang cellphone na magamit para makontak ang pamilya. Sabi ko, ganito lang. Since magpa-file ka na, nag-file ka na Thursday ng hapon, mga 2 o'clock, eh, intayin na lang natin. Okay. Kaya lang, ang nangyayari po sa kanya, yung ahensya, ano ho, yung ahensya ay kinontak niya. Wala daw makontak, pero eventually nakontak din niya. At ngayon, sinasabihan ng kanya siya na ang misis niya ay pa wala namang ginagawa sa bahay, hindi naman siya sinasaktan, at yan, siya naman ay normal naman. Kumbaga, siyempre pagtatakpan ng agency ang employer sapagkat customer nila yun eh, di ba? So, ilang araw nag-PPM siya. Ha? Tuloy-tuloy ang kanyang PM mula nung kailan to? Mula sa pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, hanggang kagabi. Ay kagabi ako'y nasa Rosario, Cavite, o kahapon, Sunday, then Monday, tuloy-tuloy ang kanyang paghingi ng tulong. Sabi ko, ganito yan. Since na-file na natin ang repatriation, dapat makatanggap ka na ng text mula sa OWA Cares. At yan ay sa OWA Repat. Yan ay One Repat Command Center. Nung Sunday, ano itong Sunday lang, ang sabi rito, nasabi niya, Sir, ito ang sabi niya, August 1, nakachat ko po yung may-ari ng agency, sabi po, papatawagin po asawa ko, di naman nila tinupad. It means, yung asawa niya patatawagin yung sa kanya, pero hindi nangyari. Ano? Tapos, sagot pa po sa akin, tulog lang po daw ng tulog. Oh, ulitin ko. Tapos, sagot pa po sa akin, kain tulog lang po daw ang asawa ko. Ba't pa daw kami magre-reklamo? Mga kababayan, maniniwala ba kayo dito na kain tulog lang, kain tulog? Kasambahay, kain tulog, kain tulog? Sabi nga nila eh, tell it to the Marines. Sabihin mo sa mga Marino. Alam nating hindi totoo yan, mga kababayan. If you are a domestic helper, wala ho dyan kain tulog, kain tulog. Kayo ba naniniwala na kain tulog ang isang OFW? Hindi po yung kapanipaniwala. So, para lang sabihin sa asawa na, kita mo, walang ginagawa, misis mo, bakit ka magre-reklamo? Eh, hindi natin pinaniniwalaan yan. Ngayon, sabi ko, huwag kang kabahan. Kasi gusto niyang tumawag, kaya lang nasa church tayo, Linggo. Sabi niya, Sunday ito ng 11:32 a.m., di man lang kasi sila tumutupad na papatawagin ang asawa ko. So medyo nag-aalala na siya dahil ang pinangako patatawagin. Pero ngayon hindi. Nung Biyernes, tapos di po tuloy kay holiday daw po sa Saudi bukas na lang daw po. Sabay wala naman pong tawag, nakalimutan na naman daw ang nakalimutan daw sabihin nila. Then nag-text pa rin. Tapos bigla sabi kain tulog lang daw kung asawa ko magtrabaho na daw po. So para sinasabi, payuhan mo asawa mo na magtrabaho na. Eh samantalang di pa nila pinapakausap yung asawa ko, paano ko sasabihan? Ayan. Ang tanong niya, pag nag-file po ba ako ng repatriation, pauwi na ba siya? Sabi po kasi sa amin magtrabaho na daw, samantalang ayaw naman po nilang ipakausap sa akin. Eh gusto ko na pong umuwi ang asawa ko. Ang sabi ko sa kanya, mag-intay lang tayo sapagkat nag-file naman tayo na. Hindi naman kaya, pwede ka rin naman mag-follow up sa DMW. Okay, sabi niya, sige sir, bali mag-aantay na lang po kami. Sensya na po sa pag nag-aalala na po kasi ako talaga kasi di man lang makausap. Tawag na lang po kayo mamaya sir pag di na kayo busy. Ayan. Sa madaling salita mga kababayan, ito ang kwento no, ng isang asawa ng OFW tungkol sa kanyang asawa na nandyan sa Saudi Arabia. Ganito po ang ginagawa natin pag ganyan. Supposedly, atin munang kinakausap yung OFW para tiyakin ang totoong sitwasyon sapagkat iba ang kwento siyempre ng nag-aalala na asawa kaysa totoong nangyayari. Eh baka naman, marami ho kasi

0: akong na nakakausap at napapayuhan ng ganito, kailangan lang paliwanag eh. Minsan kailangan lang ipaliwanag ang tama at ma-verify natin kung totoo ito. Kasi kuminsan, hindi naman lahat, may mga kwento ng OFW na kapag halimbawa nagsabi, overwork po ako. Eh, siyempre, ang asawa mo talagang tatanggapin yun na overwork. Walang pahinga po, sasabihin ng OFW, kaya gusto nating makausap. Okay. Pag nakausap natin, tinatanong natin, paano mo nasabing overwork? Pwede mo bang pa-explain? Ayan. Explain niya mula umaga, sabi ko, anong oras ka nagigising? Ayan, sasabihin niya, alas 9 ng umaga. Anong oras ka natutulog? Ayan. Anong oras ka natutulog? Alas 12. Okay, so 9 to 12. 12 tulog na. So, magbibilang tayo ng 1 hanggang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung 9 na gising ay 9, total of 9 hours na tulog, mga kapatid. So, di ho ba dapat 8 hours lang ang pahinga? 8 hours ang trabaho at yung natitira ay pahinga. Ito po, 9 hours. Pero hindi ito yung kaso ha, na tinutukoy ko, yung kay Renan. We are saying na ganun ho akong magpayo. Sinisigurado natin na yung sinasabi ng OFW para pag nag-file tayo ng reklamo o di kaya repatriation, pagpapauwi, magagamit natin siyang ground. Hindi ho yung pagod na pagod ka, ngayon, lilipat minsan yan ng sasabihin. Sir, kasi po, kulang po sa kain. Ayan, kulang po sa kain. Okay. Sasabihin niya, sir, ganito po, ang kain po namin alas 9 o alas 10. Diba? Alas 10 ng umaga sa kanilang time. Ha? Kumakain daw sila ng alas 10. Pagdating ng afternoon o ng umagahan, 10, ang hapunan, alas 2 ng hapon. Okay. Ang, no, sorry, tanghalian pala yun. Yung hapunan, nasa mga 10, 9 or 10 ng gabi. Sabi ko, yun ba'y kulang na pagkain? Or hindi lang tamang oras ng pagkain? Di ho ba? Sapagkat kuminsan, yung oras nila, dahil tayo, mga kapatid sa Panginoon, sa totoo lang, pag dumarating na ang 12 o'clock, eh ang orasan natin ang nagsasabing gutom ka na. Di ba? Kahit hindi ka paggutom, lalo na kung kumakain na yung iba, ang tiyan mo, eh, nakaprograma. Kaya yan ho, tinatanong ho natin ng tama. Hindi naman kaya kulang sa pagkain. Another story. Yung kulang sa pagkain, sasabihin nila, ay umaga po, ito lang ang pagkain namin, tinapay at kape. Tanghalian, yung mga pagkain lang na hindi talaga rice at ulam, kagaya sa atin. Hapunan, ganun din. So, ang Pilipino, sinasabi natin, kulang po ito. Ay talagang kulang ho pag Pilipino. Sapagkat yun ay hindi ho pagkain ng Pilipino, tinapay lang sa atin yun, merienda, kasi nasanay tayo. Isa yan sa adjustment, mga kapatid, kapag tayo nasa labas ng bansa. Maaaring ang kinasanayan mo ay hindi ganun, oras, pagkain ay hindi ganun kagaya doon. Kaya part ng adjustment natin yan. So itutuloy natin ito ha, mamaya-maya lang, kasi may dudugtong pa tayong kasagutan dyan. Tuloy lang po ang inyong pag-like and share at pagpapadala ng inyong katanungan. Babalik po ako makalipas lamang ang paalala. Diyan lang po kayo.
1: Sambisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Nagbabalik na po ang inyong programang Servisyong OFW 903 na po. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Servisyong OFW. So bago po matapos itong katanungan, mayroong kang idinugtong kasi siya, si Reynan pa rin, yung kanina. Sinasabi niya, sir, blinak na po ako, binablackmail po ang asawa ko. At sinasabing pag hindi siya nagtrabaho, dahil wala na po siya sa employer, nasa agency na siya. Pag hindi daw nagtrabaho, magbabayad pa siya ng 90,000 din, ipakukulong pa siya. Yun ho ang last message niya, Monday 9 PM, kahapon po ito, Martes po ngayon. Sabi ko, hindi yun posible. Ang magagawa lang nila ay pauwiin at kung may ground ang OFW, at ito na, nakikita naman natin na mayroon, ay hindi siya magbabayad kasi pinagpuproduce ang pamilya ng 90,000 pesos para mapauwi dahil tiyak sa pamasahe daw yon o ipambabayad, ipapabalik na pera dahil nagbabayad ang employer, ibabalik tiyak yan ng ilang amount para sa employer nila kasi tiyak sisingilin sila ng foreign recruitment, yung employer ng foreign recruitment agency dahil hindi nagtagal yung worker kasi ilang buwan pa lang ito. Sabi niya hindi daw po ang sinasabi pa niya ay makukulong at magbabayad ng malaking pera. Huwag kang mag-alala, Reynan, kung ikaw ay nakikinig, nanonood ngayon, hindi yan totoo at yan ay tama ka, no? Bina-blackmail ka o tinatakot ka para hindi ka para iurong ang reklamo, hindi naman kaya kasi yun ang worry, baka saktan. Hindi na siya masasaktan sapagkat siya ay nasa agency na, foreign recruitment agency. So, intayin lang natin, mga Reynan, ang repatriation ng iyong asawa at lobby ng Panginoon dahil malapit lang naman ito kung available at magkaano ng oras ay susunduin natin ang iyong asawa dyan sa airport at tiyahatid dyan sa inyo. Yan ang ministry ng OFCMI. Ang tawag natin dyan ay Sundo Airport. Ministry. Ito yung caring ministry ng OFCMI. At ito'y paglilingkod ng ministeryo at maging sa DZS para sa ating mga overseas Filipino workers. Okay, yan po ang sana nakatulong at sana kung mayroong ganong sitwasyon, mga kababayan, kung mayroong kayong ganyang sitwasyon, ay yun po ang ating katugunan dyan. Pangalawang katanungan po na pinadala naman po nito ni Ednalyn. Ayan, Ednalyn Cacao, isang kababae natin. Ito'y masugid nating sumusubaybay na ngayon sa ating programa. Kasi ganito po ang kanyang tanong. Pastor, pinapatanong po ni Mama Erickson. Ito po yung nakikiramay po tayo sapagkat ngayon nakaburol na po itong si Erickson. Anong apelido ni Erickson. Ito po yung tinulungan ng DMW na inasistehan natin na maka-avail ng action fund. At naka-avail po ito na 75,000 hanggang nagkaroon ng malaking bill sa ospital. Mabuti na ilabas ang labi. Ngayon nasa Cagayan na po ang labi. At siya ngayon ay humihingi ng tulong sa pamagitan ni Sister Ednalyn Cacao, isang kababayan natin na kapatiran dito sa OFW and Family Christian Ministry, na sinasabi niya, Pastor, pinapatanong po ni Mama Erickson kung pwede daw makuha yung burial ni Erickson sa OWA, wala naman daw, walang wala na po sila. Okay. Ang isang OFW, ayan, ang kasunod po noon, baka naman po pwede silang tulungan, Pastor, salamat po and God bless. Actually, sinagot natin agad sila. Ang sagot natin, ang kailangan, binibigay ang, at ito'y sagot na rin natin para sa lahat. Ang sagot ko sa kanya, ang burial benefit sa isang OFW ay binibigay kapag nailibing na ang OFW kasi kinukuha nila yung original receipt. Patunay na sila ay parang lumalabas na inaabonohan muna ng OFW o ng pamilya ng OFW ang maggastos. Pero hindi ibig sabihin na buong gastos lahat, ha? Ang pinakamalaking na ibibigay lang nila bahagi ng kontrata o bahagi ng dahil sa OWA member ka ay ang binibigay niyan po yan ay 20,000 pesos, pinaka sagad na po yan, pinakamalaki na po yan para sa burial. 20,000 pesos. Kailangan kasi ng OWA diyan ang resibo, kaya i-refer na po natin siya sa Region 2. At kasi akala ko nasa Metro Manila ito, kasi sa Metro Manila na ratay itong sa Manila Hospital, pero nasa Cagayan na pala. Magandang balita na rin yan, sapagkat una nabayaran, mukhang nabayaran nila o ano man ang ginawa sa Manila Hospital kung bakit nakalabas, kasi million po, worth 1.5 o 1.6 kung tama ang aking pagkaalala, ay naiuwi na. Kaya ang inihiling nila, nasa Cagayan Valley po ang labi, nakaburol, kung pwede daw nang makahingi ng tulong. Ang sabi ko ay naibibigay ng OWA ang 20,000 na burial kapag nailibing na at hihingi sila ng resibo para sa ma-reinverse o makakuha ng burial benefit itong kababayan natin. So yan ang paliwanag natin. Pero ito, i-refer na po natin ito sa Region 1. Kakausapin natin yung DMW dyan or OWA. Region 2. Hindi pala sila Region 1. Region 2, no? Sino kaya ang Region 2 dyan? Si Director Jerry ng OWA. Hopefully, maano natin, ha? Dyan sa Cagayan. Okay, hayaan mo, Ednalyn. Today, i-refer na natin kung sino man ang regional director dyan sa OWA ng Region 1 para ating matulungan yung ating kababayan. Bagaman ito talaga, hindi naman pinabayaan ng ating pamahalaan. Actually, may apply pa siya na balik Pinas balik hanap buhay dapagkat ang kwento ng itong OFW na ito na si, ang pangalan nito, yung namatay, ano, yung pumanaw, ay hindi nakatapos ang kontrata, isang taon walang sweldo. So pinag-file na natin ang case pero hindi sila nagsasabay-sabay o ayaw pa nilang mag-file, ninaareglo ng ahensya kasi marami po sila, mahigit 10 sila na hindi binayaran at babayaran lang daw kapag bumalik. Eh, ikaw ba naman na kung nasa tama kang katinuan, babalik ka pa ba kung ganong isang taon kang hindi binayaran? At maniniwala ka pa ba na pagbalik mo ay babayaran ka? So napaka-imposible. Kaya ang advice ko sa kanila, mag-file na kayo ng kaso ng legal complaint dito sa agency. Yun nga po, hindi na po inabot, pumanaw na ang ating kababayan, natulungan naman ang action fund nila Attorney Ace Milliar ng NCR dahil nakakonfine sa NCR. Kung tutusin, dapat Region 1 na nagbigay noon pero binigyan ng ating NCR ng Action Fund. Ngayon ho ay pumanaw na ang ating kabayan at ngayon ay nandun na po sa ano, sa Cagayan. At doon nga po humihingi na ng tulong ang pamilya sapagkat malaki na po ang ginagastos sa siyempre nakaburol yan, mayroong porinarya na kailangan ikontrata para doon siya ilibing. Ano ho, ngayon wala na daw pananalapi. Ang sabi ko sa kanila, sige, mag-file na yung nanay o sino mang kapatid doon sa OWA at kapag para ano na lang natin, tulong ang maagang ma-release. Pero dapat after yun ng libing. Ulitin ko po, standard po ito mga kapatid, standard ito. Ang resibo kinukuha ng OWA patunay na nailibing na yung OFW at amounting to 20,000 pesos ang ma-receive ng beneficiary ng burial. Kaya Ednalyn, kung nanonood ka ngayon, ay ganun po ang gawin natin. Hintayin lang po kung pwede namang parang i-advance, iutang doon sa purinarya, sabihin nyo, ito ang kulang ay sa pagkalibing na lang pagkakuha ng resibo. Diba? Pag-ata pwedeng, kaya lang 20,000 ha, Ednalyn. Huwag mo ipangako ang mas malaki dyan kasi yan ang pinakamalaki sagad na tulong sa burial. Okay, so lahat po yan, standard po na ano yan ng OWA at 20,000 as burial assistance ng OWA. Okay. Tingnan din natin yan sa action fund sapagkat kung active ang OWA membership, ay baka maka-avail din yan ng 100,000 kasama yung 20,000 na burial, total of 120 yan dahil natural death, kapag active ang OWA membership po niya, mas ang batas, ang guidelines ng OWA dyan, 120,000 na makukuha niya. Kasi insurance yung 120, yung rider, ang tawag ata nila dyan, di ba, sa insurance, 20,000 para sa burial. Kaya total of 120. Kung sakali, kung active man or hindi man active, pero maganda kung active OWA member siya, pwede pa rin siyang mag-file. Yung pamilya, pwede rin pa rin mag-file ng action fund sa Region 2. At alam nyo, magkano makukuha dyan dahil ito'y patay, total of 100,000 pesos. Kapag distress, pag may sakit na distress, 75,000. Kapag regular na distress lamang at hindi sakit, 50,000 pesos. Ganyan po kalalaki ang binibigay dyan ng DMW. Kaya Ednalyn, paki-inform lang. Pwede naman nilang hindi naman masamang mangutang, pero yan ay makukuha naman nila. Pwede nilang i-guarantor o i-guarantee na may makukuha ang OFW. Sabihin mo lang na yan ay siguradong may makukuha. Yan po ang kasagutan natin kay Ednalyn. Kaya dito mga kababayan, no? O doon sa Ednalyn. Kaya doon napakahalaga mga kababayan ng bawat OFW umaalis dapat dokumentado. Bakit? Ang mga maraming benepisyo ng finance assistance ay nasa mga active OWA member. Magkano lang naman po yan? 1-4 lang ata ngayon yan eh. Depende sa palitan ng dulyat. $25. Compute mo yan, yan ang peso. Equivalent na peso na babayaran. Hindi ho tumataas yan. Nakalock ho yan ngayon sa kasalukuyan. Wala pa hong pag-aamyenda na ginagawa dyan sa Kongreso para yung $25 ay maitaas. Pero mukhang hindi gagalawin yan dahil sa nagpaparami ka nga ng benepisyo tapos nagtataas ka naman ng iyong sensitibo. Alam nyo naman, pag OFW yung usapin, madali agad na nagbabiral o madali agad sensitibo ang ating DMW dyan. Kapag na may reklamo, ina-actionan agad yan. Kaya wala pang pagtataas yan. $25 ang binabayaran ng isang legal na umaalis na OFW. Eh, wag kayong aalis ha. Wag kayong aalis na undocumented sapagkat ang protection ng pamahalaan o ang benepisyo, ang protection pareho din naman. Napoproteksyonan. Basta lahat OFW napoproteksyonan. Pero pagdating sa benepisyo, ayun, doon tayo nagkaka-problema sapagkat pagdating sa benepisyo, hindi kasing dami ng mga hindi aktibo na OWA member. Ayan, babati lang tayo. May mga bumabati po sa atin si Sister Nanette Tebes Tan. Blessed morning po. Ayan, thank you, Sternitz. Na-miss ko na kayo, ha? Si Beltran Talina, blessed morning, Pastor Joe. May Melnara Paraiso Alak. Ayan. Blessed morning po, Pastor. Amy Cristobal, blessed morning, Pastor Joe. Ayan, ito si Faustina Frankie Habla, good morning. Po, Pastor Joe, blessed Tuesday kaagapay, listening sa AM Radio every day. Thanks po. Sino pa? Si Rachel Aliaga, masayang buhay, Pastor Joe, watching here in Hong Kong while, ayun, nagpa-plant siya daw siya. Vicky Colando Gabornes, ayan, kanina na, I think nabati na natin siya. Ang aking may bahay, patuloy na nanonood, Banji Biasong, salamat sa Panginoon. Okay, so tuloy-tuloy po tayo at sa natitira nating ilang minuto, atin pong ipapanalangin, mga kapatid, ang ating mga kababayang ito na lalo na itong namatayan, ang pamilyang kaaliwan, at ang ating panalangin. Kung kayo po ay mayroong mga prayer request, pwede po kayong magpadala ng prayer request o di kayo mga katanungan na atin pong sasagutin sa ating programang serbisyong OFW. Okay. So, sana po ay naliwanagan, nakapagbigay po tayo ng kaalaman mula sa dalawang katanungang ating sinagot. Mula doon sa una, repatriation request. Pangalawa, ito yung OWA assistance, mga benepisyo ng isang OFW. At kung kayo po ay meron pa ring mga katanungan, mangyari lang pong ipadala po sa inyong mga lingkod, Pastor Rene Bunsoy, DCAS, sa Pastor Joe Biasong sa akin, sa Messenger. At ito po itutugunan po natin base sa biyaya ng Panginoon. At kayo po ay tutugunan natin ang mga concern po ninyo. At nagpapasalamat na po tayo sa Panginoon. Yan, si Josie Mingala is also watching. Okay. Meron lang isang pabalita lang po ako. Ano, this coming Friday, Saturday, Sunday, magkakaroon po ng 57th year anniversary ang National ng Family Planning Organization of the Philippines na sa kasalukuyan ng New Lincoln po umuupo bilang board member sa ngayon at the same time concurrent na president ng Metro Manila chapter ng FPOP. At tayo sa Friday po yan at Sabado at Sunday po yan. At pagdating na Saturday, this coming Saturday ay magkakaroon po ng MOU. Lalagdaan po ang isang memorandum of understanding ng Department of Migrant Workers at ng chapter ng Family Planning Organization of the Philippines. Magkakaroon ng lagdaan ng MOU kasama ang national ng FPOP, ang Executive Director Mr. Nandi Senok, ang National President si Sir Carl Quiapo at board member si Secretary ang SEC muna si Attorney JC at ang mga board member ang treasurer at lahat auditor at lahat yung mga board member at nalimutan ko na yung isang kasama nating pastor. Okay. At nawa ay magkasama-sama po tayo diyan. Napakagandang MOU po ito sapagkat lalong mag-expand ang paglilingkod ng FPOP sa mga OFW yung dumudulog sa amin. May help desk din na ilalagay, may mga orientation at tayo'y tutulong sa pastoral care para sa mga OFW dyan sa FPOP, dyan sa bandang Quezon City. Ano po. Okay, so with that mga kababayan, tayo po'y pansamantalang nagpapaalam. Ano po? At nawa po nakatulong ang programang ito sa atin para mabigyan tayo ng gabay para sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa at kung nakakaranas ng mga problema sa ating pagiging OFW. At mananalangin po tayo, isasama natin ang ating mga kababayang mga dumadaan sa mga problema. Dakilan Diyos, lumalapit po kami ngayong araw na ito, Panginoon, para doon sa kababayan naming namatayan ng isang seaman at ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid na nagluluksa. Dalangin po namin ang kanilang kaaliwan. maging Panginoon sa mga pangailangan, sa kanilang application sa OWA, sa Action Fund. Ito pala, nakatanggap na pala ng Action Fund, Lord. Ano mang mga assistance pa na pwedeng matanggap ng aming kababayan at yung insurance kung active member, Panginoon, tulungan mo na makatulong itong mga bagay na ito, pananalapi. Alam kong napakaliit pero makakatulong po ito sa ikagagaan ng kanilang mga pinagdadaanan. Ganun na rin, Panginoon, si Renan, ang kanyang may bahay na nag-request na po for pagpapauwi, ang mga repatriation ng kanyang asawa sa Saudi. Dalangin ko, Ama, na mapadali po ito at sa pamagitan ng Department of Migrant Workers. Sa mga nanonood po ngayon, Panginoon, na mayroong mga pinagdadaanan ng problema din, at dalangin ko na kayo po ay tumulong sa kanila at alalayan niyo po sila at nananalangin kami para sa kanilang kapakanan. Ito po ang aking panalangin. Maging si Pastor Rene Bunsoy, pagpalain mo, pagalingin sa karamdaman, maging si Attorney Carlos Cao Jr., ang Total Recovery, ang lahat na may sakit ngayon. Ito po ang aming panalangin, may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Okay, mga kababayan, tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa pangalan po ng aking mga kasama, Attorney Carlos Cao Jr., at kasama kanyang pamilya, maging si Pastor Rene Bunsoy. Ito po si Pastor Joe Biasong. Nagpapasalamat sa inyong pagsama hanggang sa araw ng bukas. Dito pa rin sa serbisyong OFW, ang aming panalangin, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
4: Si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCAS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
5: Servisyong OFW.
6: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Inihingi po namin ang inyong tulong kung papaano namin haharapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, bunga ng patuloy rin pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pangunguna ng aming Pangulo at lahat ng mga leaders sa mga local government units kung papaanong mapagkakalooban ng sapat na trabaho at makatarungang sahod ang aming mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga manggagawa at mga magsasaka. Itinataas din po namin ang bawat pamilyang Pilipino. Nawa ay tulungan po ninyo kung papaanong haharapin ang mabigat na krisis pang-ekonomiya sa kasalukuyan, kung papaanong magagastos ng maayos ang mga kinikita, at kung paanong makapamumuhay ng simple. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, na magkaisa bilang mga Pilipino, na muling mabuhay ang diwa ng bayanihan nang malasakitan upang kami magtulong-tulong na magtagumpay sa harap ng krisis pang-ekonomiya ng aming panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
7: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
8: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
9: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
8: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
9: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
10: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
11: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
12: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
7: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
13: Tuesday morning po mga kagapay, nagbabalik muli po ang Tuesday edition po ng Family Matters ngayong pong August 4, 2026. Ngayong malamig na umagang ito, kayo po ay siguro ay nakaabang na rin kanina. Meron na nga anong aga ni, mamaya ko na babatiin yung mga nag-greet sa atin sa Facebook Live po natin. Ano? Pero dun po sa inyo na kakatsunin lang po, kayo po ay nakikinig po sa programang Family Matters Tuesday edition po. Paki-like and share po ang ating program for today. Of course, hindi ko naman sasabihin hindi maganda yung topic, di ba? Pero maganda po talaga yung topic natin today. Angkop na angkop po sa ating mga parents who are currently taking care of mga kids na hindi biologically galing po sa inyo. Maaring ito po ay through foster care or adoption or pinaalaga po sa inyo ng inyong mga kamag-anak. O di po kaya talagang the Lord brought you to a place where kayo po ay caregiver po ng mga batang sa kasalukuyan ay wala pong mga magulang na nag-aalaga sa kanila, no po. So if you are naka-tune in na po kayo dito po sa 702, paki-share niyo na nga po ang ating program for today. Marami po sa inyo ay nasa Facebook Live po natin. Iba naman po ay nasa YouTube channel po natin. O di kaya ay na mga nasa sasakyan sa mga radio po ninyo. Or na i-download nyo na po ang ating official app sa inyong mga mobile phones, or ang aking favorite group of people, yung mga naka-transistor radio po sa kani-kanilang mga bahay na gumagawa ng mga gawaing bahay ngayong umagang ito po, no? So muli po, magandang malamig na araw po sa inyo. Kanina po nung papunta po kami dito, biglang bumagsak ang ulan. Kaya medyo na-delay ang aming alis eh, no? Dahil naghatid pa ng naghatid ng anak at apo kasi ayaw nating mag-tricycle kasi mababa sa ano.
14: Ministry of Apologetics po muna kami.
13: Nag-ministry po muna kami. And then, tsaka tayo pumunta dito as medyo naipit din sa traffic. So, kung kayo po ay nasa transistor radio or nasa radio po sa inyong mga sasakyan, naririnig niyo po ang boses po ni Ate Isa Tika. And Daddy, your turn to greet.
14: Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay una ay inyong i-share ang ating broadcast today. Angkop na angkop po ito sa mga nasa syudad na sobrang busy sa lahat ng bagay. You know, things have a way of overtaking our priorities. And so, ngayong araw po na ito, nawa ay maging blessed kayo sa ating usapan today. Ang title po ng ating usapan today is Resolving the Marriage versus Parenting Dilemma.
13: Mm-mm.
14: Bakit versus?
13: Kasi ginagawa natin versus. Dapat hindi versus.
14: Yung siya pag versus, magkatunggali.
13: Magkaaway.
14: Magkatunggali. You know, ganyan. So, bakit versus, di ba? Yung aming pag-uusapan today na bakit versus nga naman. Kasi madalas po ay iyan ang nagiging dilemma. Kaya tawag natin dilemma, no? Problema pagdating po sa buhay pampamilya, lalo na in this busy, sabi nga nila, dog-eat-dog, rat-race society.
13: Mm-hmm.
14: No? All with good intentions. Great intentions. Kaya lang, I think, I know for a fact that there's no other time in recent history na to where ang pamilya ay na-attack.
13: Mm.
14: No? And alam nyo, yung what happens outside the home, expected natin yun. Diba? Yun ang gusto ni Satan, di ba? To steal, to kill, to destroy. Isang preaching na pinapakinggan ko, sabi niya, Satan, when Satan first attacked,
13: mm-hmm,
14: ang una niyang inatake pamilya.
13: Mm-hmm.
14: Si Adam at si Eve.
13: Mm-hmm.
14: Di ba? Yun ang una niyang inattack. To destroy the family, right? And so, even well-meaning parents who, you know, na ang kanilang desire ay to have, to provide for their homes, to provide for their families, ay kung minsan yung pagpapala mismo ng trabaho o business ay nagiging ano ba yun, sumpa,
13: mm-hmm,
14: sa atin, no? Nagiging kasamaan sa ating mga pamilya. So, you know, yan po ang pag-uusapan today. Napakahalaga po yung usapan na to natin today.
13: Yeah. Yes. Okay.
14: Pero then, babatiin ko pala muna yung salamat
13: ahead
14: po,
13: yes,
14: sa kay Pastor Diwa Gunigundo at kay Vice Bing Guerrero ng Fullness of Christ International Ministries. And of course, kasama si Pastor. Ayaw yung Pastor kasi, di ba? Bod Santos and Ate Ruana Guerrero Santos for hosting, mm-hmm, us. What an honor it was to be able to be a part of your anniversary month.
13: Yes.
14: Happy 40 years po sa FOSIM, and proud member po yan ng Mandaluyong Christian Church Association.
13: Mm-hmm. Yeah. Sobrang nakakatuwa, no? to see, actually po, ang church po ng FOSIM is just a few streets away from us.
14: Oh, as pero, in kapitbahay talaga. Oh.
13: But understanding the, ano, no, the body of Christ, the hands and feet na hindi kayo nag-aagawa ng miyembro, hindi kayo nag-aaway, nagtatalo. It's just within, not, I don't, is it may 1 kilometer ba away from each other?
14: Yeah, maybe mga ganun. Ganun kasi no? Ano siya, around like that. Ang gitna niya school natin eh.
13: Acknowledging your gifts, your calling, the purpose for your church, nagtutulungan. So isipin mo, magkapitbahay lang kami. Talaga, as in, pwede mo pong lakarin walking distance, no? Pero we support each other kasi alam naman po natin na iba po yung taong sinaserve nila, iba din po yung sa atin. And maraming po salamat again for FOSIM for inviting us. Humabol nga lang din ako noon eh, no? But I was glad na naka-join ako dyan sa part of the celebration po ninyo. And so, congratulations po and God bless po pa po your work. And before we continue, gusto ko lang pong batiyan ng mga birthday celebrants. Una po, nagpapasalamat po ako
14: ano
13: sa
14: bang
13: mga...
14: Ano meron sa ano? August, September, pinakamarami ata.
13: Maraming po salamat muli dun sa mga nag-greet po. Pasensya na po, hindi ko talaga maisa-isa yung mga bumati, lalo na po yung dun sa mga posts sa Facebook pages po ninyo, ano, but I truly appreciate all your greetings, yung mga messages that you send personally, yung mga padala po ninyo. Maraming po salamat. Truly appreciated po. And we would like to continue greeting our first week na mga birthday celebrants ng August. Of course, our very own Kuya Kael is celebrating his birthday today.
14: Happy 65th birthday, Kael.
13: Happy birthday
14: sa'yo.
13: Marami
14: kayo, no? Na-enjoy niyo po ba yung holiday ng aking asawa noong August 1?
13: August 1, Saturday.
14: No work, only work from home day.
13: Actually, ang gift sa akin ng mga anak ko tsaka asawa ko, yung hiningi ko talaga nung Tuesday eh. Pag uwi ko, Friday was a very, very long day. Tapos pag uwi ko ng gabi, wow, naglinis sila ng bahay. General cleaning. Ano, sabi ko, the best birthday gift, di ba? But we'll continue to greet our celebrants for this week. Ayun na nga si Kuya Kael today, August 4. And then tomorrow, August 5, ang mag-sisters-in-law na si Ate Vivian at saka si Ate Christine Tika. Magsabay po yan na nagbo-birthday on the 5th. And ang ating one of our kids, si Alex Alexander, is also celebrating his birthday tomorrow. On the 6th po, ang ating kapwa fellow adoptive parent dyan po sa Dakong Region 3, sa may Pampanga, si Doc Malen Toledo. Happy birthday po sa inyo. Binabati din po natin, of course, ang aking mahal na kuya pinsan na si Tito Doc Kuya Luis Gatmaitan, also celebrating his birthday on the 6th. Pastor JR, happy birthday. Nablanko utak ko. Ano nga apelyido ni Pastor JR sa may Nueva Ecija?
14: Padilla.
13: Ayan. Pastor JR,
14: anniversary
13: Padilla.
14: Anniversary ng Sunday din.
13: Anniversary din po nila nung Sunday. Speaker dyan si Pastor Paul Cruzado. So happy birthday sa'yo, Pastor JR. Alam ko nakikinig ka. Magparamdam ka na po dyan. On the 7th, si Congressman Pastor Joseph Resngit.
14: Si Kong.
13: Si Kong.
14: Ano yan? Bagong member ng Apologetics Ministry.
13: Dahil may bagong apo yan. So congratulations din po sa family niyan. And on the 9th, of course, binabati po natin ay si Ate Boram Lee Cruzado. Yan, tama po. She's also celebrating her birthday on the 9th. And also, meron lang po akong quick announcement. Ano? Grabe, no? Sabi ko sa asawa ko, Daddy, pwede bang prayer, special prayer before tayo magsimula? Kasi nagbo-brain fog po talaga ako sa sobrang dami ng ano,
14: sabi ko
13: ng
14: po
13: mga
14: sa kanya,
13: activities.
14: Sa nangyari sa'yo ngayon, you have to learn a new skill. That is something na hate niya. Ang tawag dun ay compartmentalism and multitasking.
13: I know. Sa sobrang dami po ng mga ano responsibilities at ginagawa, pinagkakaabalahan. This morning pa lang nagbo-brain fog talaga ako. I'm like, what day is it today? What am I going to do? Kahit may calendar na ako niya na yung lagay na yan.
14: Actually, sobrang brain fog po siya. Nung bumaba ako, nasa baba na po siya, umaga yan, nagluluto ng mga baon, sabi niya, sino ka?
13: Hindi naman. Ba't ka na dito?
14: Ba't ka na dito sa kwarto na sa bahay natin? Sino ko kayo? Oh, ganun. Pati ko, nalimutan niya kung sino.
13: Pero yun po, nagpapasa naman po kami dun sa mga nag-join po sa amin ng Friday night, bagamat malakas ang ulan. Ano, but I believe hindi po sa dami ng tao yun eh, no? The Lord really plans everything po, no? So kung sino yung nandoon during that event, yun po yung talagang kailangan makarinig po ng ating fellowship dyan sa Victory Estancia. Mm-mm. We had our Justice and Worship Night.
14: Parang babaha na nung araw na yun. Grabe.
13: Oo, but actually madami pa rin po nag-attend. Uh-oh. No? So nagpapasalamat po kami to those who joined us. We do Justice and Worship Night. Occasionally, we travel different mga churches po yan. Specifically, to really pray for the vulnerable children pagdating po sa orphan care po natin, no, yung ating gawain po na yan. And we would also like to invite you this Friday. Ayan, meron po akong poster na shinier dyan.
14: Speaking of orphan care, yes.
13: Yes, this Friday po, dito po sa CCF, sa Christ Commission Fellowship, sa main sanctuary po nila sa May Pasig, we are inviting you to a seminar po. Ang tawag po sa kanya is Conversations on Adoption. August 7 po iyan. Ayan, salamat po sa pag-post po ng ating poster. August 7 po, free admission po yan. Wala pong bayad. 6 to 9pm dyan po sa CCF Center in Pasig. Limited slots po. Registration is required. I will try to post it on our page, but if you would go po sa Generations Home Facebook page, nandiyan po yung link for the registration, and I will also share the link to the registration po mamaya on our Facebook page. Ayan po. So, dako na po tayo, Dad, no? Sa ating, meron ka bang idadagdag pa before I continue?
14: Next week po, August 12. Next week po ay ang ating Mandaluyong Christian Church Association meeting, monthly meeting.
13: Pero naging second Wednesday ngayon? Oo,
14: naging
13: this
14: second,
13: month.
14: Usually first, no? The anniversary din ata ng River of God Church dyan po sa Shangri-La.
13: Okay.
14: So 9 o'clock po tayo ng umaga. So mga kasama natin sa Ministerio ng Mandaluyong, yan po ang ating day and time for that day. Yes.
13: Okay. Dami na pong bumati sa atin sa Facebook Live. Babatiin ko po kayo. Babasahin ko po yan pagbalik po natin mamaya. No? But for now, let us go na po sa ating Bible reading sa umagang ito kanina nung inaaral ko po yung ating lesson for today, yung ating script. Ano? Pagbasa ko dun sa, kasi ako po nagbabasa nung Tagalog verse po natin, nagulat ako. Sabi ko, anong book ito? Kasi parang first time ko siyang na-encounter. Sabi ko, anong book ito? Mangangaral.
14: Mangangaral.
13: Mangangaral. Ayun, sa'yo,
14: mangangaral.
13: Hindi mangangaral. Mangangaral. Yeah.
14: Title. Oh, mangangaral the person, is a title.
13: Right.
14: Yes.
13: Oh. Sabi ko, anong book yun? Sinerge ko, tinignan ko yung next page kasi ikaw yung English version, ano? Ecclesiastes.
14: Siya ang pinakakaibang translation.
13: Pero inisip ko kasi, well, I guess, okay, I see the connection now. Kasi Ecclesia, church, right? Ecclesiastes. So inisip ko pa, inahirapan na kung i-connect yung dalawa. But anyways, punta po tayo sa ating Bible reading for today. Ano nga uli?
14: See? Pati so, yung Tagalog, nakakalimutan na niya.
13: It's the brain fog in me
14: Mangangaral.
13: Today. Mangangaral. Ang ika-apat po na chapter at verses 9 to 11, babasahin ko po sa inyo ang Tagalog version. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya?
14: Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 11, reading po from the New Living Translation or the NLT. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? Kaya po yan ang aking napiling verse dahil po sa ating title ng ating discussion today is the marriage versus parenting dilemma. Re-resolve natin. Ang mga magulang po today, actually, alam mo, nag-umpisa to nung dumala, no? Nung COVID time. Naakala ng mga tao, since work from home, school from home, lahat from home, ay mas lalong malalapit ang mga pamilya sa isa't isa. Ang nangyari ay yung ating trabaho at yung ating eskwela at dahil sa ating mga gadget ay nagkasama-sama, magkakatabi tayo, ngunit tayo po ay magkakahiwalay. Naalala nyo, last week, ang topic namin is tech addiction ng mga bata, right? And we outlined anong mga pwede natin gawin dahil ang mga bata today ay nakasalpak na ang kanilang mukha sa mga gadgets nila, no? And at the same time, ito na ngayon. So ngayon, ang kalaban ng pamilya ay hindi lamang yung maghiwalay, nag-away, o magtrabaho sa malayong lugar. Ngayon, even people who are inside the home are isolated in the home. Right? Ang dami na po namin nakakaon sila na mag-asawa, na they're intact, magkasama, they love each other, pero hindi sila magkasundo dahil po ay sa parenting issue. Yung isa may kanyang paraan, yung isa may kanyang paraan, yung isa may priority ng magpo-provide sa pamilya, isa mag-priority mag-alaga sa pamilya. All of them are concerned with being a good parent, providing a good home sa kanilang tahanan, ngunit ang nagiging resulta po ay kasiraan naman ng tahanan. Bakit nangyayari yun? At ano? Kaya tama yung Ecclesiastes eh. Parang tingin ko lang medyo nasobrahan si Solomon, no? Kasi 1,000 po yung asawa niya eh. Medyo na over, no? Kasi sabi niya, you know, it is better to succeed pag may kasama ka.
13: Mm-mm.
14: Pag giniginaw ka, may kasama ka. Pag narapa ka, ay merong tutulong sa'yo. But how can you do it when you are alone?
13: Mm-hmm.
14: Ang marriage po ay kinreate ng Panginoon. Sa Genesis pa lang, no? Ang sabi, it was not good for man to be alone.
13: Mm-hmm.
14: Right? And so I will make for him a helpmate for her. Eh, yun pala yung design ng Panginoon. Eh, bakit ang nangyayari na dahil sa pamamagitan ng ating desire na maging magandang magulang, maayos na magulang, mag-provide sa ating mga anak, lahat-lahat, etc., etc., bakit na ang nangyayari, naging magkatunggali ang relasyong pag-mag-asawa at ang relasyon na bilang magulang, no? Paano nangyayari yun? Kasi po, tayo po ay masakit man sabihin, sumusuway sa design ng Panginoon. Na lahat ng bagay, kung tayo po ay mag-a-achieve ng success in our homes, in our family, we must do it together. No, we must, naintindihan ko po na minsan, meron po tayong mga kapatid sa Panginoon who are single parents. I mean, much respect to the talagang ipinagpapagal mo, talagang iginagapang mo yung ganong situation. Ando na po tayo. But we're talking about people who have marriages who are intact. Magkasama. Pero nangyari yung pagpapala na pagiging magulang and the privilege that you have to provide for your children and to raise godly children, nagiging kontra pa. Nagiging issue pa ng paghiwalay ng mag-asawa.
13: Mm-hmm.
14: Nagiging issue pa ng pag-aaway ng mag-asawa. Paano ba nating mababalance ito? Alam ko, pag nagtuturo ako ng marriage and seminars, pag natuturo tayo ng parenting and marriage and family seminars, no? Pag natuturo tayo ng ganyan, meron ko yung isang poster na every time pala akong ginagamit. Yung ano, if you put your children first, your marriage will suffer. But if you put your marriage first, your children and your family will be blessed. di ba? Unfortunately, ganun na po yung labanan today. Marami po sa atin eh, aalis tayo ng, in order to decide to provide for our family, aalis tayo ng madaling araw, tulog ang bata, babalik tayo, tulog ang bata. Siyempre, gusto mong habulin yung pagkakataon na yun. Ang nangyari, yung nga, nagiging magkatunggali yung marriage life and parenting life. Di ba? But that's not

0: few years back, eh, di ba? You really wanted to have na meron tayong Friday time alone, ano? Kasi mahirap po mag-time alone sa loob ng bahay namin, no? Dahil sa sobrang dami po namin. Pero nung una, nire-reject ko yon. Kasi sasama ko sa asawa ko, pero yung utak ko nasa bahay. Inisip ko na yung susunod kong gagawin. Inisip ko yung labada ko, Friday, eh, no? Tapos maliliit pa yung mga kids noon. And I had a hard time. Yung katawan ko, kasama niya sa time alone namin dalawa, pero yung utak ko ay puso't isipan ko ay wala po doon. But later on, dun ko po unti-unting na-appreciate. Ako na ngayon yung naghahanap. Kasi we try to do it pag Fridays po talaga, but hindi namin nagagawa all the time because nga may mga ibang activities, lalo na church activities pag Fridays. But ano po, na-appreciate ko po yung time alone po namin dalawang mag-asawa, no? So kayo nga po, what do you do in order to strengthen that marriage? Kasi very, very important po talaga yon. Sabi nga nila, one of the greatest gifts talaga that you can give to your children is a strong marriage.
1: Right. Kasi si pare, ano pa na ating mga anak, nagtapos ng pag-aaral, naiwan natin ang pamana, nabigyan natin ang trabaho, sira naman yung marriage natin. Diba?
0: Right.
1: Sad, ano. Nakikinig, nanonood si ano, si Bishop Francis Madison. Magandang umaga,
0: Pastor. Magandang umaga, Bishop. Po, Bishop. You. Ayan, sige nga. We have a few minutes. Try ko na pong batian yung mga nag-greet na sa atin ngayong umagang ito. Euphorcina Bernardino, good morning sa inyo, ma'am. Nora Cancela, Ate Luz Farinias, Juliet Lampaso, Ate Mona Pascual, ating ano yan, kasamahan dyan sa IBC South. Mami Telma Manjares, good morning po sa inyo. Hi, Mama and Dada. Sabi
1: hi, Emma.
0: Emma. Hello, Emma girl. You watch Mama and Dada, okay? Ate Juliet Mendoza, good morning. Love daw your outfit. Thank you po, ate. Rosalinda Manzano, blessed morning. Team Tika, nakikinig po sa radio. Epifanio Salvador, share na po. Maraming po salamat. Pastor Junor de Gracia, Tristan Gulay, Mamilita Peran, Sonia Casera watching po sa radio. Happy birthday daw. Salamat po sa greeting from North Sagaray. Unchangeable God Commission Church, UGCC, Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose. Roberto Maniebo, good morning po, DZAS. Ayan, si ating inaanak, Alex Fajardo, good morning and happy birthday daw, salamat. Ayan, si Bishop Francis, good morning po muli. Faustina Habla, happy birthday daw, Kuya Kael. Ate Vicky Quijano, good morning sa iyo, ate. Lillian Guerrero, mapagpalang maulang Martes. I know, maulan nga po talaga. Ate Loisa Rayo or Ate Wanda po iyan. John Enriquez, Nena Cardines, Noel Bautista, Josephine Yuson, Finn Zamolde, ang dami natin yung bumati agad. Pastor Ray Borile ng
1: Fossil. Nakita kami na Sunday.
0: Good morning po sa inyo, Pastor. Tess Saulog. Ate Che Consunhi, long time no si Ate Che. We need to have coffee soon. Di na kami nagkikita niyan. Kuya Marcos Bacalya, good morning. Vicky Gabornes. Aga Pehu. Huis, and teka, Gina Tanaka, Rosiel Salazar, Iloilo naman po ito. Charita Boko, wow, ang daming ano ha, tiyagang mag-greet ngayon. Maraming po salamat. Sol Mendoza, Jaira Ramos, Nona Docor, and lastly po ay Ma'am Edith Belen. Ayan po. Kung kayo po ay kakatune inyo lang po, ang ating topic po for today is resolving the marriage versus parenting dilemma. Actually, hindi naman siya, sabi mo kasi versus, tapos ano yung term mo kanina, hindi naman kasi dapat siya,
1: hindi dapat versus,
0: hindi dapat versus ganun. Pero nagiging ganon. Kasi nga, ako, I have to admit, as a mom, di ba, your children are so dependent on you.
1: Right.
0: Nasa sinapupunan pa lang eh. So, it's talagang madalas, the marriage takes second priority once nagkaroon ka na po ng anak. But it shouldn't be dahil po, kids din po natin ang magsasuffer kapag po pinabayaan po natin yung marriage po natin. But

0: part of that, we have about, let me see, mga 2 more minutes.
1: Sige. Yeah, ito, mga kalalakihan naman, nagtatrabaho, puro trabaho. Again, with the desire to...
0: Tama pag, yung motibo eh.
1: Oo, pag nagtuturo tayo ng marriage, you know, and family relations sa mga churches, no, pag nag-seminar tayo, we really put an emphasis on that. Kasi yung motives naman, tama.
0: Mm-mm.
1: The motives naman tama, pero if you will look at internally sa inyong mga marriages, you'll begin to see na parang nalalayo
0: mm-mm.
1: sa isang isa't isa. And sabi nga natin, anong point na nag-provide tayo sa pamilya natin, mga anak natin, obviously love natin. Kaya alam mo yung may kasabihan sa Amerika yung ano yung empty nester.
0: Mm-mm.
1: Diba? Yung,
0: pagka ano, yung dalawa na lang ulit.
1: Kayong dalawa na lang. Tapos di na kayo magkakilala. Kasi nga, kayong dalawa na lang. Kasi nawala yung connection ninyo. You made your connections through your children, through your grandchildren, pero pagka kayo, kaya nagkakaroon ng tinatawag na midlife crisis.
0: Mm-mm.
1: Usually, halos sabay yan sa emptiness syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang masyadong ramdam minsan sa Pilipinas dahil tayo, pag nag-asawa ating mga anak, lalo tayong dumadami ang pamilya imbis na nawawalay.
0: Mm-hmm.
1: Pero in today's modern time, hindi na rin. Kasi ngayon, ang mag-asawa, pag nag-asawa sila, leave the house, they have their own life, and empty nesters. And you have a midlife crisis. Kasi ngayon, nabuhay ka para sa iyong mga anak to provide for your children, take care of your children, enjoy your children. Now they're no longer there.
0: Yeah.
1: Right? Nasisira ang marriage in the midlife.
0: No. Yes, yeah, so yan po ang topic natin for today. Kuha na po kayo ng ballpen ninyo at yung notebook po ninyo dahil sa pagbabalik po natin from our break, tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion about parenting and marriage. Paano po dapat ito nagko-complement, hindi po siya magkaaway. So babalik po tayo muli after our break.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang

0: po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Akala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo? Kinig na sa Entre Pinoy Espesyal! Susunod na!
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAF. Agapay ng sambayanan.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Alright, happy, happy, happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong paboritong programa. Dito yan, sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, ito nga po ang Entre Pinoy Espesyal. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At salamat ha, sa pagkakataong makasama kita this morning. Time check muna tayo, 11:06 in the morning sa mga bumabiyahe dyan at naghahanda na ng kanilang mga pananghalian. Salamat po dahil nariyan ka at nakatutok sa inyong mga radyo. Alam nyo mga kaagapaya, habang tinatanaw ko yung labas ng ating building sa taloktok ng One Corporate Center, eh medyo makulimlim ang panahon. Nagbabadya ang pag-ulan siguro kasi maitim na ang kalangitan. So sa mga kaagapay po natin na nasa labas ang kanilang mga tahanan o bumabiyahe, so syempre mag-ingat-ingat po, madulas ang kalsada, huwag masyadong excited sa pagmamaneho, kalmahan lamang po natin. Yes, take care po sa mga kaagapay po natin. At dahil nga ngayon ay Martes na naman, talagang Tuesday, talaga ang goal natin, choose to be grateful, choose to be thankful sa mga pagpapalang natatanggap natin in every single day po ng ating buhay. Pero yes, sa mga kaagapay natin sa radio, hello hello po sa inyo. Gamit man ngayon ay transistor radio, PM radio or car stereo habang ikaw ay nakikinig. Yes, happy listening po sa inyo. Nawa po ah, nai-enjoy nyo yung pakikinig sa atin habang kayo siguro ay nasa tahanan at naghahanda na ng inyong pananghalian. Ano ba kaagapay ang inihanda mong pang malakasang lunch for today? Kwento mo sa amin ha, para mabasa po natin yan. At maliban sa inyong mga radyo, tayo rin po ay sabayang nasusubaybayan sa ating social media streaming. Yan, kung kayo man po ngayon ay nasa Facebook Live or nasa ating YouTube channel, good morning! At syempre patuloy po na mag-comment, comment na kumusta ba ang iyong Tuesday morning? Ano ba, maulan ba sa inyong lugar? Alam mo, kanina napaka-traffic pagpasok ko, bumiyahay ako na before 5 a.m. Pero grabe ang tindi ng traffic sa mga, nawi-witness yan ng mga kababayan ko sa Rizal. So alam nyo na ang tindi ng traffic dyan sa may floodway. Siguro yung ilan sa atin medyo nahuli sa pagpasok ng trabaho o di kaya talaga namang masyado nagmadali para syempre maghanda rin ng inyong mga pang-almusal. So dahil nga ngayon ay magtatanghalian na for sure kayo ay nagluluto na ng inyong lunch. Ano ba ang inyong lunch? Alam mo parang masarap ngayon sa time na to yung may sabaw kasi nga malamig at maulan yung panahon. So kwento nyo nga sa akin kaagapay sa ating comment section and don't forget na i-share po yung ating ongoing streaming sa Facebook Live and sa ating YouTube channel at para mabasa po natin yan. At syempre, dahil nga malaki yung coverage ng broadcast natin, buong Mega Manila po tayo sa inyong mga radyo. At pagdating naman po sa social media, and of course globally naman po yan. Pero maliban po dyan, tayo rin po ay exclusively mapapakinggan sa ating official mobile app. Yan po ang 702 DZAS. Available po ito sa inyong Google Play Store at Apple App Store. And you can download it for free. Libre lamang yan. Pag may nakita kayo sa inyong mga app store na may bayad, hindi po yan sa DZAS ha. Libre po tayo. At syempre, basta connected ka sa internet, ayan, basta nakapag-download ka na yan, 24/7 ang ating broadcast. Kaya aantayin ko po ang inyong mga komento at mga messages and don't forget, pakiclick naman ang share button para mas marami, mas malawak pa ang maabot po ng ating broadcast both on radio and social media. Basahin ko na yung mga first honor natin na talaga nag-comment na. Sabi ni Ate Rosalinda Manzano, ang kanyang ulam for today ay sinigang na hipon. Bagay na bagay kasi nga may sabaw. Tapos, ayan ha, sabi pa ni Ate Grace Reyes, magandang umaga. And maraming salamat po sa inyong mga greetings. Wala, kailangan talaga natin pumasok. Kahit birthday, kahit may mga tasks tayo and responsibilities na kailangan i-accomplish. Pero magbabawi rin tayo, hayaan nyo yan mga kaagapay. Si Ate Lenag Don Reyes, sabi niya, blessed Tuesday morning sa atin mula yan sa Palaya, Nueva Ecija. Si Lolit Malyari Adya, sabi niya, akala daw niya wala ako.
wala, kailangan po talagang ano, talagang kailangan natin bumangon at magservisyo para sa inyong mga kaagapay. Pero maraming salamat po sa inyong mga pagbate. Si Ate Telma Manjares, ayan, maraming salamat po Ang kanyang ulam ay sinigang na tilapia. Ang kanyang dessert ay banana tundan. Thank you so much. Si Ate Sonia Casera watching. Yan. Thank you po. Mula yan sa North Sagaray Unchangeable God Commission Church dyan po sa UGCC. Shout out daw kay Reverend Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose. Si Faustina Habla nag-comment na rin. Ayan, sabi niya happy listening daw. And ang kanyang lunch ay tinolang manok. Maulan daw ngayon na umaga. Thank you so much Ate Faustina. Maging si Marie Singian, good day po, happy birthday. Ay, salamat po. Maging si Dolores Ohano, mapagpalang umaga. Ang kanyang lunch ay sinampalukang manok. Alam niyo ba kaagapay, yan yung ulam ko kahapon, sinampalukang manok. At luto yan ng aking masarap na magluto na daddy. Yan. Si Ate Marie, ayan. Singian, hello po. Si Ate Dolores Ohano, si Ate Telma Manjares, parehas po pala tayong August. Oo nga eh. Si Minda Lopez, isang maulang umaga. Mga kaagapay, ang kanyang ulam for today ay pork adobo with egg at potato. Si Ate Grace Reyes, maulan daw na umaga. Ang kanyang menu ay okoy at giniling na may tomato sauce. Si Ate Connie Mauricio, ginisang ano to, dahon at pritong dalagang bukid. Yan na, maraming salamat kaagapay. Kung may mga komento ka pa at pa-shoutout, i-comment mo na. Pero for now, ito po muna ang ating mga pagbate sa may mga birthday.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Again, August 4, 2026, araw po ng Martes. Eh kahit na maulan at masama ang panahon, eh talagang magsa-celebrate tayo because this is the added year na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay mabuhay. Diba? The next 365 days ng ating buhay, eh kailangan maging worthy. Diba? Happy, happy birthday! Ito sa mga nakalista sa atin. Happy birthday kay Gail Santos, kay Maita Pilea, ayan. And ito, one of my professors in college, si Professor Jaja Lozada Hilaw. Happy birthday po. And ito, naging classmate ko, si Ron Rafael Biclor. Happy birthday! Yan ang mga kagapay. Kung may mga pa-shoutout ka pang birthday dyan, comment po na sa ating streaming para mabasa po natin yan. And of course, sa lahat ng may anniversary, yan. Ano mang anniversary man niya sa inyong wedding, sa inyong business, organization, friendship, yan, celebrate natin yan. Huwag natin celebrate yung mga ano ha, kung may enemy anniversary, huwag na sana yun. Let go of that para syempre mas gumaan at mas maging payapa ang ating buhay. Yan ha, maraming salamat. Uy, nakikinig sa atin ngayon ang Rizal Provincial Hospital System, yung Taytay Record Section. God bless daw sa atin si Melanie Gatalio. Masarap ginisang patola na may bell pepper, sibuyas ang kanyang ulam. Si Melanie, hello po sa inyo. Maging si Minda Lopez, maraming salamat. At kay Josie Mingala. Yan ha. Continue to comment and share our streaming for now. Ito po muna ang aming baon.
1: It's Baon Time!
2: Mga estudyanteng Pinoy, kinilala sa DOST Alt Plus Love Festival dahil sa makabagong video game. Hello kagapay! Muling ipinakita ng kabataang Pilipino ang kanilang husay sa teknolohiya at paglikha. Kinilala ang mga estudyante ng Mariano Marcos State University matapos maimbitahan sa DOST Alt Plus Love Festival dahil sa kanilang award-winning video game na Bangsak Water Rising. Ang laro ay hango sa tradisyonal na larong Pinoy na Bangsak, ngunit ginawang makabagong multiplayer game. Tampok dito ang mga hamon ng pagbaha, isang isyong nararanasan ng maraming komunidad sa Pilipinas. Ang mga lugar at disenyo sa laro ay inspirasyon ng tanawin at kultura ng Ilocos Norte. Sa kanilang talento at pagkamalikhain, nakasama nila ang iba pang game developers at innovators mula sa iba't ibang panig ng bansa na nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino sa digital at creative industries. Kagapay, hindi kailangang mangopya ng ideya mula sa ibang bansa upang magtagumpay. Kapag ginamit ang sariling kultura, karanasan at talino, kayang makalikha ng mga proyektong tunay na may pagmamalaki ng bawat Pilipino. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legtupon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagkapatuloy po tayo sa ating program this morning at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihatid po natin ng mga latest job information and opportunities para sa iyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais magbahagi po ng mga job opportunities sa mga listeners natin ngayon na probably they are looking for jobs sa panahong tulad nito, pwede po kayo mag-email sa amin para syempre mai-anunsyo po natin yan dito sa ating program. Just send an email po sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And you know what? Dito po sa FEBC Philippines, particularly sa 702 DZAS, naghahanap pa rin po tayo ng radio TV production technician. Kung kayo man po ay mahilig mag-graphics design, mag-edit ng videos, mag-live streaming, pwedeng-pwede po kayo dyan. We're also looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office administration or business management, pwedeng-pwede po kayong mag-apply sa atin. Para po sa inyong application, mag-send ng inyong resume and of course, letter of intent sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. FEBBS.ph. Sa ibang anunsyo, mga kaagapay, inaanyayahan po ang lahat sa FEBC Life Connect, hashtag Break the Cycle. Isa po itong Mental Health Wellness Forum tungkol po sa bullying at depression. Makakasama po natin si Dr. Joyce Piapgo na magbabahagi po ng practical at biblically grounded insights tungkol po sa pag-unawa sa bullying at depression. Pangungunahan po ito ng ating Family Matters Friday edition na sina Kuya Bong and Ate Claire Pineda. Yan, gaganapin po ang forum sa August 15, araw ng Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa The Events Place, Philippine Bible Society Tower, Ermita, Manila. And paalala lamang po, ang event na ito ay libre, ayan, for free. Para po makapagparegister, pumunta lamang po sa febc.ph/breakthecycle. Para po sa inquiries, tumawag o mag-text sa 0927-778-6909. And of course, sa ibang anunsyo, ang PCBS Monumento ay nasa new location na po. Ito po ay matatagpuan sa M52 Mezzanine, upper ground floor, dyan po sa Victory Plaza Mall sa Caloocan City, tapat po ng elevator. Kung gusto niyo po makipag-communicate, ang kanilang numero ay 0999-882-7439. Yan mga kaagapay, ha? Yan po yung ating action line. And of course, pahabol ko lang sa ating comment section. Nag-comment na rin si, eto, si Ate Genevieve Maria Anaveso. Good morning po, si Ate Trinidad Villa. Ayan, ang kanyang ulam today ay nilagang pork ribs. At si Ate Evelyn Jose, ang kanyang lunch ay chop suey. Si Ate Rubiclet, ayan, sabi niya, meron daw silang santol na sinigang. Uy, parang masarap to, kakaiba. Ayan, salamat po for your comment. At syempre, aantayin pa po namin ang inyong mga komento. And continue to share our program both on radio and social media. Pero for now, kagapay, diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
0: Yan mga kagapay, para po sa ating patok na negosyo sa umagang ito. Alam nyo ba, maraming kabataan po ang may mga magagandang business ideas. Pero kadalasan po ang tanong nila ay, saan ba ako magsisimula or kaya naman, may susuporta kaya sa akin? Alam nyo kaagapay, may good news tayo. Hindi nag-iisa ang ating mga entrepreneurs. Alam nyo ba, ang Department of Trade and Industry ay may iba't ibang programa na tumutulong po sa mga kabataan upang mapaunlad ang kanilang mga entrepreneurial mindset, matutunan po ang iba't ibang paraan ng pagkapatakbo ng negosyo at syempre, mabigyan po ng opportunity upang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Ngayong episode po natin, pag-uusapan po natin ang Youth Entrepreneurship Program, yung mga training, mentoring at support programs na maaari pong maging una hakbang na mga kabataan na maging gustong maging negosyante. And this morning, makakasama po natin ang Senior Trade Industry Development Specialist ng Bureau of SME Development ng Department of Trade and Industry na si Ms. Rizal Carbinilla. Magandang morning, Ms. Rizal.
5: Hi, good morning. Good morning to everyone.
0: Ayan, Ms. Rizal, bago tayo pumunta doon sa ating mapag-uusapan, of course, shout out po muna yung family, loved ones, and of course, ang iyong ahensya.
5: Yeah, good morning to the Department of Trade and Industry. On behalf of the Bureau, we would like to thank the station for giving us a platform to endorse our programs for youth and other MSMEs as well.
0: Yes. Alam mo, nakakatuwa na marinig at mabasa sa different platforms na may mga ganito palang programa ang DTI. Kasi syempre, minsan yung mga listeners natin and viewers and even yung masang Pilipino, they are not aware of this kind of program. So, siguro Ms. Rizal, ipaliwanag mo, ano nga ba itong YEP or Youth Entrepreneurship Program?
5: Okay, ang Youth Entrepreneurship Program, package intervention talaga siya for the youth, no, na sinimulan ng DTI na MSME Development Council. So when I say package of intervention, kompleto na siya from entrepreneurship mindsetting, training, mentoring and then market opportunity.
0: Mm-hmm.
5: So when dun sa capacity building, entrep mindseting, may dalawang activities ang GIEP mm-hmm. na ino-offer across the regions. So meron tayong bootcamp for young entrepreneurs mm-hmm. and YEP, you can be your own boss. So yung YEP, you can be your own boss, design po siya para sa mga may business na mm-hmm. or wala. May business na pero hindi pa registered, meaning wala pa sila kahit sa DTI business name registration or wala pa talaga silang business at all. Tapos mm-hmm. gusto nilang mag-formalize. And yung bootcamp for young entrepreneurs, designed naman siya for those wanting to grow. Mm-hmm. So sila na yung registered na.
0: If I may ask Ms. Rizal, kailan nagsimula ang programang ito?
5: 2018 na launch yung program, mm-hmm. no? Tapos 2019 nagkaroon kami ng series of caravans sa iba't ibang regions. Mm-hmm. Pero ang design po kasi ng YEP before, kasi siguro meron tayong na listeners na participants nung naunang design ng mm-hmm. Youth Entrepreneurship Program, no? Dati kasi hindi siya across the board same mm-hmm. yung trainings na binibigay.
0: Mm-hmm.
5: So when I say capacity building siya, so pwedeng skills training ang binibigay ng isang region, tapos meron naman na mindsetting yung in-offer sa nila. And then come 2023, mm-hmm. we partnered with USAID mm-hmm. and UNDP. So doon na nagkaroon ng standardized module ang YEP. So mm-hmm. yun din yung kinagandahan ng YEP, kasi kung ano yung nare-receive na training ng mga taga-NCR, yun mm-hmm. din yung mare-receive na training ng taga-ibang regions.
0: Mm-hmm. Sabi nga nila, when we create programs or advocacy, nakakakita tayo ng mga research gaps.
5: Mm-hmm.
0: Ano yung gaps na nakita nyo sa publiko na kaya naisipan yung gawin tong programa?
5: Okay, number one, training. Kasi nga, mm-hmm. Pag nagsimula ka ng business, hindi mo alam, ang usual na tinatanong sa amin sa department is, ano bang magandang negosyong simulan?
0: Mm-hmm.
5: Hindi naman siya problem lang ng youth entrepreneurs.
0: Correct.
5: No? Lahat yun. So kami, madali sa amin mag-suggest by statistics, ito talaga yung booming industry sa Philippines. Pero at the end of the day, nasa capacity mo siya, nasa mm-hmm. skill set mo siya, and nasa location mo siya.
0: Mm-hmm.
5: So yun yung unang ina-address ng Youth Entrepreneurship Program, kasi merong lesson or chapter dun sa module na magko-community mapping muna yung youth.
0: Mm-hmm.
5: So ipi-place niya saan siya sa community, ano yung malapit sa neighborhood niya,
0: yeah.
5: tapos anong skill set ang meron siya
0: mm-hmm.
5: para ma-identify niya ano yung mas fit na business para sa kanya, hindi lang coached by DTI like mm-hmm. eto maganda mag-computer siya pero malapit ka naman pala sa sinasaliblib na lugar ka,
0: yeah,
5: 'di ba
0: yeah.
5: papasok yung bahay mo. So, maganda ba mag-computer shop doon? Siyempre,
0: mm-hmm.
5: hindi. Or merong malapit na construction site.
0: Mm-hmm.
5: Pag construction site, siyempre, maganda pa tubig kasi mm-hmm. construction site, so may bibili ng tubig sa'yo
0: mm-hmm.
5: or malapit ka sa community. So, nakadepende pa rin siya no, sa skill set and sa location.
0: Mm-hmm. At siyempre, pinag-uusapan na natin is yung Youth Entrepreneurship Program. So, youth lamang ba ang pwedeng sumali dito? Ano yung demographics ng mga participants na sumasali dito sa inyong programa?
5: Okay. Ang Youth Entrepreneurship Program, naka-angkla siya sa batas na Youth Entrepreneurship Act.
0: Mm-hmm.
5: No? So, ang qualified na participants po doon ay age 18 to 30.
0: Mm-hmm.
5: Bakit? Kasi pag nagsimula ka ng business, kailangan of legal age.
0: Yeah.
5: So magsa-start siya ng 18 hanggang mm-hmm. 30 years old. Ganun lang po siya kadali, regardless kung may business ka or wala, kasi both programs ng YEP could cater kung anumang specific subsector ka.
0: Mm, at nga, sabi mo nga kanina, 2018 nag-start at
5: yes.
0: nagpapatuloy. Kumbaga, 8 years na ang programang
5: Correct.
0: Ito.
5: And as of now, meron na tayong recorded na 70,000 beneficiaries
0: wow.
5: nationwide. Yes mm. po.
0: So, kwento mo nga sa amin, Ms. Rizal, magbigay ka nga ng siguro mga success stories ng YEP.
5: Hindi ko na sila papangalan,
0: uh-huh.
5: no, sir. Pero iba't ibang regions, iba-iba sila ng design. Kasi ang design po ng YEP, we let the region decide
0: mm-hmm.
5: kung ano yung activity, specific activity na implement
0: mm-hmm.
5: niya. So, na-mention ko yung two activities, yung bootcamp for young entrepreneurs
0: mm-hmm.
5: and YEP, you can be your own boss. On top of that, meron din silang pwedeng i-implement na region-specific activity for the youth.
0: Uh-huh.
5: So, kung meron silang skills training in partnership with TESDA
0: mm-hmm.
5: on, say, meron sila on yung pagbabartender.
0: So, you have also collaboration with other agencies?
5: We do. Uh-huh. Our regional offices collaborate with local stakeholders.
0: Uh-huh.
5: So, nakadepende po no, kung saang region, saan region located si youth. Uh-huh. Pero, sa ngayon po, so, meron flash sa screen yung
0: uh-huh.
5: ibang beneficiaries ng YEP natin. Ayun po, basically ganun yung design ng YEP, 70,000 na yung participants
0: mm-hmm.
5: Namin to date.
0: Mm-hmm.
5: And, yeah.
0: Mm-mm. Nabanggit mo yung mga seminars, trainings. Ano-ano yung mga specific trainings na ibinabahagi nyo sa inyong mga participants? So, syempre, para maging equipped sila.
5: Okay. Yung sa success story, meron kaming participants sa isang regions na ang kaganahan ng YAP kasi, kasama mo yung fellow young entrepreneurs. Mm-hmm. So, pwedeng mag-collaborate na kayo during the activity. Mm-hmm. So, meron kami sa car na inatenan ko before. Meron doon youth na parang food stall yung mm-hmm. kanya. Tapos, meron isa is bakery. Mm-hmm. So, parang naisip nila na, uy, why not? Let's put up a business together. Kasi, nasa ano pa lang sila. Nasa ideation phase pa lang naman sila pareho. So, meron ng location yung isa. Meron, mm-hmm. tapos merong recipe na yung isa. So, mm-hmm. magko-collaborate na sila. So, yun yung usual na nangyayari mm-hmm. sa youth entrepreneurship trainings. Mm-hmm. And meron din naman na nakapag-register ng business niya. Mm-hmm. Kasi, ang kagandahan ng DTI programs as mm-hmm. a whole, kapag nasa lens ka na ng DTI, mm-hmm. meron tayong client profile monitoring system. Yeah. So, pag nasa lens ka na ng DTI, once na may mag-open ng other trainings, uh-huh. i-invite ka din ni DTI. Kasi may contacts ka na eh. Yeah. Yes. So ngayon, hindi lang YEP. So halimbawa, nakapag-register ka na through mm-hmm. the Youth Entrepreneurship Program ng business mo, formalized mm-hmm. ka na, and may available training, say on product development through the mm-hmm. one-on-one product. Mm-hmm. And so may invite ka doon. So ano siya, progressive mm-hmm. yung track ng youth natin.
0: Mm-hmm. And speaking of mga trainings nga, ano-ano yung mga bagay na yun na gusto nyong ibigay sa mga, lalo na sa mga kabataan ngayon na napapansin natin, ang daming entrepreneurs online nag-training lalo na ng pandemic, di ba?
5: Yeah, so ang Youth Entrepreneurship Program, as I said, standardized yung module niya. Mm-hmm. So dun sa module na yun, meron siya dun basic money in, money out, mm-hmm. marketing, entrepreneurship mindsetting, mm-hmm. tapos sustainable practices sa business, AI, use of AI.
0: Yeah.
5: So those are just some of the topics being covered sa module ng YEP. Mm-hmm. And as I said, across the board, all regions, ganun din yung natututunan ng youth. No? Mm-hmm. Hindi kagaya before na may skills training, say, on paggawa ng monay sa mm-hmm. isang region. No?
0: Yeah.
5: Pero sa isang region, iba yung kanya, iba yung activity niya. Yun yung ang kinagandahan ngayon mm-hmm. is, pare-pareho na sila natututunan.
0: Mm. Bakit gusto natin, Ms. Rizal, na habang bata pa lang, meron na kaagad silang entrepreneurial mindset, di ba?
5: Kasi ang kabataan ngayon, makakakuha ka lang naman ng tips kung paano magsimula ng negosyo kung may family member ka uh-uh. na nagnegosyo or kung sa school naturuan ka uh-uh. no, or kung ikaw mismo masigasig ka talaga. Correct. Na nag-aaral, no, pero yung starting point mo doon, tayo doon nalilito ang youth, no, number mm-hmm. one, ano bang registration ang kailangan kong kunin?
0: Yes.
5: No, sa amin sa DTI, and I want to inform everyone na din sa BIR po, 30 days after you register, regardless kung yan ba ay DTI or mayor's permit, nasa ano na kayo, kailangan mag-register na kayo kagad ng BIR. Mm-hmm. So ang youth, syempre pag gumawa siya ng business, idea niya yon, sa tingin niya.
0: Correct.
5: Papatok yon, mm-hmm. 'di ba? Tapos bigla ka nag-register ng business name.
0: Mm-hmm.
5: So ngayon problem, within 30 days kailangan i-register mo na siya kagad kay BIR. So pag mm-hmm. yeah, when the time comes na mag-register ka sa LGU at mag-register ka na talaga ng TIN mo with BIR,
0: uh-oh.
5: Makikita niya yon na nag-register ka na and nag-lapse na yung 30-day period mo.
0: Uh-oh.
5: So, papatong yon, no, sa fees na kailangan mong bayaran.
0: So, para mas maliwanag pa sa mga, lalo sa kaagapay natin na kabataan, can you explain more dyan sa bagay na yun? Para syempre, mas may idea sila, may pros pala at cons sa bagay na
5: correct,
0: ito.
5: Correct, correct. Opo. No. In as much as we advocate for formalizing uh-oh. Enterprises in uh-oh. The Philippines, ang DTI po is, yung market test ka muna.
0: Uh-oh.
5: And yun yung kagandahan ng YEP. Kasi, again, may community mapping na siya nagagawin.
0: Yes.
5: Tapos, kumbaga, habang 3 days kasi ang Youth Entrepreneurship Program uh-oh. Na activity. No? So, dun sa span ng 3 days na yun, meron din mentorship na ino-offer na makakausap ka mismo na DTI staff
0: mm-hmm.
5: na knowledgeable din. Usually, they are the Negosyo Center Business Counselors.
0: Mm-hmm.
5: So, knowledgeable na sila sa process ng pagnenegosyo. So, ikaw mismo, no, maa-assess mo na kung pag ba ito, nilabas ko ba siya? Pag binenta ko ba to officially? Papatok ba to? No? Kasi minsan, ano tayo eh, papasok na lang tayo bigla sa sa pagnenegosyo.
0: Actually, yan ang problem ngayon na walang market research.
5: Correct,
0: hindi
5: correct.
0: Nagmamapping. Correct. Na, kaya nga, di ba, may mga negosyo na sa una, magbuboom, tapos yes. eventually nagsasara.
5: And by then, nakapag-register ka na.
0: Correct.
5: By then, baka nakapag-mayor's permit ka na.
0: Yes.
5: And ang mayor's permit, nire-renew yan.
0: Correct.
5: Yearly. No? So, pumapatong ng pumapatong yung binabayaran mo.
0: Yes.
5: Tapos ikaw, hindi ka naman, hindi mo na plano ahead of time kung ano ba, ano niche market ko. Yan yung maganda sa YEP kasi meron siyang, ang output ng YEP, you can be your own boss is BMC. Business Model Canvas. So, lalabas doon ano yung value adding, value proposition mo, ano yung kalaban mong sa ngayon na other enterprises. They can search ng what the components of BMCs. Mm-hmm. Yun yung tinuturo ngayon sa Youth Entrepreneurship Program.
0: Mm-hmm.
5: So, parang ang DTI, we advocate for formalizing enterprises. But at the end of the day, we help equip MSMEs and not just a youth, no, MSMEs as a whole na to really think kung ito ba ay papatok. Baka maganda simulan mo muna sa kapitbahay mo, no, patikin mo muna sa kapitbahay mo bago ka mag-register ng business name.
0: Uh-oh.
5: Kasi within 30 days, kapag naka-register na Sky BIR, papatong siya sa fees mo.
0: May penalty.
5: Yes, correct.
0: So sa mga kagapay po natin na listeners ngayon, nasa radyo ka man or nasa online, baka mamaya may same experience ka, no?
5: Correct.
0: So kailangan, hindi basta ura-urada
5: correct,
0: yung pagnenegosyo, kailangan din pong pag-aralan. At sabi mo, mayroon kayong isang programa that you can be your own boss.
5: Mm-hmm.
0: Ano ba ito? Ano yung mga gustong i-goal nito?
5: Okay. Clarify ko lang, no? Kasi baka ma-discourage naman sila mag-formalize ng business
0: Baka na-pressure sila
5: dun sa penalty, no? Ano naman yun? Pag nagbenta ka, pag non-food, okay, non-food, no? Ito, usually, ang youth namin, meron silang mga kitchen.
0: Uh-oh.
5: O kaya meron silang mga photo booth na ginagawa, no? Kasi nag-evolve na tayo ngayon na yung mga youth, equipped na sila sa paggamit ng AI.
0: Correct.
5: So, believe it or not, meron tayong youth na sa ibang regions na ang proposal nila talaga is meron ng kasamang AI, no? So, kung yun naman ang yun ang ibebenta mo, no? Na pwede mo munang i-test sa mga kapitbahay mo.
0: Mm-hmm.
5: Then go. But if magbebenta ka ng pagkain, syempre kailangan meron tayong kakabit na registration na, no, kung pagkain yung ibebenta mo. So, we encourage them to go through the trainings of DTI before they sell a product.
0: Yes.
5: Kasi hindi lang naman YEP. Ang YEP po kasi ay training lang.
0: Mm-hmm.
5: Hindi siya on product development. Merong specific programs ang DTI on product development.
0: Uh-huh.
5: Minsan, meron pang stand-alone training on product development.
0: Mm-hmm.
5: Tapos, meron din tayong accounting for non-accountants na training. That's outside YEP. Merong module ang YEP on money in, money out.
0: Uh-huh.
5: Kasi, di ba, pag nagnegosyo ka, usually, kung ano yung pera ng business, yun din yung personal mo din naman
0: correct.
5: Na cash. No?
0: Mm-hmm.
5: So, dun sa YEP, you can be your own boss, ituturo niya sa'yo paano mo paghihiwalayin yung money for business and personal cash mo.
0: Mm-hmm.
5: Hanggang dun lang po siya. No? Kasi, it's on the assumption na ang pumapasok sa YEP, you can be your own boss are starting.
0: Mm-hmm.
5: Hindi sila growing. Now, if you're growing, meron tayong training, accounting for non-accountants outside YEP na ino-offer sa regional offices or provincial offices.
0: Mm-hmm.
5: They can check with the negosyo center na malapit sa kanila. Sa ngayon, meron tayong about 1,600 negosyo centers nationwide.
0: Across the Philippines.
5: Across the Philippines. Uh-oh. So, pinadali mag-inquire sa DTI. Uh-oh. Hindi nila kailangan tumawag sa head office. Mm-hmm. No? So, yun yung difference ng module ng YEP and existing trainings ng DTI.
0: Mm-hmm.
5: Tapos, meron din po tayong Barangay Micro Business Enterprise na ino-offer.
0: Mas bumaba yung levels, pumunta sa ground.
5: Ang Barangay Micro Business Enterprise po, isa sa incentives po niya ay exemption sa pagbayad ng annual income tax. Okay, so may mga ganong klaseng programs ang DTI na for me, ang YEP, ako ay tinawag dito for the Youth Entrepreneurship Program, tama. Pero merong hindi kasi sasakop sa Youth Entrepreneurship Program na it's best to inquire sa negosyo center.
0: Yes, yes.
5: Meron kang idea, halimbawa gustong mag-start ng laundromat kasi meron kang cash.
0: Mm-hmm.
5: Okay, so kahit wala kang cash kasi ang Small Business Corporation, which is an attached agency of DTI, meron siyang Youth Enterprise Fund na pwede kang mag-loan ng 30,000 to 500,000 payable monthly
6: hanggang 3 years. Uh-huh. May interest lang siya na 1% based on diminishing balance. Meaning, kung ano lang yung natitira mong balance, yun lang yung papatungan niya ng interest.
0: Na interest.
6: Yeah. So, kung gusto mong wala kang pera, loan ka kay Small Business Corporation. Mm-hmm. Ang requirement niya po doon ay government ID, mm-hmm. Registration, and business proposal. Mm-hmm. So, sa pag nag-yap ka po...
0: So, ito pwede din sa mga startup business?
6: Correct po. So, mag-register ka muna ng business.
0: Okay.
6: Again, kasi we're all about formalizing the business.
0: Correct.
6: But before you formalize, mag-training ka muna kay YEP. Okay? Mm-hmm. Kasi kay YEP, meron tuturuan ka mag-business model canvas.
0: Mm-hmm.
6: Marirealize mo doon kung yung bang business mo ay papatok.
0: Mm-hmm.
6: So, pag na-figure out mo na siya through the training of YEP,
0: mm-hmm.
6: mag-register ka na ng business mo and then you get a loan kay SB Corp.
0: Mm-hmm.
6: Pag meron ka ng loan kay SB Corp, tapos gusto mong magsimula, say, ng cacao business. Yung cacao nibs, gagawin mm-hmm. mo siyang candy. Mm-hmm. No? So, kailangan po doon ng packaging and labeling,
0: yes.
6: kailangan doon ng product development. So, meron tayong one town, one product na pwede mong pasukan.
0: Mm-hmm.
6: By then, may pera ka na. So, uh-huh. ibig sabihin, kung ano man matututunan mo doon, pwede mo na siyang i-operationalize. So, ganun po nag-go-work ang programs ng DTI. Hindi ka nagtatapos sa isang programa lang, tapos
0: correct.
6: Pasok na doon lahat ng pangangailangan mo. No, hindi po.
0: Mm-hmm.
6: Kailangan mo pa rin tumuloy kasi meron tayong stages. No? Meron,
0: yeah.
6: meron pwedeng i-recommend ang uh-huh. Negosyo Center Business Counselor na another program, another training na pwede mong pasukan.
0: And all of these trainings are free?
6: Correct. Pag in-offer po siya ng DTI, free po siya.
0: Uh-huh.
6: Ngayon, kung meron po tayong, sa Pilipinas po kasi meron tayong MSME Development Council.
0: Uh-huh.
6: So, yung council na yun talaga yung nagbo-boost ng kapakanan or like growth ng MSME uh-huh. sa buong Philippines. So hindi lang po DTI ang members noon. Ang chair lang po noon is si DTI.
0: Mm-hmm.
6: No, so meron pang member agencies doon like si Department of Agriculture.
0: Mm-hmm.
6: Si Department of Agriculture meron siyang Young Farmers Challenge. And I invite everyone to also join yung
0: mm-hmm.
6: Young Farmers Challenge kung especially kung kayo po ay nasa agri-based yung
0: mm-hmm.
6: yung products ninyo. No? So, join Young Farmers Challenge kasi maganda yung incentives niya. Malaki yung cash na makukuha. It's a grant.
0: Mm-hmm.
6: Hindi siya loan. Unlike kay Small Business Corporation, it's a loan na kailangan mo bayaran syempre monthly.
0: Yes.
6: Yeah, so, kay Young Farmers Challenge, it's a grant na binibigay sa'yo buong cash.
0: Mm-hmm.
6: So, it's a different topic. I believe
0: yeah.
6: si DA could best explain their
0: yeah.
6: program. But, ayun. So, kay DA, it's free. Kay DTI, it's free. But we have training, say for example, kay Philippine Trade Training Center.
0: Mm-hmm.
6: Meron siyang trainings po doon na hindi free, na magbabayad ka talaga.
0: Mm-hmm.
6: Kasi you also need to invest sa sarili mo.
0: Mm-hmm.
6: Okay, so hindi naman po kailangan, lahat na lang po is ibibigay. Kasi
0: yeah.
6: nag-i-invest din po ang government sa'yo. For example, ang iya po 3 days siya no kabataan. Ang kapag ang kabataan, syempre nagsuschool siya.
0: Yes.
6: Mahirap naman sir mag-schedule ng program na lahat ng kabataan sa Pilipinas kaya niyang i-cater, no?
0: Yeah.
6: May at one point, may malalaglat, may malalaglag
0: correct,
6: sa schedule.
0: Correct.
6: So, as much as possible, ini-schedule siya ng DTI sa alam niya na magandang calendar ng regions.
0: Uh-uh.
6: So, ngayon, free yun,
0: uh-huh.
6: pero si youth, minsan bigla siyang may project sa school so hindi siya makaka-attend.
0: Mm-hmm.
6: Nag-invest na si DTI mm-hmm. sa kanya.
0: So,
6: no?
0: Paano ngayon yun?
6: Paano yun?
0: Uh-huh.
6: Paano na lang yun? Parang kay DTI, kailangan, pag naghanap kami ng participants, i-orient na siya. Uy,
0: alright.
6: Kailangan mo itong tapusin. Okay, parang kasi, sayang
0: naman. May mga ganyan ba kayong story, ma'am, na talagang nag-umpisa pero hindi na nagtuloy?
6: Marami. Nabanggit ko 70,000 participants
0: uh-oh.
6: Na nakapag-training. No, hindi ko pa nababanggit ilan doon talaga ang currently doing business.
0: Correct.
6: Yeah, mahirap kung bibigyan ko pa kayo ng statistics na yun kasi iba yung pre-pandemic,
0: uh-oh.
6: Pandemic, and post-pandemic.
0: Correct.
6: No, kasi iba-iba naman ang rason kung bakit nawawala ang business
0: yes.
6: ng kabataan. No? So, meron naman kami. Ang DTI, meron kami enterprise development track.
0: Mm-hmm.
6: So, nalalaman namin doon kung anong stage of development na ang MSME, not
0: mm-hmm.
6: just youth. No? So, makikita namin doon from unregistered, nakapag-register siya.
0: Mm-hmm.
6: Tapos, ano yung available trainings, programs ng DTI
0: mm-hmm.
6: na pwede niyang i-take per level. So, mm-hmm. makikita naman namin dun kung dahil ba sa YEP nakapag-register na si youth. So, may mga hindi talaga nagko-continue. And usually, ang problem talaga nila is capital.
0: Mm-hmm.
6: Kasi ang youth, ang YEP po talaga ay training. Hindi siya, hindi ano, may, we do invite kasi meron kaming market opportunity, yung third component na nabanggit ko. No? So, we do invite angel entrepreneurs kasi may business pitching competition sila. Mm-hmm. No? Kasi may business model canvas ka na output. Now, ang end, ang culmination ng YEP activity is pitching competition.
0: Wow. So, may mga proposals silang binibigay.
6: Correct. Na natutunan nila. Uh-huh. Okay po. So, kaya, pag nagpunta ka kay Small Business Corporation, may papel ka na na maipapakita sa kanya. Yun yung output mo ngayon. Alright. Kay YEP. Kasi meron ka ng BMC, gagawin mo na lang siyang business proposal.
0: So, how they qualify kung talagang pasok itong pinitch nila?
6: Yes. Meron tayong angel entrepreneur. Sila yung nagja-judge. Oh. So, along the way, nag-training ka, may mentorship.
0: Yeah.
6: So, nag-guide ka na ni Negosyo Center Business Counselor. And then, magpipitch ka.
0: Yeah.
6: Doon sa training ng YEP, kasama na din doon how to pitch your business. Okay,
0: nice.
6: Yeah. So, kasi kapag din humarap ka sa banko at nag-inquire ka ng loan, tatanungin ka din doon.
0: Oo,
6: no? So,
0: mahalaga yun.
6: Kung mahihain ka, mahihirapan ka mag-loan. No? So, ang dulo noon is mag-invite kami ng angel entrepreneurs na possibly mag-finance or susupport sa aspect ng business na kailangan mo.
0: Mm-hmm.
6: So, hindi siya guaranteed. Mm-hmm. No, at the end of the day, naka-angel entrepreneur pa din. Kung
0: if they're gonna support.
6: Yes, correct. Kung makikitaan niya ba na, oh, sustainable tong, okay to.
0: And
6: okay
0: also
6: to.
0: Feasible.
6: Correct,
0: then.
6: Correct. Yeah. Mm-hmm. So, hindi, well, we don't really offer cash, although we have regions na nag-o-offer ng cash but minimal lang.
0: Uh-huh.
6: Hindi po siya kasing laki ng Young Farmers Challenge, no? Kaya ini-emphasize ko na you join the Young Farmers Challenge. And after, kaya doon po papasok yung loan ni Small Business Corporation.
0: Uh-huh.
6: Kasi yung sa buong training mo ng YEP, hinanda ka na niya sa requirements uh-huh. ni Small Business Corporation. Now, uh-huh. pwede ka nang mag-loan. Pwede ka nang mag-apply ng loan.
0: Mm-hmm. Nabanggit mo kanina, ma'am, na yung Youth Entrepreneurship Program is more focused on the trainings, on the programs. But, sir, sinabi mo kanina na may ibang ahensya, ibang siguro division, na nagsusupport din when it comes to finances.
6: Uh-huh. Mm-hmm.
0: So, ngayon, dahil ang YEP is nagpapatuloy, ngayon, anong level nyo na? Anong status na ng mga YEP programs ninyo?
6: Mm-hmm. Ang YEP ngayon is ongoing po siya nationwide.
0: Mm-hmm.
6: No, so, meron tayong regions na nag-propose ng YEP, you can be your own boss. So, ang mm-hmm. pwedeng lang ang pwedeng mag-join talaga dun is yung wala pang business or meron na pero hindi pa registered.
0: Mm-hmm.
6: Meron naman tayong regions na implement mm-hmm. this year ay bootcamp for young entrepreneurs. Ito yung for growing enterprise.
0: Mm-hmm.
6: No? So, ano siya sir? Parang a quick disclaimer, hindi yung two programs available sa lahat ng regions sa Philippines.
0: Alright.
6: However, when you need a training, hindi lang naman YEP ang pwede mong attendan.
0: Correct.
6: Sa DTI. No? So, pwedeng magtanong ka kay Negosyo Center, available ba yung Youth Entrepreneurship Program? Kailan yung pwedeng mag-apply? Pag sinabi nila na tapos na kami mag-screen, kasi sa ngayon, ongoing na din po yung screening ng ibang regions, no? So baka hindi sila makaabot. Kung hindi sila makakaabot, meron pang next year or pwede pa silang kumuha ng ibang trainings pa sa region na yon. Meron sila on AI, digitalization, iba-iba siya. Yun nga lang po, scattered na siya. Iba-ibang trainings na siya.
0: Mm-hmm.
6: Na pag pinagsama,
0: depende sa region.
6: Correct. Depende po sa region. Kasi meron silang local stakeholders na they partner with.
0: Mm-hmm. At syempre, nabanggit mo yung mga skills, yung mga trainings na yan. Kumusta ngayon yung mga kabataan na dumadalo na nagiging participants nyo?
6: Meron sa kanila po na nagtitrain na din ng youth. Kumbaga, we invite...
0: Naging trainer na rin.
6: Yeah,
0: wow.
6: We invite them na... Kumbaga, when we invite for success stories, these are speakers, so sila na yung tinatap namin.
0: Mm-hmm.
6: Tapos, actually, meron ako na-attendan sa Region 6.
0: Mm-hmm.
6: No? So, ang business niya talaga is trailer park. Ano lang siya? As in, space lang siya. Parang parking lot lang talaga siya, no?
0: Yeah.
6: Tapos, syempre, ang usual mo is park, gawin mo siyang parking lot.
0: Uh-oh.
6: Ang ginawa niya hindi. Ginawa niyang food bazaar, parking
0: nice.
6: Spot, parang ganun. So, ang nangyari, yung ibang participants ng YEP na ang ino-offer is food stall.
0: Uh-oh.
6: Kasi for ano na eh, bootcamp for your entrepreneurs, so registered na lahat ng yun. No? So, ang ginawa niya, in-invite niya ngayon dun sa ano niya, hey, meron akong space dito, meron akong
0: naging
6: event every
0: bazaar.
6: Saturday. Correct.
0: Uh-oh.
6: Meron akong event every Saturday. Join kayo. Parang ang babayaran lang ng mga youth is space, then ibenta na sila dun.
0: So nakakatuwa na hindi lang tumitigil na natuto sila, pero at the same time, eventually when they learned, eh, nagiging part din ng trainers ng DTIYEP. So nakakatuwa na may mga ganito kayong programa na nakakatulong sa mga kabataan ngayon. Kasi syempre, madami rin mga out of school youth.
6: Yes.
0: Diba? May mga kwento ba kayong ganyan, mga sa out of school youth na participants?
6: When we partnered with USAID noong 2023, ang target talaga nila is out of school youth. Mm-hmm. No? So, ang sa amin po kasi sa DTI, as much as possible, gusto namin na open for all yung programs mm-hmm. namin. We don't really target. Youth Entrepreneurship Program, madali lang 18 to 30 years old, regardless kung kayo ay in school, out of school, mm-hmm. or youth with disability, or indigenous youth. No? Yun po yung subsectors na usually monitor namin sa program. Mm-hmm. No, pero at the end of the day po kasi, nasa willingness to join siya ni individual. Kahit mag-target kami, kahit mag-roadshow kami, nasa individual pa din po kung mag-join siya or tatapusin niya yung program. Mm-hmm. So kadalasan, hinahanapan din po kami ng accomplishments ng out-of-school youth. No, mm-hmm. Ang problem po talaga is, willing ba si out-of-school youth na mag-join?
0: Yun nga.
6: Kasi available ang program. Kung out of school ka, kung naririnig mo ngayon to ngayon sa radio or online, you can join. We're not stopping you. But at the end of the day, willing ka ba na tapusin yung program?
0: Mm-hmm. Pero ma'am, ikaw din ba ay nagtuturo? Nag-share ka rin ba sa mga programs din po ninyo?
6: Nasubukan ko na mag-train for YEP CAR. Uh-huh. Noong come 2022, we invited as one of the resource speakers kasi 'di ba yung YEP module siya. Mm-hmm. So compilation of different topics siya. Mm-hmm. So ang tinuro ko noon is on finance.
0: Lalo na yung mga kabataan ngayon, medyo ang struggle is financial stewardship and management.
6: Correct. Mahirap. It's hard to put the price sa product mo.
0: Yes.
6: Okay, kasi pag nagpunta ka, usually pag ito na observe ko sa kanila, no. Titingnan nila yung kapitbahay nila, magkano ba yung binebenta dito. Okay. Regardless kung magkano yung pinaghirapan mo doon, dahil sasabay ka, no, sa kung magkano yung current na presyohan nung binibenta mo, no? Na minsan ikaw, pinagpagura mo, hindi naman yung quality na gawa mo, pwede iba naman sa quality nung nasa community mo, diba? So, paano mo ba bibigyan ng presyo ang negosyo mo? Uh-huh. So, yung module po ng YEP, meron doon na paano mo i-compute mm-hmm. yung product mo? Kasi, halimbawa, meron akong tinuruan noon one time, bakery siya. Mm-hmm. Tapos, youth, syempre, hindi mo naman may expect na may intindihan niya kagad yung lesson mo. Lalo na, sa isang activity, nag-range ng 30, 40 ang students, ang youth na naandon. Mm-hmm. Lahat sila, iba-iba sila ng business.
0: Yun nga, ma'am.
6: So, paano mo ituturo na ito yung module, ganito mo i-compute yung kailangan mo. Resources, plus yung time spent,
0: exactly.
6: Plus ganyan-ganyan. So, kailangan mag-self-reflect sila doon. Lalo na mahirap pag hindi ka pa nagsisimula ng business mo talaga. No? Paano ka gagawa ng monay? Like, hindi matuturo ng YEP kung ano yung step by step na paggawa ng monay. It would require an entirely different training. No? So, dapat syempre, pagdating mo doon, nakapag-research ka na din. No? So, kami, kukumpitan namin, okay, ito isang sako ng flour, sugar. Tapos, ito yung quantity na magagawa mo sa given gantong ingredients. Mm-hmm. No? Tapos, siya, nung pinacheck niya sa akin yung output niya, hindi niya na-consider na hindi naman siya bibili ng buong checklist ng materials niya. Ng isang bilihan kasi pwedeng maubos muna si flour,
0: correct.
6: Maubos muna si sugar. Mm-hmm. So, ganun, dahil may mentors tayo na available doon, matuturuan siya na hindi, ganito yung tama mong gawin. Mm-hmm. Yeah, so yun yung kagandahan ng YEP. Kasi mm-hmm. hindi man tutok, kasi meron tayong program sa DTI na Kapatid Mentor Me na available mm-hmm. siya for business na operating at least 1 year. So, pwedeng hindi...
0: So, it is a mentorship program.
6: It's a mentorship program. So, dun sa, ang maganda dun sa mentorship program na yun is, pwede ka mag-schedule ng one-on-one session with the mm-hmm. mentor. Mm-hmm. Sa YEP, hindi po ganon. No? So, kung ilan lang ang available na mentors ng region, pwedeng group of 5, mm-hmm. sabay-sabay kayong i-review ni mentor, pwede naman one-on-one session. Mm-hmm. Nakadepende po ang design na yun kay regional or kay provincial office. Mm-hmm. As it is, meron tayong mentorship sa YEP, mm-hmm. pwedeng hindi nga lang ganun katutok.
0: Mm-hmm.
6: Okay, so, but, ang guarantee po namin is, kung may tanong ka dun sa business mo, mm-hmm. dun sa araw na yun na nagtitraining ka, masasagot ka, sasagutin ka naman mm-hmm. ng mentor na available for that mm-hmm. day.
0: Nabanggit mo, Ms. Rizal, na itong YEP, yung YEP is with different regions na go-offer and mm-hmm. they have their own calendar.
6: Yes.
0: Is it only once a year?
6: Nakadepende po siya kay region, no? Uh-huh. Kung ilang runs ang gagawin niya. Sa ngayon, ang sa amin is one run per region per year. But we have regions...
0: Pero 3 days to, no?
6: 3 days, yes. But we have regions naman po na 2 runs ang gagawin niya, na ang proposal niya. And kung halimbawa meron siya makukuhang partner with the LGU,
0: yes,
6: then dadagdag siya sa run ng YEP. Mm-hmm. No, so when we asked the regions to submit their proposal, nung nag-start ang calendar year natin, may regions na isa lang. Mm-hmm. Pero kapag gumulong na yung actual year, nadadagdagan naman po sila. Mm. So, it's best to still inquire with your respective regional office kung anong schedule lang yan.
0: Siguro naman, based on your, siguro sa mga submitted reports ng region, kung i-assess nyo, anong region natin ang mga madaming kabataan na entrepinoy?
6: Region 4A.
0: Wow.
6: Region 4A, madami talaga siya. And even if you check din po kasi yung current statistics ng maraming registered na MSMEs, nangunguna dyan ang NCR, Region 3, Region 4A.
0: Mm-hmm.
6: So, Region 4A, madami talaga sila mag-submit. Madami din po ang NCR,
0: mm-hmm,
6: and Region 3, Region 10.
0: Mm-hmm.
6: Ayan. Pero iba-iba po sila ng target. Meron na in-school. Halimbawa si Region 4A in-school. Mas in-school ang nakukuha nilang participants. Meron naman tayo kay Region 6 before nagta-target siya ng youth with disability.
0: Mm-hmm.
6: So targeted siya.
0: Mm-hmm.
6: And kapag meron silang nakapartner na local stakeholder, say with LGU, sangguni ang kabataan,
0: yes,
6: naman. So again, iba-iba po ang region, no? Iba kasi mas alam ng regions ang needs ng ano niya, ng constituent niya.
0: Mm-hmm.
6: So kami sa head office, masasabi namin kung anong component ng program, but actual implementation is still best to inquire sa regional provincial office. Mm.
0: Alam mo, Ma'am Rizal, wala na tayong time, napakabilis ng oras. Siguro, ano na lang siguro yung words of encouragement mo sa mga kaagapin natin sa mga kabataang may pangarap pero natatakot na magsimula ng negosyo?
6: Hindi po kayo nag-iisa, no? Kahit hindi siya specific sa age.
0: Uh-oh.
6: Madami kahit matanda na, yun pa rin yung agam-agam nila, no, kung paano sila magsisimula ng business. But again, lamang ang may alam, huwag po kayo mahihiyang magtanong.
0: Mm-hmm.
6: No. So, ang DTI naman po, meron po tayong no wrong door policy, ang government.
0: Mm-hmm.
6: So, pag nagpunta

0: Agapay, napakadami nating natutunan kay Miss Rizel na talaga namang naging kapakipakinabang yung time niya for us. Kasi minsan lang to yung opportunity na makapanayam tayo from Department of Trade and Industry. At napakarami yung program. Siguro share mo sa amin, Miss Rizel, paano ba namin makukonnect yung mga kaagapay natin? They want to connect with your department na madami silang tanong about this their business.
1: Okay, punta lang po kayo sa www.dti.gov.ph tapos isearch nyo po doon Negosyo Center or kahit isearch nyo na lang po DTI Directory Online, lalabas yung directory namin. Tapos Control F lang kayo doon sa file.
0: Uh-oh.
1: I-search nyo kung anong region kayo. Lalabas doon kung anong phone number ng regional director. Anong phone number ng office. Updated naman po ang directory namin. In as much as possible, we try to regularly update the directory. So ngayon, kung wala pong makakasagot doon sa phone, may address po doon na mapupuntahan niyo si Negosyo Center. Mm-hmm. Available po lahat ng information online.
0: And for sure, ang DTI ay may presence sa lahat ng region.
1: Correct. All meron right. po tayo 1,600 Negosyo Centers. Mm-hmm. Negosyo Center lang po yun. Hindi pa nakakount doon yung regional and provincial office.
0: Wow. So mga kaagapay, alam nyo na, kung may mga katanungan kayo about sa pagnenegosyo, puntahan na ang Department of Trade Industry, yung central office or even their satellite office. Muli, Ms. Rizel Carbonilla, maraming salamat for your time na ibinahagi dito sa Entrepinoy Special. And we hope na hindi ito ang una at huli at makasama po namin kayo sa mga future episodes para syempre matulungan po natin ang bawat Entrepinoy at Entrepinoy. Kasi yan talaga ang goal ng programang ito, matulungan na sila ay magnegosyo at umasenso. Once again, nakasama po natin si Ms. Rizel Carbonilla, ang Senior Trade Industry Development Specialist po ng Bureau of SME Development ng Department of Trade and Industry. Muli ka agapay, kung may mga natutunan ka, pwede ka mag-comment sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. And don't forget na pakishare po ng ating broadcast. Nagpapasalamat tayo sa ating team na tumulong po sa ating broadcast ngayong umaga. Nandiyan si Benjo Morano, si Phil Lagtapon, nariyan din si Javis Man Show at maging sa ating Bukawet transmitter site and engineering team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, kay El Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you!
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entrepinoy Special, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
4: Eh bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: sumasay babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Sinasabi nga po sa Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita, at ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Ako po si Martin Daso, ang magpapatotoo sa inyo muli rito sa Taniglang Lakot kung paanong nagawa kong ipagkatiwala sa Diyos ang kasalabahiyang ginawa sa akin ng taong walang magawa sa buhay. Pakinggan po inyo ang tinutukoy kong kasalbahiyang ginawa sa akin ng taong mabait sa akin at kilang-kilang ako.
1: Martin, gusto mo ba talagang tumira sa aming barangay sa Patag? Sa Iraya Santa Elena, Camarines Norte?
2: Oo, love. Nagkaroon ako ng pangitain na makapagtatayo tayo roon ng pananambahan para sa Panginoon. Wala pang Evangelical Church sa Patag.
1: Kalimitin ng mga tao roon, iisa ang kinamulatang paniniwala.
2: Mas gusto ko ngayon. Hindi tayo maakusahan na ngaagaw ng tupa ng mga may tupa.
1: Baka mahirapan din ang ating mga anak doon. Halos daanan pa ng mga kalabaw ang kalsada roon. At bihira ang mga bahay na may kuryente.
2: Pag tumira tayo roon, ipapanalangin natin si Diyos na pagpalain niya ang lugar ng Patag.
1: Kung iyan ang kagustuhan mo, sabihin mo sa senior pastor na uuwi na tayo sa aming probinsya. Doon ka magpapasimula ng church planting.

0: Ikaw pala ang bagong lipat sa amin puro dito sa Pataguayraya.
1: Oo. Ako nga pala si Martin.
0: Ako naman si Alan. Balita ko, iba raw ay yung relihiyon.
1: Kabilang kami sa grupo ng tinatawag na Born Again.
0: Ang alam ko ang Born Again Church dito ay sa Barangay Maulawin pa.
1: Saan ba ang Barangay Maulawin?
0: Halos 7 kilometro ang layo ng simbahan dito.
1: Salamat sa impormasyon. Pupuntahan ko ang lugar na yon.
0: Hanapin mo si Pastora Juana roon. Kilalang kilala siya sa Barangay Maulawin.

0: Magandang umaga po. Dito ho ba nakatira si Pastor Juana?
1: Oo. Ako si Pastora Juana. Ano bang maipaglilingkod ko sa inyo?
0: Ako po si Brother Martin. Dati ako nagmimisyon sa Batangas. Nais ko pong tulungan mo ako sa pagkakaroon ng Born Again Church sa Baypatag.
1: Aba, tuloy ka sa munti namin tahanan.
0: Salamat po.
1: Nagpapasalamat ako sa Diyos at may gusto magbukas ng gawain sa Patag. Makakaasa ka. Tutulong ako sa inyo sa pagpapalaganap doon ng salita ng Diyos.
0: Maraming salamat po sa bukas palad ninyong pagtulong sa akin sa gawain po ng Diyos.
1: Kakausapin ko rin ang mga kapwa kong manggagawa sa Diyos na masipag na magbahay-bahay. Siya ang tutulong sa iyo sa pagbibisita sa mga tao ron.
0: Isang malaking tulong po sa akin ang isang kapatiran na ang kanyang husay ay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos.
1: Eh, yun nga lamang. Medyo may edad na rin si Brother Eddie. Lagi may daladala na rin siyang panghaplas pag sumasakit ang kanyang tuhod.

0: Love, nakita mo ba ang gamit ko sa pangawit ng nyog?
1: Hindi. Ang alam ko, nakalagay ito sa gilid ng kubo natin.
0: Hindi ko makita eh. Baka ninakaw.
1: Wala namang magnanakaw rito sa ating lugar. Dito na ako nagdalaga. Wala pa ako nabalitaan na may ninakawan ng gamit dito. Tanungin mo si Kuya Alan. Baka naman ginamit niya sa pangangawit ng nyog.

0: Kuya Alan, ginamit po bang aking kawit sa nyog?
1: May sari-sariling gamit sa pangangawit ng nyog ang mga tao rito. Eh, baka naman nakalimutan mo kung saan mo lang nailagay ang gawit.
0: Ganun ba? Pasensya ka na kung nagtanong ako sa iyo.
1: Walang problema. Minsan tanungan din ako na nawawalang kalabaw. Kaya sanay na ako sa mga taong nagtatanong sa akin sa mga nawawalang gamit.

0: May maganda akong balita sa iyo, Brother Martin.
1: Ano po yun, Pastora?
0: Magkakaroon na ng maayos na kalsada ang Patag. Pumayag na ang may-ari ng mga lupa na dadaanan ng kalsada ang kanilang lupain. Magkakaroon na rin ng wifi roon.
1: Amen! Tinugon ng Diyos ang aking panalangin na umunlad ang lugar ng Patag. Kaya lang...
0: Oh, ano naman ang naging problema?
1: Hindi ko maintindihan, Pastora. Lagi akong nawawalan ng gamit. Parang may sumasabotahe ng mga gamit ko.
0: Mainam yan. Ipanalangin natin sa Diyos kung sinong sumasabotahe sa iyo.

0: Brother Martin, nakita mo bang nasa Facebook?
1: Hindi po.
0: Umamin na sa Facebook ang kumukuha ng gamit mo.
1: Paanong nangyari yun?
0: Maaaring pinahintulutan ng Diyos na i-post ng tao ang mga nawawala mong gamit.
1: Bakit po sa Facebook pa niya pinadaan? Bakit hindi niya ako kinausap ng personal?
0: Ang alam ko, answer prayer ang pagpo-post niya sa Facebook. At least, alam mo na kung sino ang kumukuha ng mga gamit mo.
1: Hindi ko akalain siya pala ang taong nagsasabotahin ng mga gamit ko. Napaka-concern niya sa akin pag nagkikita kami.
0: Ang mabuti pa, kausapin mo siya. Ipakita mo sa kanya ang pagbabago rin ng iyong buhay simula na makakilala ka sa Panginoon.
1: Opo, Pastora. Kung dati, gusto kong tambangan ang taong nakakasamaan ko ng loob, ngayon naman, dadaanin ko sa mahinahong usapan.

0: Humihingi ako ng tawad, Martin, sa pagsabotahe ng mga gamit mo. Ako ang sala rin sa mga nawawala mong gamit.
1: Ang ipinagtataka ko, bakit mo ginagawa ito sa akin? Wala naman akong masamang tinapay na ipinakita sa iyo.
0: Eh, gusto kong hadlangan ka sa pagmimisyon sa ating barangay. Ngunit habang tumatagal ka sa Patag, eh nakakita ko nagkakaroon ng pagbabago ang ating lugar. Simula na magkaroon kayo ng pananambahan malapit sa school. Isa pa, kahit alam mo na akong gumalaw ng mga gamit mo, hindi ko narinig ang masasamang salita na lumabas sa iyong bibig. Hindi katulad ng iba riyan na sumisigaw habang nagmumura. Kakaiba ka sa kanila.

Isa sa mga kapansin-pansin sa ating kapanahonan ngayon ay ang pagdami ng mga tinatawag na mga coffee shops. At dito po ay nagpupulong-pulong ang mga tao upang magpalitan ng kuro-kuro, upang mag-aral o kaya naman ay magbasa ng mga balita o kaya naman ay makipag-bonding lamang. Malaki ang nagagawa ng mga coffee shops na ito sa buhay ng iba't ibang mga pamayanan. Sa Amerika, ang coffee shop na Starbucks ay napakarami pong naitayong mga tinatawag po nating inuman ng kape. At sa likod ng pag-inom ng kape ng mga tao, ayun pong pagbabahaginan ng buhay at kasaysayan at karanasan. Binabasa ko ang isang librong isinulat tungkol sa Starbucks at sinasabi ng isa sa mga nagbigay ng patotoo. Noong isinara ang branch ng Starbucks na malapit sa amin, ang pakiramdam ko ay parabang isinara ang simbahan. Ako ay nawalan. Yun ang kanyang pagbubuod ng kanyang karanasan. Napakaganda na kapag tayo po ay nagsasama-sama sa atin pong mga fellowship, sa ating mga simbahan, yan ang nararanasan ng bawat dumadalo at bawat nakikibahagi. A shared community na higit pa sa maibibigay ng kahit na anong coffee shop. Sa akin pong pag-inom ng kape at pakikipagkwentuhan sa mga barista, natutunan ko itong itinuturo sa kanila na green apron behaviors. Una, ang mga barista at mga tagapagtimpla at tinda ng kape, kinakailangan ay mayroong attitude na welcoming. They are meant to befriend people. Be welcoming. Yun ang unang green apron behavior ng mga barista. Pangalawa, they should be knowledgeable about their product. Kinakailangan alam nilang ipaliwanag sa ibang mga tao ang produkto na kanilang ibinebenta. Pangatlo, kinakailangan sila ay genuine. So the third green apron behavior is to be genuine. Ika nga, hindi plastic. Kinakailangan totoo ang ipinapakitang pakikipagkapwa-tao at pakikipagkaibigan. Pang-apat, natutunan ko that they are taught to be considerate. Another green apron behavior for these baristas is being considerate. At panglima, they should be involved. Yan pong mga tinatawag na green apron behaviors na yan, mga kaibigan, ay kitang-kita sa mga barista na hindi lamang nagtitimpla at nagtitinda ng kape, kundi nakikipagkaibigan sa bawat customer. Napakalaking challenge para sa atin na nagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa ating mga pamayanan, di po ba? Nakakatuwa na ito'y ating pamarisan. Naalala ko nung ako po'y nagkape sa isang Starbucks sa Cologne, Germany. Naghahanap ako ng souvenir na matatagpuan lamang sa lugar na yon. Kaya sabi ko, meron ba kayong souvenir na matatagpuan lamang sa inyong branch dito sa Cologne, Germany? Ang sabi ng mga barista, ang souvenir po namin ay ang mga basong ito. Subalit nung aking tiningnan, iyon po ay naglalagay lamang ng pangalan ng kanilang lugar at matatagpuan ko rin ang ganung uri ng baso sa ibang mga lugar at lungsod ng iba't ibang bahagi ng mundo. Yun nga lamang ang nakatatak ay ang pangalan ng kanilang lungsod. Kaya sabi ko, I don't think this is really very unique because they all look the same except that printed on these mugs are the names of the different cities. At ako po'y bumalik na sa aking inupuan. Alam niyo, maya-maya lumapit sa akin ang isang barista at ang sabi niya, "Sir, I'm giving you a souvenir that can only be found in this place and nowhere else in the world." Ibinigay niya sa akin ang isang mug na pinirmahan o nilagdaan nilang lahat at merong personal dedication nila. Ako po ay lubos na nagalak at talaga namang nagulat sa kanila pong attitude na ipinakita sa akin na isang dayuhan. At nung inaalo ko na ito'y aking bayaran, sabi nila, "Keep it, that's yours as a souvenir." Ito pong kanilang tinatawag na mga green apron behaviors. Be welcoming, be knowledgeable, be genuine, be considerate, be involved. Ipinapakita nila sa iba't ibang mga kaparaanan. Very challenging sapagkat parabang sila'y nagtitinda lamang ng kape. Pero ang sabi ng libro, we are not just selling coffee, we are providing an experience. Sana mga kaibigan, sa ating mga samahan, sa ating mga fellowships,
sa ating mga simbahan, mahigitan pa natin ang ganitong uri ng mga magagandang pag-uugali. Matuto tayo sa kaugaliang ito ng ating mga kaibigan na sa pagtitimpla ng kape at pag-aalok nito sa mga customer na kapagbibigay ng pagkakataon para ang mga tao ay magkaroon ng tunay na pakikipagkaibigan at panahon para makapagbahaginan ng karanasan sa buhay.

0: ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
4: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。
5: 古代以色列人出埃及时，四十年的旷野生活中，上帝赐给他们的神奇食物就是玛纳。
6: 在二十一世纪的今天，上帝为属他的儿女预备的现代玛纳属天灵粮，就是圣经。
5: 神不仅能在旷野开道路，更贴心地为他的百姓预备属天灵粮。
6: 邀请您带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的
7: 旷野玛纳。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
2: Bakit kaya sabihin mo?
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Ang oras, 1:30 ng hapon.
6: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 4 ng Agosto 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ang update
6: sa FEBC Radio TV.
5: Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mga posibleng paglabag sa paggamit ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte Carpio, hinimay ng prosekusyon sa impeachment trial. Narito ang ulat mula kay Wenmark Balatuhan.
7: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, muling sumalang sa witness stand si dating Confidential Funds Audit Office State Auditor Attorney Roderick Wamil para sa direct examination ng House Prosecution. Ngayong 12th araw ng paglitis, tinatalakay nga ang Article 1 sa Articles of Impeachment laban sa bise, kaugnay pa rin sa umano'y maling paggasta sa confidential funds. Pinangunahan pa rin ni Counsel for the Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang pagtatanong sa nasabing testigo kung saan inisa-isa ng prosecution ng ilang mga dokumentong nagmula mismo sa Office of the Vice President. Kabilang sa mga nasabing dokumento ang mga kopya ng disbursement vouchers at liquidation reports kung saan naka-certify at nakapirma mismo si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Wamil, pagpapatunay ang lagda ni Duterte Carpio sa mga dokumento na ang mga nakasaad na milyon-milyong halaga ng pera ay kailangan na ayon sa batas at sang-ayon sa direktang pangangasiwa ng pangalawang pangulo. Ipinakita din ni Attorney Capunan ang accomplishment reports ng Office of the Vice President hinggil sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Sinabi ni Attorney Roderick Wamil na hindi compliant ang nasabing accomplishment reports kung saan dalawang items sa dokumento ay hindi umano kasama sa allowable confidential expenses alinsunod sa Joint Circular Number 2015-01 o guidelines sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Nilinaw naman ni Wamil na ang mga pinahihintulutang confidential expenses ayon sa joint circular ay eksklusibo at hindi pwedeng gamitin sa ibang mga gastusin tulad ng medical aid, food aid incentives o traveling expenses. Sinabi rin ni Attorney Wamil na wala rin umanong naging patunay ang Office of the Vice President na naging matagumpay ang surveillance activity at information gathering ng opisina ng pangalawang pangulo. Wala rin umanong kahit anong physical at financial plan ang tanggapan ng Vice Presidente para suportahan ang alokasyon ng confidential at financial funds. Sa kalagitnaan naman ng direktang pagtatanong ni Attorney Capunan sa testigo, nagbigay ng komento si Defense Counsel Attorney Michael Poa kung saan ipinaalala niyang si Attorney Roderick Wamil ay naging bahagi ng Intelligence and Confidential Fund Audit Unit hanggang February 2024 lamang. Nilinaw ni Attorney Poa na ang Audit Observation Memorandum para sa third quarter ay na-issue naman noong August 2024 kung saan wala ng personal na kaalaman ang testigo, bagay na sinang-ayunan naman ng Senate Impeachment Court. Wenmark Balatuhan, FEBC Network News, Senado.
6: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: burden of evidence sa panig ng Bise ugnay sa disbursement at liquidation ng kanyang confidential funds habang siya ang vice president at dating kalihim ng DepEd. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
8: Sa panig na ni Vice President Sara Duterte, ang burden of evidence kaugnay sa disbursement at liquidation ng kanyang 612.5 million confidential funds habang siya ang Vice President at dating kalihim ng Department of Education. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tungkulin na ngayon ni VP Sara na pabulaanan ng ebidensya at ipaliwanag ang umano'y anomalya o maling paggamit ng kanyang confidential funds. Aniya, ang pagbubunyag ni dating Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa Senate Impeachment Court, maaring mga hulugan na si BP Sara at kanyang staff ay sangkot sa scam documentary scheme sa disbursement at liquidation ng kanyang 612.5 million confidential funds. Sabi ni Barbers, umasa ang pangalawang pangulo sadya o nang hindi sinasadya sa sinasabing gagawang resibo, bogus acknowledgement receipts at paggamit ng peke o non-existence individual sa pag-liquidate ng nasabing pondo. Ayon pa sa dating mambabatas, ang kailangan patunayan ngayon ay ang mga ebidensya na maling paggamit ng pondo, betrayal of public trust. Hindi na anya andilim na isa sa 10 bagong pangalan na huwad na individual na nakatanggap ng confidential fund disbursement sa pagbasa ng private prosecutor ay andilim o kadiliman. Nilabag anya ni VP Sara ang rules and regulation ng Commission on Audit sa disbursement at paggamit ng pondo. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
6: Banday Impeachment sa FEBC Radyo TV.
5: Confidential funds na ginamit umano sa counter-extremism at counter-terrorism ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte Carpio, isinagawa umano 3 taon bago ang madugong pagbaril ng ilang estudyante sa Tacloban City. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
9: Kung mapatutunayang ginamit nga ang may milyong-milyong pisong confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte Carpio sa counter-extremism at counter-terrorism sa mga paaralan, posibleng hindi sana naganap ang madugong pagbaril ng 2 estudyante sa kapwa nila estudyante sa Tacloban City noong pagbubukas ng klase nitong nakaraang Hunyo. Sa pagpapatuloy ng pagsasaksi ni Attorney Roderick Wamil, isang auditor ng Commission on Audit sa impeachment trial, pinatunayan niyang maraming dokumentong nakaugnay sa mga gastusin para sa naturang hakbangin ni Duterte Carpio bilang kalihim ng Department of Education ang ginastos upang mapanatili ang kapayapaan sa mga paaralan sa buong bansa. Magkagayunman, sinabi ni Wamil na bagamat nagsumite ang vice-presidente ng mga resibo at iba pang patunay na naisagawa nga ang layunin ng kanyang dating departamento, wala siyang isinumiting katibayan ng tagumpay o success ng kanyang counter-extremism at counter-terrorism sa mga paaralan. Ang paglalahad ng tagumpay na ito ay isang rekisitong hinihingi ng isang joint circular ng 5 ahensya ng pamahalaan upang mapayagan ang anumang gastusin gamit ang confidential funds. Ayon kay Wamil, wala anumang dokumento ang isinumiting tanggapan o ang isinumite ng tanggapan ni Duterte Carpio upang suportahan ang ginawa nilang counter-terrorism at counter-extremism sa mga campus nang i-liquidate nila ang mga pondong inilaan ng pamahalaan para sa tanggapan ng vice-presidente. Dahil dito, ani Wamil, hindi ito pinayagan ng COA dahil ito ay lumabag sa pamantayan ng naturang joint circular, bagay namang kinontra ni Defense Counsel at spokesperson Attorney Michael Poa dahil ani ay hindi pa panahon upang ideklarang ilegal ang naturang mga ginastos ng vice-presidente. Ito ani ay dahil isinasaad pa lamang ng testigo ang mga detalye kung paano at saan-saan ginamit ang confidential funds na kinikwestiyon ng prosecution panel. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
6: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Yung napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, ito si Kayla Escalante. Magandang hapon.
6: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, ikaw na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan lang po ng ating Google at Apple Play Store. Install niyo na po yan kaagapay para makasama niyo po kami 24/7. Kasabay niyan kaagapay, binabati ko rin po na magandang hapon ang mga kaagapay natin na ating nakakasama sa pamamagitan po ng kanilang regular at PM Radio. Magandang hapon po sa inyo para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang ating kwentuhan ngayon sa araw ng Martes, kahit po dito kasalukuyang umuulan sa Pasig City, ang ating pong mapag-uusapan ay ang Yaman ng Kalusugan Program sa ilalim po ng PhilHealth. Sa pagkakataon na to, kaagapay, atin na pong papasuki ng ating makakasama ang tagapagsalita po ng PhilHealth National Capital Region, walang iba, si Ginoong Mon Acoba. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon.
3: Yes, magandang hapon, Brian, at magandang hapon din po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at nanonood ngayon po, no, sa atin dito sa programa nating Ahensya de Consensya. At tama ka, Brian, medyo maulan, ano, pati rito sa Quezon City. Napakalakas ng ulan, kaya sa ating mga sa mga kasamahan po natin, mag-ingat po tayo sa daan kung kayo man ay lumalakbay po.
2: Mm-hmm. At syempre, Sir Moon, alam natin tuwing tag-ulan, uso yung mga sakit, lalo na yung leptospirosis, hanggat maaari, mga kaagapay, na huwag tayong sumulong sa baha dahil isa po yan sa mga nakakatakot na sakit. And syempre, Sir Moon, bago tayo magsimula, Sir Moon, baka mayroon po tayong mga panibagong updates po sa PhilHealth bago po natin talakayin ang mga concerns ng ating mga kaagapay.
3: Yes, tuloy-tuloy po, Brian, yung ating mga pakikipag-ugnayan sa ating mga public and private na mga sectors, no, para po ma-accelerate natin yung programa nating universal healthcare. And we want na dapat lahat tayo, no, ay makinabang dito. And PhilHealth can only do so much. That's why sinisigurado natin na dapat may kasamahan tayo ng mga organizations or even mga cooperatives and other associations para mapabilis natin yung information and dissemination natin patungkol po sa universal healthcare and sa ating mga programa tulad ng PhilHealth Yakap and PhilHealth Gamot. Mm-hmm. Noong July 23, 2025, no, that's last month, pumasok tayo sa isang memorandum of understanding with CARE Philippines. Yung CARE Philippines stands for Cooperative for Assistance and Relief Everywhere. So yan po yung CARE na kasama natin. And ginawa natin to sa Rizal. At meron tayong tinatawag na program na Be Strong na pinamumunuan ni CARE, ni PhilHealth, and ng ating mga local government units sa province of Rizal. We have 14 local government units in the province of Rizal. So yung B-Strong stands for Building Sustainable, Transparent, Resilient Opportunities, Nurture, and Growth po. No? Yan po yung B-Strong. And ang kagandahan dito, we have 3,000 health workers under the province of Rizal na tutulungan po ng care. And yung 3,000 health workers ngayon ay iikot para sa mga Rizalenos para siguraduhin na may kaalaman sila pagdating sa field health programs at ipapasok nila yung mga Rizalenos sa mga pinakamalapit na yakap facilities. So sa tulong ng 3,000 barangay health workers na may programang B-Strong and sa tulong po ng CARE Philippines and the 14 LGUs with PhilHealth, mapapabilis natin yung pagpapatala ng ating mga PhilHealth members na taga Rizal kasama yung kanilang mga dependents para mapabilis din yung pagpasok nila sa PhilHealth yakap at mapakinabangan nila yung programa ng PhilHealth yakap and ng PhilHealth gamot.
2: Grabe sir mo no, nang ganda na po ng mga ginagawa po natin sa PhilHealth, lalo na po dyan po sa YAKA program na nagkaroon po tayo ng magandang partnership po sir mo sa iba't ibang organization. At ito po yung pinapangarap po natin para po sa PhilHealth. Na, sir mo, may tanong ako. Sir mo, di ba ang isa sa mga nagiging kailangan nating solusyonan ay yung information dissemination sa PhilHealth. Tingnan niyo ba, Sir Mon, bakit hindi ba sobrang aware ang mga Pilipino sa paggamit ng PhilHealth? Meron po ba kayong any ideas dyan sa PhilHealth po?
3: Oo. Kasi alam natin, Brian, na yung mga kababayan po natin, syempre, busy po no, sa mga kanya-kanyang buhay. Mas, syempre, meron silang kanya-kanyang mga prioridad tulad ng nahanap buhay nila sa pamilya, or may mga inaasikaso sila sa kanilang mga negosyo. So, yung prioridad when it comes to health, medyo nasa huli, no? Kaya kailangan talaga natin na mas matinding promotion and kailangan mas matinding information dissemination at dapat bigyan din ng prioridad yung kalusugan. Kasi alam naman natin, Brian, na pati ako, guilty din ako doon na once na when there's nothing wrong sa ating kalusugan, hindi naman tayo nagkakasakit or anything, hindi natin, hindi tayo pumupunta o dumadalo sa mga doktor.
2: At ang isa sa mga concern ko dito, Sir Mon, isa po sa mga naiisip ko, Sir Mon, probably ba, dahil din ba to sa mindset nating mga Pilipino na magpapagamot lang ako kapag may sakit o talagang culture na nating mga Pinoy yung ganitong uri ng pagkakataon na nagpapa-check up lang pag may sakit o takot tayo sa doktor?
3: Maaari, no? Maraming factors talaga, Brian. It's either sa hirap ng buhay ngayon, syempre, gusto natin, nagtitipid, alam natin pag nagpapa-check up, ibig sabihin, gastos yan. Yung iba naman, hanggat natitiis yung sakit, ayaw pumunta sa doktor. Tapos yun na nga yung malungkot doon, kung kailan malala na yung sakit, hindi na naagapan, mas malaki pa yung gastusin. So yung ganung mentalidad, dapat maayos din natin, ano? Kaya pinopromote natin yung PhilHealth yakap.
2: At ayun mga kaagapa, yung halaga po ng ginagawa po natin sa yakap program. Ito nga pong tinatawag natin ng Yaman ng Kalusugan Program na kung saan kaagapay, ito po yung sabihin po natin, preventive care na kung saan hanggat hindi pa po malala kaagapay, gawin po natin ito at gamitin po natin ng nasa sa ayos. Sir Mon, may isa pa akong concern. Sir Mon, regarding dito sa mga ilang partnership with PhilHealth, paano po kaya yung gagawin natin? Kunwari gusto po natin magkaroon ng partnership with PhilHealth. May mga ideas ba? Kailangan ba

0: pabilis natin yung enrollment ng inyong mga kasamahan at kasama rin yung mga dependents, and baka meron kayong mga health advocacies na pwede nyo pong isali rin yung PhilHealth, no? At yung ganun po yung ginagawa natin, yung mga partnership and collaboration para po ma-accelerate natin yung programa natin sa universal healthcare.
1: At sana po lahat po ng mga organisasyon, mga kumpanya ay magkaroon po tayo ng partnership sa PhilHealth, lalo na kung gusto po nating matuto kaagapay na gamitin ang PhilHealth. Hindi naman po sinasabi ating 101% na gamitin, kundi kaagapay, alam mo yun, maganda kapag alam natin kung paano ginagamit ang benepisyo natin, lalo na po ito ang binabayaran po natin monthly ng ating mga salary deduction. Kaya naman Sir Mon, diretso na po tayo sa mga concern na mga kaagapay po natin na last week nga po nakasama nyo pong nagsahim papawid, o last time po si Miss Kayla Escalante. Kaya eto na po Sir Mon, babalik-balikan po natin yung mga katanungan dito. Ang tanong po ng ating kaagapay, sabi niya, magandang araw po sa inyo Sir Mon. Ang tanong niya dito Sir Mon, maaari po ba sana akong magtanong kung bakit kailangan pang mag-enroll o maging yakap member upang ma-avail ang benepisyo? Kung ang isang miyembro naman po ay may valid na reseta para sa kanyang kinakailangan na gamot at kwalipikado sa benepisyo, maaari po ba naming malaman kung bakit pa kailangan ng karagdagang proseso tulad na lamang po ng magpapa-active at ng ilang pang requirements? Umaasa po kami sa inyong pagpapaliwanag upang mas maintindihan po ng mga miyembro ang tamang proseso. Maraming salamat po.
0: Okay. So, under the law, the universal healthcare law, nakalagay doon na lahat tayong Filipinos ay automatic members ng PhilHealth. So, para po maging formal yung pagiging member natin sa PhilHealth, kailangan talaga magpa-register muna para lahat tayo ay makakuha ng kanya-kanyang PhilHealth ID at kanya-kanyang PhilHealth ID number. So, this is also for the convenience of everyone, so that in any case na kailangan natin ma-hospital, smooth po, no, or seamless yung pag-a-avail natin ng PhilHealth, kasi automatic deduction yan pag kayo ay na-hospitalize. Ngayon, sa tanong niya po, regarding sa pagiging beneficiary bilang PhilHealth yakap, kailangan din po kayo magpatala, kasi sa ilalim ng batas, ang ating mga kababayan or ating mga PhilHealth members, they will be the one who will choose or select their own PhilHealth yakap facility. Okay? Because once you have chosen your own yakap facility, nakalakin ka dyan for 1 year. So that's very crucial. At we leave it to the discretion or to the option of the member yung pagpipili niya ng kanyang yakap facility. Kaya kailangan makaselect ka at magpa-register ka bilang isang yakap beneficiary sa isang particular na yakap facility. Ngayon, bakit ganon? Because tandaan natin, yung yakap program, yaman ng kalusugan program, this is a primary care services. Okay? Iba ito doon sa alam natin na benepisyo na curative care, na kung kailan na ospital ka dahil sa sakit o aksidente, wherever you are in the Philippines, as long as accredited po yung ospital, makaka-avail kayo ng regular benefits ng PhilHealth under the curative care natin. Pero dito sa yakap, which is a promotive and preventive care, or mga primary care services, hindi siya portable. You have to choose your own yakap facility. And in choosing your own yakap facility or selecting your own yakap facility, kailangan yung pipiliin nyo, of course, yung pinaka maganda, nasa tingin ninyo yung pinaka madali rin puntahan, at laging available on your part. Kasi ayaw naman po natin na ang PhilHealth pa ang pumili ng yakap facility pero malayo pala sa iyong opisina or malayo pala sa inyong bahay, inconvenient on the part. Tatama rin po ngayon si yakap member pumunta, no, sa kanyang yakap facility. Kaya dapat kayo po yung pipili ng inyong yakap facility, at kailangan ngayon dyan ay magpa-register kayo. Opo. Kasi trabaho rin ni yakap facility ay impanel kayo. What we mean by impanel, to ensure na maibigay sa inyo yung 4Cs, yung first contact of care, coordinated care, continuous care, and comprehensive care. Ayan po ang 4Cs na kailangan gawin ng isang

0: fillet ya ka facility para sa ating mga members.
1: At saka siguro sir mo no, magbibigay alaala din to sa mga kaagapay po natin na yung yakap program po kasi kaagapay, ito nga yung sinasabi nga natin na alam mo to, dito kasi natin binabantayan yung mga iba't ibang uri po ng kalusugan po natin. And at the same time, totoo yung sinabi ni Sermon dito kaagapay na tayo kasi yung pipili kung saan po mas convenient. At tandaan natin kaagapay na tayo po ay isang taon po tayo dito magpapa-under sa isang klinika na to upang tignan po at suriin po ang nangyayari nga po sa atin. So parang sa pagkakataon na to, binibigyan tayo ng leeway, binibigyan tayo ng well ng PhilHealth na pumili ng isang klinika na kung saan tayo magiging convenient at kung saan malapit po sa atin upang monthly makapagpa-check po tayo ng ating kalusugan. Sir Mon, may tanong dito ang ating kaagapay na si Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya dito, magandang hapon sa inyo Sir Mon, may tanong lamang po ako. Ano po ang kaibahan ng PhilHealth ID sa mga nakalagay ay member senior citizen, Infolmar Economy at Lifetime Member?
0: That's a good question, no?
1: Mm-hmm.
0: Okay, under the universal healthcare, meron tayong dalawa na lang na categories. It's either you are part of the direct contributor or indirect contributor. The direct contributor, sila po yung mga kababayan natin or the Filipinos na meron pong kapasidad or capacity to pay their own premium contribution. On the other hand, the indirect contributor, kabaliktaran ni direct, no? Sila po yung mga may kailangan ng tulong mula po sa gobyerno sa paghuhulog ng kanilang premium contribution. So ang tawag natin sa kanila yung mga subsidized by the government. So under the indirect contributor, kasama dyan yung mga indigent natin, 4Ps, senior citizens, PWDs. Kasama sila doon sa indirect contributor. Okay? Doon naman sa lifetime member, kasama sila sa direct contributor. Kasi yung lifetime member, sila po yung mga members natin na nakapaghulog sa PhilHealth for at least 120 PhilHealth premium contributions, which is equivalent to 10 years. And they are already 60 years old at retirado na. That's why kasama sila sa lifetime member. So, ang difference lang talaga nila, yung direct, sariling hulog yan ng mga members. On the other hand, yung indirect, gobyerno po ang umaalalay sa ating mga members under the indirect contributor.
1: Ang mahalaga dito. Ibig sabihin ba, Sir Mon, like for example, kami pong mga empleyado, di ba tayo po ay meron pong mga monthly na ikinakat. Ang pasok po ba namin ay sa direct?
0: Yes, you're correct, Brian. Sa direct contributor tayong mga employed because binabawas yan. Ang importance kasi nito, at least alam natin kung saan nang manggagaling yung pondo. Kasi yung pondo po, tandaan natin, pondo po ng bayan yan. At yung pondo rin ng PhilHealth yan. At least alam natin kung saan tayo pinapaalam namin and the name of transparency po kung sino-sino yung mga indirect contributor na binabayaran po ng ating PhilHealth fund po.
1: Ang mahalaga dito kaagapay, alam natin yung pagkakaiba-iba ng mga tao na to na kung saan nakikita po natin dito na yung binabayad po natin ay may kalalagyan at may saysay po dahil kaagapay yan naman po yung healing po natin sa PhilHealth. Ito pa Sir Mon, balik tayo sa katanungan ng ating kaagapay. Sabi niya dito, magandang araw po sa inyo Sir Mon, salamat po sa partnership nyo together with DZAS. Sabi niya dito, ako po at ang aking partner ay matagal ng miyembro ng PhilHealth at tuloy-tuloy po na kaming naghulog sa aming kontribusyon. Bandang 12:20 PM, pumunta kami sa Yakap Clinic upang magamit sana ang aming PhilHealth benefits sa unang pagkakataon. Ngunit sinabi sa amin na hindi sila tumatanggap ng pasyente kahit wala namang kaming nakitang naghihintay sa pila. Nakakalungkot lamang po dahil nga lang ito ang unang beses na gagamit sana kami ng aming benepisyo na matagal po naming hinulugan. Ngunit hindi pa rin po ito ma-avail. Umaasa po kami na mabibigyan niyo po kami ng kaukulang pansin at pagpapaliwanag kung bakit ang patakaran sa pagtanggap ng pasyente sa Yakap Clinic. Sabi niya rin dito, Sir Mom, sana rin po ay masiguro na ang mga miyembro ng PhilHealth ay tunay na nakikinabang sa benepisyong na matagal na naman naming pinaghuhulugan. Maraming salamat po. Ang tanong niya siguro dito, Sir Mon, bakit po daw parang tinanggihan sila ng isang PhilHealth kung sila po ay pupunta ng Yakap Clinic?
0: Okay. Sa kasalukuyan, tinatype ko yung email, no? Na kung saan sila paalam sa amin kung which Yakap Clinic yan para mapadalaw natin or mapa-remind natin through our accreditation team, bakit sila ay tinanggihan. Okay? At kasi ang ating yakap, unang-una, yung mga yakap facilities, they're open Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. Baka naman weekend sila pumunta. Pero I'm assuming na pumunta sila on a weekday, Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Pag sila ay tinanggihan, assuming then also na sila ay registered dun, selected na, at yun ang napili nilang yakap facility pero sila ay tinanggihan, please let us know. Please email us at here at yakaptugon@philhealth.gov.ph. Nilagay ko na sa chat box po. Or you can also email us at actioncenter@philhealth.gov.ph or call us at 866-2588. So that we can remind that particular Yakap Clinic kung ano po yung obligasyon nila at responsibilidad nila at commitment nila. At kung halimbawa hindi sila kumikilos, of course, they will be facing sanctions coming from PhilHealth. And worse, pwede natin tanggalan sila ng accreditation. Opo.
1: Kasi kaagapay, no, siguro sa matagalan naming discussion dito ni Sir Mon, tulungan din po natin si La Sir Mon sa na-i-report nga po itong nangyayari nga po mga ganitong uri ng bagay. Kasi nga po, una sa lahat, sabi nga po ni Sir Mon na hindi naman sila nag-accredit ng isa pong mga ng isa pong clinic na hindi po nakabati sa standards nila. Kaya ang panawagan po natin sa mga kaagapay po natin ay tulungan po natin kaagapay ang PhilHealth po, lalo na po sa usapin po ng YAKA program. Sabi nga ni Sir Mon, bata pa nga daw po si YAKA program kaya marami pa pong i-improve. Pero sa ganitong pagkakataon po, tulungan po natin na ibigay po yung ating pong mga komento, ang ating pong mga suggestion doon po sa email po na ipa-flash po natin yan mamaya sa screen po natin para makita po natin ang email na ito. Sige po Sir Mon, diretso pa tayo dito sa isang katanungan ng ating kaagapay. Sabi niya dito, magandang araw po sa inyo Sir Mon. Sabi niya, maaari po ba itanong ko kung bakit wala po sa listahan ang gamot na ito po Sir Mon, isa-isang ko is itong spironolactone, nebivolol, K-Lite, at napansin ko po ang amlodipine lang po ang kabilang sa listahan. Ngunit ang iba pong mga maintenance medicine ay wala po. Meron po akong hyperthyroidism. Sabi niya dito, kaya habang buhay ko na po bang kailangan uminom ng mga gamot na ito? May kapamaraanan po ba upang maipasama po ang mga gamot na ito na maaari pong ma-avail ng libre? O mayroon po ba tayong mga programa sa PhilHealth na maaaring makatulong sa aking maintenance medication? Maraming salamat po sa inyo at naway matulungan niyo po ako.
0: Yes, so we're talking about PhilHealth gamot here, no? Guaranteed and accessible medications outpatient treatment. So para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ang PhilHealth, we started with 21 medicines. Then last year, August 15 of 2025, we have launched PhilHealth gamot here pa lang sa NCR, sa pilot testing site natin. And nagkaroon ng additional na 54 medicines. So under PhilHealth gamot, we have around 75 medicines na po, no? Under PhilHealth yakap and PhilHealth gamot. So as you can see, from 21, nag-add tayo ng 54. That's only... wala pang 1 year. Mag-1 year pa palang kami pala this August 15, no, sa PhilHealth gamot. So, of course, Yung po, yung importansya na kailangan magpa-register na yung ating mga members dito sa YAKAP program, and para mapakinabangan na yung Philhealth Gamot. Kasi nag-evolve po, no, yung ating programa. Makikita natin upon feedback or evaluation ng ating mga Philhealth members, what are those medicines needed pa na idagdag sa PhilHealth gamot. Hindi naman po tayo titigil dito sa 75 medicines na availability ng gamot. Kung makikita natin na malaki ang demand for this particular medicine, that would be the time na meron na tayong mga proposals na gagawin para magkaroon ng additional medicines para dito sa PhilHealth gamot. So, kung hindi ko maalala lang kanina, Brian, no, what yung particular na medicine, pero kung nakita natin that many Filipinos under PhilHealth YAKAP ay kailangan yung particular na gamot na yan, malaki yung possibility na maisasama siya dito sa PhilHealth gamot. Opo.
1: Yun nga, Sir Mon, no? Ang dami rin. Tsaka kaagapay, yun nga. Kaya mahalaga. Sir Mon, may nagtatanong dito na kaagapay natin. Pwede daw po bang paulit daw po ng email?
0: Okay. Yung email natin, although shinare ka rin sa chat box to, no? Yakap Tugon, small letters lahat. Yakap Tugon. Di, ayan, nadyan na po. Na-post na. Thank you very much. Thank you very much. Na-post na po natin, yakaptugon@philhealth.gov.ph or actioncenter@philhealth.gov.ph.
1: Kaagapay, mahalagang malaman po natin ito dahil ito po yung makakatulong po sa atin para makapagbigay po ng mga impormasyon kay Sir Mon, lalo na po doon sa mga suggestions po natin. And at the same time, kaagapay, para po ito sa mga, syempre, protection na rin po natin ito na meron po tayong masusumbungan na ganitong uri po na ahensya ng gobyerno na tumatalakay po sa usapin po ng kalusugan dito po sa ating bansa. Sige, Sir Mon, para po sa huling katanungan na lang po ng ating kaagapay bago po natin putuli ng ating programa. Sabi dito, Sir Mon, paano po magpalit ng YAKAP Clinic? Sabi dito, nag-register po ako sa online at pinili ko po ang isang ospital dahil nakalista po ito sa YAKAP Clinic. Ngunit nang pumunta po ako roon para magpa-check up, sinabi sa akin na hindi raw sila kasali o accredited ng YAKAP program. Ano po ang dapat kong gawin para mapalitan po ang YAKAP clinic? Kailangan po ba itong gawing online o pupunta ng PhilHealth o direkta ba ako sa ibang YAKAP accredited clinic? Maraming salamat po. Siguro, Sir Mom, wala pa siyang face-to-face interaction. Paano kaya to?
0: Okay. Wala pa siyang first patient encounter. Okay. So, pwede pa siya lumipat. Assuming na wala pang first patient encounter. And I would suggest na dumiretso na siya sa mga PhilHealth, local health insurance office natin dito sa National Capital Region. We have one sa Mother Ignacia sa Quezon City. Meron din tayong Fairview na LIO. LIO stands for Local Health Insurance Office. Ito yung frontline office natin. Meron din tayo sa Pasig, One San Miguel, along One San Miguel Avenue, across Estancia Mall. Meron din tayo sa PhilHealth, Leo, Manila, sa may nagtahan yan. Meron din tayo sa Valenzuela, sa Pure Gold, Paso de Blas, fourth floor po. Opo. So, I would suggest to go directly to the local health insurance office para ma-assist siya ng ating mga PhilHealth frontliners maipasok sa YAKAP clinic of her or his choice. And report na rin niya that particular hospital base na YAKAP facility para po madelis natin siya sa eGov mobile app kung siya pala ay hindi tunay na YAKAP facility after proper study po, no, and investigation. Okay.
1: At syempre, kaagapay, muli po uulitin po natin. Sige, Sir Mon, for the final po natin, ulitin po natin yung email at kung saan po sila maaaring tumawag.
0: Okay. You can email us when it comes to recommendations or complaints patungkol sa YAKAP, sa yakaptugon@philhealth.gov.ph. Pwede rin po kayo mag-email sa atin sa actioncenter at philhealth.gov.ph or call us dito sa NCR sa 02-8662-2588. At kailangan talaga namin yung feedback ng ating mga members para po mas ma-improve natin yung ating mga serbisyo at beneficyo para sa mga programa po ng Universal Healthcare, which is PhilHealth Yaman ng Kalusugan or PhilHealth Yakap, kasama rin yung PhilHealth Gamot, guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
1: Muli mga kaagapay, ulitin lamang natin po ang mga impormasyon mula po sa PhilHealth. Kung kayo po ay mayroong concern, komento, opinion po sa inyong mga napuntahan na YAKA program o di naman kaya kung ano po yung mga maitutulong po natin sa PhilHealth, kaagapay, punta lamang po tayo at mag-email sa pamamagitan po ng YAKA Tugon at philhealth.gov.ph. Isa pa po kaagapay, Action Center at philhealth.gov.ph. O di naman kaya kaagapay kung ikaw ay may mga telepono, maaari po kayong tumawag sa 8662-2588. Kaya naman muli, Sir Mon, maraming salamat po.
0: Of course, Brian, thank you very much again sa programa ninyo sa Ahensya de Consensya sa DZAES. For always supporting and helping out PhilHealth sa pagdating ng information dissemination para mas malaman pa ng ating mga kababayan ang programa po ng Universal Healthcare Law and ang programa of course ng PhilHealth. And with that, maraming salamat muli. Magandang hapon sa ating lahat and God bless sa ating lahat.
1: Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region. Walang iba mga kaagapay, si Mr. Mon. Ako ba? At kaagapay, dyan na nga po nagtatapos ang ating programa. Dito lang po yan sa nag-iisang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya, ito po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Ito ang 702-DZAS.
5: 702-DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
4: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
6: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa Kalusugan, Dr. Marlon Abad. Isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay, are orthodontic braces for everyone? Ulitin ko po ang orthodontic braces ba ay para sa lahat? Yan ang topic natin this afternoon mga kaagapay. At ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Kaya kung may katanungan kayo about this topic, you may type in your comment po sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa DXKI 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga. Ayan, magandang hapon mga kaagapay. Patuloy na po tayo sa ating discussion. Ang ating topic mga kaagapay this afternoon ay, are orthodontic braces for everyone? Bago po ang lahat po mga kaagapay, ako po ang magbibigay ng ating mga discussion about our topic this afternoon. Wala po muna tayong guest. Ako ang inyong lingkod po, ang magbibigay ng aking mga kaalaman patungkol po sa ating topic na ang braces ba or orthodontic braces ba ay para po ba ito sa lahat. Ayan. Muli po ako ang iyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ayan. Good afternoon po sa lahat. Ang oras po natin ay alas 2:19 na ng hapon. Oras na po sa ating Doctors Online. Una-una po sa lahat, ano po ba ang orthodontics? Yun po muna ang dapat nating malaman. Ang orthodontics po ay isang sangay po ito ng siyensa at lalong-lalo na isang branch din po ng dentistry that deals with the study at syempre and also deals with the alignment of the occlusion ng ipin. Ano po ba ang occlusion? Ang occlusion po ng ipin, yung upper and lower, ay yung po ang relationship nila sa bawat isa. Meron po tayong upper arch, ang tawag po natin doon ay maxilla, and the lower arch is the mandible. Ayan. Mga kaagapay, ang orthodontics po ay in layman's term, ang karamihan ng alam natin sa orthodontics ay nagbe-braces lamang. Hindi po. Ito po ay marami po itong mga pamamaraan para to deal with the alignment sa ating mga pasyente. Hindi lang po mga sungking ipin ang ginagamot po ng orthodontics. So, pwede rin pong skeletal in problem or dental in problem. Yung nakikita natin braces or appliances, ang dinideal po nito ay dental in problem. So, ang skeletal in problem, syempre, ito po yung jaw. Minsan kulang yung jaw. O kaya, medyo elongated ang face because of the elongation of the jaw. Mga kaagapay, para natin lubos na malaman kung paano ba natin malalaman na kailangan na natin ng braces. No? Tatandaan nyo po, mga kaagapay, ang sa lahat ng bagay, meron po tayong tinatawag na preventive, interceptive, and corrective. So, ganun din po ang orthodontics. Example po, no? Kung ikaw ay sa health natin, ang isang tao ay bago mayroong nararamdaman o nagkasakit siya, meron muna itong mga simptomas. Unang-una po sa lahat, kunyari po ang preventive. Ang prevention po ay example po, kung tulad ng alam mong uulan at umuulan na, syempre ayaw mong magkasakit, syempre hindi ka magpapaulan. O kaya hindi ka magbibilad sa araw ng matagal. So yun yung preventive. So ang interceptive, kapag so kung meron ng ulan at o kaya sumisikat yung araw, meron kang dala-dalang payong. Ayun, ini-intercept mo na ang pangyayari para hindi ka magkasakit. Pero ang corrective po, ang ibig sabihin ng corrective, eh hindi mo kasi ginawang mag-prevent. Talaga nagpa-araw ka, nagpa-ulan ka, at lalong-lalo na hindi mo in-intercept, hindi ka nagdala ng payong. So, ikaw ay nagkasakit. So, anong gagawin ngayon? Gagamutin na yung mga simptomas ng iyong sakit. Gagamutin yung ubo mo, yung pangangati ng lalamunan, at yung, syempre, yung lagnat. Yun na po yung corrective. Ganun din po sa orthodontics. Preventive. Simula po muna tayo sa preventive. So, unahin po natin. Sino nga ba ang pwedeng mag-braces? So, mga kagapay, sa totoo lang, lahat tayo pwedeng mag-braces. Pero depende sa case. Katulad po no, sa preventive stage, pag sinabing preventive, kumbaga siyempre pini-prevent natin, kunyari yung mal-occlusion or yung pagkasungki ng ipin. So, paano ginagawa yun? Siyempre, nung bata pa lamang, ang mga bata po ay from 0 to 2 years old, dun pa lang po tumutubo ang kanilang temporary na ipin. And then from 6 or 7 years old and up, doon na po tutubo ang permanent na ipin. So doon pa lang sa temporary, makikita na natin. Kasi ang pagiging sungki or mal-occlusion, it also deals, ito ay hereditary rin po mga kaagapay. So paano natin masasabi hereditary? Siyempre, kung ang mga magulang, kumbaga malalaki ang ipin. So malaki ang chances yung mga anak nila, malalaki din ang ipin. Makikita natin sa prevention, sa stage, ng preventive stage, kapag ang bata from 0 to 2 years old, dapat po ang kanilang mga ipin, yung temporary nila, ay hiwa-hiwalay. Pag sinabi hiwa-hiwalay, dapat po ganyan. May mga spaces ang mga ipin natin. Diba? Sa lower, ganyan. Sa upper, ganun din. So, ang sabi ng iba, ay hindi maganda ang ipin ng bata kasi hiwa-hiwalay. No! Napakaganda po yun. Bakit? To give space para po doon sa permanent na ipin na uusbong pa lamang. Kapag ang bata po ay nakikita nyo parang pantay na pantay ang kanilang temporary na ipin, yung parang ganyan, no? Sa upper ganyan, sa lower ganito. Pag pantay na pantay yun, naku, wala na pong space para sa permanent. Siyempre, ang permanent po na ipin ay mas malalaki. So doon pa lamang makikita na natin na ina-anticipate na natin. Kaya po, 2 years old, pwede nyo na pong dalhin ang mga anak ninyo sa dentista para malaman na natin. So, at an early age, siguro pag ano na sila, mga 6 years old, 7 years old, ang tawag na po natin dito ay ugly duckling stage. Bakit po ba ugly duckling? Alam niyo yung story ng ugly duckling, di ba? Siya yung kakaibang duck. Kaya nung lumaki siya, kaya pala siya kakaiba, siya po pala ay swan. So, ganun din po. Dating po tayo sa interceptive. Kasi 6 years old, 7 years old, makikita na natin may sira, mga bulok na ipin, tapos merong mga hiwa-hiwalay, may tumutubong mga permanent at may gumagalaw na ipin, kaya tinatawag nating ugly duckling stage. Dito na po uusbong ang preventive stage kasi po ang preventive stage minsan mayroon kaming kunyari na natanggal ng maaga ang temporary molar ng bata, usually sa lower. Lagi pong nauuna ang lower na tumutubo sa mga bata. So, from 6 years old, usually, tutubo na yung first permanent molar. Ang first permanent molar, yan po ang kauna-unahang molar o ipin na walang temporary. Tandaan niyo yung mga kagapay. Tantawag po namin dyan, the 6-year-old molar. Kasi siya yung kauna-unahang walang, a permanent na walang temporary. So, to prevent that, para hindi magka yung alignment, hindi maapektuhan, minsan napapaagang mabunot yung temporary. So pag tumubo na yung first permanent molar, nako, pag napaaga ng bunot, ang temporary, usually nagdi-drift po ang permanent. So meaning, meron po kami pinapasuot na space maintainer. Yan po, tinatawag na po nating preventive stage. Kasi po, ang ipin po talaga ay nagdi-drift kasi kumakain tayo. Kapag mayroong space, maluwag, doon po pupunta ang ating mga ipin, lalo na kung hindi pa time. So yung matatanggalan po ang first permanent temporary molar mga 10 years old pa po. Pero 6 years old yung permanent na molar, nasa likod na po yun. Kung 7 years old pa lang, natanggal na yung temporary na molar, uurong po doon, masasaraduhan. So kapag hindi po na-maintain yung space, kumbaga, ang mangyayari po, pag tumubo na yung mga premolars and second molar, nako, ang salasalabat na sila. Kaya pinipreventive na po natin. Pag nangyari po from 12 years old, 13 years old at hindi nagpa-check up, hinayaan na lang matanggal ng kusa at tumubo yung mga permanent, ayan na po, meron na po tayong crowding. So ibig sabihin ng crowding, talagang yung mga ipin nila, katulad po nito, example lang po, ano? Ayan. Ito pong ipin na ito, meron na siyang crowding. So parang hindi na siya pantay. Ang mangyayari po dyan, ayan. So patong-patong na siya. So from 13 years old, ayan. Ang mangyayari po dyan, corrective stage na ang gagawin natin or corrective treatment. Pwede na po nating lagyan ng braces. Pero sa interceptive treatment po, from 7 years old, 8 years old until 10 or 12, meron po tayong mga removable appliance sa mga bata. Pero kapag mga 13, 14 na tumubo na ang hanggang second permanent molar, yan po ay kinakabitan na namin ng braces. So yan po, dyan lang po tayo darating. Kailangan ba talaga magpa-braces? Opo. Lalo na po sa Asia, no, sa Asia. Ang braces po, ang nangyayari po ay corrective na. So, nasungki na yung ipin ng mga pasyente, kaya nilagyan na sila ng braces. Wala pong ibang paraan para dumiretso, pero mamaya po, meron po, sasabihin ko sa inyo kung anong isa pang paraan na dumiretso ang ipin pero without wearing braces. O, sige, sasabihin ko na po. Ang tawag po naman natin doon sa restorative branch po ng dentistry, ang tawag po ay cosmetic dentistry. Hindi po ito yung parang makeup-makeup lang, ha. Ang cosmetic dentistry, kapag ang suki ayaw ng pasyente, kunyari siguro mga 30 years old na yung mga pasyente at ayaw nilang mag-braces, ginagrind po namin ng kaunti yung mga sungki na ipin. Tapos lalagyan po namin na it's either laminates or plastic jacket crown or even yung veneers. So pwede po yun without using. Pero yun nga lang po, inalter na natin yung enamel. Kinaskas na natin yung ipin para lang magkasya doon sa mga veneers, sa mga jacket crown, fixed bridge. Yun po yung isang way na hindi mag-braces. Pero ang pinaka-natural way of aligning your teeth is through orthodontic braces. Ayan. Ano nga ba ang mga edad? Mga ilan taon po? Nabanggit ko kanina, mga 12 years old pataas, pwede na pong mag-braces. Kasi tumubo na yung mga molars. Usually, first molar or even sa second molar, 13, 14 years old. Pwede na po yan. Kasi bakit po? Kasi inaantay natin minsan na mag-expand ang jaw natin. Sa upper jaw is yung maxilla. Kasi po, sa kababaihan po, sa mga batang babae, nag-i-stop po ang growth ng jaw at ng maxilla kapag sila ay nagkaroon ng kanilang PMS, kanilang monthly period. Pag nag-start na yon, dahan-dahan na pong titigil ang kanilang growth. At usually, mas aga ang babae. Kapag sa batang lalaki naman, usually, ang growth spurts minsan, 16, 17 years old, tumatangkad pa, nagbabago pa yung shape ng jaw. So, yun po yung medyo nahihirapan kami kasi late mag-develop ang jaw at maksila ng mga batang lalaki. Ayan. Pwede na po mag-braces from 12 years old, pero mas maganda po sana kung meron tayong preventive and interceptive procedure na ginawa sa kanila para mabilis na lang ang braces. Kasi minsan, kung matatanong nyo, Doc, nag-retainer naman ako, nag-expander ako before nung bata ako, bakit sungki pa rin? Lalo na kung hindi ka nag-expander, kung hindi ka yung removable appliance, sobrang sungki yan. Kung sasabihin nyo, doon na lang ako sa corrective stage, Doc, kasi magbe-braces din man pala ako. Oo, pero mas mahirap. Mas mahirap sa dentista at mas mahirap din sa inyong mga pasyente kasi sobrang sungki ng ipin. Mas malakas ang forces at meron kaming mga special appliance para lang mahila at dumiretso at tumuwid sa alignment ang inyong mga ipin. Ayan. Hanggang kailan ba? Ano ba ang demographic ng pwedeng mga taong magpa-braces? Usually po, ang braces kasi yung talaga nakadikit na siya sa ipin, ha? So usually mga 10, 12 years old, even up to 40 plus years old, as long, ito po ha, ito po yung criteria, as long as yung bone nyo ay matibay. So ibig sabihin, mataas pa yung bone nyo. Ulitin ko po ha, ang ating ipin ay hindi lang po nakatanim yan sa gums. Sa ilalim po ng gums, meron pong bone. Ang tinatawag po namin bone na yan ay alveolar bone. So ang alveolar bone, siya po talaga yung nag-hold sa ipin ng tao. Example po, itong ipin na ito, yan, papakita natin. Ito po, ito yung ipin. Tapos kung makikita nyo, dapat pink yan. Kasi cast lang po ito. Ito yung pink ng gums. Pero underlying or beneath ng gums, meron po siyang buto. Yun po yung alveolar bone. So, kanya-kanya po tayo ng density ng bone. Pag tinawag na class D density, ibig sabihin A, B, C, D, yung D, yun yung pinakamatigas na bone. Napakahirap pong hilahin. At i-correct po yun. Especially po, marami na akong mga pasyenteng mga Japanese and lahing Japanese. Napakatigas po ng kanilang buto. Mahirap pong hilahin. Kung napapansin nyo, kung may kakilala kayong mga artista na Japanese, makikita nyo lagi silang merong high canine. Yung kanilang canine ay laging nasa taas or karamihan sa kanila ay sungki. Ang alam ko sa culture nila ay hindi po basta-basta ini-straighten yun. Kaya karamihan na makikita nyo na Japanese na sungki ang ipin, natural po sa kanila yon. Usually, halos hindi po sila nagpapabraces kasi sa culture nila, ito ay hindi ko lang alam kung merong dahilan na pampaswerte o anuman, pero parang yun po ang explanation. Pero ang mga Japinoy na nandito na na-treat ko po sila, syempre gusto nilang dumiretso ang kanilang ipin. Pero mahirap po kasi matigas ang bone. Okay. Pwede bang magpa-braces ang adults? Oo naman, meron akong na braces 50 years old pero in-x-ray ko okay pa yung bone. Pero syempre nag-recede na ng konti pero okay pa. Pero the problem with sobrang adult na matagal mag-repair. So example po, ang mga batang from 12 years old to 18 years old, kapag hinila ko ang isang ipin papunta sa left galing sa right, in a few months lang nag-heal na po yung bone. Ang ibig sabihin po nun, kasi ayaw ng ipin niya doon eh. So, hihilahin mo siya sa tamang posisyon, syempre nagkaka-space po yun. Pero, habang mayroong space, pero kapag bata ka pa, ang bone ay sumusunod dun sa ipin. So, mabilis pag bata. Pero kapag nasa edad na lang 30s, 40s, medyo mahirap na pong matagal po mag-heal ang bone. Bakit ko sinasabing healing ng bone? Kasi po, ang movement, orthodontic movement, ito ay painful. Ito ay trauma. Kasi ayaw naman talaga ng ipin na magpagalaw siya. Pero dahil nga para maayos ang kanyang pagkagat at pagkain, iaayos natin siya sa alignment. So bakit trauma? So isipin nyo, hihilahin. Diinan nyo nga lang yung ipin nyo ng mga 1 minute, madiin ha. Masakit na po yun, lalo na kung hihilahin. Pero ang orthodontic forces po ay gradual po namin ginagawa. Kaya nga po umaabot ng 2-3 years ang treatment ng ipin. Kasi hindi po pwedeng basta-basta hilahin na lahat, biglain. May injure po ang bone, ang gums, at yung mamamatay po ang mga ipin. Kasi mapuputol po yung mga ugat o ligaments na nakakabit sa bone. So, mamamatay kapag bigla ang hila or malakas na force. Yan. Meron ba tayong iba't ibang klaseng mga braces? Ano-ano ba yung mga iba't ibang klaseng braces? Meron naman po, meron tayong ibang, ayoko na magbanggit ng brand, meron pong mga removable. Kasi nung araw, ang braces po ay fixed, which is ako, yun ang gusto ko, kailangan naka-fix. So, meron po tayong nauuso na removable. Every month, sinusukatan, tapos, para po siyang mouth guard. So, unti-unting inaayos po ang ipin nyo. Kapag nag-correct na ng konti, nag-move na, sukat na naman, tapos suot na naman kayo ng appliance. So, meron naman po tayong fix. Ang fixed orthodontics po ay yung dinidikit, nililaser namin yung mismong nakikita niyo yung mga bakal-bakal. Ang tawag po natin sa bakal ay brackets. So yung bracket na yon dinidikit po yon kasi minsan kapag removable appliance po ang ginamit para ma-straighten yung alignment ng ipin, minsan pag masakit ayaw nang isuot ng pasyente. So kapag naka-fix yun, syempre kahit masakit ng konti, eh hindi niya matatanggal yon. Talagang mas recommended ko ang fixed orthodontics or fixed braces kasi mas maayos ng orthodontist ninyo. Yan. Paano ba inaalagaan ang braces na ko? Sabihin ko sa inyo, ang pag-aalaga ng braces, when you have braces, isipin nyo before pa lang, wala pa nga kayong braces. Eh, kung tinatamad kayong mag-toothbrush, nagkaka-tartar ka agad. What more? Merong braces dyan. Prone po sa gingivitis, prone sa calcular deposits, o yung tartar, ang mga taong with braces on. Take time po. Lagi kayong mag-check kung medyo gumagalaw ba, or may umuusli bang wire, or may natanggal na rubber. So, yun po ang magiging responsibility ng pasyente. Kasi kami pong mga orthodontist, eh, siyempre, kung ano lang yun na andyan, yun ang gagawin namin. Pero kunyari, 2-3 months or even 5 months, hindi kayo bumabalik sa inyong orthodontist, makikita namin na ako, meron kami nilagay na rubber doon para humila, sobra na. Kasi, ibig sabihin, sumobra. Imbis sa gitna lang ilalagay, napunta sa left yung ipin. Ako, mas mahirap po yun, mga kaagapay. So, yung very frequent and religiously pumunta kayo sa appointment ng inyong orthodontist, eh sasabihin ko sa inyo, in less than 2 years, maayos po ang alignment ng inyong ipin. Meron ba po tayo isang klase ng braces? Meron po tayong sliding technique. So, yung appliance na yon, yung hindi gumagamit ng rubber, yung pasyente mismo ang maglalak, maglalagay ng wire. So, yun nga lang, medyo mahirap siya kasi minsan di namin nakikita, baka mali yung nagagawa nila. So, hindi rin po ako pabor doon. Talagang mas gusto ko, every month nakikita ko po ang mga pasyente ko. Unang-una lahat, alam kong hindi sila nagtutoothbrush, hindi naglilinis kapag ang gums ng mga may braces ay namamaga na at madaling magdugo. Ibig sabihin, nasingitan na po kayo ng mga pagkain. Ayan, mga kaagapay. Mamaya po, itutuloy natin ang discussion at syempre, ang inyong mga katanungan, sana masagot ni Dr. Marlon Abad ang inyong mga katanungan. Sa abot na aking makakaya, mga kaagapay, pipilitin ko po at talagang masagot natin lahat ng mga iyan. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan muna tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break po, susunod na po natin ang katanungan ninyo na nais ipakonsulta. Para sa mga katanungan, maaari kayong magpadala ng inyong questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
8: Habang lumalaki ang mga bata, dapat ay umuulad din ang kanilang mga kasanayan sa kalinisan ng ngipin at bibig. Pagdating ng edad na 3, tumutubo na ang lahat ng ngipin ng sanggol sa mga bata. Ang mga ito ay tinatawag na mga pangunahing ngipin. Ang mga ito ay nagsisimulang matanggal nang humigit-kumulang 6 na taong gulang. At doon nagsisimulang lumabas ang mga permanente o mga pangnasa hustog gulang na ang mga ngipin. Karaniwan sa mga permanenteng ngipin ay lumalabas pagsapit ng 13 taong gulang. Narito ang ilang tip para makatulong na mapanatiling malusog at matibay ang mga ngipin ng iyong anak simula sa 3 taong gulang. Una, gumamit ng fluoride toothpaste na singlaki ng 1 piso at tiyaking idudura ito ng iyong anak pagkatapos magsipilyo. Ikalawa, tiyaking magsipilyo ang iyong anak sa loob ng hindi bababa sa 2 minuto ng 2 beses sa 1 araw. Ikatlo, simulang mag-flow sa sandaling magdikit na ang mga ngipin o mas maaga pa para makatulong sa pagbuo ng magagandang gawi. Ikaapat, tulungan ang iyong anak na magsipilyo at magfloss at paalalahanan siyang bigyang pansin ang likod na bahagi ng kanyang ngipin. Ikalima, bumisita sa dentista bawat 6 na buwan. Ang health tips na ito ay hango sa dentalcare.com at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
6: Magandang hapon, mga kaagapay. Ang oras po natin ay 2:43 ng hapon. Yan, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ang discussion for this afternoon ay, are orthodontics braces for everyone? Tagalogin natin, ang pagbe-braces po ba ay para sa lahat? Kanina medyo nasagot ko na yan, ano? Pero hindi po para sa lahat ang mga braces. Karamihan pwede po. Example po ng ng hindi pwedeng mag-braces. Ang mga pasyente pong merong cleft lip or yung full na alam niyo yung sa Tagalog mga pasyenteng mayroong hair lip, yung bingot, ibig sabihin po noon even hindi lang po yung lip pati yung palate nila, cleft palate, kasi minsan iba po ang tubo. Ang kailangan po lang nila ay para makalunok, makakain, meron po kaming ginagawa doon. So, pero meron din na rin po ako naging pasyente na may complete talagang cleft palate para lang po umayos ng kaunti ang ipin, pero hindi po talaga totally. Pero may pagkakataon na pwede ang mag-braces ang mga may hair lip or hair cleft palate. Ang isa po ay may systemic disease kung ang advanced na po ang diabetes ng pasyente. Kasi ang mga pasyenteng mga diabetic po ay talagang yung bone nila medyo mahina, laging nagbi-bleed yung gums. Ang kailangan po muna ay ipagamot or ayusin ang kanilang diabetes. Kapag umayos na po ito ay titignan pa muna kung pwedeng mag-braces. Pero malaking porsyento na pwede po. Pero isa po itong parang red flag, kasi minsan po kung maayos nga yung ipin pero kumbaga high risk po sila na ang ipin nila ay gagalaw because of their condition. Okay. Okay, punta na po tayo sa ating mga questions na pinadala ninyo. Ayan. Question number one. Sabi niya, Doc, lagi akong nako-conscious sa smile ko pero sabi ng dentist ko, okay lang naman daw ang bite ko. Worth it pa rin po ba magpa-braces? Opo, kapag sinabi ng you have to really have faith sa inyong mga orthodontist or pagkatiwalaan ninyo po ang inyong orthodontist, kasi alam na alam nila kung anong problem. Kung yung smile ninyo ay medyo na naiiba, kasi because of facial asymmetry, ang sinabi, ang tawag po doon sa minsan tabingi ang smile or one-sided lang yung nakikita, yung isang lips lang, maybe because of the malocclusion or yung dahil sa position ng canine mo, kaya pag nag-smile ka, tabingi. So, pag sinabi ng orthodontist, oh, through braces, maayos siya, pagkatiwalaan niyo po sila. Worth it pa rin po yun. So, pareho, question number two, pareho kami ng sungki ng kapatid ko, pero ako lang ang inirekomendang mag-braces. Bakit po kaya? Okay, syempre po. Sa emergency po, usually, sino uunahin mo? Syempre, yung mga talagang naghihingalo na. Hindi ko naman sinabi naghihingalo yung pasyente mag-braces. Ibig sabihin, uunahin natin kung sino yung may severe. So, although magkapatid kayo, yes, at nakita natin na proven na hereditary po ang dental occlusion. Pero pwede namang hindi galing sa magulang ang namanan nyo or pwede sa lola at lolo. So, ikaw ang, it's your opportunity talagang. Take it as an opportunity na ikaw ang inuna. Kasi bakit? Kasi ikaw yung nakikitaan na may chance na umayos ang ipin or yung alignment mo. Question number three, sabi, matagal ko nang gustong magpa-braces pero sinabi ng dentist na kailangan ko munang gamutin ang gums ko. Ayan, bakit hindi pwedeng sabay? Ayun, uulitin ko po mga kaagapay. Kasi sa emergency situation, uunahin yung ano dapat importante. Although hindi emergency yung sa ipin mo, pero dahil nakikitaan namin magiging sagabal ang bleeding gums sa pagkakabit ng braces or sa pagtitreat ng pasyente na gusto magpa-brace kaso merong severe gingivitis. Ito po ay bleeding gums. So, kailangan po muna kasi po ang health ng ipin ay nagre-rely po sa condition ng gums natin. Kapag ang gums mo medyo bulging or parang medyo umbok or red na ang color ng gums mo, hindi po namin muna yan bini-braces kasi po lalo lang magdudugo. So, ayaw namin magkaroon kayo ng advanced gingivitis or anog, yung acute necrotizing ulcerative gingivitis. Ibig sabihin, advanced yun. Nagsasalita pa lang yung pasyente, nagdudugo na yung gums. Hindi po pwede mag-braces yun. Sagabal po yun. Question number four. Nung bata po ako, sabi kailangan ko na raw ng braces. Ngayong adult na ako, kailangan ko pa rin ba o baka nagbago na ang ngipin ko. Ito po yun, ano, progressive po ang malocclusion. Nung sinabing nung bata ka, kailangan mo na magpa-braces, so ibig sabihin, lumagpas ka na sa preventive stage, lumagpas ka na rin sa, or nasa interceptive stage. Ngayong adult ka na, ang tawag na po natin dyan, corrective stage. Kasi kung hindi ginalaw yan before nung bata ka, nag-worse po yan. Nasa corrective stage na po kayo. Pwede pa pong, at kailangan mo nang mag-braces. Okay. Question number 5. Ayan. Napansin ko na mas gusto ko lang magpa-braces dahil sa confidence kaysa sa problema sa ipin. Okay, valid reason na po ba iyon? Sa akin, hindi po valid reason yon. Ang having braces on is not for aesthetics only. Sa totoo lang, no? Sa Western country, kapag meron kang braces, ang tingin nila kaya ka nag-braces kasi pangit ang ipin mo. So dito lang sa Asia at sa Philippines, na kapag may braces ka, parang status symbol siya. Po, so kumbaga na-adapt mo yung ganong thinking na gusto mo lang na gusto mo maging in kaya ka nagpa-braces. Pero sa aming mga orthodontist, if you do not need to have braces, hindi namin ipipilit na mag-braces ka. Sa akin po, marami na pa akong tinanggihan kasi gusto lang nila ng syempre for aesthetic reason. Hindi po ako pumayag kasi sayang po. Ang ginawa ko na lang sa kanila ay yung Hollis appliance. Ibig sabihin, retainer. Ang ibig sabihin ng retainer, nire-retain na lang ang magandang alignment ng ipin. Kaya po ang orthodontic braces after po ng treatment, usually, or kalimitan talaga kailangan ng retainer. Kasi to retain na ang alignment na nagawa ng braces. Meron po akong kakilala na iba na hindi sila nag-retainer. Isipin niyo po, pagtanggal po ng braces tapos kain-kain ng kung ano, meron pong tinatawag tayong relapse. Babalik po sila ng konti, a few millimeters kung saan man sila galing. So meron po tayong tinatawag na relapse. Kaya kailangan you have to wear your retainers after braces, after orthodontic treatment. Ayan. Question number 6. May kaibigan akong halos pareho lang kami ng ngipin, okay? Pero siya pinayagan mag-braces at ako hindi. Ano pong posibleng dahilan? Marami na pong siyempre kadahilanan yan, ano? Kasi katulad ng nagtanong kanina, dun sa magkapatid, mas inuna siyempre siguro yung masungki. Kung ikaw, pwede namang baka meron pang dapat unahin doon sa kaibigan mo, katulad ng gingivitis. Baka meron siyang periodontitis. Ibig sabihin, because of yung accumulated na tartar or calcular deposit, kinakain kasi ng calcular deposit o yung tartar, yung makapal na semento. Kapag hindi kayo nagpapalinis, doon usually sa likod ng ipin o sa gilid ng ipin, ang ginagawa niya, ang nagre-recede po ang bone. So, uunahin po muna yun. I-treat bago ka magpa-braces. Ayan, mga kaagapay, salamat. Maraming salamat sa mga questions nyo. And hopefully, nasagot ko po lahat ng inyong mga katanungan. Ayan, mga kaagapay, magbe-break po muna tayo. So, napakarami natin kailangan i-discuss. Pero later on, pagbabalik po ang Doctors Online, muli po ako inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Aban.
9: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Health meditation.
11: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, ang kagalakan sa paglilingkod. Ang wika sa Filipos 2 verse 17, "Kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo." Ang kagalakan sa paglilingkod ay nagsasalamin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sa mga karaniwang historical drama na ipinapalabas sa telebisyon, mapapansin sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan sa mga dinastiya, lumalabas na walang ibang iniisip ang isang tagapaglingkod ng hari kundi ang mabigyang kaluguran ang kanyang Panginoon. Sukdulang

0: Hayag ni Pablo na dahil sa kanyang kagalakan, sukdulang iaalay niya ang sarili, alang-alang sa kagalakang nais niyang ibahagi sa iba. Ito'y isang malalim na kapahayagan ng kagalakan, isang malalim na manifestasyon ng relasyon sa Diyos, at sa kapatirang hindi alintana ang hirap, mabigyang lugod lamang ang Diyos at kapwa. Tayo ay manalangin. Panginoon, tanggapin mo ang aming paglilingkod na may kagalakan, anuman ang aming pinagdadaanan para rito. Dalangin ko ang mga nakikinig na ikaw ang magpagaling, magbigay ng kanilang pangangailangan, at mag-ingat sa kanila. Salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa buhay, at pag-iingat sa bawat isa. Tinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Malocclusion. Ito ay maling pagkakatugma o pagkakahanay ng mga ngipin at panga. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lang sa Doctors Online.
3: Hello, good afternoon mga kaagapay. Nandito po tayo, nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. Bati po muna tayo, binabati ko po si Net Cruz, good afternoon. At binabati ko po si Marsha Cheryl Abad Fat. Oy, kilala ko ito. Mariche is watching. So hope you have a good afternoon at may natutunan po tayo sa hapong ito. Ang clinic ko po ay matatagpuan po dito sa Muntinlupa. Dito sa Block 2, Lot 30, Bud Street, Villa Carolina 1, Muntinlupa. At ang aking number ay 0917-961-3558. Mga kagapay, ako po ay magbibili ng magandang solusyon para po sa ating magandang smile. Huwag niyo kong kakalimutan. Siyempre, kapag kumain tayo, huwag ka agad mag-toothbrush. So after mga 15 to 20 minutes, tsaka na lang tayo mag-toothbrush para meron po kayong natatanggal sa pag-toothbrush. At huwag masyadong madiin mag-toothbrush. Huwag kakalimutan, mga kaagapay, yan po ang bilin ko sa hapong ito. Okay, salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo namin mga kaagapay. Salamat kay na Phil Lagtapon, Reggie Villena, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shira Gabornes at RTV team at ang ating mga interns sa hapong ito. Thank you rin sa ating broadcast engineers at sa Bukawe Transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays 2:15 PM to 3 PM. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
1: Himpilang
5: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa'yo ka-agapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka ka-agapay ngayong maulang Martes? Ikaw ba ay nakapag-sabaw na?
2: Yun talaga yung bungad.
0: Oo, yun talaga yung bungad. Kagapay, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms, sa Facebook, sa YouTube, maging sa ating 702DZAS mobile app. Hello po sa inyo. At i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. Nasaan ka man nanonood kaagapay, kung ikaw ay team FB or team YouTube, iwan nyo na ang inyong mga pabati at pa-shoutout sa ating comment section para mabati po namin kayo real time. At gaya nga ng sabi ni Kayla, update nyo kami ha kung kayo ay nakapagsabaw na. Kayo ba'y nakapag-merienda na?
0: Yes.
2: Ano ba ang craving nating klaseng sabaw, Kayla?
0: Gusto ko ng hot pot.
2: Wow! Ang shala naman ng hot pot.
0: Di ba pag ganito maulan, ang sarap ng mga ganong pagkain.
2: Oo. Ako gusto ko sopas. Pero kaninang umaga lang yun eh. Yun yung almusal ko. Brunch na nga eh, actually.
0: Oo.
2: Sopas, di ba? Ikaw hot pot.
0: Hot pot diba? O kaya samgyup. Pero sabi ko nga kanina kay Ab, pero siguro beef noodles.
2: Doon sa accessible, no? Yung mabilis ng bilhin. Oo,
0: yun
2: diba?
0: Pampecha de peligro. Yan, kagapay, kayo po ano ang merienda nyo ngayong maulang Martes. Mm-hmm. Pero binati na ni Ab ang ating team online. Eh, babatiin ko rin ang mga team radio natin. Mm-hmm. Hello po sa mga kagapay nating nakatutok sa radio via 702 DZAS AM band, maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Hello, hello po sa inyong lahat. Ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh samahan nyo nga po kami sa ating kwentuhan ngayong Martes. Mm-hmm. Dahil dito po sa IU Tuesday Edition, eh lagi po tayong merong pinagpipilian.
2: Yes.
0: Kung sabaw o kape.
2: Oo. Pero para mas trip ko ngayon, magsabaw.
0: Magsabaw, no?
2: Oo, diba?
0: Kuya Nat, sabaw.
2: Baka anime.
0: At kagapay, welcome din ang iyong kasagutan sa ating question of the day. Mm-hmm. Na, naku, usaping decision making tayo today. Kagapay, kapag ikaw ay may desisyong gagawin, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali.
2: Ayun. Feeling ko madadalian yung mga kaagapay natin pumili dito,
0: yes,
2: sa dalawang pagpipilian nila ngayong hapon. So ulitin natin ang ating question of the day, kaagapay. Kapag may desisyon kang gagawin, ikaw ba ay team susundin ang tama or team pipiliin ang mas madali? Ayan. So iwan nyo lang, kaagapay, ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At update nyo na rin kami, kumusta po ang weather. Grabe yung weather, no? On-off yung ulan. Parang hindi ko na maintindihan. Kahit kanina nung on the way kami, no, papasok talaga, sabi ko, biglang araw, tapos maya-maya, konting minuto, papatak na naman ang ulan. Oh. Diba? May rainbow pa nga ako nakita.
0: At ngayong pauwi na.
2: Oo. Nakasent na ulit yan, maya-maya. Ibubuhos na naman yan. So, kaagapay, stay dry po. Ingat po kayo, especially sa mga kaagapay nating nakikinig, no? Yung mga nagda-drive. Ayan. Extra patience po ang inyong baunin ngayong hapon. Kasi talaga, no, sumasabay din yung ano eh, yung heavy ng,
0: yes,
2: traffic kapag maulan. So, yan. Ingat-ingat po.
0: Ingat po kayo. At maging sa mga kaagapay natin na nagtatrabaho at ginagawa tayong backyard,
2: yes,
0: habang sila ay nagtatrabaho. Gaya ng ano, mga kasamahan ko dati sa City Hall ng Carmona, eh nagpapa-shoutout yung Treasury Department ng City Hall ng Carmona, Cavite ay nagpapa-shoutout. Hello po, happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagtuto kay Ate Arlene. Hello po, happy listening po at kamusta po kayo dyan sa City Hall ng Carmona.
3: Hello po!
2: Yes, ito rin, bumabati rin sa ating ongoing streaming si Kuya Epifanio Salvador. Good afternoon daw. At syempre, talagang walang mintis ang kanyang pag-share sa ating ongoing streaming habang nakikinig din siya sa PM Radio. Ayan, hello po sa inyo. Maging si Ate Raquel Nablo. Ayan, happy Tuesday din po sa inyo and happy listening.
0: Hello, hello po. Syempre, ang ating soaking kagapay mula sa UK, si Kuya Vincent Garcia ay nag-good afternoon na rin sa atin. Yes. Sabi niya, malamig daw na umaga.
2: Uy, malamig.
0: Katatapos lang daw niyang mag-breakfast, ang kaya daw ulam ay, wow, grilled chicken and lamb biryani.
2: Ay, wow, grabe.
0: Naiya yung beef noodles ko.
2: Naiya yung mga kine-crave nating mga ano lang, no, sabaw-sabaw. Oh, oh. Ang almusal ni Kuya Vincent ay grilled chicken. At wag ka, lamb.
0: Biryani. Pakibato naman ito dito sa Pinas.
2: Kung pwede lang eh, no? Oh. At ito, syempre bumabati ang iyong mommy. Ayan, hello po, Tita Aleli Escalante. Blessed afternoon din po sa inyo.
0: Ano
2: po?
0: Alam mo kung nasan siya ngayon?
2: Nasan siya?
0: Nasa parlor.
2: Wow!
0: Nagpapa-highlights.
2: Syempre naman, pamper day. Diba? The serve.
0: Oo nga. Hello, mommy.
2: Hello po. At si Ate Len Agdon Reyes, bumabati na rin ng makulimlim na hapon sa atin at listening siya from Palayan, Nueva Ecija.
0: Hello po. Ayon. Diyan sa mga kaagapay natin from Nueva Ecija. Ito naman si Dim Quito. Ay, mula sa Marinduque. Mm-hmm. Ay, bumabati na rin sa atin. Ay, dun daw mainit.
2: Uy.
0: At pabati daw dahil birthday niya ngayon.
2: Wow!
0: Happy birthday!
2: At syempre, huwag na rin natin kalimutan batiin. Oo. Ang ating malapit. Nakaagapay, di ba? Ayan, happy birthday kay Kael Garcia. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo.
0: Totoo. Pero kanina, bago mag-broadcast, sumilip siya dyan sa pinto. Sabi niya, Kayla, kain ka pa ng cake? Sabi ko, sabaw sana eh.
2: Baka naman magpasabaw ka, Kael.
0: Oh, happy birthday, Kael.
2: Happy birthday. At eto, si Ate Lolit Maliari Adia. Ayan. Sabi niya, good PM daw sa atin sa Team Radio. Team Radio daw siya.
0: Wow.
2: Pero sumilip lang daw siya dito sa ating ongoing streaming. Diba? Para daw makita tayo. Grabe naman. Thank you po.
0: Thank you po.
2: At eto, ang merienda niya ay hot tea and corned beef sandwich from Taytay. Ayun. Dahil maulan daw sa kanila. Ayun. Ang galing naman. Corned beef. Ang sarap pa naman ng corned beef kapag may, ano ba, repolyo. Ayan, tas patatas. Tas may sabaw.
0: Yeah.
2: Wow.
0: Sinusundan tayo ng sabaw.
2: Yan nga eh. Team sabaw for today.
0: Ito naman. Nag-hello na din sa atin si Kuya John Makabanti Franco at maging si Ate Sonia Eusebio Casera ay nanonood daw siya ngayon from Norzagaray Unchangeable God Commission Church. Shoutout daw kay Pastor Diomedes at kay Pastora Tess Jose. Happy listening po sa inyo.
2: Ayun. At syempre ito pa, isa sa malapit din natin kaagapay, no? Shoutout natin si Brian De La Cruz. Ayan. Ayan, Brian, binati ka na namin.
0: Baka may pasabaw.
2: Baka ikaw yung merong pasabaw sa amin.
0: Hello, Brian. At si Sir Warren Serrano ng DTI.
2: Uy, hello po.
0: Ay, nagpapa-shoutout sa atin. Mm-hmm. Hello po, Sir Warren. Kumusta na po kayo? And happy listening po.
2: Ayan. Good afternoon po. At syempre, bumati din at napadaan sa ating ongoing streaming ang mommy ng ating kaagapay na si Shaira Gabornes, si Mommy Vicky Colandog Gaborne. Sabi niya, happy rainy Tuesday afternoon. Ayan, katatapos lang daw maglaba kahit umuulan. Ayan, listening daw siya sa kanyang PM radio. Ay, oo, no? Kahit umulan or maaraw, walang makapipigil sa mga labahan. Diba?
0: Happy listening po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagpapadala ng inyong mensahe at pabate. At huwag po ninyong kalimutang sumagot sa ating question of the day. Kapag may decision ka, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali. At sa ating poster na ipinost natin kaninang morning ay ilan na rin ang nakikisagot. Yes. Una na dyan, si Ate Fia Mac. Sabi niya, "Hi everyone." Ang sagot daw niya ay susundin ang tama.
2: Ayun.
0: Share mo naman, Ate Fia Mac, bakit?
2: Ayun nga.
0: Bakit?
2: Hello po. At ito rin, ang lagi nating suki na sumasagot sa ating mga question of the day, si Ate Guy Santos. Sabi niya, at ang kanyang sagot ay susundin ang tama, mahirap nang magkamali pag madalian. Ay, totoo po yan, di ba? Kapag talagang ang mga bagay na minamadali, eh madalas tayo talaga nagkakamali.
0: Yes,
2: diba?
0: Totoo.
2: Kaya kailangan talagang paglaanan ng oras, no? Idulog sa Panginoon kung ano ang tamang gawin, no? Ayun. No? No? Para nag-sermon eh, no? No?
0: Ito naman si Kuya Vincent Garcia ay may pahabol na kasagutan sa ating QOTD. Mm. Pag may desisyon ako, susundin ko ang tama, hindi bali ng matagal, basta maayos, kesa naman madali, tapos hindi naman maayos. Uy. Totoo, no? Slowly but surely.
2: Ay, wow! Hashtag slowly but surely. Haba eh, no? Totoo, diba? Kasi talagang pag minamadali mo ang mga bagay eh, madalas tayo nagkakamali. Mm-hmm. At ito si Ate Lori Santo, sabi niya, "Hello ka Agapay, ang desisyon ngayon ay magiging gabay daw kinabukasan, kaya't mahalaga na pag-isipan itong mabuti." Diba? Mabuti man o masama ang epekto, yon. Mas mabuti siguro humingi tayo ng payo sa mga may karanasan na para malawak daw, no? Para sa mas malawak na paliwanag. Ayun. So, hingi din tayo ng counsel sa mga pinagkakatiwalaan nating mga tao. Especially, yung alam nating hindi tayo ilalayo sa katuruan ng Lord, diba? Higit sa lahat.
0: Totoo. Totoo yan. Na, eto, parang same ng kasagutan ni Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, ay gagawin niya daw yung tama at ayon sa wisdom and knowledge na hiningi mo sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer para daw ilid tayo sa tamang gawain.
2: Ayun.
0: Amen. Thank you po, Kuya Epifanio.
2: Thank you po. Si Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, tama, syempre. Oh, diba? Ganun din si Saison Trias Antonio, 'di ba? Ang sagot niya ay tama. Oh, may ganun ba?
0: Para yung ano, yung sa disappointed.
2: Tama. Disappointed. Tama.
0: Ginawan.
2: On air talaga 'yan, no?
0: Okay. Ito naman. Si Ate Leeds Eguia ay team susundin ang tama, maging si Ate Lulu Harabes Tapleras ay susundin din daw ang tama.
2: Ayun. Ganun din si Ate Sher G. De La Cruz, sabi niya, susundin ang tama kahit na mahirap, 'di ba? Thank you so much po sa inyong mga kasagutan.
0: Totoo naman, no, na minsan kung ano pa yung tamang gawin, yung pa yung mahirap gawin.
2: Oo.
0: Diba?
2: Diba, yun pa yung parang ang daming, ang tawag dito, sa challenges. Oo, na parang mapapaisip ka, oo nga, tama nga ito, pero bakit ganun? Parang ang daming hadlang, ang daming challenges. Pero minsan kasi, diba, nag-go or dumadaan tayo sa mga ganong pagkakataon para din, alam mo yun, maprun tayo or baka kasi may pinifix o may inaayos ang Lord sa character natin.
0: Yes.
2: Diba? Totoo. Kaya makikita natin yung advantage ng pagdaan sa mga challenges eh, sa mga ganitong pagkakataon.
0: Totoo. Agree.
2: At ito sa ating YouTube channel, oh, hindi nagpapahuli.
0: Wow.
2: Si Ate Rochelle De Feo, sana tamang pronunciation ko. Sabi niya, pabati po sa Andaya family from New Zealand.
0: Wow!
2: na-imagine ko yung scenery dyan sa New Zealand.
0: Yes.
2: Na may mga kabundukan, tas may baka.
0: May baka.
2: Diba? Ganun yung usual premise pag gano eh. New Zealand, diba?
0: May baka.
2: Tapos yung corned beef. Tapos sabi niya, at sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, gawin ang tamang desisyon para maging madali at hindi komplikado ang buhay. Ay, oo nga, no?
0: Nga naman.
2: Minsan kasi yung mga desisyon natin din yung nagpapahirap sa atin.
0: Yes. Oh. Yung mga desisyon natin yung magpapahamak pa sa atin.
2: Oh. Diba? So talagang kailangan natin ng wisdom from the Lord, diba? Hihingi tayo bago pa man din tayo gumawa ng action.
0: Totoo. Ito si Ate Sharon Thomas. Mm-hmm. May daan na inaakala ng tao na matuwid, ngunit sa huli ay humahantong sa kamatayan. Mm-hmm. Kaya daw, mas mabuting piliin ay yung tama, kahit hindi ito yung pinakamadali.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Totoo naman, talaga minsan ang hirap gawin ng tama. Pero, diba nga, ang reality ay, hindi naman porket ginagawa, I mean, hindi porket mahirap siyang gawin ay hindi na natin gagawin.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, dapat pa rin ay gagawin yung tama.
2: Oo.
0: Parang alam na yung ano, sagot.
2: Oo. Parang hindi napipili mga kaagapan natin. At ito, sa ating ongoing streaming, si Ate Nelia Palma. Ayan, hello daw. Sumilip lang daw siya sa ating ongoing streaming para tayo ay makita. Ay, thank you so much.
0: Salamat po.
2: Sa inyong pagdaan.
0: Si Ate Che Cordero Nugas. Hello po, good afternoon. Ay, nanonood mula sa Masbate.
2: Ayun.
0: Layo, Masbate.
2: Oo, diba? Kamusta po weather dyan sa inyong lugar? Ingat po kayo. Si Ate Teresita Tess Alonzo Dulay. Sabi niya, hello po. Good afternoon po. Team Radio po kami. At avid listeners po kami sa radio. At ang kanyang piniling sagot sa ating question of the day ay, ako pipiliin ko ang desisyon na tama para walang pagsisihan sa huli. Ayun, salamat po. At syempre, nagpapa-shoutout din siya sa lahat daw na nakikinig sa radyo. Kay Sia at Rona. Ayan. Love you all and happy birthday daw kay Kael Garcia. Ayan. Hello po.
0: Salamat po.
2: Thank you po.
0: Thank you daw po, sabi ni Kael.
2: Yes.
0: Ito naman si Ate Isabel VS. Ay, nag-good afternoon sa atin. Lagi daw siya nakikinig sa atin habang, wow, habang nagpipainting.
2: Ay, wow. Wow. Ang galing naman.
0: Fantasy ko to mag
2: Fantasy. Alin yung makinig sa atin habang nagpipaint. Ang galing naman po ng concentration level ninyo. Buti hindi po kayo nadidistract sa amin.
0: Sige po, tatahimik ko. At sabi niya pa, shoutout daw yung kanyang anak na si Paul.
2: Ayun.
0: Day off niya ngayon sa JCKL Church TBBG. Sa Dasmarinas. Hello po, happy listening po sa mga kaagapay natin dyan from Cavite.
2: Hello po sa inyo and happy listening po. Update niyo po kami ha, pag natapos na po yung inyong painting. Si Ate Marites Yasay, sabi niya magandang hapon at syempre in-update din niya tayo kung ano ang kanyang merienda. Kamoting kahoy.
0: Wow.
2: Pwede ba? Nakakabusog yan, mabigat yan sa tiyan. Lalo na, syempre, nakakabusog talaga pag mainit.
0: True. Oo. Tapos, sinasawsaw yan, di ba? Tama ba? Oh, sa asukal.
2: Sa asukal, yes. Oo. Pero iba yata, hindi yata trip na may asukal siya. Gusto lang kainin as is.
0: Oo. Diba? Siya lang. Siya lang. Ito naman, si Ate Cory Kalingasan ay nagbumabati sa atin ng maulang hapon. Maging si Kuya Leo Gracilia ay nage-hello din sa atin. Hello Ayun. Din po sa inyo.
2: Hello po and happy listening po sa inyo. Si Kuya Eds Gavino, sabi niya hello daw. FB listener daw siya from Abu Dhabi. Ayan. Ang lakas daw maka-throwback every time down nag-on air ang 702 DZAS. Oy, hello po sa inyo.
0: Hello po sa inyo. Ito naman si si Minda Lopez. Mas maganda po ang tama pag madali, lalo katatagal kasi uulitin mo ulit kapag nagkamali. Ang saya pa sa oras.
2: Oo.
0: Oo nga naman.
2: Diba? Apakahirap nun. Yung parang
0: back to zero ka.
2: From scratch ka ulit. Oo. After mo ginawa. Kumbaga, ang dami mo nang ginawa, no? Pero sa bagay, usually kasi mga madadaling route, eh, ano
0: mas
2: yan,
0: mabilis
2: talaga. Mabilis. Pero hindi mo sure.
0: Mm-mm,
2: diba? Kata. Totoo. At ito si Ate Susana sa Libya Corsilies. Ayan. Sabi niya, good PM, watching daw siya sa Quezon City. Hello po sa inyo. Si Ate Evelyn Jose, always listening daw siya. Araw-araw yan, ha. Nakakatuwa naman. Thank you po and God bless din po sa inyo. Salamat po sa inyong palaging pag-tune in sa DZAS.
0: Ito naman si Kuya Oscar Maliari. Yoo! Hello daw sa mga sister. Para daw sa kanya ay laging tama ang kanyang pipiliin. At kanya daw merienda ay palabok.
2: Wow.
0: Na merong maha blanca.
2: Ay, wow. Palabok na may maha blanca. Very birthday party.
0: Oo nga eh.
2: Parang may pumapalakpak sa
0: parang
2: sa control.
0: Parang gustong maano. Gustong sabihan na magpamerienda.
2: Oo nga eh. Kael, magpasabaw ka naman.
0: Kael, magpasabaw ka naman, Kael.
2: Magulat ka, oh. Bilang tayo na tig-iisang beef noodles.
0: Ay, pwede, oh.
2: Iluluto nga lang.
0: Tapos magpakape pa.
2: Oo. Oh, oh,
0: diba? Wag na, Kael. Ito naman, nakakahiya. Pero sige.
2: Talaga on-air nagparinig, eh, no?
0: Yan ka, Agapay. Patuloy po ninyong ipadalang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Kapag may decision ka, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali. At habang kayo po ay nag-iisip at nagtatype ng inyong kasagutan, we will take a short break po muna. Para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung team online ka naman, ay mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang, Kagapay. Magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Para laging inspired, tumutok sa Inspirations Unlimited. Ito po si Glycy De Castro, ang inyong kapatid kay Kristo.
1: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
2: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
0: And Kayla Escalante, kaagapay ang ating QOTD. Kapag may desisyon ka, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali.
2: Ayun. At eto na nga, patuloy tayo sa pagbabasa ng mga kasagutan ng ating mga kaagapay. Ito may humabol sa atin sa poster, si Kuya Jasper Bautista. Sabi niya, "Of course, susundin ang tamang direksyon sa buhay. Basta kasama natin si God always."
0: Amen.
2: Hashtag always.
0: Ito naman si Ate Trinidad Villa. Maulang hapon daw. Nakikinig daw siya sa radyo at pasulpot-sulpot sa FB Live. Ang kasagutan niya sa ating question of the day, mas magandang piliin ang tama at palaging idulog sa Panginoon.
2: Amen. At si Kuya Oscar Hokar Maliari, sabi niya, "Lagi ako nakikinig sa inyo. Marami akong natututunan at nagiging mabuti, no? Masayahin kayo palagi. Nakakasaya ng puso makinig sa inyo. Almost 10 years na akong nakikinig sa 702 DZAS. God bless sa lahat." At siya ay mula sa Paco, Manila. Ayan. Thank you so much po, Kuya Oscar, sa inyong palaging pakikinig sa DZAS. And praise God po dahil patuloy ginagamit ng Panginoon yung mga programs po ng DZAS para sa kanyang kapurihan.
0: Amen. Ayan. Salamat po, Kuya Oscar, sa inyong pagtutok palagi. Yes. Ito naman si Ate Minda Lopez. Ang merienda daw niya ay maruya.
2: Ay, wow.
0: Uy, sarap.
2: Ang tagal ko hindi nakakakain ng maruya. Ang madalas kasi ay banana cue.
0: Banana cue, tsaka diba? Turon.
2: Oo, yan ang madalas natin makita. Maruya, bihira.
0: Bihira siya. Hello po, Ate Minda. Binabati rin niya ng happy birthday. Ayan. Si Kael. Siya naman daw ay sa August 31 ang kanyang birthday. Happy birthday po at pinapabati niya ang mga kapatiran from Merciful God sa Magalang, Pampanga. Happy listening po sa inyong lahat.
2: Yun. Thank you po. Si Ate Maria Lourdes Gama Bonifacio, magandang hapon daw. Pa-shoutout daw sa kanila, no? Sa Batch 82 ng GMATS. At maraming salamat daw. Ayan. Happy listening po sa inyong lahat.
0: Hello po. Happy listening. Si dito naman sa ating PM.
2: Yes.
0: Oo, marami na ang sumagot sa ating PM, si Ate Maria Santos. Susundin daw niya ang tama.
2: Yun.
0: Hindi naman laging madali ang paggawa ng tama. Minsan mas matagal, mas mahirap, at mas marami kang kailangang isakripisyo. Mm-hmm. Pero sa huli, mas gusto kong magkaroon ng tahimik na konsensya kaysa sa panandali ang ginhawa. Natutunan ko na ang tamang desisyon kahit mahirap sa umpisa, madalas sila rin ang nagdadala ng tunay na kapayapaan.
2: Mm-hmm. Diba? Nakakatuwa naman yun. At pwede natin panghawakang truth yun, no? Na yes, may mga pagkakataon na challenging sa mga panahon na to. Pero tandaan natin na everything will be worth it kapag ginawa natin God's way. Mm-mm. Diba? Hindi our way or my way. Hindi po tayo kakanta ng my way. At ito si Ate Pia Reyes, sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, "Susundin ko ang tama. Totoo, hindi siya laging madali at minsan mas matagal pa ang proseso. Pero mas gusto ko nang mahirapan ng kaunti kaysa magsisi sa huli dahil alam kong ginawa ko ang tama."
0: Oh, mm-hmm.
2: diba? Everything will be worth it in time. In God's time.
0: Yes. At least nung wala kang ano, wala kang pagsisisihan kung tama yung pinili mo. Kasi hindi man, kasi amin natin, hindi naman palaging maganda yung resulta. Pero at least ginawa mo yung tama at alam mong nalugod ang Panginoon.
2: Totoo.
0: Diba? Mm-hmm. Ito naman si Kuya Joshua Reyes, tama rin daw ang pipiliin niya. Dati, aminado akong minsan pinipili ko ang mas madali para matapos na agad ang problema. Pero ilang beses na rin akong natuto na ang shortcut, minsan ay nagiging dahilan ng mas malaking problema sa huli. Mm-hmm. Kaya ngayon, kahit mas mahirap yung tamang desisyon, iyon na yung sinusubukan kong piliin. Mm-hmm. Oo nga naman, minsan band-aid solution lang yung madalian, diba?
2: Oo, diba? Talagang minsan pa, yung mga madadaling pinag-decisions na walang pinagbasihan masyado, eh, usually talaga nagpe-fail yan, diba? Kaya talagang kailangan, piliin natin yung tamang daan.
0: Yes!
2: At ito, si Princess Leia. Oh, nabasa ko na yung pangalan niya. Natatandaan ko kasi. Ayan. Si Princess Leia Espejo Palanqui. Sabi niya, good afternoon. At nag-share siya, no? Update siya ng merienda niya ngayong hapon. Lumpiang gulay at buko. Ay, masarap naman, lumpiang gulay. Lalo na gusto ko rin yung pag yung lumpiang sariwa, tas maraming sauce, yung peanut sauce. Ay, sarap. Tas mainit.
0: Sarap.
2: Wala na ba yung pinariringa natin
0: wala
2: dito?
0: Wala na eh, umalis na.
2: Ayun, hello po. Sino
0: happy
2: pa?
0: Listening po. Ito naman sa ating Facebook Live. Si Kuya Boyet. Etrata, mas laging piliin ang tama dahil yan ang gusto ng Panginoon. Mm-hmm. God bless daw sa DZAS. God bless din po sa inyo at salamat po sa inyong pakikinig at pakikipagkwentuhan.
2: Yes, si Ate Felma Kula Tigbaw Rama. Sabi niya, good afternoon, listening from work here in Qatar. At ang kanyang brunch, ang kanyang breakfast / lunch ay tosilog at kutsinta. O yun.
0: Charot.
2: At ang kanyang sagot sa ating question of the day ay susundin ko po ang tama kahit matagalan dahil waiting is blessing. Oo. Diba? So talagang pag ano lang talaga, susundin natin ang tama. Gagawin natin ang tama.
0: Yes. Palaging piliin ang tama.
2: Yes. Hashtag tama. Alright. Sino next?
0: Si Kuya Cipriano Balatibat ay bumabati sa atin ng good afternoon. Yun. At may pahabol si Ate Felma Rama. Hmm. Pinapabati niya ang kanyang anak na si Zach Harel Rama.
2: Yun.
0: Ng 12th birthday.
2: Wow.
0: Niya. Taas.
2: Birthday!
0: Happy birthday, Zach!
2: Ayun. Ano handa ni Zach? Para makikiyan
0: eh. Tapos yung pinaglagyan, dumidikit yung icing ng cake. Di ba ganun dati?
2: Tapos yung uso pa, no? Di ba pag birthday yan? Ewan ko anong panahon namin. Parang tanda na. Yung may cabbage, tapos yung... itutusok mo yung hotdog ba yun?
0: Oh,
2: basta hotdog on stick na may marshmallow.
0: Yes.
2: Diba? Panalo yun. Mm-mm. Pero parang feeling ko wala na yata ngayon.
0: Wala na masyado, no? Oo, tapos yung juice, ilalagyan ng juice, yung babasagin. Tapos sasandukin, di ba?
2: Mga once a year or twice a year lang lumalabas yun. Kaya pag yun nilabas ni mama mo sa iyong birthday, ibig sabi special ka.
0: Special. Orange juice yun. Na may apple pa minsan.
2: Alam na alam eh. Oh.
0: Happy birthday po sa mga nagba-birthday. Meron po ba kayong hotdog with mouse?
2: At ito, si Ate Susana sa Libya Corsilies. Sabi niya, for me, pipiliin ko pa rin ang tama kasi the truth will set us free. At si Ate Guy Santos, yan din ang niluluto ko ngayon. Lumpiang sariwa. May nakita kasi ako video.
0: Wow.
2: Magluluto ng fresh or nagluluto ng fresh lumpia na, ayan, anto? Nag-crave. Nag-crave tuloy ako. Ang galing naman ni Ate Guy Santos. Nakita niya lang, oh. Tapos instant lulutuin niya na. Diba?
0: Sana. Nakita ko lang din sa iyong hotpot kanina. Sana mamaya.
2: Nandiyan na.
0: Nandiyan na sa araw.
2: Pag-pray natin yung hotpot mo, Kayla. Hotpot.
0: Bago matapos ang araw. Thank you po, Ate Guy Santos. Si Ate Maria Lourdes Bonifacio ay may pahabol na kasagutan. Decision making daw kung money matters, pipiliin ko yung madali, hindi ko na kasi kailangan yung long term na process. Example daw sa pag-iipon, pag-invest at negosyo. Pero kung sa decision sa ibang aspeto, kailangan palaging tama kasi nagiging madali ito lalo kung kalooban ng Panginoon. Salamat po, Ate Maria Lourdes.
2: Thank you po. Si Kuya John Chris Falguera Antor. Uy, nakakatuwa naman. Pinapabati niya ang kanya mga fur baby. Aso niya na si George at Nika. Ang cute naman ng names ng inyong mga aso.
0: Arf, arf.
2: Arf, arf.
0: Kasi manapapati. Arf, arf.
2: Pinapa-shout out ang kanilang mga fur baby. Hello, hello. Ito si Ate Ruby Clet. Sabi niya, good afternoon. At mas gusto ko ang signal ni Lord. Ayan. Kung mag-go, mag-go siya. Kasi prayer is the best. At siya'y nakikinig sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose, Del Monte, Bulacan.
0: Hi,
2: at maulan daw sa mga oras na ito, no? Pasumpong-sumpong daw ang ulan doon. Ayan. Stay safe po and stay dry, Ate Ruby Clet.
0: Ingat po kayo.
2: Mm-hmm.
0: At ito si Ate Felma. Salamat daw. Kasama daw siyang nakikitawa sa atin.
2: Oh.
0: At si Ate Ruby Clet may pahabol na kasagutan. Tinapay daw ang kanyang merienda. Isasaw-saw daw sa kape.
2: Ayan.
0: Ang sarap din.
2: Oo nga eh. Diba lalo na kapag yung pandesal ay galing sa Pugon.
0: Yes.
2: Yung freshly baked.
0: Totoo.
2: Ay, grabe, panalo. Ito na naman tayo. Ba't ganun? Pag tuwing ano tayo, no, nasa Eren, no, talagang doon tayo nagka-crave.
0: Doon lumalabas yung mga gustong kainin. Salamat, Ate Ruby Clet.
2: Thank you po. At balik tayo sa mga PM sa atin. Si Ate Darlene Castro. Ito, may pag-amin siya, Kayla. Sabi niya, aaminin ko. May mga pagkakataon talagang natutokso kong piliin ang mas madali. Pero kapag iniisip ko ang magiging epekto sa akin at sa ibang tao, bumabalik pa rin daw siya sa tamang desisyon. Oh, yun naman din yung mahalaga, no? Kumbaga, may ano, may pag-amin na may mga ganito siyang challenges, no? Na dadaan siya sa mga ganon. Pero at least, 'di ba, nare-realize niya na pwedeng may maging epekto sa kanya or sa ibang tao yung magiging desisyon niya. Kaya kailangan niyang piliin pa rin yung tama no, sa huli.
0: At kung magkamali man, itatama.
2: Yes, kagaya sa maitama ang mali. Mabati ang mabuti, maitama ang mali. Alright, sino ba?
0: Si Angela Cruz.
2: Ayan.
0: Susundin ang tama. Hindi dahil hindi dahil perpekto ako, kundi dahil gusto kong matulog sa gabi na walang guilt.
2: Oh, yeah.
0: Minsan kasi ang pinakamahirap na desisyon ang may pinakamagandang resulta. Mas gusto kong mahirapan ngayon kaysa magsisi habang buhay. Oo nga naman.
2: Totoo yan. Mahirap talagang ano eh, matulog kapag alam mo yan, may alinlangan. Diba? Na para may gumugulo sa isip mo, hindi ka makatulog dahil doon sa naging desisyon mo, minadali mo. So iba talaga ang kapag susundin natin ang tama, 'di ba? At ito si Ate Leia Reyes. Sabi niya, "Team, tama ako." Ayun, sabi niya, "Kasi ang pagiging madali, panandalian lang 'yan. Pero ang bunga ng tamang decision, kadalasan pang matagalan at nagbibigay pa ng peace of mind."
0: Yung, oo nga. Oo. Siyempre, lagi natin sinasabi, napakahalaga ng peace of mind.
2: Protect it at all costs, diba?
0: Oh.
2: Protect. Gusto mo yung emphasis doon? Oh, protect it.
0: Protect.
2: Kasi isa yun sa mga bagay talaga na hindi mo mabibili. Ang mahal-mahal niyan.
0: Yes.
2: Sobrang, kumbaga kung may peace of mind ka, ang yaman mo na eh. Luxury na yan eh.
0: Totoo.
2: Pero it's isa to sa mga bagay talaga na kailangan natin pinoprotektahan. Diba? Peace of mind.
0: Peace of mind. Totoo. Ayan. Ito naman. Si Kuya Mark Villanueva, mm-hmm, pipiliin ko ang tama kahit hindi convenient. Mm-hmm. Sa trabaho at sa buhay, maraming pagkakataong mas madaling gumawa ng shortcut. Mm-hmm. Pero naniniwala ako na ang magandang reputasyon ay binubuo ng maliliit na tamang desisyon, mm-hmm, araw-araw.
2: Wow!
0: Taray naman.
2: Oo, napakagandang paalala naman yun, no? Na kahit yung mga bagay or maliliit na bagay na ginagawa natin sa araw-araw, kahit hindi natin napapansin yung epekto, eh, nag-accumulate pala.
0: Yes.
2: And in the end, makikita natin yung epekto. Kaya talagang doon natin makikita yung kahalagahan na maging intentional tayo, no, sa mga bagay na ginagawa natin. And make sure, i-ensure natin na kalooban ito at naayon ito sa turo ng Panginoon. Mm-hmm. Diba?
0: That's the word, intentional.
2: Oh.
0: Hashtag intentional.
2: Oh, napakaganda ng word na 'yon. 'Di ba? Ibig sabihin, nandun yung mind mo, nandun yung heart mo.
0: Din yung lahat-lahat.
2: Intention mo talaga, 'di ba? Ito si Kuya Cipriano sa ating ongoing streaming. Sabi niya, sarap daw ng ating tawanan. Ayan, wala daw siyang merienda kasi daw wala silang break time, kaya work, no? At tubig na lang. Ayan. Ay, opo, kailangan pa rin ng tubig. Mahalaga po yan. Wow, coming from me. Tubig is life. Dahil pala, tiyak akong nire-remind na husband ko, uminom ka ng tubig. Masakit ulo mo, uminom ka ng tubig.
0: Pares tayo.
2: Diba? Masakit balakang mo, uminom ka ng tubig.
0: Ito yung equivalent ng kaka-computer mo yan. Sa atin naman, hindi ka kasi nainom ng tubig.
2: Oo, diba? Oo, kala ko ano eh, sa akin lang. Universal pala yun.
0: Uminom ka ng tubig.
2: At si Ate Nena Gideon Cardines, ayan, nagmamagandang hapon. Hello po sa inyo.
0: Hello po. Happy listening po. Ito naman si Trina Ramos. Ang tama pa rin daw ang kanyang pipiliin. Mm-hmm. Mahirap lalo na kapag ikaw lang ang gumagawa ng tama at parang lahat ng tao ay pinipili yung mas madaling paraan. Mm-hmm. Pero naniniwala akong hindi nasasayang ang pagiging tapat, mm-hmm, kahit hindi agad nakikita yung reward. Uy, totoo.
2: Mm, 'di ba? It's a matter of integrity.
0: Integrity.
2: 'Di ba? Na kahit alam mong walang nakatingin, walang nagbabantay, pero gagawin mo pa rin yung tama. Kasi higit sa lahat, ang audience natin ay si God.
0: Yes.
2: Siya ang higit na nakakakita sa lahat ng ating ginagawa.
0: Totoo.
2: At ito si Ate Lovely Magpantay. Oh, meron siyang sinabi dito. Sabi niya, depende daw sa sitwasyon.
0: Uy, anong sitwasyon po yan?
2: Kung simpleng bagay lang at wala namang masasaktan o maapektuhan, baka daw piliin niyo yung mas madali. Mm-mm. Siguro ano to, nyari pag-iisipin niya, ano kayong ulamin ko mamayang lunch?
0: May merienda ko. Mag-hotpot kaya?
2: Or magbe-beef noodles ako. Siguro mga ganun decision lang. Pero daw, kapag usaping prinsipyo or integrity, ayan, syempre ang pipiliin daw niya ay yung tama.
0: Ay, totoo.
2: So yun, maganda rin to, no? Isa to sa mga kinukonsider natin. Kung may maapektuhan na iba na tao, may maapektuhan negatively, especially, no? Isipin natin, no? Bago muna tayo umaksyon.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Yun.
0: True. Si Kuya Kevin De La Cruz ay parang same sila ng kasagutan. Mm-hmm. Depende rin daw sa sitwasyon. Pero kung usapang values, syempre tama yung pipiliin ko. Mm-hmm. Hindi lahat ng madali ay mali. Pero kapag alam kong may masasaktan o may malalabag akong prinsipyo, mm-hmm, hindi na ako papayag kahit gano'n pa ito kadali.
2: Ayun. Oo. Diba? At si Ate Mary Lim, mas pipiliin ko ang tama kahit alam kong mas mahirap. Kasi mas importante sa akin na makatulog ng mahimbing sa gabi kaysa magkaroon ng mabilis pero maling resulta.
0: Yun.
2: Diba? Sleep is life. Lifer.
0: Life Fest. Si Ate Rosalina Guevara sumasagot din, nakikinig daw siya sa PM Radio at nakakahawa daw yung ating tawanan.
2: Oh.
0: Ang sagot daw niya ay team tama dahil yun daw yung tama.
2: Oh.
0: Choosing the right things gives you peace in all areas of our lives.
2: Mm-hmm. Totoo. Si Kuya Aris Castrana, sabi niya, noong mas bata ako, madalas ang pinipili ko ay kung ano ang convenient. Pero habang tumatanda ako, nare-realize kong may halaga ang bawat decision. Kaya mas iniisip ko na kung ano ang tama. Mm-mm. Totoo, no? Kasi nga naman, nung mga bata pa tayo, ano pa tayo eh, carefree, di ba?
0: Yes.
2: Iniisip lang natin anong uulamin natin, anong lalaruin natin pagkatapos ng school, di ba? Nakakamiss.
0: Yes.
2: Oo.
0: Anong color yung ika-color ko.
2: Pero ngayon, as a trentahin, adulting, di ba? Talagang maraming bagay na kailangan i-consider bago ka talaga mag-desisyon.
0: Yes.
2: Di ba? Kaya kailangan natin ng wisdom, no, mula sa Panginoon.
0: Agree. Talagang laging humingi ng wisdom sa Panginoon,
2: yes,
0: at humingi ng payo,
2: yes,
0: sa mga alam nating dadalhin tayo sa tama.
2: Mm-hmm. Amen.
0: Si Ate Joy Alonzo, susundin ko yung tama at ipagdarasal ko muna yung decision. Naniniwala akong kapag humihingi tayo ng wisdom kay Lord, mas nagiging malinaw kung ano talaga yung dapat piliin.
2: Mm-hmm.
0: Mas gusto ko ng mabagal pero tama kaysa mabilis pero pagsisisihan ko rin.
2: Ayun. Si Ate Zay Ayuban naman, kung trabaho daw ang usapan, tama ang pipiliin ko, 'di ba? Sabi niya kasi mahirap man sa umpisa, mas mahalaga pa rin ang credibility at tiwala ng mga taong kasama kong nagtatrabaho. Oo, 'di ba? Thank you so much po.
0: Salamat po. At si Francis Lim, tama daw yung kanyang pipiliin. Hindi man ito yung pinakamabilis na daan, pero ito yung daang may integridad. Mas mahalaga sa akin ang character kaysa convenience.
2: Ayun. Ang ganda nun ha. Parang si yun.
0: Oo.
2: Character and convenience.
0: True.
2: So, ano ang pipiliin mo? Pero hindi yun ang ating question of the day.
0: Next week.
2: At ito si Ate Shane Ranilio. Sabi niya, minsan ang tamang desisyon ang dahilan kung bakit mas matagal bago mo maabot ang goal mo. Pero okay lang, kasi alam mong hindi ka dumaan sa shortcut na pagsisisihan mo rin. Oo, diba? Talagang dadaan at dadaan tayo sa proseso. Diba? At nakakatuwa naman si Ate Trinidad Villa. In-update niya tayo ng,
0: yes,
2: kanyang merienda for today's video. Sabi niya, pansit ang merienda niya with green tea.
0: Wow, nakaka-healthy naman.
2: Diba? Green tea. Sino ka dyan?
0: Nahiya yung iced coffee.
2: Yung matcha. Pwede rin naman yung matcha. Diba? Pero hindi ako nagmamatcha na eh. Graduate na. Coffee
0: hindi talaga.
2: Pa rin.
0: Coffee
2: pa rin. Oo. Dahil lang siguro sa iniipon ko. Pero hindi talaga.
0: Sinubukan ko naman pero hindi talaga.
2: Oo, diba? Pero yun. Hello po sa inyo.
0: Hello po. Si Kuya Rico Navarro, susundin ko yung tama. Ayoko kasing dumating sa point na kailangan kong itago yung ginawa ko o matakot na malaman ng iba. Mas magaan ang buhay kapag wala kang itinatagong mali.
2: Ayun.
0: Ayoko nga, no?
2: Yes, mas magaan talaga,
0: yes,
2: ang life kapag ganun. Si Ate Dara Elomina, sabi niya, sa totoo lang, may mga pagkakataong pinili ko na ang mas madali. At doon ko rin natutunan na hindi lahat ng shortcut ay magandang desisyon. Kaya ngayon, mas maingat na ako sa pagpili. Oh, 'di ba? May lesson siyang,
0: yes,
2: nakuha from that experience, no? Talaga nakakatuwa din kasi both ways eh, pwede tayong matuto,
0: mm-hmm,
2: 'di ba?
0: 'Yan ang mahalaga doon. At least babaunin mo yung lesson,
2: mm-hmm,
0: 'di ba? Eh dapat talaga matuto, no?
2: Oh,
0: sana matuto.
2: Sana talaga.
0: Sana matuto.
2: Si Ayun.
0: Kuya Jan Makabanti, may pahabol.
2: Yun.
0: Ba, siguro ito na ang huli nating babasahin.
2: Mm-hmm.
0: Sa malamig na panahon daw, kape daw ang masarap.
2: Ayun.
0: At magandang hapon daw sa ating lahat. Kahit po di malamig yung panahon, masarap po yung kape.
2: Oo. Bilang team iced coffee, di ba? Yes.
0: Salamat po, Kaagapay, sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat po sa inyong pag-update. Yes. At of course, sa pagsagot po sa ating question of the day.
2: Mm-hmm.
0: At salamat na rin. Ang bilis ng oras.
2: Yes,
0: salamat na rin sa mga nakaagapay natin sa broadcast ng ating ProTech on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team at sa ating interns dyan nakasama natin. Salamat po.
2: Thank you so much din sa ating broadcast engineer, kila JB Tabo, at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo, Kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Stay safe, Kaagapay. Muli ako po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
3: Inspirations Unlimited.

0: naman.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang Karunungang Buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.

0: Against the Flow.
1: What's up, everybody, and welcome aboard to another brand new edition of Against the Flow, the podcast with me, Jordan. And how do I address your name? I mean, you're known as Manoy, but your name?
2: It's okay na, kahit Manoy na lang po.
1: People call you Manoy.
2: Yes po.
1: But when you're at the house?
2: Manoy pa rin po.
1: Manoy pa rin? Yes. Talaga? Okay, we'll go with Manoy. But Manoy is now also a man of God.
2: Nice.
1: So, good job. I mean, praise God for that. I mean, I love it when famous people suddenly encounter the Lord.
2: Yes.
1: So, would you mind, for those of you out there like me, if you don't know much about this guy, you could look him up. Just search Manoy. Isa lang naman yung Manoy sa socials na, ano ba? Ano ba ang tawag sa content mo, bro?
2: Ano ako eh, parang dark humor.
1: Dark humor.
2: Dark humor content.
1: Okay.
2: So, ayun, doon po ako nakilala. No? So, may mga skits ako na, ano, na out of this world. So, may mga jokes ako doon na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya.
1: Okay.
2: No? So, yun yung way ko. Pero, talagang binago po yun. No? Binago yung thinking ko na yun.
1: So now, is it light humor?
2: Ano pa rin, comedian pa din. May comedy skit pa rin. Pero this time siguro, gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos. No?
1: Wow.
2: Yung talagang mas tama sa mata ng Diyos. No? So yun po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din ano, may bago sa ano, sa makita yung mga followers ko. No? Na hindi lang talaga para po kung kalokohan tayo. No? Talagang sa blessing ni Lord, pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga, no? So, yun po yung pinupush ko, yung winoworkout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante, no? Parang aayusin niya lang. Yun, so, yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon.
1: Dito sa Against the Flow, we were perfect rhythm actually. And I don't know why, but we used to have, hindi siya dark humor, skits like that. Yung parang ginagawa mo din. Meron kami, I wish I could find the file. Meron kaming drama skit dito na piniplay noon. Hindi ko nakakalimutan yun eh. Merong bumibili. Pagbilang po, sabi niya, ano po yun? Pagbilang nga po ng piece. Tapos, binigyan siya ng piece. Ayoko nito, temporary na ito. Hindi tumatagal. Tapos, pasok yung Bible verse.
2: Nice.
1: Yung Bible verse. The peace that I give you, sabi ni Jesus, is not like the world. Yung binibigay ng world, walang kwenta yan. Okay. Pero yung peace ko, yan ang talagang legit.
2: Tama po, tama.
1: Di ba? Siguro we should do a 2.0 of that skit using Manoy.
2: Yes,
1: or maybe
2: po,
1: he can make. Ano, marami akong ano, mga ideas para sa iyo. Kasi ano ako eh, frustrated comedian. Alam nyo ba yan? ngayon, naging dad jokes na lang ako. Pero siguro, pwede ko itong iba to sa mga friends ko. Si na Router, binabato ako ng mga jokes.
2: Pwede po,
1: sige,
2: pwede
1: kayo
2: po,
1: na lang mag-deliver nito. Ayun. So anyways, So you started only 5 years ago and already so many. And so when did you realize na, uy, ano na pala to? Viral na ako or sikat na ako? Or when did that come? After a certain video ba? Or may nagpa-picture? Or may nagbigay sa'yo ng malaking pera?
2: Kapag ano po, yun, tulad nun, yung marami na po nagpapa-picture pag lumalabas ako. Tapos, nababayaran na ako. So, nagsiset na ako ng rate ko, sarili kong rate. So,
1: ito, magkano po ito?
2: Hindi.
1: The joke lang. By the way, for the record, this is not a paid...
2: Yes po, yes po.
1: Yeah. So, again, sa mga content creator, this is not a paid food. Pero binigay sa kanya yun, libre yun. Pero thank you, Manoy. I mean, we can't afford you eh. So, buti na lang, we're friends na. So, you were saying...
2: So, yun po, dun ko na-realize na, uy, okay ah, parang... Dahil sa mga vlogs ko, parang ano, nagagamit ko na to, natuturn ko na into cash. No, so, nagagamit ko ng mga skills ko, yung skits ko, para magkaroon ng pera. No? So, dun na-figure ko na, parang sikat na ako. No? Parang value na yung pangalan ko, may value na parang ganun. Pero, wala rin. kahit sobrang mahal ng ano mo, kahit sobrang mahal na rate mo, or ikaw yung pinaka-highest paid na content creator, kung... Talagang wala kang peace tsaka yung love sa puso mo. Talagang maliligaw ka eh.
1: Mm-hmm.
2: Talagang maghahanap ka din talaga ng mga kung ano-anong bagay, no? Para lang pasayahin yung sarili mo. Talagang parang mamumudmud ka sa kasalanan.
1: Mm-hmm.
2: Parang ganun. So, thank God na inalis ako ni God sa ganun, no? Talagang parang Ang sabi ko nga, parang hindi aksidente lahat eh. Kasi nung youth ako, parang mga 16 to 17 years old ako, talagang naging active din ako sa church.
1: So parang... So may background ka din pala?
2: Opo, sa Christian church.
1: May tanim yun.
2: So yun po, yun nga rin po na-realize ko, talagang may tanim po talaga yun. So hindi sayang yung pag-ano ko, pag-church ko nung dati, nung bata ako. So may tanim po talaga. So walang sayang talaga sa ano eh, sa mga binabato, sa mga naririnig natin, mga gospel, mga Bible verse. No? May tanim po talaga yon. And then ngayon, talagang parang ano, ngayon ko lang na-realize, na-align lahat eh. Di ba? Parang from ano, from yung nagde-deliver ako ng ano, ng parcel yun sa content ko. Ngayon, nagde-deliver na ako ng gospel. Yeah, parang yeah. Ganun, no? Talagang
1: deliver naka-align. Deliver of good news.
2: So may parang, may mga inaalaw si Lord na nangyari sa buhay ko. To realize na may mali din ako, no? Parang inaalaw niya na, okay, sige, parang ano, magawa mo yung kasalanan mo yan para ikaw din makarealize na mali yan, na huwag ka dyan. No? So, marami akong mga nasamahan na circle of friends na nilayo ko doon ni Lord, no? Para dito ako mapunta. No?
1: Sa yeah, mga friends na to.
2: Opo. So, yun. Sobrang ano, thankful talaga. Sobrang galing ni Lord. Sobrang galing ni Lord, no?
1: He is. He's truly good. I mean, ang sinashare mo yun, ang mga naalala ko din, yung mga komedyante na sobrang, ang daming napatawa na tao, pero namatay sila. You know, I think back to comedians like Chris Farley. Mm-hmm. Growing up, I loved watching his food movies, his sketches, pero namatay siya. Yung pagkamatay niya, napaka-dark pa. He died in his vomit. You know, he was overdosed. And then what else? Robin Williams. Can you imagine, you know, these famous comedians, clowns, whatever, daming napatawa, pero in the end, hindi nila mapatawa yung sarili, yung sarili nila. Hindi nila mabigyan ng sarili ng joy. And I think the Lord rescued you from that. Na parang you were headed there in that dark hole, dark humor ka, and everybody, bentang-benta ka, but you can't fool yourself eh. Parang, okay, benta to sa inyo, but really, what it is getting me is benefit for money, pero for my soul, it's not doing anything.
2: Opo, opo.
1: And my guest this week, hopefully matuloy si Berwin, I hate to give out his story already, pero the last time we guested him, he was faced with that decision kung siya ay magpapatuloy sa showbiz ng mataba, di ba? Or magbagong buhay na siya sa Lord at napapayat siya, pero yung mga gigs niya kukunti talaga. Opo. Kasi yun ang gusto nila sa kanya, yung mataba na siya. Pero na-realize niya, yung mga kasabay niya, mga namatay na. Dahil unhealthy. Kaya tingin niyo siya ngayon, fit na fit. Talagang buti na lang. Kasi for his family, for the Lord, di ba? But, yeah, you were saying then, praise God, you've been to church when you were young. And so, yun nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, at ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin.
2: Opo, tama.
1: Babalik ka rin. And he'll take you back, like the prodigal son story. It doesn't matter how, what you did.
2: Against the flow. Parang ano ko yun, tagline.
1: Tagline.
2: Na ginagamit ko sa outro ng mga comedy skits ko.
1: How long ago was this? 2 weeks ago?
2: Almost, ano, years.
1: Years na rin. Okay, tumigil ka na rin ng ganun.
2: Simula po nung, ano, nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, yung medyo dark na tagline. So, ngayon, binago ko na po, no? Pinaritan ko na ng Bible verse.
1: Okay. Bible bars. So, pag ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it, but some people naman will keep it there. So you could also see where I came from or the change or what happened. Yes, there's a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala akong din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya, ng past ng mga ano. Pero maliban natin, it's a part of your story of grace. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon.
2: Yes, po. Yes,
1: you may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be.
2: Yes,
1: you know, bro. And that's the grace of God. And so, in this journey of yours, ano ba? Nahirapan ka ba? Mag-quit, mag-pagmura? Ano pa ba yung mga bagay na sa tingin mo inalista Lord ng buhay mo na dating gawin?
2: Ngayon, nahirapan pa rin ako mag-adjust, pero sa tulong po ni Lord, talagang ano, nakakayanan naman ngayon yung pagmumura. So unti-unti nawawala na rin, parang ano, hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang, yung hindi na lang nasasadya, parang ganoon.
1: Konting ano na lang, parang, opo, parang tira, yung tira.
2: na-sleep lang, parang ganoon. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no. Mm-hmm. So sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang before parang ano, konting ano lang, konting pagkakamali lang ng ano ng anak ko, napapagalitan ko, naaaway ko yung asawa ko. Pero ngayon talagang sobrang ano, sobrang thank God talaga, kasi parang ang haba na ng pasensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin. Mm-hmm. Parang ganoon. Sobrang ano pa, sobrang kakaiba. Talagang aramdam din po 'yan ng ano ng asawa ko, no, na ano, na talagang iba ka na, parang hindi ka na tinotoyo, ah, ganoon.
1: Iba na 'yung toyo.
2: Opo. So,
1: Christian na toyo, parang
2: yun po.
1: So you have how many kids now? I mean, how old are they?
2: Yung panganay ko, ano, 7 years old po.
1: Mm-hmm. Tapos pareho tayo.
2: Yung baby ko, 10 months. Mm. 10 months.
1: Yun. Congratulations. And you've been married how long na din?
2: Di ba?
1: Okay, mag-uusap tayo. I know a guy, no? Okay, basta, ano, libre lang yun.
2: Kasi, okay, pwede sabihin, oh, may plano na ako to, ano, surprise na, ano, mag-engage ako sa misis ko. Pero,
1: mag-propose po siya sa, ano, don't worry, I'll cut that part. Palay ba natin, makalimutan kung i-cut out. On this day, mag-propose siya.
2: Baka, ano, ngayong week, no, ngayong week, i-ano ko yun. Iplano ko. Kasi medyo kinakaba, no? First time ko yun. Parang,
1: ay, tapos na yung air to. Nag-engage na sila pag ano.
2: Apo, yun. So, yun. May mga plano akong ganun. Kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi that's dati great. Parang di ako ready.
1: No, that's amazing. That's kudos to you. I mean, when you don't, there's no shame to that. Kasi nga, parang gusto nyo nga itama. You wanna make things right.
2: Yes po.
1: And that's why ako, pa nagkakasal ako, kahit apat, yung last week, apat nang anak. Tagal na nila. Pero sabi ko sa nila, congratulations pa rin. Because other people will be like, forget it, ganun din naman. Pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos.
2: Yes
1: eh.
2: Po, tama.
1: So gusto natin itama nga. And God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world.
2: Yes po. Yes,
1: now going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman, English yung mura ko. F this, F that, F. Pero I went from F words to faith words.
2: Nice.
1: You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig.
2: Tama po.
1: So, pag nilinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung ano nung hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Diba?
2: Yes, amen.
1: So, napaparapaya ako dito. Anyways, congratulations. I'm really so happy and proud of what you've become. And I only just met you, ano? I feel like I know him for a long time na. And it's amazing how quick yung na-connect tayo. Oh, if I may share real quick. Tapos na ako mag-share. Then, if I may share, nakita ko lang kasi siya nung lalabas sa wall ko. And I said, okay, what is this about? A crying guy. Kasi naka-screenshot ka lang. And then,
2: yes po.
1: Meron nga, nag-viral na yung ano na, pinagkwentuhan ka lang niya. Parang ganun. Pero I haven't seen the video. Basically, he's talking about, yeah, you're crying, ano ba tawag sa English? You're bawling. Yan, yung mga tinatamag na words. And soon, my friends started sharing it. Like I said, yung mga Christian friends natin. And I said, I wonder if I could meet Manoy. And then, ang galing. Just like, this is how I became a DJ on the radio. May nakita lang ako sa TV, si JD. And I said, Lord, can I meet that person? Or I hope I can meet that person. And pretty soon, she became my radio mom and like that. So anyways, it's similar to him because all of a sudden, nakita ko siya, uminom ng kape, dun sa kilala ko na may-ari ng kapian. And that's right next to where his child goes to school. I message him, and then I say, hey, do you know Manoy? Can you connect us? I would love to guest him on the program. And before he can even see, hindi pa niya nasisin yung chat ko sa kanya na i-connect tayo. I see our common friend, si JM, shout outs to him. And I tell him, you know Manoy? In another kapihan. And then he says, yeah, he's on his way here. And the rest was history. And then I was like, when can you guest? I'm trying to, siguro mahaba ang schedule nito, busy to siguro. Aba, sa lahat ng dates na binigay ko, bukas ang pinili. Bukas na bukas.
2: Bukas agad.
1: So talagang sabi ng Lord, yeah, we need to get you out there. We need to let people know that this guy is a changed, legit man, a legit follower of the Lord. So, no regrets? 1 week pa lang, pero... Wala. No regrets. Are you sure tuloy-tuloy na to?
2: Yes, po.
1: Kasi hindi ko air to kapag... But I see your life talaga is a really... It's, you, like I said, you can't make up this stuff. Even if you were the best content creator, you know. And that's why hindi na ako nag-hesitate. Sometimes, meron ako mga nag-guest dito. And aaminin ko na, I regret later on. Kasi I'm like, bakit ko ginest yun? Hindi naman pala legit or babalik din pala. Pero I see you, bro, going a long way with this. So, we're nito kami. Mahal ka namin. Oh. So, salamat sa iyong pagbisita.
2: Thank
1: Do you
2: po.
1: Have any encouraging words para sa mga Gen Z or millennials na nanonood ngayon? Ano masasabi ni Manoy sa mga followers dyan?
2: Humble yourself lang kay Lord. Kasi... Ako dati matigas puso ko eh. Ayokong umami. Eh yung pinakamahirap pastor, yung umami ka ng kasalanan mo. Kahit sabi mo sa isip lang, kakausapin mo si Lord, aamin ka ng kasalanan. Yun yung pinakamahirap eh. So pride 'yun. So ako hinambol ko yung sarili ko. Talagang kinonfess ko lahat simula maliit hanggang malaki. No, tapos sumingi talaga ako ng forgiveness. No, parang ayoko nang balikan kasi parang ang hirap din. Ang hirap din mamuhay ng ganun, no, yung parang paulit-ulit ka sa kasalanan mo. So kailangan mo lang i-humble talaga yung sarili mo, no? Para makuha mo yung pinakang gusto mong peace sa puso mo, no? So, pag naging humble ka kasi, parang lahat on, go with the flow na, no? Kahit hindi sa humble ka sa buhay, humble ka sa ibang tao, di ba? So, pag humble ka, talagang papakinggan ka ni Lord, eh. Parang sasagutin niya yung mga tanong mo. Dami kong tanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So, lahat yun sinagot niya. No, nung nag-try akong lumapit talaga sa Lord, yung sincere, pinaka-sincere, talagang biglang boom. Ganun talagang binuo siya sa akin, pinaintindi niya sa akin lahat. Marami realization. Marami akong tinanggap na pagkakamali ko sa sarili ko na kaya pala ganun ako, kaya pala ganyan ako. Kasi ganito yung ginagawa ko, ganyan yung ko. So yun lang, yung pinakang advice ko, humble talaga, be humble, no? Palambuti mo yung puso mo hanggat maaari para pakinggan tayo ni Lord. At makakatulong talaga siya sa pagbabago natin. Kasi kung tayo lang din, magbago tayo, babago ka bukas, hindi mo kaya, hindi natin kaya. Tagal ko na sinabi yun sa sarili ko, bukas magbabago na ako. Sabay maya-maya, gagawa na naman ako kasalanan. Di ba? Parang hindi natin kaya na tayo lang eh. Talagang kailangan natin ng tulong ni Lord. No? So yun, talagang humble lang sa lahat ng aspeto ng be
1: so,
2: humble.
1: So ngayon, iba na yung flex mo.
2: Iba na. Oh,
1: si Lord na. The Bible says, if you're gonna boast, flex. You flex the Lord. You yes, boast bro. In the Lord. And we are boasting in the Lord right now. Grabe ang ginawa ng Lord sa buhay niya.
2: Amen.
1: And the Bible says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So you have received grace. And right now, we want you to receive more grace. Our friends from Red Brand... wants to give you this gift because God loves you, bro. Yan, unboxing tayo.
2: Uy, may ligaw sa cups.
1: Yan, God loves you. So, shout out ka naman dyan sa nagbigay niyan and to your family and friends.
2: Uy, big shout out po sa RD Brand.
1: Yeah, Red Brand. Pastor Rodel, thank you so
2: thank
1: much.
2: Thank you so much. Thank you so much po. Napakaganda na ito, no? Mahal ka ng Diyos. Yes, legit, mahal tayo ng Diyos, no? Lahat po tayo, no? Kahit anong itsura natin, anong natin, kahit sobrang dark ng fast ng past natin, no? Mahal tayo ng Diyos. Basta lumapit lang tayo sa Kanya. And shoutout sa mga followers ko, no? Sana panoorin niyo to hanggang dulo, no? Para, para-pares tayong i-bless ni Lord, no? Ayun, shoutout din sa family ko. Yan, sa wife ko. Yes, I love you.
1: Shoutout kay JM, yung interpreter mo.
2: Yes, shoutout pala sa
1: niya, i-Englishin ko lang siya.
2: Sa bagong kaibigan ko, si JM. And sa'yo, Pastor Jordan, no? Yeah. Kahit sobrang iksilan ng pagkikita natin, talagang parang
1: matagal. This is only a start of, many things. But thank you so much again to Manoy. Like and subscribe. And of course, yung atin ding Spotify, YouTube, and Facebook. Follow nyo sa socials, And that's it for today. Thank you so much. Sana na-bless kayong lahat.
2: Yes, grabe. Thank you so much.
1: Ganda ng episode na to. I can't wait for everyone to hear it and hear the good news na ang Lord kayang baguhin kahit sino. Like I said, si Manoy, like Manoy, you could be a man of God later on and be transformed. So thank you so much again. My name is Jordan, reminding everybody that only dead fish swim with the current. So like my guy over here, Simanoy, let's all go against the flow.
2: All right.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 4 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, prosecution witness attorney Roderick Wamil humarap sa masusing cross-examination ni defense counsel attorney Michael Poa. OVP at DepEd humiling sa state auditors na mag-issue ng isang less formal audit query. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Prosecution witness attorney Roderick Wamil humarap sa masusing cross-examination ni defense counsel attorney Michael Poa. Narito ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
3: Sumalang na sa cross-examination ng defense team ang testigo ng prosekusyon na si Attorney Roderick Wamil, dating state auditor ng Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit. Sa unang bahagi, ipinisinta ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang isang dokumento na umunay nagpapakitang mayroon ding confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014. Ito ay salungat sa sinabi ni dating State Auditor na si Vice President Sara Duterte lamang ang naging Vice Presidente na na-audit niya na may confidential funds mula nang siya italaga sa ICFAO noong 2014. Direkta namang tinanong ni Attorney Poa ang testigong si dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil kung may provision ba sa Joint Circular 2015-01 na hindi maaaring gamitin ang cash advances sa particular na bilang ng mga araw? Sinagot naman ito ni Wamil at sinabing wala umanong provision sa Joint Circular na nagsasabi kung ilang araw lamang maaaring gamitin ng confidential funds, dahilan para hindi isama ng Commission on Audit ang bagay na ito sa findings ng ahensya. Matatanda ang ayon sa records ng COA, ginastos ng Office of the Vice President ang 125 million pesos confidential fund allocation nito noong December 22 sa loob lamang ng 11 araw. Ipinakita rin ni Attorney Michael Poa kay Roderick Wamil ang isang COA Circular Number 92-385, dokumentong may petsang October 1, 1992, na nagsasaad na ang confidential activities ay hindi maaaring ibunyag dahil maaari itong magdulot ng banta sa pambansang seguridad o makasagabal sa tagumpay ng isang misyon. Tinukoy naman ni Attorney Lorna Capuna na ang naturang COA Circular ay inilabas noong 1992. Kumpara sa Joint Circular na ipinatupad noong 2015 na siyang basihan sa ginawang pagsusuri sa ng testigo at ng COA. Nilinaw naman ni POA na hindi partikular na binanggit sa repeating clause ng Joint Circular 2015 ang COA Circular Number 92385. Gayunman, iginiit ni Capuna na nakasaad sa repeating clause na saklaw nito ang lahat ng mga naunang circulars kabilang ang dokumentong ipinakita ng depensa. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa ugnay na balita, OVP at DepEd humiling sa state auditors na mag-issue ng isang less formal audit query. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Sinabi ni dating Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO State Auditor Roderick Wamil na hiniling ng senior officials ng Office of the Vice President of OVP at ng Department of Education o DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte na mag-issue ng isang less formal audit query sakaling may audit findings sa halip na isang Audit Observation Memorandum o AOM na isinumiting confidential funds na pagkukulang ng ng ahensya. Sakop ng audit ang 612.5 million confidential funds, kabilang na ang 500 million ni release sa OVP at ang 112.5 million ng DepEd. Sa kanyang pagtistigo sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Wamil nangyari ang kahilingan sa isang meeting ng ikalawang linggo ng September 2023. Sa natatandaan ni Wamil, dinaluhan ang pagpupulong ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Attorney Michael Poa, dating DepEd Chief of Staff at Spokesperson at ngayon miyembro ng Duterte Defense Panel. Sabi ni Wamil, hiniling siyang dumalo sa meeting dahil siya ang may hawak ng audit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Tinanong siya ni Lopez at Poa tungkol sa liquidation process at supporting documents na kailangan sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, nagpapaganap sa paggamit ng audit ng confidential at intelligence funds. Hindi pamilyar si Wamil sa audit query dahil hindi naman siya kasama doon sa issuance sa ilalim ng Joint Circular. Gayunpaman, nireject ng IGFAO ang kahilingan at nagpatuloy na mag-issue ng AOM matapos na makitaan nila ito ng pagkukulang. Inabisuhan ng IGFAO ang dalawang ahensya na audit deficiencies at kailangan magsumite ng explanation, justification at supporting documents. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte Carpio tumanggap ng kabuuang 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Nagbabalik para sa ulat si Wenmark Balatukan.
3: Matapos talakayin ng confidential funds ng Office of the Vice President, pinag-usapan naman sa nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang pangulo ang confidential funds na inilaan naman sa Department of Education o DepEd noong 2023 panahon na kalihim pa si Duterte Carpio ng nasabing ahensya. Ayon kay Commission on Audit State Auditor Attorney Roderick Wamil, nakatanggap umano ang DepEd ng 37.5 million pesos na halaga ng confidential funds kada quarter noong 2023. Aniya, sa loob ng tatlong quarters mula February 2023 hanggang September 2023, tumanggap ang ahensya ng may kabuuang 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Ipinakita naman ng prosecution ang dokumentong naglalaman ng physical and financial plan ng DepEd na inaprubahan at nilagdaan ni Duterte Carpio, kung saan makikita na ang 37.5 million pesos confidential funds kada quarter ay nakalaan sa umano'y apat na mga programa ng departamento. Kabilang dito, ang counter-insurgency programs na layong pigilan ang umano'y pagre-recruit ng New People's Army o NPA at iba pang makakaliwang grupo sa mga guro at mag-aaral. Kabilang din ang abuse prevention and control within schools na nakatuon sa pagbabawas ng mga insidente ng pang-aabuso sa mga eskwelahan, anti-illegal activities na naglalayong hadlangan ang mga illegal na gawain sa loob ng mga paaralan, at anti-extremism terrorism programs na nakatuon sa pangangalap ng impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa loob ng ahensya. Sa kabila nito, iginiit ng testigong si Attorney Roderick Wamil na wala umanong angkop na dokumentasyon ng mga partikular na aktibidad ng DepEd alinsunod sa itinakdang layunin nito. Tinapos naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang kanyang direktang pagtatanong sa testigo matapos niyang tawagin na isang scam ang umano'y prima facie evidence, bagay na agad na tinutulan ng depensang mailagay sa record ng impeachment court. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Confidential funds ni Vice President Duterte Carpio nananatiling mainit na usapin sa gitna ng pagsasalpukan ng pag-iisip ng prosecution at defense panel. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
5: Nakapuntos na sana ng matindi si Defense Panel Counsel Attorney Michael Poa nang binigyang diin niyang hindi dapat ibinubunyag lahat ng detalye sa mga confidential funds tulad ng inilaan ng tanggapan ng Pangulong Ferdinand Marcos para sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay upang bigyang batayan ang hindi pagbibigay ng detalye sa mga gastusing isinagawa ng tanggapan ng Vice Presidente, pati na lamang o pati na malamang ang paggamit ng alias ng mga umano'y informant para sa umano'y counter-terrorism at counter-extremism sa mga paaralan. Subalit sa tinatawag na redirection sa cross-examination ni POA, binigyang din ni Prosecution Panel Counsel Attorney Lorna Capunang hindi dapat exempted si Duterte Carpio sa pagsusumite ng tama at legal na batayan sa kanyang pagliliquidate ng mga confidential funds na inilaan sa kanyang tanggapan. Magkagayunman, aminado naman si Wamil na hindi pa naman pinal ang proseso ng pag-o-audit sa mga gastusing isinagawa ng tanggapan ni Duterte Carpio. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Tagumpay ni Alex Ayala ipinagbunyi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpupugay sa makasaysayang tagumpay ni Filipina tennis ace Alex Ayala na nagkampyon sa 2026 Mubadala DC Open. Sa isang social media post, ipinagbunyi ng Pangulo ang panalo ni Ayala sa WTA 500 na anyay kauna-unahan para sa bansang Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, ang achievement ni Ayala ay patuloy na inspirasyon para sa mga kabataang Pilipino na huwag limitahan ang kanilang pangarap. Samantala, sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na buhos ang suporta ng Pangulo kay Ayala at lubos ang kagalakan nito para sa ating kababayan. Dagdag ni Castro, hindi pa tiyak kung muling iimbitahan sa palasyo si Ayala kapag ito ay nagbalik Pilipinas. Matatandaan na nag-alay ang Malacanang ng espesyal na homecoming reception para kay Ayala nitong isang buwan kasunod ng kanyang pambihirang Wimbledon run kung saan nakaabot siya hanggang fourth round ng Grand Slam singles event. Bukod sa Hero's Welcome, ginawaran din ng Pangulo si Ayala ng Presidential Citation dahil sa karangalang ibinigay nito para sa Pilipinas. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inihayag ng Department of Agriculture na hindi nila inaalis ang posibilidad ng pagtaas ng presyo ng ilang klase ng gulay dahil sa nararanasang pag-ulan. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang pagtaas ng presyo ng ilang klase ng gulay ay tatagal ng ilang araw o isang linggo. Paliwanag pa nito na ang lugar ng producer ng high-value crops ay apektado kasi ng masamang panahon kaya asahan na magkakaroon ng taas presyo. Samantala, hindi naman nakikitaan ng paggalaw sa presyo ng isda at karneng baboy dahil sapat ang supply hanggang katapusan ng taon.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacanang, tiwala na itutuloy pa rin ni Senator Panfilo Lacson ang pag-iimbestiga sa questionableng flood control project sa Taguig kahit magkasundo na sila ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
6: Kumpiyansa ang Malacanang na itutuloy pa rin ni Senador Panfilo Lacson ang investigasyon sa questionableng flood control project sa Taguig City kahit pa magkaayos na sila ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa Palace Press Briefing, pinawi ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pangamba na posibleng makompromiso ang kaso ng mga multibilyong pisong flood control project sa Taguig kapag nagkasundo na ang dalawang senador. Ang pahayag ng Malacanang ay kasunod ng sinasabing kasunduan ng iba pang mga senador na pagbatiin na sina Cayetano at Lacson. Ito ay sa harap ng pagpapalitan ng pahayag sa publiko ng dalawa kaugnay ng mga alegasyon ng maanumalyang infrastructure projects sa Taguig, budget insertions at mga patama sa integridad ng isa't isa. Para sa Malacañang, mas makabubuti talaga kung magkasundo na ang lahat, lalo na ang mga public servant. Ayon kay Castro, maganda para sa relasyon sa trabaho kapag nawala na ang personal na damdamin ng magkabilang panig. Subalit, tiwala ang palasyo na kahit magkamabutihang muli sina Lacson at Cayetano ay hindi pa rin naman titigil ang pagsisiyasat sa mga kinukwestiyong proyekto sa Taguig na itinuturing na balwarte ng mga Cayetano. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
7: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacañang nakiusap sa transport groups na piliing makipagdialogo sa gobyerno kaysa mag-rally para sa hinihinging dagdag pasahe. Para sa ulat, narito muli si Heidi Bernardo Sampang.
6: Pumapila ang Malacañang sa mga transport group na may planong maglunsad ng tatlong araw na welga sa susunod na linggo na ituloy na lamang ang pakikipag-usap sa pamahalaan sa usapin ng fare hike. Nakakasa ang tatlong araw na transport strike ng grupong Manibela mula Agosto 10 hanggang 12 o Lunes hanggang Miyerkules kapag hindi pinagbigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Department of Transportation o DOTR ang hinihingi nilang 2 pisong provisional fare increase. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na nananatiling bukas ang pamahalaan sa pakikipag-usap sa transport group gaya ng Manibela. Paniniyak pa ni Castro, pakikinggan naman ng gobyerno ang kanilang mga hinaing sa gitna ng epekto ng krisis ng Middle East crisis sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Naniniwala ang Malacañang na mas epektibo ang tahimik at maayos na dialogo kaysa mag-rally sa mga kalsada. Sa ganitong paraan, na isa sa alang-alang din anya ang kapakanan ng mga commuter na pangunahing apektado ng mga isinasagawang tigil pasada. Ngunit nilinaw ni Jose Castro na hindi naman pinipigilan ng gobyerno ang sino mang nais magprotesta dahil bahagi ito ng karapatan sa malayang pagpapahayag. Samantala, sinabi din ng palasyo na patuloy na pinag-aaralan ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang susunod na hakbang kapag napaso na sa katapusan ng buwan ang 10 pesos per liter na fuel subsidy para sa jeepney at UV Express. Matatandaan na pinalawig hanggang August 31 ang nasabing programa matapos mag-expire nitong July 31. Kasama rin umano sa pinag-aaralan ng LTFRB ang expansion ng programa na sasaklaw na rin sa mga bus o kung pagbibigyan na lamang ang hiling na dagdag pasahe. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
7: Ulat Panahon.
2: Nakakaranas ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ng minsang pag-uulan na dulot ng habagat. Habang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Central Luzon ay nakakaranas ng maulat na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot ng low pressure area. Ang natitirang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, Antique, Iloilo at Guimaras ay nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulok-kidlat, dulot pa rin ng habagat. At ang natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulok-kidlat, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 60 pesos and 98 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 42 centavos, Australian dollar, 42 pesos and 68 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 57 centavos, at sa Saudi Riyal, 16 pesos and 24 centavos.
7: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 25, Talata 23, kung paano ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan.
7: Hudyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng ating balitaan hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 4 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
7: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:49 ng hapon.
8: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
9: Real Travels.
10: Value for money.
9: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
9: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This is Shaira De La Peña, your travel host and buddy, and today we are going to continue the place na pinuntahan natin last episode, which is the Blue Waters, Dubai. So guys, we're gonna explore this place more kasi I want to show you guys this amazing place na you can go for free na naman dito sa Dubai. And what's special about Blue Waters, guys, is that it's a man-made island located by the Jumeirah Beach Residences. It's 400 meters or 1,300 feet off the Jumeirah Beach. Super, super laki niya. And it's so amazing kasi dito nila na-build yung kanilang vision of creating an artificial island. They built it years ago and it officially opened noong 2013. It's a destination for entertainment, food and shopping, and napakagandang views of the coastline of Dubai. It has more than 200 stores you can explore. So samahan niyo ko guys in the night where I explored Blue Waters Island in Dubai. One thing that you can do dito sa Blue Waters is actually ride their big Ferris wheel. And guys, you know, it's so big. Actually, na-appreciate ko yung laki niya because it reminded me of noong 2019. Nung pumunta kami sa Las Vegas, it reminded me of the high roller, yung malaking Ferris wheel dun sa Las Vegas. And dun sa Las Vegas, kasi it can fit around 10 to 20 people. Pwede sila mag-party, pwede sila mag-event dun. Pero dito pala, dito sa Blue Waters na Ferris wheel, it can fit up to 40 people. So imagine nyo yun guys, pwede kayo mag-conference sa loob sa sobrang laki per capsule dito sa Ferris wheel ng Blue Waters and per ikot ng Ferris.

kanyo, sa family nyo na mag-travel dito sa Dubai, kasyang-kasya kayo sa isang capsule. No need to divide yourselves into different capsules kasi kasya buong barangay sa loob ng capsule, guys. 40 pa naman. And ang maganda dito, guys, Blue Waters is a really large complex by the water, syempre. By the Blue Waters, no, guys? And ang tapat nitong Ferris wheel nito is actually para siyang mall. So it's called The Wharf. You can shop, dine, you can drink coffee here, and you know, just chill talaga. And ang maganda dito, kapag mga hindi masyadong peak na hours, hindi naman ganun ka-crowded dito sa Blue Water. So tara, mag-explore pa tayo ng places dito. We are here dito sa kabilang edge naman ng Blue Waters. It's really nice kasi makikita mo up close yung mga buildings, and it reminds me of Hong Kong's Victoria Harbor talaga. Makikita nyo talaga up close yung mga boat, yung mga cruise, yung mga abra na boat na nag-cruise along, nagdi-dinner sa loob sila ng cruise or nagpa-party sa loob ng cruise. So, napakaganda. Talagang seaside view siya. And kitang-kita mo din yung mga maliliit na mall just across the bay. And yun, natutuwa ka talaga dito because it's another free place that you can go dito sa Dubai with a very beautiful city side na sea view. What I like about Blue Waters is that it's a very vibrant place kasi pag akyat mo pa lang talaga, kasi from parking aakyat ka eh, kasi nga man-made island. So pag akyat mo dito sa ground level ng Blue Waters, it's really nice kasi madami ka ng ganap na makikita. May mga maliliit na train for kids, tapos dito may mga madadaanan kang mga nagpa-busking actually. So ang galing din, may busking culture dito sa Blue Waters. Kanina may tumutugtog ng parang -1, tapos ngayon naman may tumutugtog ng parang napaka-traditional na instrument. So it's really nice kasi parang ano eh, may live music dito sa Blue Waters, and talagang madami kang makikitang tao na nanonood lang. So minsan din pala may mga live show sila and other entertainment acts dito, all for free. So yun, guys, ang Blue Waters, napakasulit na place na puntahan. Pag-akyat na pag-akyat pa lang namin dito sa ground level ng Blue Waters. Ang ganda because it's actually an open area na complex. And yung design ng Blue Waters is actually filled with this kind of architecture, which is yung mga pods na parang nakatayo, pataas, ayan, na inverted, which greatly reminds me of the Marina Bay Sands sa Singapore kasi very kind of similar siya dun sa design. So ang galing lang kasi parang maganda siya tingnan. Hindi ko lang alam kung either solar powered ba to or signal or wifi nila, I'm not sure, pero one thing's for sure is that maganda siya tingnan. Ayan, guys, so that's a close up of the city view dito sa may Blue Waters. It's really nice kasi up close yung mga buildings makikita mo, especially ito, napaka eye catching nitong building na to. Ang ganda ng architecture kasi meron siyang parang butas sa gitna, o diba? Kung kayo nakahanap ng building na parang rectangle na donut, dito lang sa Dubai. Sobrang ganda, guys. Especially din pala at night. Kasi kitang-kita mo yung mga city lights. And pwede ka mag-yacht. Ang daming places sa Dubai na free na near the waters, near the yacht. Kaya yun, guys, i-add nyo to sa bucket list nyo when you go to Dubai. Medyo nakaakyat na kami dito sa bandang second level ng Blue Waters. It's really nice kasi makikita mo from a bird's eye view, super nakaka-relax. And they have a restaurant din na mga pods yung ano, yung parang papasok ka sa loob ng pods. Parang papasok ka lang sa loob ng capsule ng Ferris wheel. Nakakatuwa. Nako, guys, if only nandito kayo with me right now, ma-appreciate nyo talaga yung napakagandang view. Nakakawala ng pagod yung peg sa sobrang nakaka-relax ng view. Ganda maglakad pala dito sa Blue Waters because meron silang napakahabang bridge na pwede kang maglakad-lakad lang or mag-

pwede ka na din pala mag-beach, di ba? After mong maglakad-lakad from the Ferris wheel. Sobrang ganda dito, guys, sa may ano, JBR Residences na beachfront. It's really nice. Tsaka, nabiting mga tao. Pero, ano naman, nakaka-relax yung vibes. Ayan, guys, meron silang in-offer na jet ski. Kapag gusto mo mag-jet ski around the sea. And meron silang in-offer. Ito yung bago, guys, na pwede kang mag-kotse over the sea, o diba? So, parang jet ski yung engine niya. Pero, mukha siyang kotse. So, imagine nyo kapag gusto nyo mag-drive along the sea. Pwede. Wala yung posible sa Dubai, guys. Kahit kotse, pwedeng mag-drive sa ocean. And ang maganda din dito, guys, sa malayong view, makikita mo yung mga patterns na ginagawa ng Ferris wheel. Like, tingnan nyo yan, guys. So, gumagawa ng light patterns yung gitna ng Ferris wheel. So, makikita mo para siyang isang malaking ball na hinhypnotize ka. Pero ang ganda talaga, guys, especially nung New Year, this is one of the places na pinalabasan din nila ng madaming fireworks. Para ma-witness yung fireworks, actually, this is the exact spot na makikita mo yung Blue Waters fireworks kapag New Year or mga holidays. Since nandito na tayo sa pinaka-end ng Jumeirah Beach Residences, they actually have a pavilion and another whole complex ng mga restaurants, coffee shops, and other shops, guys. So, pwede kayo mag-shopping at kumain. Actually, nakakatuwa dito sa Blue Waters, saka sa Dubai in general, kasi kahit saang free place na pumunta ka, kahit saang klaseng complex, sobrang umaapaw ng different kinds of restaurants and shopping stores where you can just buy and eat and shop and dine. So yun, guys, this is a strip just like the Marina Bay Walk. So lakad tayo, guys, para makita nyo yung view. I just want to walk you guys through kung ano yung mga nakikita ko dito. Walang halong ano to, crazy editing. It's just really showing you the real part of Dubai, unfiltered. Ito talaga siya. Minsan madaming tao, minsan wala masyadong tao. And talagang it's up to you when you come here to Dubai if ma-appreciate mo siya. But for me, as a person na mas na-enjoy ko yung mga city views, talagang enjoy na enjoy ko talaga yung Dubai. Kasi city girl ako eh, talagang mas na-appreciate ko yung mga buildings, yung mga city views, tsaka ano, yung mga gantong mga free places lang, sobrang sulit na for me. Kakawak po namin. Talaga namang nakakagutom yung the walk. So, ito, naghanap kami ng kainan right now. So, meron pala ditong lagusan papasok sa loob na hindi lang naman puro kainan dito sa pavilion, dito sa the beach. They actually have, ito, nakikita ko right now, meron silang parang mini perya. Actually, may mini perya sila dito kapag pumasok ka sa the walk. Perfect for family, for kids, for your children, kasi madaming mga maliliit na perya na games. Ayan. Parang ano, biglang pumasok kami sa carnival, guys. Ang galing, tingnan nyo. May mga perya at pwede kang manalo ng mga grabe. Pati stuff toy tsaka prizes dito sa Dubai, guys. Enlarge. Ayan, may nanalo, guys. So, tingnan nyo naman, napakalaki ng stuff toy na papalano na nila. So, kapag may kids ka, pwede. Hindi sila mapoboard talaga dito. Tsaka meron din silang carousel tsaka iba't ibang mga games. Finally, talaga naka-order kami after ilang minutes. Ito na. Kasi gutom na kami, kakawalk sa the walk. Tayo kumain. Sarap. Sarap talaga ng french fries sa Dubai. Sa Dubai, guys. At kakain na po kami. Sarap. Imagine nyo, guys, sobrang sulit ng mga food dito sa Dubai. Kasi itong in-order namin, this is only 33 dirhams. Meron ka ng fries. Napakasarap. Meron ka pang kanin, no? Biryani. Ay, basmati rice. Tapos, meron kang 1, 2, 3 pieces of chicken na napakalaki. Meron ka pang burger bun. May coleslaw ka pa. Tsaka, wow. Meron ka pang Sprite. 33 dirhams lang, guys. Napakasulit. Tsaka talagang nakakabuso. Good for 2, good for 3, good for 4. Sobrang laki ng food nila dito. Kaya, grabe ang sarap. Tikman natin. Sarap, guys. Pakasarap. Kakain na ako. Ayan, guys, nakakain na kami. Grabe, busog na busog. And naglalakad kami ulit dito along the beach, dito sa Jumeirah Beach Residences. And nakakatuwa, guys, meron silang live

0: FBBC Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes sayaw.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FBBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host Junji Marcelo. Naway maayos ang inyong kalagayan. Kayo po ay tuyo, hindi po kayo naulanan. At ingat lang po sa daan, sa inyong pagbabiyahe. At hayaan niyo pong samahan namin kayo sa mga papuring awitin, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Bagong lahat, shout out sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa CDO. Ang ating musika po ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at siyempre sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Mga papuring awitin, lalo na ating feature ngayon, ang Papuri 23 album. Ay, nako, medyo bago-bago ito. At nako, huwag natin patagalin. Simulan natin sa unang-unang awitin. Laban nyo ito, Panginoon. Likhang awitin ni Maestro Arnel De Pano at ni Pastor Romel at Susan Guevara, inawit ng Papuri Singers. Kapayapaan mo. Likhang awitin ni Brother Paul Armesin, inawit ng kanyang maiba. Ay, napakagaling na singer, Dina Armesin. Padalangin para sa bagong taon, likha pa rin ni Maestro Arnel De Pano at inawit ng Sinag Artist kasama si Lara Maige. Na ngayon ay Lara Maige magdangal na. Yan. Kapahingahan ko, likhang awitin ni Brother J.R. Obera. Napakagaling na komposer ito. Napakagandang puso. Inawit ni James Reyes. Matapos niyan, kung may oras pa, magpapatugtog tayo ng ilang mga Papuri songs at Waterwalk Records collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702
7: TCAS. We played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awiting papuri hanggang alas 6 medya ng gabi. Kaya makinig na tayo at huwag nating palampasin ang pagkakataong magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Papuri 23 album. At naway na ibigan nyo yung mapapakinggan 702 DZAS, ng mga kaagapay 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa CDO. Yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. From song number 4, punta tayo sa song number 5, Babalikan Mo Ako. Likawit din ni Pastor Laverne Dukot ng Solution at ang aawit din ng kanyang worship team sa Solution. Nagaharing Panginoon, Khalil Refuerzo, at ang umawit po ay si Kevin Tan. Matibay na sandigan, likawit din ni Ava Canaselli at siya rin po ang umawit, singer-songwriter. Magaling po yan. Manalik, likang awitin ni Camille at Lee Simon Brown. Ako, Brother Lee, kamusta ka dyan? We miss you. At inawit ang Victory Worship. At matapos yan, kapag may oras pa tayo, syempre ilang mga papuri songs at Waterwalk Records catalog ang ating isisingit. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

magsimula. Kayo ang lumikha ng mundo.

0: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Pasado alas 2:30 kaninang hapon nang mag-adjourn ang impeachment court sa 12th araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa press conference na isinagawa ng depensa matapos ang paglilitis kanina, iginiit ni Attorney Michael Poa na ang pahayag ni Attorney Lorna Capunan na scam ang paggamit ng Vice Presidente sa confidential funds nito ay mischaracterization at hindi angkop sa kasalukuyang takbo ng paglilitis. Dahilan para mag-object ang depensa at ipatanggal sa record ang naturang pahayag ni Capunan. Gayunman, sinabi ni Poa na ang kanyang pagtutol sa mga naging pahayag ni Attorney Lorna Capunan ay may kasamang nararapat na paggalang sa veteranong abogado. Kaugnay nito, naging masaya naman si Attorney Poa sa naging takbo ng kanyang cross-examination kay dating State Auditor Roderick Wamiel. Aniya, nais niyang maging mabilis ang takbo ng kanyang pagtatanong sa testigo at tila masyado na umanong mahaba ang 3 araw para sa isang witness lamang. Gusto lamang ani Poa na bigyang pansin na, ng Senate Court na lehitimo ang pagbibigay ng confidential funds sa Office of the Vice President at sa Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Duterte Carpio. Dagdag ni Poa, kung naging epektibo umano ang kanyang cross-examination kay Wamiel ay bagay na ipinauubayan na lamang ni Poa sa mga senator judges. Samantala, nagkaroon din ng hiwalay na press con ng prosecution team matapos ang trial sa pangunguna ni Representative Janet Garina, Representative Terry Ridon at Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sinabi ni Representative Ridon na ang naunang pahayag ni Attorney Capunan na scam ay siyang nananatiling pagtingin ng buong prosecution sa maling paggasta ng confidential funds ng pangalawang pangulo. May kita umano ang pattern ng maling paggamit sa pondo ng bayan na pinapatunayan ng peking mga pangalan na ginamit ng Office of the Vice President. Naninigan naman si Attorney Tolosa na lalo lamang pinagtibay ang testimonya ng testigo sa naging cross-examination ni Attorney Poa. Ani Tolosa, maraming mga bagay sa naging pagtatanong ni Attorney Capunan ang hindi na na-question ni Defense Counsel Attorney Poa, katulad na lamang ng katanungan kung totoo bang naging malinaw ang naging partisipasyon ni Duterte Carpio sa questionabling paggamit at pag-liquidate ng confidential funds nito. Gwen Mark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
0: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: FEBC Radio TV. Mapuri.
3: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
2: Pero you don't remember the title of the song.
3: But I know how it goes.
2: Kantahin mo kaya.
4: It goes sayawin.
2: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
5: Greetings time sa ating Papuri Radio Show. Simulan na natin. Una-una si Telma Manjare, sabi niya. That's your afternoon po, Maestro Junji. Papuri sa Panginoon. At yan, gustong-gusto ko talaga pag nagpapadala kayo ng Bible verse. Sa kanyang Bible verse ay Psalm 27:14. Kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghihinawa. Kay Yahweh tayo'y magtiwala. Napakagandang translation yan. I love that. From Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Kanyang Bible verse ay Psalm 94:19. Ah, ganda nito. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaloy sa akin. Yan. Pag-ibig ng Panginoon siyang tanging dalisay na aliw para sa atin. Ang ganda ng verse na ito. Uy, from Len Agdon Reyes. Yan. Gusto ko eh. Talagang hindi nakakalimutan maglakip ng Bible verse. Philippians 4:6, paborito ko rin ito. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa Diyos ang papuri, aniya, at mapagpalang hapon po, Maestro Junji. From Rosalinda Ohano Manzano, yan, ating regular na talagang tagapakinig. Sa Diyos ang papuri, blessed up.

Sa noon, Maestro Junji, nakikinig na po sa radio ang kanyang Bible verse ay Matthew 6:26. Look at the birds of the air, your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? No? Napakaganda, no? Ganda talaga ng magbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya padala lang po kayo ng mga Bible verses. Si Nancy Lansin, meron din siyang pinadala. Sabi niya muna ay, good afternoon, thank you for the blessed music. Yung Bible verse ay Deuteronomy 32:39. See now that I am He. There is no God beside me. I have wounded and I will heal. Ganda. Napakaganda ng mga Bible verses. From Valles Gone Ruth, Psalm 51:10. Isang pusong tapat sa akin ay likain, bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Magandang hapon po. Ayan, medyo may konting typo siya, kaya medyo na napaisip ako, nakasunod sa bagoong damdamin. Well, maganda rin yung pag may kare-kare. Pero I'm sure na ibig sabihin to ay bagong damdamin. Ay magandang Bible verse. Salamat, Ruth Valles Gone. At last but not the least, Mark 2:17 ang pinadala niya. Sabi niya, magandang mantis na hapon, Sir Junji, from Lillian Guerrero. Kaya yan, tuloy-tuloy lamang po magpadala ng mga Bible verses. Talagang dumadagdag ito sa inyong mga pagbati. Bukod sa mga papuring awitin, talagang siksik na siksik sa nutrition at vitamina ating programa sa pamamagitan ng mga Bible verses, salita ng ating Panginoon at mga awiting papuri. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Ang last 1, 2, 3, 4 songs sa ating Papuri 23 album. Ito, nako, paborito ko ito. For obvious reasons, walang kapalit. Likang awitin ng inyong lingkod kasama aking pinakamamahal na human being, si Ana Marcelo. Yan, kinompose po namin together ito. At inawit ni Brennan Espartines. Tanging si Jesus ang kailangan mo, Ricky Sanchez. At inawit ni Lucky Robles. Tanging pag-asa, likang awitin ni Brother Doji at Ellis Simon. At inawit ni Tim Pavino. Sagot ka ng Diyos, likang awitin ni Sok Villanueva at inawit ni Gail Blanco Viduya. Ayan, nako. Ako, kung di ako sa inyo, hindi ko na patatagalin. Eto na, play na natin mga awiting papuri. At kapag may oras pa dyan, ay magsisingi tayo ng ilang mga papuri songs at Waterwalk Record songs sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 TCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Papuri Radio Show. At bago tayo magpaalam, ay gusto kong talakayin muna natin yung isa sa mga Bible verses na pinadala kanina na ating binasa sa ating greetings portion. At ang napili ko po ay yung pinadala ni Nancy Lan Sin. Ang kanyang Bible verse ay Deuteronomy 32:39. See, now that I am He, there is no God beside me. Yan. Maganda yung verse na yan eh. In fact, babasahin natin sa NIV. See now that I myself am He. There's no God besides me. I put to death and I bring to life. I have wounded and I will heal. And no one can deliver out of my hand. Yan. Gandang Bible verse. Ako'y talagang masarap kapag talagang natutuwa. Masarap pag dinadaanan natin yung ganitong mga Bible verses, lalo na sa Old Testament eh. Bihira nating mapuntahan yan. Ito sa Deuteronomy pa. So ito na, pag-aralan natin. Ito po ay, ang context ito ay, ito ay Song of Moses. Ito ay part ng kanyang tula na tinatawag na Song of Moses sa Deuteronomy 32. Ito po ay declaration ng absolute power ng ating Panginoon, kanyang divine sovereignty and exclusive deity, stating that He alone is God and He controls life and death and brings both judgment and healing. Napakagandang Bible verse. Talagang ina-assure tayo na ating Panginoon ay bukod tanging pinaka sovereign sa lahat. I am He, there is no God besides me. Rejecting any power and any other idols around. Sovereignty over life and death. Yung phrase na I kill and I make alive, I wound and I heal, pinapakita dito ng ating Diyos ay may total authority over sa lahat ng bagay, over human existence at lahat ng ating circumstances. Napaka-affirming po, napakaganda ang kanyang inescapable power. Na siya namang nagpapaalala sa atin na there is none that can deliver out of my hand. Ibig sabihin nun, no other force can block God's justice and rescue the people from His ultimate will. Napaka-assuring, hindi po ba? Lalo na kapag tayo ay talagang sumasamo, sumasamba sa ating Panginoon, nagpapasakop sa kanyang sovereign power. Dahil talagang wala namang ibang choice na makakabuti sa atin, kundi yung talagang magpatialalim sa biyaya ng ating Panginoon, sa kanyang sovereignty, sa kanyang absolute power, sa kanyang exclusive deity. Dahil nag-iisa't bukod tanging Diyos siya, He alone is God. He controls life and death and brings both judgment and healing. So, saan pa tayo? Siyempre, dyan na sa ating Panginoon. Panghawakan natin ng kanyang power, ng sovereignty, ng biyaya niya sa atin. Ito ay napakagandang Bible verse that will remind us always kapag tayo nagdududa sa ating sitwasyon. Ako, I have to remind myself of this truth. Dahil talagang sa mundong ito na maraming mga bagay na hindi sigurado, walang kasiguraduhan, unsurety at kung ano pang may salita bang unsurety, unsureness yan, unsureness at yung kabagabagan, tinatawag sa Tagalog, yung talagang pwede tayong sakupin yan. Pero kapag tayo'y nagtitiwala sa biyaya ng ating Panginoon, sa kanyang sovereignty, sa kanyang power, yung binanggit nga dito sa Deuteronomy 32:39, there is no God besides me. I put to death and I bring to life. I had wounded and I will heal. No one can deliver out of my hand. Di po ba? Napakagandang Bible verse. Maraming salamat sa nagpadala ng Bible verse na ito, ang ating kapatid na Nancy Lan Sin. Kaya patuloy lang po magpadala kayo ng Bible verse. Talagang kapag kayo nagpapadala, ipinapaalala lang sa atin yung salita ng ating Panginoon. And nabubuhay yung programa dahil ito talagang totoong buhay, living hope, ang buhay na salita ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang pong magpadala ng inyong Bible verses kapag kayo po ay bumabati. Talagang we truly appreciate it. Ayan, ako mag-aalas 6:30 na, kaya Ako ay magpapaalam na, pero bago yan, gusto kong pasalamatan na lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast. Sa Bukawi Transmitter Side, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Reggie Villana, at ating Engineer on Duty, JB Tabua, at scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At bago yan, ay gusto kong pasalamatan ang aking lahat ng sumusuporta, lahat ng kasama sa Papuri, mga Papuri artists, lahat ating mga co-composers, co-artists. Salamat sa inyong musika. Salamat na kayo ay naging sensitive sa salita ng ating Panginoon, sa kanyang pag-encourage sa atin to write songs, to sing songs for His greater glory. Yan. At syempre, gusto kong patiin aking pinakamamahal na human being in the world, my ultimate human love. Yan. Kapag sinasabi kong ultimate human love, ibig sabihin doon, talagang siya na yung ultimate. Pero ang ating ultimate love, syempre, hindi naman human, ng ating Panginoon. Number one talaga yun. Pero human, sa lahat ng human, ito na ang pinakapaborito ko, pinakamahal ko. Ang pinakamamahal na my dear Anna, I love you very much. Okay, and with that, gusto ko na po magpaalam sa inyo na way patuloy kayong umawit ng mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa maayos, mabuting kalagayan at siyempre patuloy na lumalago sa ugnayan sa ating Panginoon. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. At tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang radyo, iba-ibang istasyon, kaya iba-ibang oras. Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po? At yung mga iba sa mga radio stations na ito ay meron pong mga online backup, ano po, or even online platforms, hindi lang backup. Nandyan po ang kanilang mga Facebook pages sa 702 DZAS, kung yan po ang inyong sinusubaybayan, pwede niyo pong puntahan ang 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. At meron din tayo sa YouTube, FEBC Radio TV. At syempre, nandyan din po ang streaming app, yung FEBC PH Stream. Yan po, pwede nyo pong i-check yan. Kung meron kayong malakas na Wi-Fi or internet signal at mahina ang radyo, well, go for the internet. Kung sakali naman baliktad, malakas ang radyo, medyo hirap ang internet, well, may option pa rin, di ba? So, praise God, praise God. At maraming salamat sa ating mga kasama na nagbibigay katiyakan na yung ating programa kasama ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan. So, patuloy nating pag-usapan tungkol po sa iba't ibang season ng ating buhay. Kung kayo po ang tatanungin sa season ng inyong buhay, eh, ano ho ang paborito ninyo? Yan. If you look back, no, baliktanawan nyo yung mga pinagdaanan po ninyo, yung mga challenges na inyong naranasan, yung pong mga hamon ng buhay na inyong napagdaanan. Maybe it's a time of sickness, grief, you lost somebody, or maybe ang season na yon is a financial crisis, di po ba? Or maybe yung season na yon ay... marahil po ay season na kung saan pinaghalo-halo na lahat ng hamon. Ako, misang ganun, ano? May mga times na matumal ang hamon. May mga times naman na nagkakasabay-sabay. Naalala ko po kasi nung ako po ay nagka-brain tumor way back in 2018. So, nalaman po namin yan around September, no? Kapapanganak lang po noon ni Jigs, yung aming bunso. June siya pinanganak. June 25, and then ako po ay natanggalan ng gallbladder after 2 weeks na pinanganak siya. So you can imagine yung finances, ano? Kasi yung panganganak naman sa kanya, pinaghandaan eh. Pero na sa halip na normal delivery, na cesarean. So mas mataas ng konti kumpara dun sa original plan. But of course, we prepared for that. Ngayon, ang hindi namin naakala, magkakaroon po ako ng surgery para tanggalin yung gallbladder. So that was an emergency case. Kaya na-hospital po ako noon at medyo napatagal sa ospital. And then, paglabas ko po doon sa ospital, biglang nagka-problema yung kaliwang mata, no? Hindi ko alam kung yung nangyaring surgery sa akin ay naka-apekto doon sa kaliwang mata. So I was thinking, baka. Kaya... naghanap-hanap tayo sa online kung ano bang nangyari. And then, ang sabi po roon, baka epekto nga. So, ako naman naniwala at hinintay ko po ang 2 months. But after 2 months, nothing was happening. Walang improvement So, nagpunta na po ako sa eye doctor, assuming, dahil nga hindi makakita ng tama yung kaliwang mata ko, so I was assuming na ang may problema is the eye itself. So, pagdating po doon, nakita ng doktor na walang problema yung eyeball mismo. So, ang sabi niya, para sure tayo, MRI. So, nagpa-MRI, dire-diretso po yun, no? Kasi nag-pa-reserve na siya ng MRI. So, na-MRI po ako agad-agad. And then, habang nasa loob ako ng machine, ay nakita po niya na may brain tumor. And then, he gave the instruction doon sa operator ng MRI na paglabas ko, ibigay sa akin yung result immediately at papuntahin ako sa kabilang building. At doon ko po nalaman sa MRI result, meron akong brain tumor at doon ko nalaman kung anong klase doon sa kabilang building kasi neurosurgeon na po yung kausap ko naman doon. Now, to make that story short, no, na-operahan ako at alam po ninyo yan, the first time, noong November 13, 2018. And then, declare po ako na after assessing and then MRI, na natanggal yung tumor at nakita na maganda naman yung pagkakatanggal. That was around February. Tinanggal na rin po yung gamot niya nung time na yan. Tinaper out na yung gamot, unti-unti. And praise God, no, out of the 13%, out of the many patients, ang sabi, 13% ang gagaling na hindi kailangan ng medication. So, napasama tayo doon. So, praise the Lord. Di ba? Wala naman akong gamot na ininom. Pero, nag-back to normal yung aking vision, yung function ng aking pituitary gland, okay din. So, nung around February, clear na po. Tapos, nung mga time na ako naman ay na-declare na okay na, nagpa-function na yung pituitary gland, eto naman yung aming anak po, talagang si Jigs, nakakapanganak, he was just a few months old, nakita naman namin may parang involuntary movement yung kanyang shoulders. So, ang paliwanag later on, yan po ay form ng epilepsy. So, imagine mo yung shock, di ba? Ikaw, kakadaan mo lang sa problema, tapos yung anak mo, paminsan po kasi tayo, pagka tayo mismo nagdadala ng problema o sakit, okay, di ba? Pero pagka anak na natin, minsan parang ibang challenge din naman. So, naranasan din namin yon. And then it was explained to us na kailangan niyang uminom ng gamot for around 4 years, more or less. So, shocking po yon para sa amin, ano, na isipin na gamutan na mahaba, tapos yung anak mo na iilang buwan, dahil ang paliwanag ng doktor, pag hindi natin na-manage yan, that can manifest into an epilepsy later on. Yung klase ng epilepsy na madalas nating nakikita. Pero as is, form na nga rin siya ng epilepsy. Pero kung titingnan mo yung kanyang manifestation, parang hindi kasing bigat. Pero it's still a form of epilepsy. Kaya talagang sunod-sunod. Sabi ko nga, paminsan hindi na nga sunod-sunod, sabay-sabay na. Pero yun nga, sa kabila po ng lahat ng mga pinagdadaanan na iyon, hindi naman tayo nawawala ng dahilan para makita ang kabutihan ng Panginoon. Kung paano niya tayo sinusustain. Kasi kadalasan po, kung ano yung pinipili nating i-highlight sa ating experience, kaya highlight mo yung takot, yung gastos, yung karamdaman, then yun ang magiging damdamin mo, di po ba? You will be in despair, you will ask questions, you will maybe gusto mo nang tumigil. Kasi ang nakikita mo is the problem . At hindi mo nakikita yung pagkilos ng Panginoon. Or maybe nakikita mo but you refuse to see it properly dahil ang mas pinipili nating palakihin sa buhay natin ay yung negatibo. Tayo pong lahat, sa totoo lang, marami naman tayong mga pinagdadaanan pare-parehas. May maganda, may hindi sa ating pananaw. Kaya nga sinasabi natin na may mga times po na itong mga pinagdadaanan natin, namimili ka kung ano yung i-highlight mo. Some people would see the grace of God sustaining them. sa kabila po ng karamdaman, kagaya po ni Apostle Paul, if you remember sa 2 Corinthians chapter 12, di po ba? He begged the Lord, he prayed 3 times na yung karamdaman po niya ay alisin. Pero ang sabi nga po roon, hindi inalis ng Panginoon yung kanyang thorn in the flesh. Pero ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Grabe yun, ano? Ang nabago ho roon, hindi yung kanyang kalagayan, yung kanyang attitude. Kaya ang sabi niya, I will all the more be glad about my weaknesses, for when I am weak, then I am strong. So napakagandang katotohanan yan. Kaya sa buhay din po natin, minsan ang nakakalungkot, yung mga bagay na hindi naman dapat magpahinto sana sa atin, nagiging dahilan para huminto tayo because we misinterpret what God is doing. Kaya babalik nga tayo dun sa pundasyon ng ating pag-aaral na ang Diyos po ay mabuti. Yung pinagdadaanan natin cannot change the goodness of God. Hindi dahil pangit ang pinagdadaanan sa ating tingin, hindi na mabuti ang Diyos. Ang Diyos po kayang baguhin ang ating sitwasyon. Amen po doon, di ho ba? Pero ang sitwasyon, hindi kayang baguhin ang ating Diyos. Kailangan tandaan natin yan. Baka kasi akala natin dahil nagbago yung sitwasyon, hindi na pag-ibig ang Diyos, di ba? Kasi nga, madalas, ini-interpret natin yung pagkilos ng Panginoon base sa ating sitwasyon. May mga times pa nga, may mga nagsasabi na, Lord, kung talagang mahal mo ko, di ba? Parang kine-question pa natin yung pagmamahal at parang dinedare pa natin ang Panginoon. At minamanipulate natin. Kung talagang mahal mo ko, alisin mo to. Patunayan mo ang iyong pag-ibig. Ano? May mga ganyan po eh. Hindi po tama ang ganyang klase ng mga pananaw, pagsasalita, sa kadahilanan po na talaga namang mahal tayo ng Panginoon. Ang kanyang pagmamahal ay lagi pong nariyan. Yun nga, sabi ko sa inyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon naintindihan natin, pero nandyan yun. It's an expression of love that we may not understand. Dahil limitadong pag-unawa eh. Limitadong kapasidad natin eh. At hindi natin kayang basahin lagi kung ano po ang nasa isip ng Panginoon. Kaya may mga nire-reveal siya that we can understand and cling to. Pero may mga bagay na hindi na niya ipapaliwanag sa atin, but we just have to cling to Him and trust Him. Yan po ang reality niyan. Pero magtiwala tayo na talagang ang Panginoon po ay mabuti. Ano man ang ating pinagdadaanan. Kaya sa Bible, ano ba pruweba ng kanyang pag-ibig? Ang pruweba napakalinaw, Romans 5:6. 5:8, 5:10, nung tayo ay mahina, nung tayo makasalanan, nung tayo kaaway pa ng Diyos, binigay si Kristo para sa atin. Romans 5:8, but God demonstrated His love to us towards this, while we were sinners, Christ died for us. So, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Yun po ang demonstration ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi ho yung tipong gusto natin palagi pinatutunayan. Kaya minsan ho ang tao up and down din sa kanilang faith. Kasi yung bang parang ang sitwasyon na ang nagdidikta ng pananampalataya sa halip na yung katotohanan tungkol sa Diyos. Yung sitwasyon na lang ang nagdidikta kung paano mo kikilalanin ng Panginoon. Na ang dating pagka ang sitwasyon pumapanig sa gusto mong mangyari, mabuti ang Diyos. Pag ang sitwasyon hindi pumapanig sa gusto natin mangyari, hindi mabuti ang Diyos. Na tayo na ngayon ang nag-i-interpret sa kabutihan ng Diyos. Talagang mahirap intindihin. Halimbawa po, when I went through the 2 surgeries, no, gamitin ko yung huli na surgery, yung pong gamma knife surgery, it's actually a painless procedure, pero yung preparation po, nandun yung discomfort, no? May pain, pero sabi ko nga, parte yun ng process. So, ibig sabihin, may mga times na you have to experience pain dahil kailangan parte ng proseso. So, pag hindi natin naintindihan yan at gusto natin lahat madali, lahat simple, lahat predictable, lahat umaayon sa gusto natin, paano naman tayo nagkaroon ng faith doon, di ho ba? Dahil ang nangyayari po doon, we tell God what to do. Hindi ko alam kung naranasan nyo na may pinagawa kayong gamit. Tapos yung gumagawa, kayo na nagdikta. O ganito yan ha, ganito gawin mo, ganito aayusin yan. Baka ho mamaya marinig nyo na lang dun sa pinagpapagawaan nyo. Ikaw na kaya gumawa, no? Magaling ka eh. Di ba? Isang ganun ano. Tayo nagsasabi kung ano gagawin. Pero nagpunta tayo doon sa gumagawa para sabihin sa kanya kung paano gagawin. Para bang ang nangyari, tayo na naging expert ngayon. Eh kaya ka nga nandun dahil siya gagawa. So sometimes, ganun din tayo sa Diyos. Nananalangin tayo, but we tell God what to do, when to do it, how to do it. At gusto natin sang-ayon sa preferences natin. But God will not always operate that way. I say not always, kasi may mga times tumutugma naman eh. Yung inaasahan mo sa ginagawa niya. Pero hindi lagi. Hindi lagi. Pero tatandaan mo, pag hindi nagtugma yan, mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Kaya si Pablo, ako'y na-amaze po dun sa kanyang experience. Kasi kahit nung siya'y nakulong, sabi nga, hindi lamang sa he took it in a very positive way. Pero nagpatuloy siya eh. Ang kanyang response was to be faithful, maging tapat. Nangaral pa rin siya ng ebanghelyo, sumunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Hindi yung tipong, okay, time first muna. Ayusin ko muna to at saka ako magtutuloy-tuloy. Isipin ko muna kung karapat dapat akong magtuloy. Di ho ba? So by not being faithful, may mga times na nami-miss natin yung pagkilos ng Panginoon na pwede sanang lalong maranasan kung tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Yun yun eh, kaya kinakailangan po nating talagang sundin na may mga times ang pagsunod magiging madali. Hindi ho natin aalisin yan. Talagang may panahon na ang pagsunod, ang pagiging tapat ay magiging madali, maginhawa kasi walang problema. Pero may mga times po na ang pagsunod ay gagawin natin sa konteksto ng kalituhan. I say kalituhan kasi misa di natin maintindihan. Ano ba itong nangyayari, Lord? Diba? Paano ba? Pero ang ating paggawa ng isang bagay na ayon sa kanyang kalooban ay hindi dahil sa favorable ang sitwasyon. Ginagawa natin yon because we know that is God's will, kalooban ng ating Diyos. At pagkalooban po ng ating Panginoon, eh tuloy lang natin kahit hindi natin maintindihan ang sitwasyon. At eventually, marirealize natin yung kanyang ginagawa. Or maybe, hindi sa buhay na ito. Pero magtiwala ho tayo na yung kanyang ginagawa ay pinakamainam sang-ayon sa kanyang layunin. Ang isang kalaban din ng ating pagtitiwala, may mga times po masyado tayong self-centered na para bang gusto nating paikutin sa ating sarili ang mundo. Di ba? Yama? Yung bang gusto natin na lagi tayo ang maginhawa, tayo ang walang problema, tayo ang maayos. Para bang ang akala natin, may mundo, may Diyos, tapos ikaw lang yung nag-iisang laman ng mundo. Kaya kailangan yung mga bagay, para sa'yo. Dahil tayo yung sentro eh. Well, alam nyo, mabuti ang Diyos. Natural, sinasaalang-alang niya tayo, no? Lagi, maganda ang plano niya. Pero tandaan nyo po na hindi lang tayo ang ingredient dun sa plano na yon. Hindi lang tayo saklaw nun. At mali po na tayo ay maging napaka-selfish kasi naisipin na tayo lang ang bukod-tanging dapat pagtuunan at ang concern lang natin ang dapat isaalang-alang, isang malaking kamalian po yan. At kaya ang nangyayari paminsan, nahihirapan tayong iproseso ang mga bagay-bagay kasi hindi natin maintindihan. Kaya tingnan nyo po, sometimes through our trials, we develop compassion for other people. Di po ba? So yung pinagdadaanan mo was to make you more effective sa ministry na iyong ginagampanan. Pinatitibay ang pananampalataya mo so that when you do ministry, ay pagpapalang higit doon sa ating mga pinaglilingkuran. Binibigyan tayo ng puso na nakakaunawa kasi naranasan natin. We know what it's like to be in that situation. So tayo po ay binibigyan ng puso para sa ating ministeryo. He develops our hearts. Hindi lang yon, ine-expand ng Panginoon yung ating ministry. Sometimes, no, hindi natin maipaliwanag kung paano nag-e-expand. Pero ang totoo po, sometimes God expands our ministries by giving us gifts, talents, and abilities. Sometimes by giving us partners in the ministry na yung kanilang partnership expands what we do. But sometimes also, ine-expand niya yan through the encouragement that we receive from people who are going through difficulties. So, yun yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan, na paminsan, yung down ka, no? At may mga tao na gagamitin to give you encouragement, na marahil sila may pinagdadaanan. Ako nga, misa sinasabi ko sa mga may karamdaman, sa alam niyo ba na kung kayo ay physically unable, no, to do ministry, akala nyo walang silbi kasi nasanay tayo na yung silbi associated with doing something. Di ba? Yan ang kinasanayan natin eh. Yung silbi may kinalaman sa kung nagagampanan mo. Ngayon, sinasabi ko nga, ako, kaya ko. Kaya ko pa maglingkod. Pero sa totoo lang, nadadown din naman ako. But if I receive encouragement from other people, yung encouragement na binigay ni Lord sa pamamagitan nila now becomes a part of the ministry that I do. So kung ikaw yung taong sabihin mo na wala kang kakayahan, pero na-encourage mo yung taong may kakayahan pero nadi-discourage, anong nangyayari po doon? Ikaw ay partner ng ministry na ginagampanan niya. So ang nangyayari po doon, akala mo wala kang silbi, pero ang totoo po, napakalaki. Dahil because of the encouragement that God gave to that person through you, sa pamamagitan mo, ginamit ka ng Panginoon, makikita mo na may partnership ka doon sa ministry na yon. Di ba? Napakaganda, no? Kaya ganyan po ang wisdom ng Panginoon. Eto pa, He also expands our ministries even through the trials that we face. Kasi pag tayo po ay, yan, kagaya niya, dumadaan sa mga challenges, sabi nga, He comforts us so that we can comfort other people who are going through the same. Di ba? So ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, yung pinagdadaanan natin, hindi natin talaga pwedeng sabihin na ako lang dapat, Lord, ako lang ang konsiderasyon. Hindi. Kasi may mga times na huhubugin pa tayo for the sake of other people, for the sake of the ministry that He has entrusted to us. At ang ministry naman natin, hindi lang naman yan confined sa atin at sa Diyos. Obviously, yan po ay may kinalaman din sa body of Christ. Di po ba? So, kailangan natin isaalang-alang, how does this improve the ministry that I do in the body of Christ? How will this impact the ministry that I do in the body of Christ? So, pag naintindihan natin sa ganung paraan, then it makes better sense. It makes better sense. Kasi na-realize mo na kung ano yung pinagdadaanan mo ay hindi lang para sa'yo, it is meant also to be a blessing to other people. Di po ba? Napakaganda, no? Kaya nakakatuwa ang pagkilos ng Panginoon. Let's learn to trust Him in the different seasons of life. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Sa ating panahon ngayon, marahil ang pagbibigay ang isa sa pinakamahirap gawin. Sa hirap ng buhay at taas ng presyo ng mga bilihin, ay tiyak na magdadalawang isip ka kung maglalabas ka ng pera upang tumulong. Sa kabila nito ay mayroon namang mga nagsasabi na ang dahilan kung bakit hindi sila nagigipit ay dahil sa kanilang bukas palad na pagbibigay sa gawain ng Diyos. Hindi lingid sa paningin ng lahat na may mga tao na labis kung magbigay sa gawain ng Diyos. At kung titingnan mo nga naman ang kanilang mga buhay, ay sila ang mga taong marangya. Mayroon din namang ilan na bagamat nagbibigay sa Diyos ay sapat lamang ang ikinabubuhay at kung minsan ay kinakapos pa. Lubos ang kanilang akala na hindi pa sapat ang kanilang ibinibigay, kaya't hinihigitan pa nila ito hanggang sa halos wala nang kainin ang kanilang pamilya. Ito ba ang panuntunan na marapat nating sundin sa pagbibigay at sa mga pagpapala ng Diyos? Tunghayan po natin ang kasagutan sa katanungang ito sa mensahe na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 8, Talatang 8 hanggang Kabanatang 9, Talatang 5. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 8. Simulan po natin sa 8 talata hanggang sa Kabanatang 9, 5 talata. May kasabihan tayong naririnig na ganito po ang pagkakasabi, mas mapalad daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang kasabihang ito ay hindi lamang isang kasabihan, kundi ito ay nasusulat din sa aklat ng mga gawa sa 20 kabanata, talatang 35. Ngunit nakapagtataka na iilan lamang ang tumutupad sa sinasabi ng talatang ito. Marahil tayo ay nasa panahon na masasabi nating tayo ay nasa mahirap na kalagayan. Ang mga pagkaing ating isusubo at ang damit na ating isinusuot ay nangangailangan ng salapi. At ito ang dahilan na marami na sa atin ang nag-aalangan sa pagbibigay. Sa nakaraang pag-aaral na tunghayan po natin na ang mga mananampalataya sa Macedonia, bagamat nasa matinding kahirapan, ay nagkaroon pa ng hangarin na magkaloob. Patunay lamang na ang pagbibigay ay hindi lang gawain ng bulsa, kundi ito ay mula sa puso. Sa ating pagpapatuloy sa 8 kabanata ng 2 Korinto, talatang 8 hanggang 24, ay tutunghayan po natin ang dalawang mahalagang bahagi ng pagkakaloob. Ang una ay may kinalaman sa paraan ng pagbibigay, at ang ikalawa ay ang pagsasagawa nito. Tunghayan po natin ang unang bahagi na magtuturo sa atin kung paano magkaloob ang mga mananampalataya. Sa 7 talata, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taga-Korinto ay lumalago sa pananampalataya

sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa pag-ibig. Magkagayon man, pinakiusapan pa rin niya sila na pagsikapan nilang lumago sa pamamagitan ng pagbibigay. Pakinggan po natin ang sinabi sa 8th verse. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Sa talatang ito, makikita at malalaman natin na ang paraan ng pagbibigay na ipinakilala ni Pablo sa kanila ay yun ang nais ng Diyos na gawin natin. Ito ay hindi kautusan kundi kusang loob na pagbibigay ng mga mananampalataya. Sa panahon ni Moises, inutusan ng Diyos ang mga Israelita ng magbigay ng kanilang mga ikapo. Ito ay ang pagbibigay ng 10% ng kanilang mga tinatangkilik. Isa sa mga layunin ng pagbibigay ng ikapo ay upang matugunan ang pangangailangan ng mga pari at ng templo. Subalit sa talatang ito makikita po natin na may naganap na pagbabago sa layunin ng pagkakaloob. Kung sa lumang tipan, ang dahilan ng pagbibigay ay dahil sa kautusan na gawin iyon. Sa panahon ngayon, ang layunin ng ating pagbibigay ay bunga ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. May dalawang pangunahing layunin ng pagkakaloob na binanggit si Apostol Pablo. Ang una ay upang tumulong sa iba, tulad ng ginawa ng mga taga-Macedonia. Sila ay nagbigay ng tulong sa iba kahit na sila ay kinakapos. At ang ikalawa ay upang mapatunayan ang tunay na pagmamalasakit. Ang sabi ni Pablo, upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Naniniwala ako na ang tapat na pag-ibig ay nasusubukan sa pamamagitan ng pagbibigay, sapagkat ang pag-ibig ay mapagbigay. Ang pagkakaloob ay maselang bahagi sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na't nabubuhay tayo sa panahon na ang salapi ay napakahalagang bahagi ng ating pamumuhay. Gayunpaman, hindi natin may pagkakaila na ito ay mahalagang gamit sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung kaya't nararapat lamang na magkaroon tayo ng matibay na batayan sa pagkakaloob at ang ating batayan ay ang pag-ibig natin sa Panginoon at ang pasanin sa gawain. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng 9th verse. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukaan. Isipin ninyo, ang Panginoong Hesus na nasa trono ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay naghubad ng kanyang kaluwalhatian upang abutin tayo sa ating mga kalagayan. Mahal tayo ng Diyos, subalit hindi niya iyon ipinahayag sa salita lamang, kundi pinatunayan niya iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak. Sa aklat ng Roma, Kabanatang 8, talatang 32, ay mababasa po natin ang dakilang katotohanan na ganito po ang sinasabi. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang sariling anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Ang halimbawang ito na ginawa ng Diyos ang ginamit ni Pablo upang pasiglahin ang mga taga-Korinto, upang sila ay magpatuloy sa ministeryo ng pagkakaloob. Kaya pinagsabihan sila ni Apostol Pablo sa 10th verse na ganito po ang kanyang sinabi, ipagpatuloy ninyo ang inyong pangingilak na sinimulan noong pang isang taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagbabalak. Batay sa talatang ito, ang mga taga-Korinto ang nanguna sa pangingilak at pagbabalak sa pagsasagawa ng pagbibigay ng tulong para sa mga nangangailangang iglesia. Subalit sa tagal ng panahon, parabang nanghina at nanlamig sila sa pagsasagawa nito. Karamihan sa atin ay madaling masiraan ng loob pagdating ng ganitong gawain. Kung kaya, dapat tayong maging maalab sa Panginoong Hesukristo
upang hindi maligaw ang ating mga layunin. Gayunman, sinabi ni Apostol Pablo, ituloy ninyo ito, ang sagisag na ipinakita ninyo hanggang sa matapos, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Muling pinalakas ni Apostol Pablo ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanilang sagisag na ipinakita sa nakaraan. Ibig sabihin, ang bawat pangako na ating bibitiwan sa Panginoon at ng kanyang iglesia ay dapat nating tuparin. At tayo rin naman ang tatanggap ng mga pagpapala. Sa talatang 12, ganito po ang kanyang sinabi, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo makakaya. Bawat bagay na ginagawa para sa Diyos ay kanyang tatanggapin kung ito'y taus-pusong iaalay natin sa Kanya. Sabi ng Panginoon kay Samuel, ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Makikita natin sa talatang ito na ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami o timbang ng ating mga ibinibigay, kundi sa paraan ng ating pagbibigay kung ito ay bukal sa ating kalooban at ayon sa ating nakayanan. Kung papansinin po natin ang kalagayan ng puso sa harap ng Diyos, ang mas higit na tinitignan niya at hindi ang dinadala ng ating mga kamay. Iyan ang diwa ng katotohanan na sinabi ni David sa Diyos sa awit sa 21 kabanata sa 6 na talata hanggang 7 ay ganito po ang sinabi niya, hindi mo nais ang mga paghahandog sa haing sinunog na di nalulugod. Ang handog ko o Diyos na nararapat ay ang kapakumbaba at pusong mapagtapat. Subalit hindi ko rin sinasabi na may masama sa pagbibigay ng malaki at maganda. Gawin natin kung may kakayanan tayong gawin iyon. Basta't may galak sa ating puso sa pagbibigay ay isa na yaong handog na katanggap-tanggap sa Diyos at hindi tayo nabibigatan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang 13, hindi sa ibig kong magaana ng iba at mabigatan naman kayo, sapagkat ang pagbibigay ay hindi dapat ayon sa kabigatan, kundi ayon sa kagalakan ng puso. Hindi maganda ang magbigay ng napipilitan o dahil sa kinakailangan. Bagkus ang bukal sa kalooban na pagbibigay ang nagpaparangal sa ating mga kalooban. Hindi tayo hinihingan ng Diyos ng isang handog na higit sa ating makakaya, kundi ayon sa ating kalagayan at kakayanan ng pagbibigay, yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa talatang 14, ganito po naman ang kanyang sinabi, masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga nangangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Makikita po natin sa talatang ito ang ganda na naidulot ng pagbibigayan sa gawain ng Panginoon. Lahat ay napagpapala. Sinabi ni Apostol Pablo, ngayon ay may kakayanan kayo na tumulong sa iba, sapagkat pinagpala kayo ng Diyos. At kay ganda naman na inyo ring ibahagi ang mga naguumapaw na pagpapala ninyo sa iba. Upang kung dumating naman ang panahon na kayo naman ang mga nangangailangan, ay kayo rin naman ang kanilang tutulungan. At kung magkagayon, patuloy niya, magaganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan, ang nagtitipon ng marami ay hindi lumalabis at ang nagtitipon ng kakaunti ay hindi naman kinukulang. Sandali po nating alalahanin na ang talatang ito ay bumabalik sa panahon na ang bansang Israel ay pinatnubayan ng Diyos sa ilang sa pamamagitan ni Moises. Sa panahong iyon, ang Diyos ay nagkaloob sa kanila ng pagkain galing sa langit na ang tawag ay mana. Ang utos ng Diyos sa kanila ay huwag kukuha ng higit sa kanilang kakailanganin sa isang araw.
Subalit may mga kumuha ng sobra at itinago hanggang sa kinabukasan. Ngunit laking pagtataka nila sapagkat nabulok at inuod na, sapagkat hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Inakala nila na hindi na magkakaloob ang Diyos ng mana sa kinabukasan. Hindi nila naisip na nais lamang silang turuan ng Panginoong Diyos na magtiwala sa kanyang kapangyarihan at biyaya. Gayon din naman, mga kaibigan, hindi natin kayang sukatin ang biyaya ng Diyos. Huwag po nating pakaisipin na tayo ay mawawalan kung tayo ang nagbibigay. Hindi po gayon, mga kaibigan, sapagkat ang Diyos mismo ang nagsasabi, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. At ating tandaan na mas higit na pinagpapala ng Diyos ang bawat sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Sa mga susunod na talata ay ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, ang pagsasagawa ng pagbibigay. At ito ay may kinalaman sa pagkakaloob ng bawat iglesia para sa pangangailangan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Sa pagkakataong ito, nagpapasalamat si Pablo sa Diyos dahil sa magandang katangian na kanyang nakita sa kanyang kamanggagawang si Tito. Ganito po ang kanyang sinabi sa 16 na talata ng 8 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa pagmamalasakit ni Tito sa inyo na tulad din ng pagmamalasakit ko. Malaki ang pagpapasalamat ni Pablo dahil sa pagmamalasakit ni Tito na tulad din ng kanyang pagmamalasakit. At tulad ni Pablo, si Tito ay mayroon ding hangarin na makatulong at makapaglingkod sa mga taga-Korinto. Sinabi ni Apostol Pablo kay Tito sa talatang 17-19 ng kabanatang 8 sa 2 Korinto, hindi lamang niya pinairuga ng aking pakiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo, nagpresinta pang siya na ang pupunta riyan. Pinasama ko sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, siya'y hinirang ng mga iglesia upang maglakbay na kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa sa gawain ito. Ang ganitong paglilingkod ay sa ikadadakila ng Panginoon at sa aking marubdob na hangaring makatulong sa inyo. Ang mga manggagawang ito ay naglilingkod para sa kalwalhatian ng Diyos, kung kaya sila ang inatasan sapagkat sila ay mga lingkod na mapagkakatiwalaan tulad rin naman ni Pablo. Meron akong nais ulitin sa sinabi ni Apostol Pablo. Sinabi niya ang ganitong paglilingkod. Walang iba kundi ang pagbibigay ay sa ikadadakila ng Panginoon at sa aking marubdob na hangaring makatulong sa inyo. Dalawang bagay ang ating makikita sa talatang ito. Una, ang pagbibigay ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Ikalawa, ay upang matulungan ang ating mga kapwa mananampalataya. Ang dalawang pangunahing bagay na ito ang dapat nating tandaan sa ating pagbibigay. Ang ikatlo ay makikita natin sa talatang 20 na ganito po ang sinabi. Nag-ingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking abuloyang ito. Nangangahulugan na dapat natin itong gawin na may pag-iingat. Hindi ba iyan din ang wika ni Pablo sa kanila sa 6 na kabanata na ang sabi niya'y iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. At nasabi rin niya, ang pagbibigay ay isang maselang bagay na ginagawa sa loob ng iglesia. Kung kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 21 talata, pinagsisikapan naming may sagawa ito ng maayos, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. At dahil nga sa bagay na iyan na kanilang pinag-iingatang gawin,
ipinasya ng mga kapatiran na suguin si Tito sa Korinto upang kunin ang mga kaloob na ibinigay para sa mga nangangailangan kapatiran sa Jerusalem. Siya ang kanilang pinili sapagkat nasubukan ang kanyang katapatan. At naniniwala silang nakapagbibigay siya at ang kanyang mga kasamahan ng magandang ulat. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 8 kabanata, talatang 22 hanggang 23. Kaya't isinugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na sinubok namin sa maraming pagkakataon at nakita ang kanyang sagisag sa pagtulong. Lalo siyang masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at katulong sa aking gawain. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila'y mga sugo ng mga iglesia at mga tapat na tagasunod ni Kristo. At dahil dito, dapat na magpapakitaan sila ng mga taga-Korinto ng kagandahang loob. Sinabi pa ni Apostol Pablo sa talatang 24, kaya padaman ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. Ipinakikiusap ni Pablo na ipadaman nila ang kanilang mabuting gawa sa mga manggagawang ito upang hindi siya mapahiya sa kanila. Sapagkat kanya silang ipinagmamalaki sa mga ito na hindi na niya kailangang sulatan pa sila. Gayong nalalaman niya na taos puso nilang gagawin ang kanyang pakiusap. Kung kaya sa pagpapatuloy sa kabanatang 9:1-4 ay mababasa po natin ang kanyang pagtitiwala sa kanila. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Alam kong handa kayong tumulong at ipinagmamalaki kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko'y handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon at marami ang napukaw ang kalooban dahil sa pagsusumakit ninyo. Kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi ako mapahiya sa ating pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ang tulong ninyo, gaya ng sinabi ko. Baka ako mapahiya, huwag nang sabihing pati kayo. Kung may mga taga-Macedonyang sumama sa akin at makita nilang hindi kayo handa. Panatag ang kalooban ni Pablo sa kanila, sapagkat sila'y kanyang pinagtitiwalaan na handa silang tumulong sa mga nangangailangang mga kapatid sa Jerusalem. Subalit sa isang banda, nakadama rin siya ng pagkabahala na baka salungat sa mabuting inaasahan ng manggagawang ito ang kanilang madatnan. Alalahanin po natin na ang mga taga-Korinto ang nagpasimula at nagsakatuparan ng planong ito ng pagtutulungan sa pamamagitan ng mga kaloob. Kung kaya pinagpapaalalahanan sila ni Pablo tungkol sa pangunahing ito, sapagkat hindi lamang ito pangako na kanilang ginawa sa harapan ng kapatid, kundi maging sa harapan ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsugo si Pablo ng mga manggagawa ng makapaghanda ang mga Hudyo, dahil sa lubos siyang umaasa na hindi siya bibiguin. Ganito ang sinabi niya sa 5:9. Kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan. Kung maihanda ang tulong, lilitaw na kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Mga kaibigang nakikinig, ang pagbibigay ay isang malaking patutuo ng ating pag-ibig at pagmamalasakit para sa gawain ng Diyos. At naniniwala ako na iniligay ng Diyos ang ganitong ministeryo sa loob ng iglesia upang ang bawat isa ay kumilos ng ayon sa pagtutulungan. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ay pinatutunayan natin ang ating pag-ibig sa Diyos, sa Kanyang gawain at sa mga kapwa mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Dahil dito, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa sa pagsasagawa nito, sapagkat tapat ang Diyos. Kung ano ang ating itinanim ay gayon din ang ating aanihin.
basahin po natin ang ika-anim na kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, talatang 9-10, na ganito po ang kanyang sinabi. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating bansa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin.

0: palangama, salamat po, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na aming tinanggap sa oras na ito. Gamitin mo, Panginoong Diyos, na pagpapala sa bawat isa, at gayon din po, Panginoong Diyos, dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, ang patuloy mong gabay at tulong sa lahat ng iyong mga lingkod na ginagamit sa mga himpilan ng radyo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga nangaro sa iba pang mga himpilan ng radyo na ginagamit, Panginoon Diyos, sa paghahayag ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang tulong mo at pagpapala sa bawat isa. Gisingin mo po sila at ipaalam at ipakita ang kanilang mga pangangailangang espiritual. Gayun din po, Panginoon, aking idinadalangin ang bawat mga tahanan na ginagamit mo. Ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa kanila. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming bansa. Kami po'y umaasa na ikaw ang kikilos sa buhay ng bawat isa na nangas sa pamahalaan upang magkaroon, Panginoon Diyos, ng pag-unlad at ng kapayapaan. Inaasahan po namin na ito'y gagawin mo na tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: If we want to be happy, if we want to celebrate, we should do it spiritually. We do this by filling our minds and our hearts with thanksgiving so that our gratitude overflows into songs of praise to the Lord.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Sumasa'y papawid. Mula sa Maynila,
7: ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpila.
8: 702
7: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
9: Pagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ano ang kalimitang nilalaman ng mga pasasalamat mo sa Panginoon? Material ba na pagpapala? Si Apostol Pablo ay nagbigay ng tatlong espiritual na mga pagpapala kung saan dapat nating lubos na ipagpasalamat sa Diyos Ama. Una, ginawa niya tayong maging karapat-dapat na makibahagi sa kanyang mana na pinag-aralan natin kamakailan. Ikalawa, iniligtas niya tayo mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ni Kristo. Ikatlo, tinubos niya tayo na pinatawad ang ating mga kasalanan. Tayo ay dadako na sa ikalawang spiritual na pagpapala. Susuriin natin ito ng mas detalyado sa pamamagitan ng pagsagot sa tatlong tanong. Anong masamang bagay kung saan tayo iniligtas ng Diyos? Anong napakagandang bagay kung saan tayo inilipat ng Diyos? Paano ginawa ng Diyos ang pagliligtas at paglilipat na ito? Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng Transferred to the Kingdom.
10: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Kolosas, Kabanata 1, Talata 9 hanggang 14. Colossians 1, verses 9 up to 14. Babasahin natin itong buong passage na ito, pero ang tututukan natin talaga sa ating pag-aaral ngayon ay ang verse 13 lamang. Pero basahin ko muli, Colossians 1, 9 up to 14. And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ulitin ko, no? Verse 13 ang tututukan natin. So basahin ko lang uli ang verse 13. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So ang title ko po dito po sa pag-aaral natin ngayon is Transferred to the Kingdom. Transferred to the Kingdom. So, bago po tayo magtungo upang tutukan ito pong verse 13 ng Colossians chapter 1, magbigay muna ako ng counting review nitong buong section na to na tinitingnan natin. Simula ng siguro yatras ko pa, no? Simula nung verse 1. No, para maintindihan natin nasaan na ba tayo ngayon? No? Ang dami-dami na nating nadaanan. Minsan yun ang problema sa mga nagpapaliwanag ng Bible o nagtuturo ng Bible. Kukuha na lang sila ng isang text, papaliwanag, and then hindi alam ng mga tao, ano bang, Ano ba to? Bakit ba natin to tinitingnan? Ano bang konteksto nito dito sa Biblia? Kaya importanteng maintindihan natin. Okay, balikan ko lang. Si Pablo, sinulat niya itong letter na to sa mga taga-Colossas dahil nabalitaan niya na merong mga false teachers na gustong linlangin ang mga mananampalataya sa Colossas. So yun yung pinaka-konteksto nito na may mga false teachers. Pero at the same time, nabalitaan niya na maganda ang nangyayari dito sa buhay ng mga mananampalataya sa Colossas. Na sila ay malakas ang pananampalataya kay Jesus at ang pag-ibig nila sa kapwa nilang mga Kristiyano, maganda rin. Ito ang dahilan kung bakit ang unang bahagi ng sulat ni Pablo ay pasasalamat sa Diyos at prayer para sa kanila. Makikita nyo itong pasasalamat niya. Hindi actually na diretso nagpapasalamat, kundi nire-report sa kanila ano yung laman ng kanyang pasasalamat. At ito'y makikita natin sa chapter 1, verses 3 up to 8. Again, oh, itong pasasalamat na to ay dala ng, ang ganda ng nabalitaan niya patungkol sa kanila eh. Tungkol sa kanilang maayos na spirituality. Now, dagdag dun sa kanyang pasasalamat, nag-pray din siya para sa kanila. Yan na ngayon yung verses 9 up to 14. Again, may connection pa rin ito dun sa magandang nabalitaan niya. Dahil na ang ganda ng kanilang yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pag-ibig sa kapwa nila, talagang si Paul, hindi siya contented na ganun lang. Gusto niya lalo pang gumanda ang kanilang Christian life. So, yun ang dahilan kung bakit in addition to thanking them, thanking the Lord for them, siya ay nag-pray para sa kanila. At in essence, yung laman ng kanyang panalangin ay ito, ang prayer niya sa kanila na sana maintindihan nila, nawa maintindihan nila ang kalooban ng Panginoon upang ang buhay nila ay maging kaaya-aya sa Panginoon sa lahat ng aspeto. In essence, yan ang laman ng kanyang prayer. Now, in detail, to be more specific, para makita ninyo kung ano yung prayer ni Paul, tingnan ninyo yung logic ng kanyang prayer. No, hindi lang sabog mag-pray si Paul, may logic itong kanyang prayer. Tingnan ninyo, no, simula dito sa verse 9 and up to 14, makita nyo yung flow ng kanyang panalangin. Una, tingnan ninyo yung konteksto ng kanyang panalangin. Bakit siya nag-pray nito? Verse 9, sabi niya, "And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you." Anong we heard? From the day they heard from Epaphras about their good standing, about their faith in the Lord Jesus Christ and love for their fellow saints. Yun ang konteksto nun. Okay, natuwa si Pablo, kaya gusto niya mag-pray palalo sa kanila. Kaya nga sabi ko, yung isang title ng pag-aaral natin dati, paano tayo mag-pray para sa mga mananampalataya who are already doing well? Hindi lang pinagpe-pray ni Pablo yung mga taong bagsak ang spiritual life, nagba-backslide. Hindi, they were already doing well. Yun ang konteksto. So, from the day we heard, simula nung narinig nila yung pray na sila ng pray. Actually, hindi nga lang minsan. Okay, pangalawa. Ito yung specific request ng kanilang prayer. Verse 9b. Ito yung specific request. Sabi niya, "Asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding." So yun yung specific. Sana punuin kayo ng kaalaman patungkol sa kalooban ng Panginoon. O, yun yung pinaka-specific concern niya. Anong purpose? Bakit yun ang prayer niya para sa kanila? Ano yung purpose or intended effect ng kanyang prayer? Ito sa verse 10. "So as," yan na, pagka dumating sa kanila, they are filled with the knowledge of God's will, ang magiging resulta nun, "so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him." Now, tingnan nyo ang inyong mga Biblia. If you're using an NIV or if you're using an ESV, 2016 version, makikita nyo pagkatapos sinabi ditong fully pleasing to Him, may colon, merong sign dyan na colon. Ito yung mark na colon na nakalagay, dalawang period. Parang magkapatong, no, yun yung colon na tinatawag. I think ito yung magandang ginawa ng ESV. Kasi yung, kung hindi ako nagkakamali, yung earlier versions ng ESV, 2011 at saka yung even earlier, hindi ganito, hindi pa ganito nakalagay. Wala pang colon na nakalagay dyan. Ang ginawa ng ESV, ng mga translators, ni-review uli nila yung buong Bible ng ESV, tapos nakita nila, mas maganda, mas literal kung ilalabas natin ito. Kaya tingin ko, yun ang dahilan kung ba't nilagyan nila ng colon upang yung babasa, kaklaro sa kanila na ito ang pinaka-purpose at intention ng prayer ni Paul. Pero pagkatapos nitong colon na ito, no, eto, makikita na natin yung apat na paraan, four ways, Christians walk worthily to please the Lord. Ito yung apat na paraan. Paano sila mamumuhay sa isang paraan na kaaya-aya sa mata ng Panginoong Diyos? Paano? O, ito sabi, mapapansin nyo, merong apat na participles dyan. Puro ing, ing, ing. O, tinan nyo, bearing fruit in every good work, isa. And increasing in the knowledge of God. Verse 11, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Then verse 12, giving thanks to the Father. Anong gustong pakita dito? Ito yung four specific ways na ine-expect ni Paul, ito ang magiging sagot ni Lord sa prayer niya para sa mga mananampalataya for them to walk worthily to please the Lord. Pag sinagot ng Panginoong Diyos yung prayer na yon, ito ang magiging resulta. Ano yun? Apat, their lives will produce every kind of good work. Pangalawa, they will steadily grow in the knowledge of God. Ikatlo, they will be empowered to joyfully endure and to be patient. At ikaapat, they will always give thanks to the Father for His salvation. Grabe, ang ganda nitong prayer ni Paul. Ganyan ba tayo mag-pray? Diba, madalas hindi tayo nagbe-pray ng ganito. Kaya ito nga, ang gandang lesson na nakikita natin, paano mag-pray? Ano yung e-expectin mo pag sumagot ang Panginoong Diyos? Pag napuno ang isang tao ng knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding, mabubuhay siya sa isang paraan na ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, kaaya-aya, fully pleasing to the Lord in all aspects. Oh, general pa rin yun. Ano itsura nun? If your life is pleasing to the Lord in every aspect, how does it look like? Well, this is how it looks like. If your life is pleasing to the Lord, worthy unto the Lord, you will produce every kind of good work. You will steadily grow in the knowledge of God. You will be empowered to fully endure and to be patient. You will always give thanks to God. Yun, klaro. O ngayon, sunod. Ano yung mga dahilan, reasons for giving thanks to the Father? Kasi yun yung huling punto niya eh. Etong itsura ng isang buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Lagi silang nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. For what? Tinan nyo, sabi ng verse 12b hanggang sa verse 14. Tinan nyo, pinaliwanag kung sino itong Diyos na to na pasasalamatan natin, pero ito na rin yung dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Sabi doon, who, si God the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light? Verse 13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. God, ano ang makikita natin dito? Ito, dagdag lang na comment. Ang makikita natin dito, pinapakita ni Pablo, ang tatlong spiritual blessing, pagka ang isang tao ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, ito yung tatlong area na gusto niyang pinagpapasalamat sa Panginoon. Ano-ano yun? Maraming maraming salamat, Lord. You have qualified us to share in the inheritance. O, pangalawa, kasi tatlo nga ito eh. Lord, maraming maraming salamat. You have delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of your beloved Son. At ikatlo, maraming maraming salamat, Panginoon. You have redeemed us, having forgiven us of all of our sins. Yan. Again, pag tayo ba nagpapasalamat, yan ba yung laman ng pasasalamat natin? Ang babaw ng ating pasasalamat pag nagte-thank you tayo kay Lord. Puro lang mga related sa immediate na natanggap natin ngayon. Pag merong nagbigay ng pera, pag merong pag gumaling mula sa sakit. Again, hindi ko sasabing masama yon, pero may mas malalim pang gusto si Pablo na pasasalamat na gawin natin. Okay, ngayon, another comment na gusto ko lang makita nyo in connection with itong Thanksgiving na to. Ano pa yon, no? Itong sinasabi niya rito, itong benefits na matatanggap natin mula sa Panginoon nung sinabi niya itong qualified us, delivered us, redeemed us, ito ay hindi dahil sa ating pagsusumikap. Hindi dahil sa ginawa natin, hindi dahil sa sakripisyo natin, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil may ginawa tayo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Walang sino mang tao ang kayang parang to make himself or herself fit for heaven. Hindi natin kayang gawin yon. Hindi natin kaya to deliver us from the kingdom of darkness or from the domain of darkness into the kingdom of light, the kingdom of Jesus Christ. Hindi natin kayang gawin yon on our own. At hindi rin natin kaya to redeem ourselves from the consequences of sin. We need someone else to do that for us. No, kaya nga dito, ang pasasalamat niya, kanino, ay giving thanks to the Father. Siya may gawa nun. Hindi dahil atin, tinanggap lang natin. Okay, another thing na gusto kong makita sa inyo, rito, itong spiritual blessings na ito, itong mga nakalagay dito, no, ay present possession ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, nasa kanila na to. Tingnan nyo, sabi ng verbs, pansin niyo, He has qualified, has delivered, transferred. Tapos na yun. Yun ay nangyari na in the past. At a specific point in the past, ginawa na ng Panginoong Diyos yun sa atin. And then, tingnan nyo yung present tense. We have, diba, napansin nyo, sabi dito, in whom we have redemption. Yung mga nauna, qualified you to share, delivered us from the domain of darkness, transferred us to the kingdom, puro past tense. Pero ito, we have redemption. Ibig sabihin, ito ay nangyari na. Ito ay totoo hanggang sa ngayon. We have. Nasa atin ito ngayon. Itong redemption na to. In other words, itong mga bagay na ito, yung sharing in the inheritance, yung deliverance from the domain of darkness, yung transferring into the kingdom of God, itong having redemption, hindi natin ito matatanggap in the future. Ngayon na to. Nasa atin na to ngayon. Pwede ka na magsabi, thank you, Lord. Sabi ko nga sa inyo, yan minsan ang malungkot sa mga Katoliko, hindi nila masabi to. Kasi para sa kanila, nagsusumikap pa sila para makapasok sa langit. Sabi ko nga dati, kailangan ka pangang dumaan muna ng purgatorio at purgahin yung mga consequences ng kasalanan mo dito sa mundong ito bago ka makapasok sa langit. You're not yet qualified. Pero dito sabi ni Paul, you are already qualified. You are already transferred. You are already delivered. You have already your redemption. Grabe. Kaya tayo, pwede talaga tayong magpasalamat. Okay, so now, let's turn to our study. O, last week, ang pinag-aralan natin, yung unang dahilan, bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos Ama? Because He has qualified us to share in the inheritance of the saints in the light. Yun yung una. Ikalawa, itong nakalagay sa verse 13. This is the second reason. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So ito ang ikalawang rason bakit tayo ay dapat laging nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Because we Christians should always thank God the Father because He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Yun ang dahilan. Now, itong mga bagay na sinabi niya na ito dito, actually, may connection ito dun sa previous blessing. Eh. Diba? Last time, pinag-usapan natin, He has qualified us. You cannot be qualified until totoo na nangyari itong ikalawang blessing na to. Unless you're delivered from the domain of darkness and transferred to the kingdom of His beloved Son, you are not qualified to share in the inheritance. So, magka-connect itong first and second na ito. Tapos, another thing I want to emphasize here, itong blessing na to na nakalagay sa verse 13 ay may dalawang aspeto. There's the negative and positive side. Yung negative, there is the evil that we are delivered from. No, He has delivered us from the domain of darkness. So negative. Pero may positive aspect. There is the good that we are transferred to. No? And transferred us to the kingdom of His beloved Son. So, isang blessing lang yon. Yung pinalaya ka mula sa lugar na to at nilipat ka dito sa magandang lugar na to. So, isa lang yon, no? Parang merong dalawang aspeto lamang. Okay, ngayon, para maayos natin itong pag-aaral natin dito sa verse 13, gusto kong sagutin tatlong tanong. Unang tanong, what great evil has God delivered us from? Ano tong masamang bagay na ito na kung saan tayo niligtas ng Panginoon? Pangalawa na tanong, what great good has God transferred us to? Ano tong napakagandang bagay na kung saan tayo nilipat? At ikatlo, how has God brought about this deliverance and transfer? Paano ginawa ito ng Panginoon? Na puro konektado yan sa verse 13. So, isa-isay natin to quickly. Unang tanong, what great evil has God delivered us from? Sagot, He has delivered us from the domain of darkness. Yan sabi ni Paul. Yung salitang domain dito, ibig sabihin ito, territorial domain, area of jurisdiction, realm where one exercises authority or rule. Parang yung nakalagay sa Luke chapter 23 verse 7, nakalagay doon, and he learned that he belonged, ibig sabihin, and he, si Pilate, learned that Jesus belonged to Herod's jurisdiction. He sent him over to Herod, who was himself in Jerusalem at that time. So, nung nalaman ni Herod na itong si Jesus ay nasasa ilalim ng authority ni Herod, sabi niya, oh, hindi ako mag-uusga patungkol dito. Kay Herod, dali niyan kay Herod. Under yan ng kanyang jurisdiction eh. So, yun ang ibig sabihin ng domain. Yung salitang domain sa Colossians 1:13 at yung salitang jurisdiction dito sa Luke chapter 23 verse 7, parehong Griego na salita ang pinanggalingan. Okay, so yun ang ibig sabihin ng domain, parang area, territory, territorial domain. Now, pag sinabing domain of darkness, ito ay isang metaphor for a life lived apart from God and its consequences. Oo, literally, ito ay lugar, pero pwede rin nating isipin, ang pinag-uusapan dito, ito ang buhay na wala sa Panginoong Diyos. At ito yung mga consequences. Kaya, maraming idea na kasama dito sa domain of darkness. O, pakinggan ninyo itong mga areas na to. Alam niyo talagang medyo pinaghirapan ko itong hanapin sa Biblia at ni-research ko. Tuwan-tuwa ako na nakikita ko. Pero at the same time, nahihiya ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kulang yung pasasalamat ko. Pagkatapos kong makita itong napakagandang ito, dapat lalo pa ako magpasalamat sa inyo. Pero nare-realize ko na, hindi kulang pa. Kailangan may gawin pa ako. Mamaya papakita ko kung ano yon. Okay, so tingnan ninyo. Ito ang mga kasama pagka ikaw ay nasasa ilalim ng domain of darkness, ng territory of darkness, ng realm of darkness. Ano yon? Number one, those in darkness live in ignorance of saving truth and unbelief. So sila ay ignorante patungkol sa katotohanan. Sila ay nananatili in unbelief. Hindi nila alam patungkol sa katotohanan about sin, about suffering, about the significance of life, about saan bagaling ang mundo to at saan papunta ang mundong ito. Hindi nila alam patungkol sa salvation. Hindi nila alam patungkol kay God in Jesus Christ. Hindi nila alam ang kaparaanan ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo. Hindi nila alam ang kilos ng Holy Spirit sa kanilang kaluluwa. Hindi nila alam ang mga doktrinang may connection sa magandang balita. Hindi nila alam yon. At kahit alam nila yon, kasi may iba, pwedeng alam nila. Tulad ng mga estudyante natin noon sa Solideo Gloria Christian Academy. Ilang taon itong mga estudyante natin dito, yung iba sa kanila, simula pa kinder, estudyante na natin hanggang nag-senior high o hanggang naging high school, estudyante natin. Alam na nila yung gospel. Pero, hindi ibig sabihin na experience nila yung mga katotohanan yon na may connection sa Ebanghelyo. At dahil hindi nila na-experience yun, o dahil ignorante sila tungkol sa mga katotohanan yun, yun ang ibig sabihin, to live in the under the domain of darkness. Ito ay totoong kondisyon ng mga Gentiles. Tingnan niyo, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 and verse 2, sabi niya, "You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led." Hindi niyo alam na nadadala na kayo dito, pinaniniwalaan niyo yung ganito, sinabi nung ganito, sunod lang kayo na sunod. Sabi ng Galatians 4 verse 8, "Formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods." Akala nila, sinusunod nila, ito toon Diyos. Hindi pala. Pero wag niyo sabihin, ito pang Gentiles lang. Hindi. Itong domain of darkness ay condition din ng mga Hudyo. Imagine, nasa kanila yung totoong relihiyon, pero many of them live under the domain of sin. O, tinan niya sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 3, verse 14, "But their minds," ang nire-refer niya dito, hindi Gentiles, Hudyo to, "their minds were hardened. For to this day, when they read the old covenant, that same veil remains unlifted because only through Christ is it taken away." Ibig sabihin, yung mga Hudyo nung panahon ni Pablo at yung mga Hudyo sa ating panahon ngayon during the 21st century, nagbabasa sila ng Old Testament. Pero hindi nila nakikita si Kristo. Hindi pa rin nila naiintindihan ang katotohanan. They are living under the domain of darkness. Sabi ng Romans 10:2-3, etong concern ni Paul, sabi niya, "I bear them witness." Again, mga Hudyo. "They have a zeal for God, but not according to knowledge. For being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness." Akalain niyo, nasa kanila na yung totoong relihiyon, nasa kanila na yung Bible, yung Old Testament, hindi pa nila makita ang katotohanan at tamang paraan ng kaligtasan. Yan ang ibig sabihin, to live under the domain of darkness. It's to live in ignorance of the truth. It's to live in unbelief. No, tinan niyo, sabi ni Jesus Christ patungkol sa mga Hudyo, nung may confrontation siya with the Jews sa John chapter 8 verse 39 to 40, sabi ng mga Hudyo, "Abraham is our father." Sabi ni Jesus sa kanila, "If you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham, the works Abraham did. But now, you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did. You are doing the works of your father." Sabi ng mga Hudyo, "Father, sinong father namin? Aba, we were not born of sexual immorality. We have one father, even God." Oh, sinagot na naman sila ni Jesus. 42, Jesus said to them, "If God were your father, you would love me. For I came from God and I am here. I am not come of my own accord, but he sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desires." O, gusto niyo akong patayin. Etong isipin niyo, lahat ng mga tao hanggang sa ngayon na ayaw kay Jesus, ayaw maniwala sa ebanghelyo ni Jesus, ayaw tanggapin si Jesus, at gustong patayin si Jesus, gustong takpan ng tenga pag naririnig si Jesus, mga anak ng diablo yan. Pananaw ng Bible yun, kahit gano pa sila mukhang napakabait, napakareligyoso, kahit na

0: mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ako po si Pastor Eric Totanyes. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Diyos Ama sa langit, kami po'y nananalangin sa oras na ito para po sa aming mga officials po sa barangay level hanggang sa national level. Nawa, Panginoon, patuloy silang maglingkod ng may pusong may takot sa inyo at may pusong may malasakit sa kanilang kapwa. Nawa, ang kanilang public service ay maging isang tunay na paglilingkod sa publiko. Unahin po nila, nawa, ang mga tao na kanilang nasasakupan at wag ang kanilang mga sariling interes. Panginoon, kung meron po silang takot sa inyo, naniniwala kami na ang aming mga pinuno ay magkakaroon din po ng serbisyong puro, serbisyong may integridad, at serbisyong may malasakit sa kapwa. Nananalangin kami, Panginoon, nawa, magkaroon po sila ng relasyon sa inyo. Sa mga pinuno namin na wala pa pong pagkakilala sa inyo, wala pa pong pananampalataya sa inyo, nawa, makilala po nila kayo para magamit nila ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa kanilang pagsiservisyo na may pag-ibig sa kanilang kapwa. Nawa, Panginoon, ingatan niyo rin po sila. Huwag niyo pong hayaang magkasakit ang aming mga leader at maging mas masigla sila sa kanilang paglilingkod, hindi lang po sa kanilang physical na pangangatawan, kundi sa kanilang spiritual health, Father God. We thank you and we love you, God. We uplift and we pray for our leaders here in the Philippines. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi sa iyo, kaagapay, na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active and proud member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Martes ng gabi, ikaw ba ay nakauwi na mula sa iyong trabaho o ikaw ay nasa biyahe pa rin at kasalukuyang binabagtas ang traffic na kalsada? Ano pa man, kaagapay, ang iyong ganap habang nakikinig dito sa ating programa, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi at sama-sama tayong matuto sa ating makabuluhang talakayan dito nga sa Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, sa inyong mga car stereo, happy listening po. Napapakinggan din ang programang ito sa 702 DZAS mobile app. Kung ikaw, kaagapay, ay wala pa niyan, maaari nang tumungo sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para ma-download ng libre itong ating official mobile app. Hello, hello din sa mga kaagapay nating nanonood sa Facebook and the YouTube live streaming. Hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Baba kaagapay, huwag mong kalimutang i-share ang ating episode ngayong gabi o kaya naman ay itag ang iyong kaibigan, ang iyong churchmate, ang iyong kapamilya at ibahagi sa kanila ang ating episode para naman na sama-sama nga tayong matuto sa ating mapag-uusapan ngayong gabi. Aba kaagapay, huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang mga official social media platforms ng inyong 702 DZAS. Yan man ay makpa Facebook, YouTube, Instagram, at meron din po tayo sa ating TikTok. I-follow niyo na po ang 702 DZAS para naman updated ka sa mga kaganapan sa ating himpilan. Ako po si Kayla Escalante, ang makakaagapay po ninyo ngayong Martes ng gabi. Muli, kaagapay, kumusta ka ba ngayong Martes? Ikaw ba ay nasa bahay na? Ikaw ba ay nasa trabaho pa rin? O ikaw ay pauwi pa lang? Salamat po sa pagtutok ninyo dito sa ating programa. Binabati ko rin na magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ang mga kaagapay natin all over the world. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers, yung mga OFW na malayo man ay palagi pa rin nakatune in dito sa ating programa. Hello, hello po sa inyo. Kumusta ang inyong weather dyan sa ibang bansa? Ano ang inyong ganap ngayong Martes ng gabi? Happy listening po kay Mila Bolante, kay Marvy Morales, kay Ernesto Pascual, kay Euforcina Bernardino, kay Eli Chua na nakikinig mala sa Japan, maging sa Damian family, kay Ate Karen, kay Ate Mayen na lagi nga nakatutok dito sa ating himpilan. Happy listening po sa inyo. Hello din kay Gail Cervantes, kay Effie Remitar at kay Isabel Jugilion. Happy listening po sa inyong lahat. Binabati ko na rin ng happy listening ang mga kaagapay natin from Carmona Christian Church, maging sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite and Laguna area. Marami tayong mga tagapakinig dyan. Hello, hello po sa inyong lahat. And happy listening din sa Rico Hermoso Escalante de Mandal family, maging sa Mendoza family. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, mamaya nga ay meron tayong paksang mapag-uusapan kasama ang ating kaagapay na attorney. Kaya again, huwag mong kalimutang i-share ang ating episode ngayong gabi o kaya ay itag ang iyong mga kakilala para naman sama-sama tayong matuto sa ating pag-uusapan at bibigyang linaw din natin yung mga questions, mga legal concerns from our listeners and viewers. Katuwa nga po ang ating kaagapay na attorney. Kaya samahan nyo ko hanggang alas 11 ng gabi at huwag na huwag ka maglilipat kaagapay ng istasyon hanggang alas 11 ng gabi. Maya-maya lamang kaagapay makakasama na po natin si Attorney Jedrek ng Kaya Dyan Ka Lamang. We will take a short break lamang kaagapay pero huwag na huwag kang mawawala. Magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Magandang gabi muli sa iyo kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Heartline Tuesday Legal Edition. Kumusta kaagapay ang inyong pakikinig? Samahan nyo nga po kami hanggang alas 11 ng gabi para po sa ating discussion tungkol po sa iba't ibang mga usaping legal at maging sa pagsagot po ng mga legal concerns ng ating listeners and viewers. Kaya patuloy, kaagapay, kung kayo po ay may mga nais idulog o kaya naman meron po kayong mga paksa na nais pong mapag-usapan dito sa ating programa, padala nyo na po yan sa ating Facebook page. Mag-PM po sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Muli kaagapay, ako po ang inyong makakasama ngayong Martes ng gabi. Ito po si Kayla Escalante. At sa pagkakataong ito ay hindi po ako mag-isa dito sa ating programa dahil inaagapayan po tayo ng ating palagi ng kaagapay dito sa ating programa. Yan ay walang iba kundi si Attorney Jedrek ng magandang gabi po, Attorney Jed. At salamat po sa inyong panahon na tayo po ay makapagserbisyo po ulit sa ating mga kaagapay dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Attorney, baka po may mga gusto po kayong batiin.
5: Hello po at good evening, Sis Kayla at sa ating mga listeners dito po. Batiin ko po, siyempre, aking mga kasamahan dito sa aking law office, sa Baan Law, aking mga partners at ang lawyers namin. Shout out sa inyo.
4: Yon, happy listening po sa inyong lahat na binati ni Attorney Jed. Muli, no, Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon po para po makaagapay po namin kayo dito sa Heartline. At bukod nga po sa pagsagot po sa mga katanungan na ipinapadala po ng ating mga kaagapay, nais na rin po namin kuhanin itong pagkakataong ito para po makapagbahagi po tayo ng kaalaman na tungkol po sa mga usaping legal. Kaya sa gabing ito, atin pong pag-uusapan ang Article 11 ng Revised Penal. Ito po ay tungkol sa self-defense. Ako kaagapay, very timely nga ito, no, dahil ang dami nating nababalita ang iba't ibang krimen sa panahon natin ngayon. Pero ano nga ba yung sakop nitong Article 11 ng Revised Penal? Okay. Ito po ay self-defense dahil nga hindi criminally liable yung taong nagdepensa lamang naman ng kanilang sarili, ng pamilya o kaya ng kanilang property. Very interesting itong ating topic. Mahalagang malaman ito ng ating mga kaagapay. Ano nga ba yung sakop nito? Ano yung mga karapatan at tungkulin natin tungkol dito? Kaya, Attorney Jedrek, ano po ba itong Article 11 ng Revised Penal?
5: Eh, maganda yan. Tama-tama. Ito yung tinuturo ko sa aking mga estudyante rin, no, sa law school. Napaka-basic kasi ng lahat na nag-aaral ng batas. Ay, alam ito ang Article 11 ng Revised Penal Code na about self-defense. At ito ay paborito rin tanungin, no, sa ating bar exam bagay sa mga ating nag-aaspire maging abogado dahil napakahalagang legal doctrine ito. So tingnan natin. Oh. Pag tinignan nyo yung Article 11, sinasabi dito, may tatlo po kayong elemento, no, ang self-defense. Dapat nandyan yung tatlo. Unang-una, yung tinatawag na unlawful aggression. Pangalawa, may reasonable necessity raw of the means employed to prevent or repel it. And the last is lack of sufficient provocation on the part of the one making the defense. Siguro, let me take this opportunity. Let's first explain the first. Pinaka-importante yung unang elemento, yung tinatawag na unlawful aggression. So, anong daw ibig sabihin yan? Unlawful aggression. Ibig sabihin yan ay merong isang imminent na physical attack, no? That threatens the person, yung kanyang life or limb na tinatawag. So, ang punto rito ay kailangan meron talagang actual, no? Na threat. Nandoon dapat, hindi yung anticipated, no? Na baka saksakin ako, baka suntukin ako. Hindi, kailangan nandoon na yung threat. Sasaksakin ka na, babarilin ka na, no? Again, may threat sa iyong life or limb, sa iyong kapakanan, no? At isang mahalaga din dyan, dapat, ayun nga, dapat may actual threat and dapat may physical act din, no? Hindi naman pwede yung wala namang physical act. Like, mangyari, tinitignan ka lang, no? Tinignan ka lang na masama. Eh, hindi naman unlawful aggression yun. Or sinabihan ka lang ng di maganda, no? Eh, hindi yan unlawful aggression. So, again, para simple lang, merong actual and may physical threat, no? Against one's life or limb, no? Ganun dapat. Siguro, example niyan ay someone drawing a weapon that is going towards you. Diba? Yan ay tinatawag na unlawful aggression.
4: Okay po. So, merong actual po na physical threat para po ikaw ay dumepensa. Ano pa po, attorney, yung nire-require po dito sa batas na ito tungkol po sa sitwasyon para mapabilang po ito as self-defense?
5: Oo. Yun nga, isa-isahin na lang natin yung elemento natin. So, una, unlawful aggression. No? Dapat may physical, actual, imminent threat. Second requirement ng batas natin, yung ginawa naman nung nagde-depensa, di ba kung yari, eh, may isang taong lumapit sa iyo na may dala ng kutsilyo, no, nakita mo palapit sa iyo, may weapon. Ang second requirement ng batas, meron ka bang reasonable necessity na ginawa? No, yung ginawa mong pagdepensa sa sarili mo, reasonable ba yan? No? So, ang basihan ng batas dito is what is reasonable nga? So, depende ito sa circumstance. No? Ang tinitignan lang ng korte natin dito, pag may mga kasong self-defense, titignan ng huwes based sa ebidensya, base ba sa circumstance? So, it depends on the circumstance. You know? Meaning to say, what's the situation of the attacker and the defender? So, dalawang parties involved dito. No? May nag-a-attack, may dumidepensa. So, ano ba ang kanilang, yun nga, physical conditions, no? Ano ba ang ginamit na weapon ng attacker vis-a-vis dun sa defender? Ano bang ginawa niya? No? So, may tinitignan dito na ang question dito is more of meron bang proportionality ba doon sa response nung nagde-defend? Diba po? Ano? Siguro, bigyan ko ng actual situation, no? Ang example ko kanina, si Skyla, may malapit sa iyong may dala kutsilyo. Diba? Ano? So ano pong gagawin mo dapat, sis? Hindi ka namang to defend yourself. No? May threat talaga. Nakita mo na. Nandiyan na yung unlawful aggression. Ano ang pwede mong gawin? Halimbawa lang, sis, you lawfully have a handgun with you. No? It's registered to you. It's licensed. No? Can you use that, no, to repel the attacker? Pwede mo ba siyang barilin? Diba? Yan ang isang typical question sa self-defense. Sa tingin mo, si Scala, pwede mo ba gamitin yon? Kung ikaw tanungin ko, na-recitation ka pa.
4: Sa pagkakaintindi ko po ay
5: pwede
4: hindi po
5: ba
4: sa proportion dun sa attackers.
5: Kaya may palapit sa'yo, ha, sis, no? Out of nowhere, a man, no, armed with a knife coming to you, no? Then, syempre, sabihin lang natin, example lang, you have a lawfully owned firearm. Can you use that?
4: Hindi po, kasi hindi po proportion dun po sa...
5: Hindi parehas.
4: Apo.
5: Ganun po ba?
4: Apo.
5: Okay, ay, maganda yung paliwanag yan, sis. Ano naman? Yan naman kailangan natin ipaliwanag. Totoo, kasi baka pag sinabi natin dapat reasonable or proportional yung ginamit nating mga words, no, o nakalagay sa batas, eh baka iisipin natin halos lahat maiisip natin na kailangan parehas, 'di ba? Proportional, parehas. Pero paliwanag natin, sis, actually hindi requirement na exactly the same or equal. Okay? Ang kailangan lang, ang test lang dito is meron bang rational equivalence. Ano bang rational? Reasonable nga, eh, di ba? Reasonable, rational equivalence. Medyo base sa circumstance, parehas ba kayo? Patas ba kayo? base sa sitwasyon. Ganun ang standard ng law. So, balik tayo sa example, no? Example, yung ikaw na ginawa ko example, no? Pwede mo bang barilin, kunyari, ang isang someone coming to you, no? With armed with a knife. Can you shoot the person with a gun? Tama observation mo, mukhang hindi parehas. Pero based on the situation, pwede bang sabihin reasonable ba yon? Is it rational? Ano, sis, sa tingin mo? Rational ba?
4: Eh, pero kung no chase na po.
5: Yun yung sitwasyon mo exactly, di ba? Someone is attacking you out of nowhere suddenly. Then, you know, you have a, let's say, ano nga lang, mahilig ka rin sa, you're a gun enthusiast, you're a shooting enthusiast, you lawfully have a gun. Can you use that? Barilin mo lang to stop the attacker. Di ba?
4: So,
5: Mukhang po
4: pwede po
5: pwede,
4: yun,
5: no, sis? No? Mukhang po pwede. Oo. So, yun yung example na hindi kailangan patas kayo. Kasi naman, sis, isipin mo, hindi naman po pwedeng sabihing patas kayo. Kasi that's impossible and impractical. Alam naman sabihin mo sa attacker mo, teka, hindi kita babarilin. Kukuha rin ako ng kutsilyo para saksakin din kita. Diba? That is not rational. So based on the circumstance, is if an armed person is attacking you, you may reasonably use a weapon also to defend yourself. So yan tinatawag na rational equivalent. Yun yung second element, may reasonable necessity. Balik na rin naman natin lang, ibahin natin ng konti, no, sis, just to illustrate. What if an attacker is unarmed lang, di ba? No? Unarmed. Nakita mo lang na palapit sa'yo pero wala namang armas. So ano? Then you use your arm, your firearm to shoot the person. In that case, mukhang hindi siya reasonable, di ba? No? Ayan ang tinitingnan ng court. Ayan ang desisyon ng mga Supreme Court sa atin. No? An unarmed person, you are not allowed to shoot an unarmed attacker. No? Hindi na reasonable yun. Diba? Napatayin yung tao, no? At wala naman siyang arma. So, ganito ulit. Depends on the circumstance talaga, no? Ano ba ang pwedeng gawin ng isang tao to defend yourself? But the law allows you, no? Reasonable necessity nga. Rational equivalence. What's proportional, no? Minsan, medyo malaki yung attacker. Maliit yung defender. Baka in that case, he's allowed, the defender would be allowed to use any weapon at the disposal of that person because of the disparity naman ng kanilang... So, depende talaga, sis. At tatandaan lang natin ano yung reasonable lang based on the circumstance. No?
4: Okay po. So, depende po ito sa sitwasyon. Basta po ang mahalagang maalala natin ay reasonable ito at rational dun sa sitwasyon. Okay po. Attorney, opo, bukod po dyan ay ano pa po yung mga dapat matandaan ng ating mga kaagapay tungkol po dito sa self-defense.
5: Okay. Sige, to summarize, siyempre, ano ba mga practical, di ba? If you are being attacked, no? Una-una, instinct na, kaya pinapayagan ng batas kasi yung self-defense. That's human instinct, you know? Self-preservation. Gusto natin maging safe from any harm. So yun, unang gagawin natin, safety first. Let's protect ourselves. Kung pwedeng to go to flee to a place of safety, you know, call for help. Basta ano yan, no? Always think about your own safety. That's the first and foremost, no? Then,

0: ang
1: at siya ay
0: iyong
1: sinaktan mo.
0: nararamdaman.
1: Ayan, hindi na po pwede. Ang tawag niya retaliation. So once nawala na yung, diba yung first element natin, unlawful aggression, na may threat sa'yo. Pag wala na yon, hindi ka na pwedeng gumawa ng any act towards the your previous attacker. So pag tapos na yung threat, ibig sabihin, pag umalis na yung attacker mo, di ba? Umuwi na or pabalik na, hindi mo naman pwedeng biglang gulpihin o saksakin, whatever. No? Retaliation na raw tawag. No? Bumawi ka na. That is not self-defense. Yan ang matitingnan ng mga korte, no? Ng judge. Okay? Kung retaliation ba yan o talagang may defense. Tapos, siyempre, sa discussion natin, use only what is reasonably the force that is necessary under the circumstance. Kung ano lang meron mo talaga, no? Para lang to preserve your life or limb. No? Then, siyempre, kailangan ma-explain mo mabuti yan. No? Sa later on, pag may investigation, di ba? Siyempre, kung may nangyaring krimen to be investigated, you must be able to clearly explain, no? Kung ano bang nangyari, saka prove evidence. Kasi ang mangyayari niyan, sis, pag nasa korte yan, yung self-defense, yung the one making the defense, nasa kanya yung tinatawag na burden of evidence. Eh. Kailangan niya patunayan na self-defense yung nangyari. No? By clear and convincing evidence. Di lang pwedeng sabi-sabi lang. So in that case, susuriin lahat. No? Ano ba ang laging tinitingnan dyan? Ano ba yung ginamit na weapon? Di ba? Ano ba yung cause of death nung tao? Kasi ganito, isang common example, eh paano kung maraming saksa o maraming tama ng barel yung namatay? Pwede pa sabihin self-defense, di ba? Logically lang, ano isipin natin? Logical ba na self-defense yun? Maraming saksak, maraming tama ng barel? Pwede hindi, di ba? Kasi talagang sinadya mo ng patay yung pinagigilan mo na. Parang may intent ka na to harm the person. So hindi. So yun yung mga tinitingnan ng korte, no? Na ebidensya. Siguro pag mga, 'di ba, mga one or two wounds lang na inflict mo, pwede mo sabihin self defense kasi parang maano mo lang, maitaboy mo lang yung attacker mo, 'di ba? Mga ganun, ganung mga situation. So
0: okay.
1: Yun po, yung mga matandaan natin.
0: Pero attorney, paano po pag ganito po ang sitwasyon? What if naman po na sako po ba ito, nitong batas na ito, yung hindi po ikaw directly? Halimbawa po, nakita,
1: okay.
0: Bystander ka lang, tapos nakita mo
1: ka
0: po na may krimen, no, po,
1: yes,
0: na may ano ka.
1: Pwede ka bang tumulong?
0: Opo.
1: May nakita kang gustong saksakin, di ba? Yan, maganda tanong. Ano? Nasa batas din yan, nasa ating revised penal code. Okay, the same article na pwede rin tinatawag na defense of stranger na tinatawag. Hindi mo naman kilala. No? Pero pareho lang dapat yung elemento niya. Yung unang dalawang elemento parehas. Dapat may unlawful aggression. Pangalawa, reasonable ba yung ginawa mo? Hindi mo naman pwede pagbababaril lang yung isang tao. No? Reasonable pa rin. And last element niyan, syempre, you are not impelled by any evil motive to defend the person. Ibig sabihin, eh, wala ka namang, di mo namang kaaway yung tao na yun, no? Or ano, wala kang any motive. Kasi baka sabihin lang, diba, dinepensa mo yung stranger, pero gusto mo lang talaga bumawi doon sa tao, no? Wala ka lang dapat any ill motive against the one, no? Who is attacking a stranger. Yun lang naman ang requirements ng batas. Yung sa relatives, pwede rin yun. Nakalagay naman sa batas, sino ba ang considered relative? No? So, yan yung isang asawa, magulang, anak. No? Eh, pwede mong depensahan na yan. Kasi, sabi ng batas, impulse of blood yan. Eh. Talagang pagtatanggol mo. Di ba? Kung nakita mong may umaatake sa iyong kapatid, magulang, anak, parang matik yun, di ba? So, the law allows that also. But again, with the same elements, ha? Hindi nawawala yun. Unlawful aggression, reasonable, no? Proportional dapat. Okay?
0: Okay?
1: Yung last element lang medyo nagbabago. Yung pag relative, dapat, hindi dapat na provoke. Hindi dapat ikaw kasama doon sa nag-provoke, no? Kasi last requisite dyan, hindi dapat ikaw yung nag-provoke nung unlawful aggression. Diba? Hindi dapat ikaw yung promotor. Ibig sabihin lang, simple, no? Yun, yun lang naman yun.
0: Okay po. So, basta laging tatandaan, no, kaagapay, yung proportion,

0: reasonable and rational na necessity nung pag-depensa natin sa mga gantong pagkakataon. Nako, Attorney, maraming salamat po. No? Very timely nga po itong ating pinag-uusapan dahil nga ang dami nating nababalitaan sa paligid. Pero yun nga kaagapay, magandang matandaan natin yung mga points na shinare sa atin ni Attorney. Attorney, umpisa pa lang to ng ating discussion, yeah. Pero succeed na ating discussion. Kaagapay, kung kayo po ay merong questions kay Attorney, meron po kayong legal concerns, ipadala nyo po yan sa ating Facebook page. Pero sa ngayon po, we will pause po muna for a break. Attorney, mag-break po muna tayo. At sa ating pagbabalik po, ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal na ipinadala po sa atin ng ating mga listeners and viewers. Diyan ka lamang, kaagapay, huwag kang maglilipat ng istasyon dahil nga po sa pagbabalik po namin ay sasagutin na po ni Attorney Jed ang inyong mga questions. Kaya po patuloy po ninyo yung ipadala sa ating official Facebook page. Diyan ka lamang, kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Ay gabay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kagapay, nagpapatuloy ang Heartland Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin si Attorney Jedrek Nang. Kanina nga po ay ating napag-usapan, na-discuss natin ang Article 11 ng Revised Penal. Yan po ay tungkol sa self-defense. At sa puntong ito, atin na pong sasagutin ang mga katanungang legal na ipinadala ng ating mga listeners and viewers. Magandang gabi po muli, Attorney Jed.
4: Hey, magandang gabi, Sis Kayla, and to our listeners.
3: Mm-mm. Sa puntong ito, Attorney Aya, sasagutin na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay katanungan po tungkol po sa co-maker ng loan. Ako, ito rin po ay very marami pong makaka-relate, I think.
4: Laging may usapang utang eh, no?
3: Yes, attorney. Ito po ang katanungan po sa atin. Possible daw po ba na maging co-maker sa loan ang taong walang kamalay-malay? Wala naman daw pong pinirmahan na documents. Ganun po kasi ang ginawa ng friend ko sa akin. Nagulat na lamang po ako na sinisingil na po ako ng inutangan kahit wala po akong kaalam-alam sa loan na ito.
4: Alright. Eh, kung nangyari sa'yo yan, Sis Kayla, papayag ka ba?
3: Nako.
4: Nabigla ka nagka-utang.
3: Nako.
4: Bigla ka may utang. Siyempre, for everyone, hindi okay yan. Nabigla ka na lang may utang. So, sige, to answer that, no, it's not really legally possible for a person to become a co-maker of a loan without one's knowledge or consent. So sa batas natin, to be clear, no, a co-maker must voluntarily agree to the obligation. Kasi ano ba ang obligasyon ng isang co-maker ang pinatawag? Eh, ibig sabihin niya, kasama ka rin sa pagbayad, no? Ikaw rin nahabulin ng kreditor. Diba? Mabigat yung responsibilidad na yon. So sa atin, kailangan meron ka pong yung consent mo, no? As a co-maker, must be clear, no? Must be voluntary. Kasi without consent, actually, there is no binding obligation. Diba, no? So ano dapat dito? Dapat ipakita. Ipakita sa inyo, anong, saan ba yung lending institution ba yan? Na ano ba yung dokumento na nagpapatunay na ikaw ay naging co-maker? At pwede mo, kung may signature dyan na hindi naman sa'yo, diba? Eh, you can contest that. No? Oo.
3: Mm-mm. So maganda po na hanapan po itong company na to or application, kasi marami pong online application na naglo-loan. Kung meron pong signature, no? Nung sinasabing comic,
4: oh, at
3: kung wala po ay pwedeng mahal.
4: Or baka forge lang yun, di ba? Or falsify. Oh, pero kailangan talaga ng consent yan, di ba? Sino ba ang gustong may utang na hindi mo, hindi that agree to? Di ba?
3: Pero attorney, para lang po, no, malinawan po yung ating mga kaagapay, gaano po kabigat po yung responsibility ng pagiging co-maker? Kasi minsan po akala ng ating mga kaagapay, ano lang siya, requirements lang. Pero gaano po ba yung katotohanan sa pagiging co-maker?
4: Ngayon, ito kasi, titingin natin lahat, no? Very huge responsibility. Ha? Kasi pag yung tinawag na co-maker or tinawag na surety, eh parang ginagarantiya mo kasi na yung mababayaran yung obligasyon, yung utang. So parang ginagarantiya mo rin na maibabayad yun. So mabigat. Kasi kung ang effect, no, pag hindi nagbayad ang yung debtor nga, no, ikaw ahabo, pwede kang habulin ng creditor with the full amount, no, of the obligation. So ibig sabihin niyan, parang ikaw na rin ang may utang.
3: Yes.
4: Ganun yun, ganun yung consequences. So ingat tayo doon, huwag lang tayo pirma ng pirma as co-maker or surety. Iiwasan dapat natin nga yan, actually. just for everyone's knowledge.
3: Yes, so ganun kaagapay ang pagiging co-maker, parang as if ikaw na rin yung may loan. Kaya maging mindful tayo pagdating sa mga bagay na ito. Ito naman po, attorney, another question po, small claim naman. Meron daw po siyang case na small claim. Kaya lang kukuha daw po siya ng NBI clearance kasi aalis po ng bansa. Ito daw po ba ay madedetect o maaapektuhan po yung kanyang pag-alis?
4: Okay. Small claims. Habol ng utang yan. Ibig sabihin, ganun. Habol din ng utang. So, ang remedy kasi ng, di ba, pag hindi nagbayad, as in, explain naman natin lagi sa programa, pag merong utang na less than 1 million, no, na inahabol, ay pwedeng mag-small claim na tinatawag. Habulin. Ibig sabihin, pa-file sa court yan, no? Pero mas mabilis ang proseso ng small claim. No? Kaya't de-desisyonan agad ng korte yan, no? Base lang sa mga ebidensyang sinumite. Di na masyado full-blown hearing yan. Wala nang lawyer-lawyer yan. No? Titingnan lang ng huwes dito yung ebidensya ng utang, no? Nung claim. So, pag na-establish naman yan, ano yan, de-desisyonan ng korte na magbayad ka. Okay, so with that, ang small claims po ay hindi ito makaapekto sa NBI clearance. Walang kinalaman. Okay? Dahil ang small claim ay tinatawag na civil in nature ito, civil case. Ang mga papasok lang sa NBI, makaapekto sa iyong NBI clearance ay ang criminal case. Okay? Kung may pending kaso ka sa korte, no? Or may pending warrant ka, iyan ang lalabas sa database ng NBI. Hindi yung utang-utang. So, pero hindi ibig sabihin, pwede ka lang utang ng utang at di ka magbabayad. Hindi rin maganda. It will affect your credit standing, not NBI clearance. Oh, hindi rin. Ibig sabihin, NBI clearance is for pending criminal
3: Criminal.
4: cases.
3: Okay po. So,
4: Pero
3: yan
4: magbayad ka rin
3: kaagapan.
4: ha, ng utang mo naman. Baka naman umalis ka ng bansa. Hindi ka pa
3: Kaagapan.
4: nagbabayad. Hindi rin maganda.
3: Pero ang malinaw din po na bahagi natin sa ating mga kaagapay, ang nakaka-epekto lang po sa NBI ay yung mga criminal case. Okay.
4: Tama.
3: Another question po, attorney. Ito naman po tungkol po sa pagpo-post po sa social media. Pwede raw po bang kasuhan yung nag-post po sa kanya kahit hindi po kita yung picture, pero malinaw po yung complete name ko sa post niya? Maraming salamat po.
4: Ano bang sinabi sa post daw?
3: Wala po nakalagay kung ano po yung statement, pero kita lang po yung, hindi po kita yung
4: Kasuhan,
3: picture.
4: nag-post sa akin.
3: Apo, hindi po kita yung
4: Okay.
3: picture, pero may name po niya.
4: Sinabi na siya. Sige, let's explain again. Ito yung maaaring pumasok cyber libel na titawag, yung mga post sa social media, no? Na kinakalat. Kasi automatic ang requirement kasi na elemento ng krimen, ng cyber libel, ito ay libelo defamatory, no? Remarks against a person made publicly. Okay. So, ano pa bang elemento ng krimen dito? Dapat identified yung person defamed, no? Tinukoy. So, ito yung napunto mo dito. Pag tinukoy ka, ikaw ito. Kunyari, yung full name mo, si Kayla Escalante. Ay, ganito, ganyan. No? Di, pasok sa libel. At cyber libel dahil ito ay pinost sa social
3: Online, opo.
4: media, online, no? By computer. Cyber libel yan, no? Pero dapat, elemento nga, what was posted was defamatory. Ano? Anything defamatory, meaning to say, nakakasira sa iyong reputasyon. Okay, so again, lagi nating pinaalala ha sa ating listeners. Una, wag mag-post, maggalit kayo. Wag lang magdiretsa sa mag-rant sa social media. Kasi maaring, baka makasuhan kayo ng cyber libel. Kasi anything, you know, negative, can be treated as defamatory. Lalo pag kinangalanan mo yung tao at may, or may
3: May
4: picture,
3: picture
4: nako,
3: pa.
4: pwede kayong mareklamo, no, ng cyber libel.
3: Okay po. So dito po sa nagtanong na ating mga kaagapay, kung yung post na yon ay nakakasira ng kanyang reputasyon, by all means, yes, pwedeng kasuhan yung nag-post sa kanya. Ito pong susunod nating question ay tungkol...
4: Related din.
3: Opo, related din po. Paano daw po ba magkaso ng cyber libel dahil pinopost po ako ng nakadami account na magnanakaw daw po or scammer? Tapos may mga tao rin daw po na nag-share nung post na yon. Yung dami account na yon kilala ko po pero wala po akong proof na siya yon. So dami account po ang gamit.
4: Yan, yeah, dami account, parang gumamit na ibang profile ata, no? Oh, well, to answer your question directly, kahit dami account pa yan, eh pwede pa rin magkaso syempre ng mag-file ng complaint ng cyber libel even though it's a dummy account, basta na-post siya, no? And ito ang example na sinasabi natin kanina, sis, 'di ba? Na defamatory. Ano ba ang ibig sabihin ng defamatory? Which is, this is the actual example. Mm-hmm. Na kuya, ikaw ay magnanakaw o scammer. 'Di ba? Ayan ay clearly, no? Defamatory in nature. Ganun din naman ating listeners, kung yari, mag-post tayo. Lalo na uso ngayon, di ba? Galit tayo sa mga certain politicians, no? Pero medyo pigilan natin kasi hindi naman natin pwedeng sabihin in social media outright na si ganitong politiko ay corrupt dahil nakita na sa balita, involved siya sa sa ganitong investigasyon or no. Hindi tayo pwede magsabi rin nun kasi it can be considered defamatory sa isang tao. No? Na wala. Pwede yung mga news ganun, pwede nilang i-report kung ano yung nangyayari, no? Sa korte, sa investigasyon, pwede nilang i-report as is, no? Yan, walang problema, no? Basta it's based on a report, a fair and accurate report. Pero tayo, hindi po tayo pwedeng mag-ingat tayo. Yung opinion natin, sabihin natin, si ganitong senador, kurako talaga yan, kilala kong ano yan, manduruga, mga ganun, no? Kasi pag pinost nyo, once na pinost nyo yan, ako, pwede kayong balikan ng cyber libel, ha? May freedom of expression, but limited, tandaan natin. sa mga public officials, we can scrutinize their work, okay? The way they perform their public function, but we cannot impute any crime or wrongdoing against the person. Yes. Tandaan lang natin, ha? Pwede tayo magreklamo na sa trabaho nila. Pero sabihin natin, hindi marunong gumawa ng batas yan, si congressman. Hindi marunong patupad ng batas yan, si mayor. That's reason, ano yun? Within our free speech siya, no? Pero once as tinukoy natin na criminal siya, na gumawa siya ng isang, you know, criminal act, eh hindi po pwede. No? Okay? Or anything against the character of the person, hindi rin pwede. No? Nasabihin natin, kunwari, marami pong na-link dyan na ano, babae, gano'n, eh, hindi po pwede, ha? No? Yung mga bawal. No po. Okay, para malinaw lang kasi nandun na tayo sa cyber life. Marami kasi pwede. Bakala natin po pwede yung ganun. Lalo na mga kasama nating mga fellow brothers and sisters in the faith. Diba? Lalo na. Nakakahiya naman yun kung tayo ay mareklamo. No? Diba? Ang cyber life. Dapat tayo maging ehemplo.
3: Yes. Magandang reminder po yan, no, attorney, na hindi po basta-basta yung pag-propose sa online, lalo na kung yan po ay makakasira ng reputasyon ng isang tao. Pero, attorney, paano po yun kung dami account po, pero kilala niya po yung nasa likod ng dami account na yan, pero wala siyang proof. Paano po ang
4: pwede? Yan ang ano kasi isang problema sa technology nga. No? But still, ang sinasabi ko lang, posible pa rin mag-file ng kaso. Mm-hmm. No? But you really have to show a link kung bakit yung tao na yun yung nireklamo mo.
3: Bakit siya po?
4: So, may kailangang mga investigasyon dapat. Mm-hmm. Kaya nga, ang mga complaints na mga ganyan, napupunta yan sa tinatawag na cybercrime division, no? Ng ating PNP or NBI or ang ating DICT. Marami naman pwedeng puntahan, no? Mm-hmm. With regards to cybercrime. Kasi sila ang may kakayahan na mag-imbestiga nga.
3: Investigate up.
4: Kung account, tungkol sa mga account, di ba? No? Yung social media account na yan. Matitrace nila yan eh. There's a way, no? To trace these accounts.
3: Okay po. So, maganda rin na mai-report na rin niya sa kinauukulan. Ito naman po, another question. Siya naman daw po ay nag-work as body and parts technician sa isang car dealership under po ng agency for 4 years na. Wala raw po nakukuhang benefits or government contributions. Pero sa loob ng 4 years, nakakuha ako ng 13th month pay every year. Ngayon po, may possibility na mailipat po ako ng branch sa Makati. Same position and the same rate. Nag-request po daw siya sa HR na kung pwede ay hindi na siya lilipat dahil hindi po afford at hindi po kaya yung biyahe, yung magiging expenses. If hindi naman ako payagan, ay wala na akong ibang choice kundi mag-resign na lang. Tanong niya lang daw po kung if ever daw po na mag-resign siya, ay entitled pa rin daw po ba siya na makuha yung 13th month pay para sa taon na to. Pwede ko po ba silang hingan if ever man na mag-resign rin ako kaagad kahit hindi pa end ng taon.
4: Alright, maganda. Iba naman. Iba naman tayo ngayon.
3: Sa trabaho naman po
4: labor
3: ito.
4: Naman. Labor issues. No? Ano ba ang mga entitlements ng isang empleyado, lalo na rank and file, no? 13 month, napaka-importante, kasama po yan sa ating benepisyo, no? Bilang mga empleyado. So, under our laws, everyone, no? The worker, no? Is entitled to 13 month. At tanong nito, paano pag umalis siya within the year daw, no? Entitled pa po siya. Well, under the law, yes. Because any worker have worked at least 1 month, no, during the calendar year is entitled for 13 month pay. Pero alam naman natin 13 month, it's pro rata. No, meaning depende sa proportion ng iyong salary and rendered where you actually rendered service also. No. So in your case, pwede, no, you have a right of course to your 13 month pay when if you resign. No, and then dapat din ibigay sa iyo yung iyong ano rin yung final pay niyo dahil trinabaho mo na yan, no? So again, any complaints about sa iyong wages, sa iyong benepisyo, pwede po kayo lumapit sa Department of Labor, no, para ma-enforce yung rights niyo.
3: Okay po. Attorney, para lang ulit po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay, yun po bang mga contractual na employee ay entitled din po sa 13th month?
4: Ano po? Yung contractual?
3: Opo, contractual.
4: Ah, contractual
3: po
4: employees.
3: Hindi po regular, yes.
4: Oo, kasi 13th month, and, ano yan eh? Para sa mga ating mga regular employees lang po yan, no? Yung under the law. No? Pero sa contractual, pwede naman nakalagay yan sa kontrata that maari namang ilagay.
3: Yes.
4: No? Na meron po silang 13th month pay.
3: So ito po ay depende po sa sa usapan ng employee and
4: kaya nga contractual kasi.
3: Yes.
4: No? Oo.
3: Okay po. Tapos attorney, another question po, no, bilang napag-usapan na rin po yung contractual. Meron po bang sinasabi sa batas kung hanggang kailan lang po pwede maging contractual and then kailangan na pong maging regular yung isang employee?
4: Okay, no, mahabang usapan. Pero ang based sa law natin po, no, iniiwasan dapat yung forever na contractual nga ang isang empleyado just to circumvent the law for having an employee regularized, no? Well, sa batas naman natin, dapat after 6 months, pag ikaw ay tuloy-tuloy pa rin nagtrabaho, eh, no? At ikaw ay ituturing ng regular. Pero ito ay depende po sa ginagawang trabaho rin ng contractual employee. Kung ito po ay necessary sa business ng employer. Pag hindi naman necessary, like kung yari, tagalinis lang siya, di ba? For example, ha? No, hindi naman necessary yun na parte, di ba, nung negosyo, nung employer, ay hindi naman siya mare-regularize. Pero kung ginagawa niyang trabaho ay necessary doon sa negosyo, like siya talaga yung factory worker, etc., then pwedeng i-argue yan, no, na dapat after 6 months at magtuloy pa rin siya magtrabaho, ay siya ay mare-regularize and will be entitled to benefits.
3: Okay po. Salamat po, attorney, sa pagsagot po dyan sa follow-up question na yan. Another question po ay, ito naman po sa ping paluwagan. Need lang daw po ng legal advice patungkol po sa paluwagan handler na hindi po nagpasahod. Nakapagbigay lang siya ng maliit na halaga mula sa overall na hulog, and then after po nun ay wala na. Wala daw pong paramdam and hindi rin po nagre-reply sa message. Nagpa-blatter na rin po sa barangay nila pero matigas po talaga siya. Ano daw po pa kaya ang pwede niyang gawin aside po sa pagbabarangay?
4: Ay, nako, si Paluwagan. Yung Paluwagan, para lang maintindihan siguro natin lahat, ay siya siguro yung kumukuha ng pool of funds, tama, ano? At
3: Apo.
4: binibigay dapat sa mga nag-contribute, di ba? Parang in each usapan niyan, di ba? Ibibigay, I think, per month or whatever.
3: Yes.
4: There's a basis for them to receive funds, di ba? From the pool. Ano? At itong taong ito ay, well, it seems na kinuha yung buong pool of money. Ano ba pwede gawin ng mga tao? Well, tama naman na pina-report nyo muna. No? Baka laman maayos sa barangay level kung kumarap siya. Eh pag hindi naman, ano ba ang remedyo ninyo? Well, you can file a complaint. No? Pwede na kayong mag-file ng kung may hindi ko pa kasi alam yung buong kwento niyan, pero kung sa palagay ninyo may nangyaring panluloko, no? Panluloko na involved, eh pwede pumasok yan sa estafa.
3: Tafa.
4: No? Estafa kasi may panluloko, misrepresentation or fraud. Ibig sabihin, niloko kayo na baka hindi pala totoong paluwagan yun or kung ano man, no? May panluloko, you can file the case, no? Of estafa. Or if it's clearly yung funds are misappropriated. Ibig sabihin, hindi ginamit para sa sarili yung pondo na dapat sa inyo, eh, papasok rin naman yan sa estafa. So, yan yung mga kailangan nyo gawin. Importante, may documentation kayo ng mga pera, resibo, existence of such agreements, yung hindi pagbigay ng tao na yon, hindi pagbayad, etc. Yan ang kakailangan nito, no? Para mag-file na kaso.
3: Okay po. So, pwede po itong pumasok sa staff ako meron pong panloloko.
4: Yes.
3: Salamat po, attorney. Ito naman po. Ano raw po kaya ang pwede niyang maikaso sa reseller niya na ginastos yung puhunan na umabot po ng 100,000? Lahat kasi nang nirilis ko sa kanya, puro gamit and then pautang. Pero yun nga po, ginastos po yung puhunan na umabot ng 100K. Ano daw po kaya ang pwede niyang maikaso?
4: Ayan, medyo related din si ito
3: Yes.
4: kay in another scenario naman, no, na reseller. No, tapos yung ibig sabihin ata ito in the guise of a business, 'di ba, no, na
3: Yes, apo po.
4: parang yung negosyo,
3: Gamit
4: negosyo
3: po.
4: niya 'yon. Pero yung nangyari dito, hindi na ni-remit. Anyway, almost the same concept, sis, no, as we discussed the last one. It appears na pag may misuse of that amount, no, the amount that should be used for the business purposes, it was misappropriated nga or converted to one's own use, or that would fall under estafa also, again, no, under Article 315 ng ating revised penal code. Ibig sabihin niyan yung may abuse of confidence na tinatawag, eh, you know, yung main element dyan, hindi yung fraud or it's not the misrepresentation of fraud, but the confidence given to you, that person, no, was abused, yung tiwala, no? Dapat kasi ibabalik mo yung pera na yan, no? Legal yung pagkuha mo ng pera, eh, no? Ang point dito, legal. Hindi siya yung nakaw. Pag ninakaw, theft yun. Estafa, pag legal yung pagkakuha ng pera, may inabot sa'yo, with confidence and trust, nagagamitin mo yon, di ba, for a specific purpose, but yet you misappropriate it. So that can be a case for estafa through what we call misappropriation, abuse of confidence. So again, you can file a complaint with the Department of Justice, and then ano ba kailangan mong isubmit? Submit, eh? Well, ganun din yung existence ng transaction ninyo, yung misuse of the funds, no? So, yan na kailangan po nating i-document at
3: Okay.
4: isubmit sa Office of the Prosecutor.
3: So basta po lahat ng pwedeng maging ebidensya ay isumite sa kinauukulan. Another question, paano po kung naibigay na sa ama ng anak ko yung demand letter and napirmahan niya rin po ito pero hindi po siya nagpakita or tumugon? Inabot pa po kasi ako ng 5 buwan bago magkaroon ng sapat na pondo para po makapag-file ng case. May epekto po ba kung medyo matagal na mula nang mapirmahan niya yung demand letter?
4: Okay. Ito medyo procedural yung aspeto, no? Ibig sabihin, paano daw? Siguro ano to, yung action baka bawsi ata to or support, no? Well, the fact that the father of your child received and signed the demand letter, tapos hindi naman siya nag-responde, it will not invalidate your right, no? Or it not affect your right to file a case. So, yung demand letter lang naman, hindi naman yan yung tinatawag na prerequisite dito, no, sa pag-file ng isang kaso na bawsi, for example, violence against women. No? Proof lang naman ito na binigyan mo siya ng oportunidad na mag-comply sa kanyang obligasyon. No? Even after several months, no, the demand letter remains evidence pa rin naman, no, na meron kang claim against that person na hindi pa niya binabayaran. No? So, again, it will not affect the filing of the case. You can still proceed, no, with the filing of the case in court.
3: Okay po. So hindi po maaapektuhan yung i-file ng case doon po
4: Yung
3: sa
4: demand letter, para ma-clear ko lang to everybody's listening, ano ang importansya nito. I can cite a specific ano example lang. Importante ang demand letter sa yung kasong tinatawag na bouncing check. Yan ay
3: Apo.
4: napakahalaga na mabigyan, no, ma-prove na na-receive yung demand letter nung nagpatalbog ng cheque. And ang requirement kasi ng batas, meron siyang notice of dishonor na tumalbog yung cheque para ma-make good niya, no, yung cheque. Pag hindi pa niya na-make good yun, doon pa lang siya pwedeng magkaroon ng criminal na liability. No. So, yun ang isa example ko lang para malinaw na kailangan nating ma kumbaga may prerequisite yun, no? Bago ka mag-file ng kaso na bouncing check, ipatunayan mo muna na meron kang binigay na demand letter, no, at hindi pa niya tinugunan yun, no. Pero pag dito sa kasong ito, like bawsi, violence against women, or support, no, hindi naman kailangan po yun.
3: Okay po. Salamat
4: Yung
3: po.
4: demand letter, proof lang yan. Okay.
3: Okay po. Salamat po sa paglilinaw, attorney. Ito po, usapin pa rin pong demand letter. If ever daw po ba na
4: Yan.
3: mag-address siya ng demand letter, okay lang po ba? Kung sa workplace, hindi ko po kasi alam yung home address niya, pero ang alam ko po ay work location. Pwede po ba yon as warning lang po para tumigil na siya kakapo sa akin sa social media? Hindi daw po ito tungkol sa utang. Yung current partner po kasi niya po kasi is tatay ng anak ko na kinakasuhan ko po ng vowsi.
4: Pausin. Ako po, yun yung mga typical kaso natin, no? Violence against women. Siguro, hindi nagbigay ng suporta kasi nga, you're the father of a child, no? You're obligated to provide support. Ito, hinahabol siguro si, ano, si tatay. But I think the point here is, pwede pa bigay yung demand letter sa workplace kasi
3: Work
4: dito
3: up or
4: alam
3: work
4: mo.
3: address,
4: Yes.
3: yes.
4: So, the answer there is yes po. Po pwede. Ang importante lang naman dito ay kung natanggap, no, yung
3: Kung
4: demand
3: makarating,
4: letter.
3: apo.
4: Saan man. Kasi typically naman sa bahay, if not, what is the known address of that recipient? No? So typically, dalawa nga yan. You know? It's either the home or the workplace. Ganun lang naman ang typical known address na tinatawag. So po, pwede rin yan. Pwede naman iserve sa kung yan yung known address ng recipient. Importante, natanggap ni
3: Apo.
4: father of the child yung demand letter.
3: So okay lang po na work address po yung sa work po ipadala. So yun po yung pwedeng dalawang option, no, home or work address. Basta ang importante, no, kaagapay ay matanggap ito ng inyong padadalhan ng demand letter. Apo, thank you po, Attorney. Ito po ang ating last question tungkol naman po sa contractor. Yung contractor daw po kasi ng bahay na pinapagawa nila ay may down payment po sila. And then hanggang ngayon, hindi pa po naibabalik, hindi kasi natuloy yung proposed project. Ngayon, pahirapan kunin yung down payment kasi nagastos daw at nagaantay pa ng project para mabayaran. Patulong naman daw po, ano daw po ang pwede niyang gawin kasi 6 months na po silang nangungulit pero wala pa rin. Ano daw po kaya ang dapat nilang gawin?
4: Yan. Ito naman. Pwede rin natin i-relate sa pinag-usapan natin kanina pero... Sige, ito ay isang contractor na hindi nagbalik ng down payment dahil di natuloy ang project. But then again, sa batas natin, eh, meron kayong usapan dito. I think there's an agreement and contract and that must be upheld. No? Tama yon. Ang remedyo mo rito ay pwede mong to file a complaint to recover the amount. No? Ano ba ang kailangan dito? Parang yung dinis ka sa atin kanina, no, for payment, kailangan kasi may demand ka. No, may judicial or extrajudicial demand. But the fact that you are following up, that constitutes already demand. No? Mas formal lang kasi yung demand letter. Di ba? Kasi talagang mahirap itanggi yun. Kasi yung verbal demand, madaling itanggi. Wala ka naman sinabi. Pero pag yung sulat, mahirap itanggi na na natanggap mo yung demand. Okay, so sa civil cases natin, kailangan yung pagdating sa recovery kasi nung pera, no, eh, we have to prove that there was a demand made. Okay, so typically, no, there's a demand letter that's given and your repeated demands already is considered demand. Okay, follow up na nga yun and all of that, tama naman. So, in relation to what we discussed earlier also, pag misappropriate na yung pera, na misuse niya, no, na entrusted lang, down payment, parang pwedeng sabihin, entrusted to that person, baka pwede rin pumasok ito po sa estapa under Article 315. And again, yung abuse of confidence ang ating elemento rito. No? Okay, so yan yung mga options natin. May civil aspect, ibig sabihin, eh, magbayad ka. No? Pero kung nakita natin na may elementong abuse of confidence na nangyari dito, no, eh, pwedeng pumasok rin sa estapa.
3: Okay po. So, maaari po itong pumasok sa estafa. Nako, Attorney, maraming salamat po sa pagsagot po natin, no, sa mga questions from our listeners and viewers. No, marami pong nagtanong tungkol sa demand letter, sa trabaho nila, sa loan. Attorney, ano na lang po ang inyong reminder po sa ating mga kaagapay?
4: Oh, reminders. So sana marami din natutunan ngayon, no, na wag lang mag-sign ng mga surety, comic agreement. Yes. Mahalaga, mahalaga yan. That is a, I think, a very important point. No? Huwag tayo pasap-sap sa pumirma. Ngayon nga, sa pag-enforce kasi ng mga rights natin, sa obligations, typically, first step niyan, may demand letters. No? At kung tayo ay sa kasamaang palad nga, eh, naloko, no, ayaw magbayad ng ating katransak. Importante naman, ang paalala ko lang is, yun nga, all our transactions must be duly documented dapat. Yan ang importante. No? Para lang, pagdating ng panahon nga, in the worst case scenario, no, na kailangan natin magreklamo. No? Either estafa yan or to enforce a contract. No? Eh, meron po tayong mapapakita, may susumite at may pakita. No? Para malakas po ang ating kaso. Yan ang importante.
3: Okay po. Maraming salamat po, Attorney. At baka na lang po meron po tayo mga kaagapay na nais pong mag-reach out po sa inyo tungkol po sa kanilang mga legal concerns. Eh, paano po ba nila kayo makokontak?
4: Sure po, sis. So, Our office located at Unit 1209 dito sa East Tower, Tectite Towers, Ortigas, Pasig. Medyo malapit lang rin kami sa FEBC. Halos
5: Oh,
4: ano lang, halos kapitbahay lang po nasa Ortigas area, no? Sa Tectite Towers po kami. At you can reach me through web or tingnan niyo po yung website namin. It's baandlaw.com, baandlaw.com. Yan po yung website ng aming opisina kung interested lang po kayong sa aming legal services. At ang email ko po at ay jcng@baandlaw.com. Again, jcng@baandlaw.com. Salamat po, sis.
3: Maraming salamat po, Attorney, sa inyong panahon po na makaagapay po namin kayo dito sa ating programa. Thank you so much po and God bless you po.
4: God bless po sa ating lahat.
6: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Maraming salamat, Attorney Jedrek Nang, sa iyo pong pagsagot sa mga legal concerns, legal questions ng ating mga kagapay. Salamat din sa pagbabahagi ng mga kalaman tungkol nga sa Article 11 ng Revised Penal Code. Ano ba kaagapay ang iyong napulot na kaalaman tungkol sa mga napag-usapan ngayong gabi? Let us know naman, mag-comment ka sa ating comment section kung paano naging pagpapala, kung paano nakatulong sa iyo ang ating episode ngayong gabi. At marami pa nga tayong pagkukwentuhan, no? Marami pa tayong discussion na pag-uusapan, pero since limited lamang ang ating time, we need to wrap up. Pero sa ating pagtatapos, samahan mo ko kaagapay sa isang panalangin. Tayo po ay manalang. Panginoon, muli maraming salamat sa gabing ito. Salamat po sa buhay ni Attorney Jed na aming pong nakaagapay. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanya, maging sa kanyang buong family, Panginoon. Sa mga gawa ng kanyang mga kamay, ikaw po ang magpala, Panginoon. Sa bawat tao na makakasalamuhan niya, Panginoon, nawa ay siya po ay patuloy na maging pagpapala. Ikaw rin po ang patuloy na magbigay ng proteksyon, ng provision, Lord, ng wisdom, Panginoon, sa kanyang mga gagawin, sa kanyang mga trabaho, Panginoon. Samahan niyo po siya, Lord, sa bawat oras ng kanyang buhay, maging ang kanyang buong family. Ganin din, Lord, ang aming mga kaagapay, yung iba po naming mga kaagapay, meron pong mga pinagdadaanan, meron pong mga legal concerns. Panginoon, ikaw po ang Diyos ng kaayusan, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan. Kaya minsan pa, Lord, sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa mga bagay na ito, Panginoon, hindi man po namin masambit isa-isa, pero alam po ninyo, Lord, ang aming mga sitwasyon. Alam po ninyo ang laman ng aming mga puso. Kaya sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. And we know, Panginoon, na anuman sitwasyon ang meron kami sa ngayon ay nananatili kang Diyos, nananatili kang in control, Panginoon, at alam mo ang bawat nangyayari sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa assurance na yon, na anuman ang aming mga pinagdadaanan, alam po namin na hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan man. Dalangin po namin, Lord, na sa gitna po ng mga problema, sa gitna po ng mga hindi kaaya-ayang bagay na nangyayari sa aming bansa, sa aming paligid, lagi po kaming ma-remind, Lord, na nananatili kang Diyos, Panginoon, na nananatili kang mabuti sa lahat ng pagkakataon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang desire ng aming puso, ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming bansa, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kaagapay, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman, hayaan mo akong ipagpasalamat, magpasalamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat sa ating mga prodtech na sina Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes at kay Kuya Benji Mosura. Maging sa ating RTV team, Ate Aileen Valdez, Angelica Joyce Calayag at Jabez Mancho. Maging salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes sa ating broadcast engineer JV Tabwa, maging sa mga kagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter site. At sa ating nakagapay, si Attorney Jedrick ng maraming salamat po muli, Attorney, sa inyo pong pakikiagapay po sa amin dito sa Heartline. At sa iyo, kaagapay, na tumutok hanggang dulo ng programa, eh, maraming salamat po sa inyo. Nawa po ay makasama ko po ulit kayo sa susunod na edisyon ng Heartline Tuesday Legal. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency dito nga po sa 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, iyong napakinggan ng Heartline Tuesday Legal Edition, at ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante. God bless you, kaagapay. Stay safe and good night.
6: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi, kaagapay, magandang araw. Welcome sa Reflection. Samahan mo akong matutunan ang mensahe ng Panginoon mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ako si Jo. Isang araw, tumawag sa akin yung asawa ko. Nasa mall siya at halata sa kanyang boses ang matinding pag-aalala. Sabi niya, hindi ko makita si Migoy, ang aming Toyota Corolla old car. Halos nalibot na niya ang lahat ng parking floors ng mall. Inakyat, binaba na niya yung bawat floor. At habang tumatagal, lalo siyang nagpapanik. Baka natow, nanakaw, may nangyari, may kumuha. Hanggang sa tumawag na siya sa akin. Tapos, tinanong ko lang, anong kulay ba ang hinahanap mo? Bigla siyang natahimik. Doon niya naalala, iba na pala ang aming sasakyan. Hindi nawawala si Migoy. Mali lang ang kaniyang hinahanap. Ganito tayo madalas, di ba? Nagbabadali tayong hanapin ang akala natin na makapagpapasaya sa atin. Yung akala natin na para sa atin. Yung akala natin na atin. Mas mataas na posisyon, mas malaking sweldo, influence, power, mga pangarap na matagal na natin binuo. At kapag hindi natin tumakita, napapanghinaan tayo ng loob. At may mga pagkakataon na iisip na may mali sa buhay o baka iniwan na tayo ng Diyos. Ang message sa atin ni God ay i-align ang ating vision sa kanyang kalooban. Paano mangyayari ito? Basahin natin.

mahirap gawin. Lalo na kung itong nakaraan mo ay ang daming sakit, trauma, failure, disappointment. At alam mong napakahirap i-let go ng alaala na yon. Hindi madaling kalimutan ang mga salita na binitiwan sa'yo na sobra kang nasaktan. Hindi madaling burahin ang alaala ng pagkabigo, lalo na yung makaahon mula sa trauma, sa paulit-ulit na anxiety na balik-balik, kahit gusto mo nang magpatuloy sa buhay. Kaya mahalaga, maunawaan natin ang message ni God. Sinasabi niya rito ay, huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. That doesn't necessarily mean na magkukunwari kang walang nangyari o ibabrush off mo yung nakaraan. Pero ang nais ng Diyos ay mag-move forward. However, it is also fascinating to know how God reminded the Israelites, His people, to also look to the past by remembering the great things that God did for them. Backtrack tayo ng kaunti. Verses 15 to 17. Basahin ko lang po. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus says the Lord, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters, who brings forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise, they are extinguished, they are quenched like a wick. Sa Isaiah 43:15-17, sinasabi, alalahanin mo ang mga mabuting nagawa sa iyo ng Diyos. Pero pagdating sa 18, nag-iba ang tema. They were told, do not remember the former things, nor consider the things of old. This shows us that there's a sense in which yung isa, alalahanin mo ang kabutihan ng Panginoon sa mga ginawa niya sa buhay mo, because this will help you move forward. And another is, kalimutan mo ang nakaraan. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta sa buhay mo. Behold, I will do a new thing, because staying stuck in the past can keep us from the new thing that God wants to do in your life. Nung sinulat ang Isaiah, ang Israel ay nasa panahon ng pagkabihag at pagkatapon. Napakaraming dahilan para mawalan ng pag-asa. Relate na relate tayong mga Pilipino. Ang kanilang nakaraan, puno ng kasalanan, puno ng failure, pagdurusa. But the encouragement of God is, behold, I will do a new thing. Tingnan ninyo, gumagawa ako ng bagong bagay. Alam ng Diyos na nasasaktan tayo. Alam ng Diyos ang mga sugat na meron tayo sa ating mga puso. Pero, alalahanin mo, kailangan mo ring umahon dahil may bagong ginagawa ang Diyos sa buhay. Hindi ito nangangahulugan na gagaling ka na agad sa sakit, sa anxiety, sa trauma, o hindi ka naiiyak forever. Ito ay nangangahulugan na moving forward, magtitiwala sa Diyos kahit masakit, kahit mahirap, kahit mabigat. Your open heart would say, Lord, here I am, trusting you, ready to do your will. Nais ng Diyos sabihin sa iyo, umahon ka na, hindi pa tapos ang kwento mo. May bago akong ginagawa sa buhay mo. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth.

Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Maring hindi mo pa nakikita yung big picture, pero ang Diyos ay kumikilos na. Ang tanong na lang, ready ka ba na bitawan yung kahapon na yakap-yakap mo pa rin at lagi mong bit-bit saan ka man pumunta, anuman ang mangyari sa buhay mo. I will even make a road in the wilderness. Statement niya ito sa mga Israelita na nasa in between the captivity and Babylon and them longing to go back to Israel na napakalayo from where they are. And God's people didn't need to be afraid because God will make a road in the wilderness and He will also do that to you. He will make a road in the wilderness, provide rivers in the desert. We should continue trusting God even if we don't see that He is working. Kahit na nandoon tayo sa gitna ng disyerto ng ating buhay, the Lord will provide. May panalangin tayo na hindi sinasagot kasi may mas mabuting plano ang Panginoon. Perhaps the Lord is doing a new thing in your life, pero nakatingin ka pa rin doon sa gusto mong mangyari, doon sa dati, sa luma. May mga pintuang isinasara dahil may mga direksyon na gusto ng Diyos, doon ka na. May mga bagay na pilit pa rin nating hinahanap, binabalikan. Samantalang matagal na tayong nililid ng Diyos sa panibagong yugto ng ating buhay. Kapag ang ating paningin ay nakafocus pa rin sa nakaraan, nakatingin ka pa rin sa likod, paano mo makikita ang unahan? May mga hinahanap tayo na opportunity, dating relasyon, dating comfortable situation, bisyo, mga maling gawi, maling desisyon. Pero ang sinasabi ngayon ng Diyos, may bago akong ginagawa. At ang tanong sa'yo, handa ka bang makita ito? Kasi baka iba lang ang iyong hinahanap, nakatuon ang iyong paningin sa iba. Kapag ang Diyos ang ating naging gabay, hindi niya tayo ililigaw. Maaring iba ito sa expectation mo, pero laging ang tuon ng Panginoon ay ang pinakamainam para sa ating buhay.

tell it to the world.

0: Lord, higit sa lahat, Ikaw po ang aming Creator. Ikaw po ang makapangyarihan naming Diyos. You know everything. You know us full well, O God. Lord, we ask for your grace, for your mercy, that you will strengthen us as we continue to seek you, seek your will. Mahina po kami. Lagi po naming tendency is to move back, look back, at alalahanin yung mga bagay na nakapagpapasakit sa amin, kaya mahirap magtuloy. At ang challenge niyo po sa amin ay tumingin po sa inyong kapangyarihan, sa inyong kakayahan, that you, Lord, will do great things in our lives, that you, Lord, are creating, doing something new in us, in and through us. Thank you, Lord, because you will even make a road in the wilderness, and you can provide rivers in the desert. To all the things na iniisip namin, imposible nang mangyari, wala pong ganito sa inyong vocabulary, Lord. Ang nais po ninyo, kami ay mapabuti. Ang nais po ninyo, kami ay magtiwala sa inyo. Salamat aming Ama. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at huwag nang kumapit pa sa nakaraan. Patawarin ang mga tao na nakapanakit sa iyo noon. Two things. Kalimutan ang nakaraan na humihila sa iyo, pababa, humihila sa iyo, pabalik. Mula sa mga sakit, sa mga pagdurusa, sa mga dati mong naranasan, sa mga dati mong gawi na nakapagpapalubog sa iyo lalo sa kasalanan. At alalahanin ang nakaraan. Kung paano ka tinulungan naman ng Panginoon, paano siya naging tapat sa iyong buhay mula noon hanggang ngayon. At buksan ang iyong isip, ang iyong mata, ang puso, para makita na mayroong ginagawang bago ang Panginoon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: On social media, doctors, healers, and influencers are showing off weight loss transformation, improved joint mobility, and more. What's their secret? They point to health supplements. However, appearances are deceiving.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

I would have despaired unless I have known that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Isang maganda pong paalala sa atin ng salita ng Diyos, isang pangako ng Panginoon. Natunay nga po, ang kanyang mga pagpapala ay hindi lamang po natin mararanasan sa kabilang buhay, kundi maging sa kasalukuyang buhay. Sabi nga sa Psalm 23, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Magandang umaga mga kaagapay! Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyong plantito ng panalangin tuwing Martes, dito po sa Hardin ng Panalangin. Ito po ay isa sa mga programa ng inyong pong paboritong istasyon, ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At sumasahimpapawid po tayo mula po dito sa One Corporate Center ng Ortigas, Pasig. At napapakinggan po tayo hindi lang sa radyo, kundi sa Facebook at sa YouTube live po natin ng DZAS at maging sa ating 702 DZAS app. Bago po

Oh, lahat tayo po ay dumulog sa Panginoon. Italaga po natin sa Panginoon ang ating pong oras ng pananalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat. Sa pagkakataon na ito na muli, kami po ay makakalapit sa inyo, dala ang aming mga kahilingan at kami umaasa na ang mga ito'y sasagutin po ninyo nang ayon po sa inyong mabuti, katanggap-tanggap at ganap na kalooban. Maging daluyan po ninyong pagpapala ang aming pong programa sa umaga pong ito, ang aming panahong gugugulin sa pananalangin at sa pagbubulay ng inyong salita. Purihin po kayo, O Diyos. Sa inyo po ang aming pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kaagapay, ito po yung pagkakataon na kapag po tayo ay may mga prayer request, pakilagay po sa comment section ng ating pong Facebook Live at sa biyaya po ng Panginoon, maya-maya ay isasama po natin sa ating prayer time. Pagkakataon din po ito na mapapurihan ng ating mabuting Diyos sa pagbabahagi po ng inyong answered prayers. Alam po ninyo, nung nakaraang linggo, meron po tayong natanggap na mensahe sapagkat tayo po'y nanalangin para po sa, sabi nga, ang Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay nagbubukas ng pinto para sa ikalawang pagkakataon. God is the God of second chances. At meron po nagbigay ng mensahe nang sabi niya, sa kasalukuyan po kasi may pinagdadaanan ang aming pamilya. Ang kapatid ko po ay nakakulong. Nangyari po ang lahat noong July 14, 2026. So magsimula po noon, wala na po akong ibang kinapitan kundi ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At nung nakaraang Martes nga po, ang sabi niya, ngayong umaga po, habang nakikinig ako sa programa ninyong Hardin ng Panalangin, ang panalangin po ng programa ay patungkol sa mga persons deprived with liberty. Pagkarinig ko po noon, umiyak po ako, tinaas ang mga kamay ko sa papuri sa Panginoon. Alam ko po sa pamamagitan ng inyong programa, nangungusap siya sa akin at pinaparamdam niya na kasama namin siya sa sitwasyon namin ngayon. Lubos po akong nagpapasalamat sa Diyos, sa katapatan niya, sa kanyang mga salita, sa pangako niyang di niya kami iiwan at pababayaan. Patuloy niyo po kaming isama sa inyong panalangin, lalong-lalo na po ang pamilya ng aking kapatid na may apat na anak at kasalukuyang pong buntis ang kanyang asawa. Marami pong salamat sa inyo pong patotoo na nakapagbigay po sa amin ng encouragement na patuloy na ang ating pong programa ay nagiging daluyan ng pagpapala ng ating pong mga tagapakinig. Tayo po ay may mababasa dito po sa Jeremiah chapter 29. Sapagkat dito po ay sumulat si Jeremiah sa mga bihag na dinala po, mga kababayan niyang dinalang bihag sa Babylonia. At nagbigay po siya ng tagubilin sa kanila. At ang sabi po niya sa Jeremiah chapter 29 verse 7, ngunit pagyamanin ninyo ang lunsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin na makikinabang kung sila'y umunlad. Ang sabi po sa English, sa NIV, also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. When God exiled the Jews to Babylon,
He commanded them, seek the peace and prosperity of Babylon. Sabi nga eh, ang tagubili ng Panginoon sa kanila, they must pray and work hard for the good of that country, even if Babylon conquered them and enslaved them. Sabi rito, if it prospers, you too will prosper. Or ang sabi sa Tagalog, kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Sa contemporary English version ang nakalagay po, the more successful that nation is, the better off you will be. Alam po ninyo, tayo po mga mananampalataya ng Panginoon, ang ating citizenship, sabi sa Philippians chapter 3, ay sa langit. Our citizenship is in heaven. However, I believe na katulad po ng mga Hudyo na napatapon sa Babylon, gusto rin po ng Panginoon na we are to seek the peace and prosperity ng ating bansa o kung saan po tayo inilagay ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga po, kung ang ating bayan ay umunlad, tayo din naman po ang makikinabang. Alam po ninyo, tandaan natin ito. Tayo po wag naman na sabi nga ang isip makalangit tapos yung paa hindi sayod sa lupa. Tatandaan po natin. Bagamat ang isip at puso natin ay nasa Panginoon, pero tayo po dapat sayad ang paa natin sa lupa. Tayo po ang lagi ko nga sinasabi, ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan. Hindi dahil sa tayo po may inaasahan na titirhan sa kabilang buhay sa langit, ang ating pong pamumuhay sa lupang ito, wala na tayong pakialam sa mga nangyayari sa mundong ito. Totoo, we are not of the world, but we are still in this world. At kaya po, nung tumanggap tayo sa Panginoon, hindi naman tayo agad kinuha ng Panginoon. Kaya naman po ganun, sapagkat may layunin pa ang Diyos para sa atin dito sa lupa, na tayo po ay maging daluyan ng kanyang pagpapala at pagbabago sa kinaroroonan po natin. Kumbaga, hindi dahil sa manalalangin tayo para sa ating bayan, hanggang doon na lang po magagawa natin. Kasi nga, ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan. Na tayo po ay bilang asin ng sanlibutan, sabi ng Panginoon, ang asin noon ay pinipigilan sa pagkabulok ang karne kasi wala naman silang refrigerator noon. So inaasnan yung mga karne. At tayo po, ang presensya ng mga mananampalataya ay dapat na pumipigil sa pagkabulok ng lipunan. Nakakalungkot po dahil there was a time na sinasabi po na we are the only Christian nation in Asia. Sa ngayon po, dahil nandito na ang Timor-Leste, ang ating pong bragging rights, kumbaga, we are the first Christian nation in Asia. So balik, nakakalungkot po, no? Na sabi na natin, we are the only Christian nation in Asia. Tapos at that time, we are the number two corrupt nation in Asia. Bakit may disconnect na yung ating pananampalataya, para pang walang impact dito sa ating lipunang ginagalawan? Hindi ho ba dapat na tayo po mga mananampalataya ay positibo ang ating impluensya sa ating lipunan? Tayo po yung nangunguna sa pagsunod sa batas, tayo po yung nangunguna sa pagtiyak na uunlad ang ating bayan. Kasi hindi naman ho, kumbaga inisip lang natin yung kabilang buhay. Nandito pa ho tayo. Kaya dapat po tayo po ay maging mabuting mamamayan dahil tayo ay mabuting
mananampalataya. At katulad po ng mga Hudyo na naging bihag sa Babylonia, ganun din po yung ating pananagutan. Dahil nga tayo eh, kung tutusin, our citizenship really is not here but in heaven. Pero tandaan natin, dahil nandito pa tayo, pagyamanin po natin ang lipunang kinaroroon na natin. Idalangin natin ito sa Panginoon sapagkat tayo po ang makikinabang din kapag ito'y umunlad. Hindi naman po pwedeng panailangan sabi natin na puro na lang problema sa lipunang ito. Kasi meron na nalangin ng ganyan sa Panginoon. Eh. Panginoon, bakit nyo hinayaan na may kasamaan sa mundo? At ang sagot ng Panginoon, kasi ang tanong niya, anong ginawa nyo, Panginoon? Anong ginagawa nyo? Bakit nagkakagulo kami? Wala kayong ginagawa yata. At ang sagot ng Panginoon, meron akong ginawa. Pinadala nga kita eh. Tayo po ay may pananagutan. Katulad ng mga Hudyong ito sa Babylonia, na tayo po ay maging mga taong makakabuti sa lipunan. Hindi lang po tayo hanggang dasal lang, kundi tayo po ay willing na maging kasagutan sa ating dalangin. Nananalangin tayo na matigil na ang korupsyon. Pero tayo po ba ay nagdalagay? E di tayo pa nagiging sanhi ng korupsyon. Hindi tayo natutuwa sa mga taong nagnanakaw sa pamahalaan. Pero ang tanong, nagbabayad po ba tayo ng tamang buwis? Hindi po tayo natutuwa sa mga taong lumalabag sa batas, pero baka mamaya eh, tumatawid po tayo sa mga hindi dapat tawiran at nagtatapon tayo ng basura sa mga hindi dapat pagtapunan ng basura. May layunin ng Diyos para sa atin. Bilang kanyang mga asin sa sanlibutan, tayo ang pipigil sa pagkabulok ng lipunang ito, tayo po ang magtataguyod ng kapakanan ng lipunang ito. Katulad po ni Daniel, katulad po ni Joseph, na sila'y naging pagpapala sa lugar na pinagtapunan sa kanila, sa Babylon. Si Joseph binenta bilang alipin at ultimately naging prime minister ng Egypt. Ganun po tayo mga mananampalataya. Nilagay po tayo ng Panginoon dito upang tayo ang kanyang maging kamay at paa upang malapitan at maabot ang iba pa pong mga tao para makakilala sa kanya upang mapagpala din sila ng Panginoon. At magsisimula po yun sa atin. Nawa, naging pagpapala po sa atin ang ating pong pagbubulay sa kanyang salita at tayo po ay dadako na po sa pananalangin.

Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sapagkat bukod po sa aming iglesia, binigyan niyo rin po kami ng pagkakataon makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng aming kinaroroon ng barangay, kinaroroon ng lungsod, kinaroroon ng bansa. At nawa, Panginoon, kami po maging daluyan ng inyong kapayapaan at kaunlaran sa aming pong komunidad, na kami po'y hindi magiging pabigat, kundi kami po, Panginoon, ay magiging pagpapala. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nagkakasya lamang po kami sa pagpuna. Subalit, kami po ay hindi po nagiging pagpapala. Lord, katulad ng mga Hudyo, we commit to seek the peace and prosperity of our nation. Inilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang mga kababayan po namin may karamdaman, katulad po ni Nanay Nat na may problema sa kanyang gulugod. Humingi po ng himala ang kanyang anak na si Shirley Quintana Polo para po kay Nanay Nat, at iniiling po namin na yung pong dinaramdam ni Nanay sa kanyang gulugod ay inyo pong tugunan, pagalingin. Katulad din po ni Claring Mamangon na nahihirapan ngayon dahil meron po siyang frozen shoulder. We ask, O Lord, na pagalingin po ninyo si Claring. Ganon din naman po ang si Merly Ferran na dumaranas po ng sakit ng ulo at batok. Kung ano man po ang sanhi nito, kayo po ang nakakaalam. At hinihiling po namin, Panginoon, na maranasan niya ang kagalingan at kalakasan na sa inyo po nagmumula. Ganun din po, Panginoon, pinapanalangin namin si Jerome na isang taon na silang hindi nagkakausap ng kanyang kapatid matapos na sila po ay magkaroon ng pagtatalo. Lord, nawa, kayo po ang gumawa ng paraan sa ipagkakasundo ng magkapatid na ito. Sabi nga po ninyo sa inyong salita, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Kayo po, Panginoon, na magtaguyod ng kanilang pamilya. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na tuluyang malayo ang magkapatid sa isa't isa. Kundi, I pray that you would draw them closer to you and to each other. We also pray, O Lord, para po kay Christine Joy Navarro, na last year po ay nakunan, at hiniling ko po na yung kanyang ipinagbubuntis ngayon ay maging ligtas, maging malusog, and we look forward, O Lord, na makarinig kami ng patotoo na maluwalhating na iluwal ang batang ito. Lord, nararamdaman ko ang kanyang nararamdaman sapagkat ang aking pong may bahay ay nakunan ng 2 beses. Subalit biniyayaan niyo pa kami ng mga anak. Ganon din po ang aking panalangin para po kay Sister Christine Joy Navarro, that her pregnancy ay mairaos po nila, malusog ang bata. Pagpalain niyo po sila dahil sabi nga ninyo, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is His reward. May Sister Christine experience your blessing. Lord, we also pray for Mark Anthony Salazar na nangangailangan po ng stable job, ng trabaho.
Salamat sapagkat sa kabila ng siya'y ilang beses na rin na-reject sa mga interview, nandun pa rin ang Panginoon ng kanyang pagsisikap na makahanap ng trabaho. Ibigay na po ninyo sa kanya, Panginoon, ang breakthrough na kanyang hinihiling. Bigyan niyo po siya ng trabaho na hindi lamang po maganda ang pasweldo, kundi maayos ang samahan, mabait at matinong boss ang kanya pong mapasukan. Kalooban naman po ninyo, Panginoon, na kami magtrabaho. Kaya nga po, Lord, hinihiling namin, kasi kayo naman ang Diyos na nagbibigay ng lakas, who gives us the power to create wealth. Kaya ganun po ang aming panalangin, umaasa na bibigyan na po ninyo ng trabaho si Mark Anthony Salazar. Ganun din naman po si Rhea May Torres, na sa kanyang kalagayan, nahiya na po siyang lumabas. Pagmatindi ho niya binanggit kung ano po yung kanyang kalagayan, batid po ninyo ito, Panginoon. That's why we pray for healing for Sister Rhea May Torres. Ganon din po, strength para kay Lisa Mariong na nag-aalagang mag-isa sa kanyang inang may sakit. At inamin po niya, Panginoon, na may pagkakataon na siya po ay napapagod. Niling po namin, Panginoon, ang pagtitiyaga, ang kalakasan sa kanyang pag-aalaga sa kanyang ina. Salamat po sa kanyang puso na may pagmamahal sa kanyang magulang. Sabi nga po ninyo, honor your father and mother that you may live long and well on the earth. And Lord, sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin at pagmamahal sa kanyang ina, isustain niyo siya, Panginoon. Mahirap po, subalit alam po namin nakalulugod ito sa inyo. Kaya nawa, Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan upang magawa niya ng hindi dahil lang kailangan niyang gawin, kundi dahil gusto niyang gawin ang pag-aalaga sa kanyang mahal sa buhay. Ganun din po sa aming mga tagapakinig na nag-aalaga po ng kanilang mga magulang na maaaring nag-uulyanin na, mga magulang na bedridden na, magulang na hinang-hina na. Palakasin po ninyo ang kanilang mga anak na nagsisilbi bilang kanilang mga caregiver. Samahan niyo po sila. Nagbalasakit po sila sa kanilang magulang, at umasa po kami, Panginoon, that you will sustain them and guide them every step of the way. We also pray, Lord, para po kay Alice Sales na provision para po sa enrollment ng kanyang anak. Sabi nga po ninyo sa inyong salita, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. And I pray that you will supply sa pangailangan po ni Sister Alice para po sa pag-aaral ng kanyang anak. Ganun din naman po ang plano po ni Sister Adet at Manny, Brother Manny, na bumili po ng property para po sa kanilang negosyo. Lord, we ask that you grant their heart's desires. Lord, we ask that you would grant them favor in the eyes of the seller. Dalin niyo po sila sa property na walang magiging sakit ng ulo, kundi mararanasan po nila ang inyong blessing with the work of their hands. Salamat po, Panginoon, sa mga kahilingang ito, at umaasa po kami na sasagot po kayo ng higit sa aming iniisip at inaasahan, sapagkat hiniling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin. Alas 6 ng umaga po ang simula, at bukas po makakasama po natin ang hardinero ng Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin, si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin,
ako po si Pastor Eric Cortez na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome po dito sa programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong araw, dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano ba ang ganap mo ngayon? O nasan ka ba ngayon? Ikaw ba ay nasa biyahe, nasa trabaho o nagpapahinga? Eh salamat po sa pagtutok dito sa ating programa at samahan mo ko sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Halika, kaagapay, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

0: Kagapay, matanong lang kita. Naranasan mo na bang magdalawang isip na gawin yung isang bagay dahil sa mga kahinaan mo? Yung feeling mo hindi ikaw yung tamang tao para sa gawaing iyon dahil feeling mo ay may mas deserving para sa'yo. Hindi ka nag-iisa kaagapay dahil alam mo ba na sa Bible may isang taong nakaranas din ng tinatawag na self-doubt. Basahin natin ang sinasabi mula sa Exodus chapter 4 verses 10 to 12. Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Panginoon, hindi po ako mahusay magsalita. Mabagal po ako magsalita at mabigat ang aking dila." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Sino ang gumawa ng bibig ng tao? Ngayon ay humayo ka. Ako ang tutulong sa iyong magsalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin." Nung panahong iyon, alipin ang mga Israelita sa Egypt. Nakita ng Diyos ang paghihirap ng kanyang bayan at pinili niyang gamitin si Moises para pangunahan sila papunta sa Promised Land. Ngunit imbis na agad magsabi ng "Yes, Lord" si Moises, eh marami itong naging dahilan. Natakot at nagduda siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya kasi hindi siya deserving dahil hindi siya magaling magsalita. In short, nakatingin siya sa kanyang kahinaan. Pero ang Diyos ay nakatingin sa kanyang potensyal. Nangako pa nga ang Diyos sa kanya na, "Ako ang sasama sa iyo." It's a beautiful reminder na hindi perfection ang hinahanap ng Diyos. Hindi niya hinahanap ang pinakamagaling o pinakamahusay. Ang hinahanap niya ay ang taong handang sumunod. Ito naman talaga ang katotohanan, kaagapay. Hindi tayo nagiging effective dahil lang sa sariling lakas, kundi si Lord ang mismong nagbibigay sa atin ng strength and wisdom na gawin yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin. Kaya imbis na tanungin ang sarili kung kaya ko ba ito, bakit hindi mo sabihin na kayang-kayang gawin ng Diyos ito because in Him, I can do all things because of His strength. Kung tutuusin, even the great men in the Bible are not qualified to serve our perfect God. Pero ginamit sila ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Bakit? Dahil hindi nila kailangang umasa sa sarili nilang lakas. Umaasa sila sa Diyos. Eh, ikaw ba kaagapay? Baka may pinapagawa ang Diyos sa iyo ngayon. Aminin natin na minsan gusto natin na iba na lang yung tawagin ng Diyos dahil sa mga takot natin, sa mga what if natin, sa mga pangamba natin o sa kung ano pa mang dahilan. Pero kagapay, gaya ni Moises, sa pagkatawag sa atin ng Diyos, mayroon din tayong doubts, excuses, mayroon din tayong kahinaan. Pero kaagapay, huwag mong hayaang ang takot at pagdududa ang pumigil sa'yo na sundin ang pagtawag ng Diyos. Ito ang kalakasan para sa atin. Sa pagtawag ng Diyos, oo nga tayo ay may kahinaan, tayo ay mahina, pero kaagapay, palaging sapat ang kanyang biyaya. Dahil kapag tinawag ka ng Diyos, siya rin ang magbibigay ng kakayahan at kalakasan sa iyo. Hindi niya ipinapangakong magiging madali ang lahat. Pero alam mo kung anong ipinangako niya? Nasasamahan ka niya. At sa tuwing mararamdaman mong mahina ka, alalahanin mo ang sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tutulungan kita." Iyan din ang pangako niya sa bawat isa sa atin. Kaya kaagapay, saan ka ba tinatawag ngayon ng Panginoon? Kapag tayo ay tinawag ng Panginoon para sa isang gawain, siya ang magpapalakas sa atin. Kapag may misyon, may provision.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng iba yung kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Kagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Agapay ng Sambayanan.
2: Agapay ng Sambayanan. 702 DZS.
1: Agapay ng Sambayanan. 702 DZS.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: Advas Flores po. Magandang. Trusting Tuesday sa inyo lahat, mga kaagapay. Alam mo, totoo, no? Pag nananangan tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Panginoon, meron siyang ginagawa. Doon ako talaga, doon ako nananangan. Doon sa truth na we can trust the Lord. Dahil kahapon, pinag-usapan natin, He's the truth. So what He says is true. So we can trust on Him for every day of our lives. Magandang umaga sa inyo, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang transistor radio, PM radio, ay nakukuha nyo, at narito kayo sa Luzon. Nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan po sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po transistor radio, PM radio, our portable missionary radio. At nandiyan kayo sa Visayas, nakukuha nyo yung program natin mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay gumagamit ng ating Facebook live stream o ng 702 app, diba? At kayo po ay mula pari hanggang hulo, diba? Kung kayo po ay may magandang internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. And that goes as well to our mga kaagapay dyan po sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na naka-tune in sa atin, di ba? Pero ang sinasabi nga natin, real time kayo, di ba po? Kami dito 5:30 to 6 dito sa ating bansa. At depende po sa oras na inyong kinabibilangan. O, kung kayo po ay nandyan sa Australia, New Zealand, morning na, advance na po kayo kaysa sa amin. But going Asia, pabalik to the Middle East, syempre later. Ganyan yung mga time. Pero salamat sa Panginoon kasi may mga patuloy na mga kaagapay tayo. May nabasa nga ako sa New Jersey pa siya, di ba? Salamat po, lalo na po dun sa ating mga kaagapay na nasa Facebook live stream. Nababasa ko po yan, sumasagot ako paminsan-minsan. At pag may oras, di ba po, pag may time na pwedeng isingit yun. So salamat po sa inyong mga encouragement. At ganun din, salamat. Today is our Ministry Partner Day. So patuloy tayong nagpapasalamat sa mga buhay nyo, mga kaagapay, na patuloy na sumusuporta sa gawain ng ating mga programa dito sa 702 DZS. Salamat po kayo ay aming kabahagi, kaagapay, at pareho tayo sa thank you sa mga taong nananalangin for FEBC, mga prayer partners natin. Salamat din po sa ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta through finances sa FEBC. Alam nyo, magkakasama tayo dyan, di ba? Pare-pareho tayo. Sa bawat kaluluwa na naligtas, na encourage, kabahagi ka kaagapay doon. So let us continue, di ba, to support the work of what God is doing through Far East Broadcasting Company. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para pong ating Tuesday maging trusting Tuesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng Radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayo hatdan ng mga salita ng Diyos na binubuo po ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ang buong katotohanan ay siyang maibahagi sa inyo At ito po naman ay talagang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, na tinupad lahat niya ang kasagutan para sa ating mga pangangailangan. Kung kaya't ano ang aking masasabi, ay di wow, wow, wow, amen, amen, amen, amen.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, healthy and how to keep your eyes healthy. Kasi nga po, sabi nga po, kalahati po ng lahat ng eyesight issues, ng vision, maaari pong ma-prevent. At dahil lang first week po ng August is Sight Conservation Week. At ang buong month ng August, Sight Saving Month. Alam nyo, kahit na noong pa ng optometrist ako, yan ang Sight Saving Month. Kaya ngayon yung mga linggo na mga sight saving, may mga missions na mga ginagawa, may screening, yung mga college na yan.

0: at saka exercise, kailangan yan sa buong bahagi ng ating healthy na buhay, di ba? Pangangatawan. Eto talaga. Number three, agoy. Quit smoking to protect your vision. Ang tabako, nagpapataas ng risk ng cataract, ng optic nerve damage, ng macular degeneration, at marami pang ibang health issues, di ba? So kung sinubukan mo ng alisin ang habit upang gawing uli, eh alam mo na mahirap talaga yung mag-quit sa paninigarilyo. Dahil po ang nicotine, ang main chemical ng tobacco, nagbabago ng galaw ng ating isip. Niloloko ka sa pag-iisip na kailangan ng mas maraming nicotine para mas maging okay ang feeling. So kapag nag-quit sa paggamit ng tobacco, ito ay maaring mga ilang linggo bago mawala yung craving. So sa panahong ito, maaring madama na yung mga symptoms na galit ka, naiinis, nahihirapang mag-focus, nahihirapang ding matulog. So maaring ang paninigarilyo o vaping, lalo na yung vaping ha, ay naging malaking bahagi na ng iyong daily routine. So para mag-quit ka for good, makakatulong kung halimbawa papalitan ito ng ibang healthy habits. Halimbawa, kung may cravings, piliing mag-text sa kaibigan, makinig sa music, o maglakad-lakad naman para mawala yon. So huwag kang mag-quit kung ang unang attempt sa paghintod sa paninigarilyo hindi umubra, di ba? So don't quit on that. Common lang po yan. Pagpatuloy, di ba? So bakit hindi manghingi ng advice mula sa iyong doctor kung kinakailangan? So may mga studies po na nagpapahayag na kahit ang mga quick tips mula sa kanila, nagpapataas daw po yan ang chances ng pagtigil sa smoking. So in other words, hintuan talaga ang smoking. Also, ito, very practical din to, wear sunglasses to safeguard eye health. So, ang tamang pair ng shades nakakatulong upang ma-protect ang mga mata mula sa ultraviolet rays ng araw. So, ang sobrang UV, nagpapataas ng chance ng cataract, totoo po yan, at macular degeneration. Kahit sa isang cloudy day o maulap, ang mga mata ay hindi safe dahil ang UV rays po, ultraviolet rays, nakakalusot mo yan dun sa haze na nakikita natin. So kapag bibili ng sunglasses, piliin po yung mga pairs na merong nagbablock ng 100% UV rays. Meron din po yung UVA at saka UVB rays yung nagbablock nun. Or meron din, ito kadalasan na ito po sa mga lenses to, merong UV 400 protection. Yun po yun. So, ang mga wrap-around lenses, nakakatulong naman upang ma-protect ang mga mata mula sa sides. No po. Ang polarized lenses or anti-glare, wala pong magagawa yan sa pag-block ng UV exposure. Subalit mababawasan ng sobrang glare ng reflection sa mata mula naman yan sa tubig, sa snow, o sa sidewalk. Ito pong mga polarized, kailangan po yan ng mga nasa marino, yung mga nasa snow, kailangan po yan. So kung gagamit ka rin naman ng contact lens, edi mas okay kung may built-in UV protection. And most of the time, meron yan. Subalit mas maganda pa rin kung sunglasses ang gagamitin para may extra layer ng protection. So grabe po talaga, no? Dito kita mo, grabe talaga ang sumpa ng smoking. It is really, really, really, really bad for the health at pati na rin sa vision. Kaya tigilan na po yung paninigarilyo, ha? Agree din po ako sa importance ng sunglasses na may UV protect. Lalo na po kung may edad na tayo, hindi po pamporma ang shades, necessity na po ito, lalo na po sa atin na tropical ang ating bansa at laging may araw. Again, as we always say, better safe than sorry. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you again, anak, sa makatutuhan ng mga advices. Patuloy na po tayo sa ating mga pag-aaral sa panahong ito, sa sandaling ito. Ating pong bibigyan ng pansin ang matapat na saksi, katotohanang lagi ang sinasabi. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo.

0: Sa Proverbs 12:17, ano po ang sabi? Pag nagsabi ng totoo, lumalabas kung ano ang tama o katotohanan. Pero pag nagsinungaling ang testigo, umuuwi sa pangluloko. If you walk in darkness, truth is not in you. Ang taong naglalagi sa dilim ay walang kaliwanagang maaangkin. Kundi dilim lamang. 1 John 1:6-8. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Diyos, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ina-apply sa buhay kung ano ang totoo at tama. Jesus, full of grace and truth. Si Jesus ay puspos ng biyaya at ng katotohanan. John 1:14-17, naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Ano nga siya? Talagang mabait siya? At totoo ang sinasabi niya, nakita natin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang pinakadakilang nag-iisang anak ng Ama. Jesus is the truth. Si Jesus ay katotohanan. John 14:6, sinagot siya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. John the Baptist preached the truth. Si Juan Bautista nangaral ng katotohanan. John 5:33, nagpadala kayo ng messenger kay John at nagsalita siya tungkol sa katotohanan. Live by the truth, by the truth. Mamuhay sa katotohanan. John 3:21, pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita sa liwanag ang ginagawa nila. Alin po ito? Ang kalooban ng Diyos. Love rejoices with truth. Ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. Opo, pag si Jesus Christ na siyang totoo ay natatanghal, natataas, naluluwalhati sa mundong ibabaw, maging sa langit man at saan pa man. Ang buong kapurihan ng Diyos Ama kay Kristo Jesus na nagniningning sa tulong ng Holy Spirit, ano yan? Abay di wow, wow, wow, wow, amen, amen. Di ba nga anak?
1: Opo, Ama. Maganda yung point mo, Dada, no? Sabi niyo po, matapat yung katotohanan ang laging sinasabi. Kasi nga po, totoo. Kasi kadalasan, kapag hindi, you know, pag hindi matapat, puro yan kasi nungalingan, ayan na naman tayo. Naiisip ko na naman yung nangyayari, di ba po? Bakit kaya? Ayan na naman tayo. Bakit alam na ngang mali, ipagtatanggol pa? Di ba, Daddy? Ganon. Doon ako...
0: Demonic ka na kaya. Demonic.
1: Doon ako naguguluhan. Tapos, sorry ha, pero ang lalakas ng loob gumamit ng verses. Yun yung doon yung puso ko eh. Na, ang tawag to, sumasakit ang puso ko. Minsan, Dad, ano ba yung... May kwento ako para po maintindihan nyo. Kami po kasi ng family ko, alam niyo mga teki lahat yung mga anak ko. So nung one time po, bago, siguro a year ago, sabi nung isang anak ko, sabi niya, oh mag 360 tayo. So yun po yung klase ng app na malalaman mo pagbukas ang telepono, nasaan ang iyong mga anak. Pag binuksan mo siya, alam ko, hanggang sa Norway, pati sila Bambi, nakikita ko kung nasaan siya sa Norway, nasaan yung ano niya, pag zinom mo. So sa akin, yun po yung ano ko, yun yung nakikita ko. So every morning, titingnan ko, kasi pinagpipray naman natin yung mga bata. So Every morning tinitingnan ko, ah, si ganito umalis na, pumunta na. Yung isang anak ko, pumunta na siya sa BGC kasi doon ang work niya. So, nakikita ko lahat. Tapos makikita mo rin kung they have arrived safely or not. So, nakikita ko rin kung may anak ako na nasa ospital. Nakikita ko rin, oh, anak, ba't ka pumunta sa ospital? Ano yung nangyari? Ganyan, ganyan. So, nung one time, ganun yung nakita ko. Tapos sabi niya, ma, hindi, nasa tabi lang kami ng ospital. Di sabi ko, Panginoon, salamat dun sa 360. Kasi nakikita ko yung nasaan yung mga ano ko. At nadadama ko yung fear, Dad, na, hala, bakit nandito? O bakit nandun? Ano nangyari? Ganyan. Tapos, yun nung nagpe-pray ako, Lord, salamat. Tapos sabi ko, Panginoon, ako, ilan lang tong numbers ng pamilya ko. Ikaw, Panginoon, kita mo kaming lahat. Sabi niya, kita mo kaming lahat. Ilang-ilang bilyon ng mga tao, ilang bilyong mga mananampalataya, o ilang bilyong mga tao nakikita mo every day, every second, walang natatago sa'yo. At sabi ko, ilan din yan, Panginoon, na pinagpapala mo dahil sabi mo nga, lavish kang magmahal. So Lord, salamat. Tapos ang nag-resonate po sa akin the other way, sabi ganda ng Panginoon, anak, ang nakakasakit sa akin, nakikita ko rin kung sino yung hindi sumusunod sa akin. Doon ako, oo nga, no? Naging ano yun, naging ano sa akin, Dad, nag-stick sa akin. Kasi sabi ko, oo nga, ano? Ako nga, natatakot lang ako na baka, bakit nandito yung anak ko, bakit nandyan, nakikita ko. Doon lang nga sa app na yon. Eh, how much more ang ating Panginoon, di ba, Dad? Nakikita niya lahat. So, ang tanong, sa bawat tingin ng Panginoon sa ating buhay, matapat ba tayo?
0: At pag matapat tayo, natutuwa siya.
1: Opo.
0: At pag hindi, nalulungkot siya.
1: Opo. Kaya nga kung matapat tayo, matapat ang Lord mag-bless. Matapat
0: Amen.
1: Siyang magbigay ng kanyang pagpapala. Kaya nga yung salitang lavish, kaya nga tayo may salitang labis-labis. Kasi lavish ang Lord, di ba? Pero on the other hand,
0: labis-labis ang Lord sa kanyang love.
1: Opo. Pero on the other hand, nakikita rin ng Panginoon kung nagdi-disobey tayo sa Kanya. Di ba nga? Sa ating nga dito, sa isip, sa salita, sa gawa. Nakikita ng Panginoon. At yun yung nag-hurt sa Kanyang puso. Kaya nga, nung nakita ko, oo nga, ano, na-share ko ngayon sa staff ko nung devotion namin nung the other day. O, sabi ko, dapat lagi tayong sumusunod sa Panginoon because the Lord sees us. Di ba naalala yun? Di ba? May kanta, oh, be careful, little hands, what you do. Diba? Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful,
0: correct,
1: little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. So, be careful, diba po? So, dapat matagpuan
0: amen
1: tayo lagi ng Panginoon, matapat. 24/7 at all times. Kasi yun ang nagbibigay ng joy sa ating Panginoon. Tandaan niyo po ha, kasalanan ang nagpako sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So ang tanong, bakit natin pipiliin pa ang kasalanan? Di ba po? E alam natin, it's the very power that nailed Him to the cross and caused Him to die for us. So piliin natin yung what is true, what is honest, what is just, what gives smile to our Father. So, dapat po talaga yon. Pray na po tayo. Lord, salamat po sa aming pong pinag-uusapan. Matapat. Dapat po matapat kami sa katotohanan. At dapat po yung simplest things of simple obedience, doon po kami magiging matapat. Susunod kami, Panginoon, sa iyo. Lagi kasi minsan naiisip namin, Panginoon, yung malalaking steps lang ng pagsunod. Pero yung mga maliliit na steps of pagsunod, magsisinungaling ba kami? Kukuha ba kami, Panginoon, ng paperclip o band paper sa opisina para sa gamit ng aming anak? Or susuportahan ba namin, Panginoon, yung mga taong alam naman namin gumagawa ng evil? Nagpapahirap sa bayan? Yung mga ganong aspeto, Panginoon, tulungan mo kami na lagi maging in tune sa'yo. Makita namin ang the truth of what matapat is. Integrity and honesty. At kami rin, Panginoon, maging matapat sa iyo in everything. Kasi nakikita mo kami, hindi kami pwedeng magtago. So Lord, ang dalangin namin, may you always find us faithful. Yun po ang aming dalangin. Today, Lord, salamat po sa buhay ni Dada, ni Dardin po ha. Salamat po, Panginoon, sa mga challenges na pinagtagumpayan dahil sa iyo. Salamat po doon, Panginoon. Kasama kami sa panalangin as they face, Panginoon, kung ano man po yung mga challenges. Salamat po. Ganon din po kay Aldrin Yanga. Salamat po kay Alaal, sa kanila po ni Ice, at yung mga bata. Thank you, Lord, sa patuloy na pagsunod nila sa iyo. Salamat po, Panginoon, how they are also encouraging their friends to know you more. Salamat din po, Panginoon, ito sa aking inaanak-to-be, si Pastor Ruel Alfonso. Panginoon, thank you, Lord, for his life, his ministry. Patuloy mo po siyang gamitin sa kanila pong pinapasturan. Salamat din po sa buhay ni Kael, Panginoon. He's such a blessing to FEBC. Panginoon, nakakatuwa na makita namin na how you are using young men and women to follow you. Yun yung nakaka-inspire sa amin na naglingkod, may edad na. Pero nakita namin, Panginoon, may mga younger people na nililift up ka para po patuloy sa gawain. Yun ang nakaka-encourage, Panginoon. So Lord, marami pong salamat. Alam ko po, marami pa yan sila, Panginoon. Hindi ko man nabanggit, pero kilala mo po sila. So Lord, sa bawat kabataan, young professional na faithfully nagiging matapat sa iyo, pagpalain mo po sila, Panginoon. At patuloy na makita yung kahalagahan ng paglilingkod sa iyo. Yun po yun, Panginoon, ang naisin namin. Yung katotohanan na nakikita ka sa aming buhay. Marami pong salamat.
0: Amen. Panginoon, opo, marami pong salamat. Pag si Jesus, Jesus Christ, na siyang totoo'y natatanghal, natataas at naluluwalhati sa mundong ibabaw, maging sa langit at saan paman, ang buong kapurihan ng Diyos Ama kay Kristo Jesus nagniningning sa tulong ng Holy Spirit. Dahil diyan, paanong kami ay kanyang lalampasan? At dahil doon, salamat po Ama. Amen, amen. Amen, amen.
1: Kaya nga mga kaagapay, unang tanong, kamusta yung relationship natin sa Panginoon? Ito ba? I mean, if you go through the ladder of growth. Kasi ako po naniniwala, dapat ang buhay Kristiyano, hindi yung paikot-ikot lang, hindi cycle eh. Ang paniniwala ko po, it's always a step, a pattern as you get older. Parang grade 1, grade 2, grade 3, umaakyat tayo until ma-meet natin siya face to face. So that's a choice we have to make, mga kaabay, agapay. Kailangan ganun ang focus natin. Kamusta na tayo ngayon? Lumalalim ba tayo? Lalo nating nai-enjoy ang katotohanan ng Panginoon? Let us continue to do so. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura. At ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo, si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: sa iyo, kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayong maulang Martes? Ikaw ba ay nakapagsabaw na?
2: Yun talaga yung bungad.
0: Oo, yun talaga yung bungad. Kaagapay, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms, sa Facebook, sa YouTube, maging sa ating 702 DZAS mobile app. Hello po sa inyo. At i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. Nasaan ka man nanonood, kaagapay, kung ikaw ay team FB or team YouTube, iwan nyo na ang inyong mga pabati at pa-shoutout sa ating comment section para mabati po namin kayo real time. At gaya nga ng sabi ni Kayla, update nyo kami ha kung kayo ay nakapagsabaw na. Kayo ba'y nakapag merienda na?
0: Yes.
2: Ano ba ang craving nating klaseng sabaw, Kayla?
0: Gusto ko ng hot pot.
2: Wow! Ang shala naman ng hot pot.
0: Di ba pag ganito maulan, ang sarap ng mga ganong pagkain.
2: Oo. Ako gusto ko sopas. Pero kaninang umaga lang yun eh. Yun yung almusal ko. Brunch na nga eh, actually. Sopas, di ba? Ikaw hot pot.
0: Hot pot diba? O kaya samgyup. Pero sabi ko nga kanina kay Ab, pero siguro beef noodles.
2: Doon sa accessible, no? Yung mabilis lang bilhin. Yung diba?
0: Pampecha de peligro. Yan, kaagapay, kayo po ano ang merienda nyo ngayong maulang Martes. Mm-hmm. Pero binati na ni Ab ang ating team online. Eh, babatiin ko rin ang mga team radio natin. Mm-hmm. Hello po sa mga kaagapay nating nakatutok sa radio via 702 DZAS AM band, maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Hello, hello po sa inyong lahat. Ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh samahan nyo nga po kami sa ating kwentuhan ngayong Martes. Mm-hmm. Dahil dito po sa IU Tuesday Edition, eh lagi po tayong merong pinagpipilian.
2: Yes.
0: Kung sabaw o kape.
2: Oo. Pero para mas trip ko ngayon magsabaw.
0: Magsabaw, no?
2: Oo, diba?
0: Kuya Nat, sabaw.
2: Baka anime.
0: At kaagapay, welcome din ang iyong kasagutan sa ating question of the day. Mm-hmm. Na, naku, usaping decision making tayo today. Kaagapay, kapag ikaw ay may desisyong gagawin, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali.
2: Ayun. Feeling ko madadalian yung mga kaagapay natin pumili dito,
0: yes,
2: sa dalawang pagpipilian nila ngayong hapon. So ulitin natin ang ating question of the day, kaagapay. Kapag may desisyon kang gagawin, ikaw ba ay team susundin ang tama or team pipiliin ang mas madali? Ayan. So iwan nyo lang, kaagapay, ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At update nyo na rin kami, kumusta po ang weather. Grabe yung weather, no? On-off yung ulan. Parang hindi ko na maintindihan. Kahit kanina nung on the way kami, no, papasok talaga, sabi ko, biglang araw, tapos maya-maya, konting minuto, papatak na naman ang ulan. Oh. Diba? May rainbow pa nga ako nakita.
0: At ngayong pauwi na.
2: Oo. Nakasent na ulit yan, maya-maya. Ibubuhos na naman yan. So kaagapay, stay dry po. Ingat po kayo, especially sa mga kaagapay nating nakikinig, no? Yung mga nagda-drive. Ayan. Extra patience po ang inyong baunin ngayong hapon. Kasi talaga, no, sumasabay din yung ano eh, yung heavy ng,
0: yes,
2: traffic kapag maulan. So yan. Ingat-ingat po.
0: Ingat po kayo. At maging sa mga kaagapay natin na nagtatrabaho at ginagawa tayong backyard,
2: yes,
0: habang sila ay nagtatrabaho. Gaya ng ano, mga kasamahan ko dati sa City Hall ng Carmona, eh nagpapa-shoutout
2: yun
0: yung Treasury Department ng City Hall ng Carmona, Cavite, ay nagpapa-shoutout. Hello po, happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagtuto. Kay Ate Arlene, hello po. Happy listening po at kamusta po kayo dyan sa City Hall ng Carmona?
3: Hello po!
2: Yes, so ito rin, bumabati rin sa ating ongoing streaming si Kuya Epifanio Salvador. Good afternoon daw. At syempre, talagang walang mintis ang kanyang pag-share sa ating ongoing streaming habang nakikinig din siya sa PM Radio. Ayan, hello po sa inyo. Maging si Ate Raquel Nablo. Ayan, happy Tuesday din po sa inyo and happy listening.
0: Hello, hello po. Syempre, ang ating soaking kagapay, yes, mula sa UK, si Kuya Vincent Garcia ay nag-good afternoon na rin sa atin. Yes. Sabi niya, malamig daw na umaga.
2: Uy, malamig.
0: Katatapos lang daw niyang mag-breakfast, ang kaya daw ulam ay, wow, grilled chicken and lamb biryani.
2: Ay, wow, grabe.
0: Naiya yung beef noodles ko.
2: Naiya yung mga kinikrave nating mga ano lang, no, sabaw-sabaw. Oh, oh. Ang almusal ni Kuya Vincent ay grilled chicken. At wag ka, lamb.
0: Biryani.
2: Biryani.
0: Pakibato naman ko dito sa Pinas.
2: Kung pwede lang eh, no? Oh. At ito, syempre bumabati ang iyong mommy. Ayan, hello po, Tita Aleli Escalante. Blessed afternoon din po sa inyo.
0: Ano
2: po?
0: At alam mo kung nasan siya ngayon?
2: Nasan siya?
0: Nasa parlor.
2: Wow!
0: Nagpapa-highlight.
2: Siyempre naman, pamper day. Diba? The serve.
0: Oo nga. Hello, mommy.
2: Hello po. At si Ate Len Agdon Reyes, bumabati na rin ng makulimlim na hapon sa atin at listening siya from Palayan, Nueva Ecija.
0: Hello po. Ayon. Diyan sa mga kaagapay natin from Nueva Ecija. Ito naman si Dim Quito. Ay, mula sa Marinduque. Mm-hmm. Bumabati na rin sa atin. Ay, dun daw mainit.
2: Uy.
0: At pabati daw dahil birthday niya ngayon.
2: Wow!
0: Happy birthday!
2: At syempre, huwag na rin natin kalimutan batiin. Oo. Ang ating malapit. Nakaagapay, di ba? Ayan, happy birthday kay Kael Garcia. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo.
0: Totoo. Pero kanina, bago mag-broadcast, sumilip siya dyan sa tinto. Sabi niya, Kayla, kain ka pa ng cake? Sabi ko, sabaw sana eh.
2: Baka naman magpasabaw ka, Kael.
0: Oh, happy birthday, Kael.
2: Happy birthday. At eto, si Ate Lolit Maliari Adia. Ayan. Sabi niya, good PM daw sa atin sa Team Radio. Team Radio daw siya.
0: Wow.
2: Pero sumilip lang daw siya dito sa ating ongoing streaming. Diba? Para daw makita tayo. Grabe naman. Thank you po.
0: Thank you po.
2: At eto, ang merienda niya ay hot tea and corned beef sandwich from Tay Tay. Ayun. Dahil maulan daw sa kanila. Ayun. Ang galing naman. Corned beef. Ang sarap pa naman ng corned beef kapag may, ano ba, repolyo. Ayan, tas patatas. Tas may sabaw.
0: Yes.
2: Wow.
0: Sinusundan tayo ng sabaw.
2: Yan nga eh, team sabaw for today.
0: Ito naman, nag-hello na din sa atin si Kuya John Makabanti Franco at maging si Ate Sonia Eusebio Casera ay nanonood daw siya ngayon from Norzagaray Unchangeable God Commission Church. Shoutout daw kay Pastor Diomedes at kay Pastora Tess Jose. Happy listening po sa inyo.
2: Ayun. At syempre ito pa, isa sa malapit din natin kaagapay, no? Shoutout natin si Brian De La Cruz. Ayan. Ayan, Brian, binati ka na namin.
0: Baka may pasabaw.
2: Baka ikaw yung merong pasabaw sa amin.
0: Hello, Brian. At si Sir Warren Serrano ng DTI.
2: Uy, hello po. Ay,
0: nagpapa-shoutout sa atin. Mm-hmm. Hello po, Sir Warren. Kumusta na po kayo? And happy listening po.
2: Ayan. Good afternoon po. At syempre, bumati din at napadaan sa ating ongoing streaming ang Mommy ng ating kaagapay na si Shaira Gabornes, si Mommy Vicky Colandog Gabornes. Sabi niya, happy rainy Tuesday afternoon. Ayan, katatapos lang daw maglaba kahit umuulan. Ayan, listening daw siya sa kanyang PM radio. Ay, oo, no, kahit umulan or maaraw, walang makapipigil sa mga labahan. Diba?
0: Happy listening po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagpapadala ng inyong mensahe at pabate. At huwag po ninyong kalimutang sumagot sa ating question of the day. Kapag may decision ka, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali. At sa ating poster na ipinost natin kaninang morning ay ilan na rin ang nakikisagot. Yes. Una na dyan, si Ate Fia Mac. Sabi niya, "Hi everyone." Ang sagot daw niya ay susundin ang tama.
2: Ayun.
0: Share mo naman, Ate Fia Mac, bakit?
2: Ayun nga.
0: Bakit?
2: Hello po. At ito rin, ang lagi nating suki na sumasagot sa ating mga question of the day, si Ate Guy Santos. Sabi niya, at ang kanyang sagot ay, susundin ang tama, mahirap nang magkamali, pagmadalian. Ay, totoo po yan, di ba? Kapag talagang ang mga bagay na minamadali, eh madalas tayo talaga nagkakamali.
0: Yes,
2: diba?
0: Totoo.
2: Kaya kailangan talagang paglaanan ng oras, no? Idulog sa Panginoon kung ano ang tamang gawin, no? Ayun. No? No? Para nag-sermon eh, no? No?
0: Ito naman si Kuya Vincent Garcia ay may pahabol
2: yun
0: na kasagutan sa ating QOTD. Pag may desisyon ako, susundin ko ang tama, hindi bali ng matagal, basta maayos, kesa naman madali, tapos hindi naman maayos. Uy. Totoo, no? Slowly but surely.
2: Ay, wow! Hashtag slowly but surely. Haba eh, no? Totoo, diba? Kasi talagang pag minamadali mo ang mga bagay eh, madalas tayo nagkakamali. At ito si Ate Lori Santo, sabi niya, hello kaagapay. Ang desisyon ngayon ay magiging gabay daw kinabukasan. Kaya't mahalaga na pag-isipan itong mabuti. Diba? Mabuti man o masama ang epekto, yon. Mas mabuti siguro humingi tayo ng payo sa mga may karanasan na para malawak daw, no? Para sa mas malawak na paliwanag. Ayun. So, hingi din tayo ng counsel sa mga pinagkakatiwalaan nating mga tao. Especially, yung alam nating hindi tayo ilalayo sa katuruan ng Lord, diba? Higit sa lahat.
0: Totoo. Totoo yan. Na, eto, parang same ng kasagutan ni Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, ay gagawin niya daw yung tama at ayon sa wisdom and knowledge na hiningi mo sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer para daw ilid tayo sa tamang gawain.
2: Ayun.
0: Amen. Thank you po, Kuya Epifanio.
2: Thank you po. Si Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, tama, syempre. O, diba? Ganun din si Saison Trias Antonio, 'di ba? Ang sagot niya ay tama. Diba? May gano'n ba?
0: Para yung ano, yung sa disappointed.
2: Tama. Disappointed. Tama.
0: Ginawan.
2: On air talaga 'yan, no?
0: Ito naman si Ate Leeds Eguia ay team susundin ang tama, maging si Ate Lulu Harabes Tapleras ay susundin din daw ang tama.
2: Ayun. Ganun din si Ate Sher G. De La Cruz, sabi niya, susundin ang tama kahit na mahirap. Diba? Thank you so much po sa inyong mga kasagutan.
0: Totoo naman, no? Na minsan, kung ano pa yung tamang gawin, yung pa yung mahirap gawin.
2: Oo.
0: Diba?
2: Diba? Yun pa yung parang andaming, ang tawag dito, sa challenges. Oo. Na parang mapapaisip ka, oo nga, tama nga ito, pero bakit ganun? Parang andaming hadlang, andaming challenges. Pero minsan kasi, diba, nag-go or dumadaan tayo sa mga ganong pagkakataon para din, alam mo yun, ma-prune tayo or baka kasi may pinifix o may inaayos ang Lord sa character natin.
0: Yes.
2: Diba? Kaya makikita natin yung advantage ng pagdaan sa mga challenges eh, sa mga ganitong pagkakataon.
0: Totoo. Agree.
2: At ito sa ating YouTube channel, oh, hindi nagpapahuli.
0: Wow.
2: Si Ate Rochelle De Feo. Sana tamang pronunciation ko. Sabi niya, pabati po sa Andaya family from New Zealand.
3: Wow.
2: Na-imagine ko yung scenery dyan sa New Zealand.
0: Yes.
2: Na may mga kabundukan, tas may baka.
0: May baka.
2: Diba? Ganun yung usual premise pag ano eh. New Zealand, diba?
0: May baka.
2: Tapos yung corned beef. Tapos sabi niya, at sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, gawin ang tamang desisyon para maging madali at hindi komplikado ang buhay. Ay, oo nga, no?
0: Nga naman.
2: Minsan kasi yung mga desisyon natin din yung nagpapahirap sa atin.
0: Yes. Yung mga desisyon natin yung magpapahamak pa sa atin.
2: So talagang kailangan natin ng wisdom from the Lord, diba? Hihingi tayo bago pa man din tayo gumawa ng action.
0: Totoo. Ito si Ate Sharon Thomas. Mm-hmm. May daan na inaakala ng tao na matuwid ngunit sa huli ay humahantong sa kamatayan. Mm-hmm. Kaya daw mas mabuting piliin ay yung tama kahit hindi ito yung pinakamadali.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Totoo naman, talaga minsan ang hirap gawin ng tama. Pero di ba nga, ang reality ay hindi naman porket ginagawa, I mean hindi porket mahirap siyang gawin ay hindi na natin gagawin.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, dapat pa rin ay gagawin yung tama.
2: Oo.
0: Parang alam na yung ano, sagot.
2: Oo. Parang hindi napipili mga kaagapin natin. At ito, sa ating ongoing streaming, si Ate Nelia Palma. Ayan, hello daw. Sumilip lang daw siya sa ating ongoing streaming para tayo ay makita. Ay, thank you so much po,
0: po
2: sa inyong pagdaan.
0: Si Ate Che Cordero Nugas. Hello po, good afternoon. Ay, nanonood mula sa Masbate.
2: Ayun.
0: Layo, Masbate.
2: Oo, diba? Kamusta po weather dyan sa inyong lugar? Ingat po kayo. Si Ate Teresita Tess Alonzo Dulay. Sabi niya, hello po. Good afternoon po. Team Radio po kami. At avid listeners po kami sa radyo. At ang kanyang piniling sagot sa ating question of the day ay, ako pipiliin ko ang desisyon na tama para walang pagsisihan sa huli. Ayun, salamat po. At syempre, nagpapa-shoutout din siya sa lahat daw na nakikinig sa radyo kay Sia at Rona. Ayun, love you all and happy birthday daw kay Kael Garcia. Ayan, hello po.
0: Salamat po.
2: Thank you po.
0: Thank you daw po, sabi ni Kael.
2: Yes.
0: Ito naman si Ate Isabel VS. Ay, nag-good afternoon sa atin. Lagi daw siya nakikinig sa atin habang, wow, habang nagpe-painting.
2: Ay, wow. Wow. Ang galing naman.
0: Fantasy ko to mag
2: Fantasy. Alay niyo makinig sa atin habang nagpe-paint. Ang galing naman po ng concentration level ninyo. Buti hindi po kayo nadidistract sa amin.
0: Sige po, tatahimik ko. At sabi niya pa, shoutout daw yung kanyang anak na si Paul.
2: Ayan.
0: Day off niya ngayon sa JCKL Church DBBG. Sa Dasmariñas. Hello po, happy listening po sa mga kaagapay natin dyan from Cavite.
2: Hello po sa inyo and happy listening po. Update niyo po kami ha, pag natapos na po yung inyong painting. Si Ate Marites Yasay, sabi niya magandang hapon at syempre in-update din niya tayo kung ano ang kanyang merienda. Kamoteng kahoy.
0: Wow.
2: Pwede ba? Nakakabusog yan, mabigat yan sa tiyan. Lalo na, syempre, nakakabusog talaga pag mainit.
0: True. Oo. Tapos, sinasawsaw yan, di ba? Tama ba? Sa asukal.
2: Sa asukal, yes. Oo. Pero iba yata, hindi yata trip na may asukal siya. Gusto lang kainin as is.
0: Oo. Na,
2: diba?
0: Siya lang. Siya lang. Ito naman, si Ate Cory Kalingasan ay nagbumabati sa atin ng maulang hapon. Maging si Kuya Leo Gracilia ay nage-hello din sa atin. Hello din po sa inyo.
2: Hello po and happy listening po sa inyo. Si Kuya Eds Gavino, sabi niya hello daw. FB listener daw siya from Abu Dhabi. Ayan, ang lakas daw maka-throwback every time down nag-on air ang 702 DZAS. Oy, hello po sa inyo.
0: Hello po sa inyo. Ito naman si si Minda Lopez. Mas maganda po ang tama pag madali, lalo katatagal kasi uulitin mo ulit kapag nagkamali. Ang saya pa sa oras.
2: Oo.
0: Oo nga naman.
2: Diba? Apakahirap nun. Yung parang
0: back to zero ka.
2: From scratch ka ulit. Oo. After mo ginawa. Kumbaga, ang dami mo nang ginawa, no? Pero sa bagay, usually kasi mga madadaling route, eh, ano
0: mas
2: yan,
0: mabilis talaga.
2: Mabilis, pero hindi mo sure.
0: Mm-mm,
2: diba? Kita. Totoo. At ito si Ate Susana Salibia Corsilies. Ayan. Sabi niya, good PM, watching daw siya sa Quezon City. Hello po sa inyo. Si Ate Evelyn Jose, always listening daw siya. Araw-araw yan, ha? Nakakatuwa naman. Thank you po and God bless din po sa inyo. Salamat po sa inyong palaging pag-tune in sa DZAS.
0: Ito naman si Kuya Oscar Maliari. Yoo! Hello daw sa mga sister. Para daw sa kanya ay laging tama ang kanyang pipiliin. At kanya daw merienda ay palabok.
2: Wow.
0: Na merong mahablangka.
2: Ay, wow. Palabok na may mahablangka. Very birthday party.
0: Oo nga eh.
2: Parang may pumapalakpak sa
0: parang gustong maano. Gustong sabihan na magpamerienda.
2: Oo nga eh. Kael, magpasabaw ka naman.
0: Kael, magpasabaw ka naman, Kael.
2: Magulat ka, oh, bilang tayo natin isang beef noodles.
0: Ay, na. Pwede, oh.
2: Iluluto nga lang.
0: Tapos magpakape pa.
2: Oh, oh,
0: wag na Kael, ito naman nakakahiya. Pero sige.
2: Talaga on-air nagparinig eh, no?
0: Yan kagapay. Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Kapag may decision ka, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali. At habang kayo po ay nag-iisip at nagtatype ng inyong kasagutan, ay we will take a short break po muna. Para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung team online ka naman, ay mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations

0: Para laging inspired, tumutok sa Inspirations Unlimited. Ito po si Glycy De Castro, ang inyong kapatid kay Kristo.
1: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
2: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And Kayla Escalante, kaagapay ang ating QOTD. Kapag may desisyon ka, susundin ang tama o pipiliin ang mas madali.
2: Ayun. At ito na nga. Patuloy tayo sa pagbabasa ng mga kasagutan ng ating mga kaagapay. Ito may humabol sa atin sa poster. Si Kuya Jasper Bautista, sabi niya, of course, susundin ang tamang direksyon sa buhay. Basta kasama natin si God always.
3: Amen.
2: Hashtag always.
3: Ito naman si Ate Trinidad Villa. Maulang hapon daw. Nakikinig daw siya sa radyo at pasulpot-sulpot sa FB Live. Ang kasagutan niya sa ating question of the day, mas magandang piliin ang tama at palaging idulog sa Panginoon.
2: Ayun. Amen. At si Kuya Oscar Hokar Maliari, sabi niya, lagi ako nakikinig sa inyo. Marami akong natututunan at nagiging mabuti, no? Masayahin kayo palagi. Nakakasaya ng puso makinig sa inyo. Almost 10 years na akong nakikinig sa 702 DZAS. God bless sa lahat. At siya ay mula sa Paco, Manila. Ayan. Thank you so much po, Kuya Oscar, sa inyong palaging pakikinig sa DZAS. And praise God po dahil patuloy ginagamit ng Panginoon yung mga programs po ng DZAS para sa kanyang kapurihan.
3: Amen. Ayan. Salamat po, Kuya Oscar, sa inyong pagtutok palagi. Yes. Ito naman si Ate Minda Lopez. Ang merienda daw niya ay maruya.
2: Ay, wow.
3: Uy, sarap.
2: Ang tagal ko hindi nakakakain ng maruya. Ang madalas kasi ay banana cue.
3: Banana cue, tsaka turon.
2: Oo, yan ang madalas natin makita. Maruya, bihira.
3: Bihira siya. Hello po, Ate Minda. Binabati rin niya ng happy birthday si Kael. Siya naman daw ay sa August 31 ang kanyang birthday. Happy birthday po at pinapabati niya ang mga kapatiran from Merciful God sa Magalang, Pampanga. Happy listening po sa inyong lahat.
2: Yun. Thank you po. Si Ate Maria Lourdes Gama Bonifacio, magandang hapon daw. Pa-shoutout daw sa kanila, no? Sa Batch 82 ng GMATS. At maraming salamat daw. Ayan. Happy listening po sa inyong lahat.
3: Hello po. Happy listening. Si dito naman sa ating PM.
2: Yes.
3: Oo, marami na ang sumagot sa ating PM. Si Ate Maria Santos, susundin daw niya ang tama.
2: Yan.
3: Hindi naman laging madali ang paggawa ng tama. Minsan mas matagal, mas mahirap, at mas marami kang kailangang isakripisyo.
2: Mm-hmm.
3: Pero sa huli, mas gusto kong magkaroon ng tahimik na konsensya kaysa sa panandali ang ginhawa. Natutunan ko na ang tamang desisyon kahit mahirap sa umpisa, madalas sila rin ang nagdadala ng tunay na kapayapaan.
2: Mm-hmm. Diba? Nakakatuwa naman yun. At pwede natin panghawakang truth yun, no? Na yes, may mga pagkakataon na challenging sa mga panahon na to. Pero tandaan natin na everything will be worth it kapag ginawa natin God's way. Diba? Hindi our way or my way. Hindi po tayo kakanta ng my way. At ito si Ate Pia Reyes, sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, susundin ko ang tama. Totoo, hindi siya laging madali at minsan mas matagal pa ang proseso. Pero mas gusto ko nang mahirapan ng kaunti kaysa magsisi sa huli dahil alam kong ginawa ko ang tama.
3: Aww. Mm-hmm.
2: diba? Everything will be worth it in time. In God's time.
3: Yes. At least nung wala kang ano, wala kang pagsisisihan kung tama yung pinili mo. Kasi hindi man, kasi amin natin, hindi naman palaging maganda yung resulta. Pero at least ginawa mo yung tama at alam mong nalugod ang Panginoon.
2: Totoo.
3: Ito naman si Kuya Joshua Reyes, tama rin daw ang pipiliin niya. Dati, aminado akong minsan pinipili ko ang mas madali para matapos na agad ang problema. Pero ilang beses na rin akong natuto na ang shortcut, minsan ay nagiging dahilan ng mas malaking problema sa huli. Kaya ngayon, kahit mas mahirap yung tamang desisyon, iyon na yung sinusubukan kong piliin. Oo nga naman, minsan band-aid solution lang yung madalian, diba?
2: Oo, diba? Talagang minsan pa, yung mga madadaling pinag-decisionahan na walang pinagbasihan masyado, eh, usually talaga nagpe-fail yan, diba? Kaya talagang kailangan, piliin natin yung tamang daan.
3: Yes!
2: At ito, si Princess Leia. Oh, nabasa ko na yung pangalan niya. Natatandaan ko kasi. Ayan. Si Princess Leia Espejo Palanqui. Sabi niya, good afternoon. At nag-share siya, no? Update siya ng merienda niya ngayong hapon. Lumpiang gulay at buko. Ay, masarap naman lumpiang gulay. Lalo na gusto ko rin yung pag yung lumpiang sariwa, tas maraming sauce, yung peanut sauce. Ay, tas mainit.
3: Sarap.
2: Wala na ba yung pinariringgan natin
3: wala
2: dito?
3: Wala na eh. Umalis na.
2: Ayun, hello po. Sino
3: happy
2: pa?
3: Listening po. Ito naman sa ating Facebook Live. Si Kuya Boyet. Etrata, mas laging piliin ang tama dahil yan ang gusto ng Panginoon. God bless daw sa DZAS. God bless din po sa inyo at salamat po sa inyong pakikinig at pakikipagkwentuhan.
2: Yes, si Ate Felma Kula Tigbaw Rama. Sabi niya, good afternoon, listening from work here in Qatar. At ang kanyang brunch, ang kanyang breakfast / lunch ay tosilog at kutsinta. O yun.
3: Charot.
2: Ang kanyang sagot sa ating question of the day ay susundin ko po ang tama kahit matagalan dahil waiting is blessing. Oo. Diba? So talagang pag ano lang talaga, susundin natin no, ang tama. Gagawin natin ang tama.
3: Yes. Palaging piliin ang tama.
2: Yes. Hashtag tama. Alright. Sino next?
3: Si Kuya Cipriano Balatibat ay bumabati sa atin ng good afternoon. Yun. At may pahabol si Ate Felma Rama. Pinapabati niya ang kanyang anak na si Zach Harel Rama ng 12 birthday niya.
2: Wow.
3: Taas.
2: Birthday!
3: Happy birthday, Zach!
2: Birthday. Ayun. Ano handa ni Zach? Para makikiyan eh.
3: Tapos yung pinaglagyan, dumidikit yung icing cake. Di ba ganun dati?
2: Tapos yung uso pa, no? Di ba pag birthday yan? Ewan ko anong panahon namin. Parang tanda na. Yung may cabbage, tapos yung... Yung itutusok mo yung hotdog ba yun? Basta hotdog on stick na may marshmallow.
3: Yes.
2: Diba? Panalo yun. Mm-mm. Pero parang feeling ko wala na yata ngayon.
3: Wala na masyado, no? Oo, nung pa- tapos yung juice, ilalagay na yung juice, yung mabasagin. Tapos sasandukin, di ba?
2: Mga once a year or twice a year lang lumalabas yun. Kaya pag yun nilabas ni mama mo sa iyong birthday, ibig sabi special ka.
3: Special. Orange juice yun. Na may apple pa minsan.
2: Alam na alam eh, no?
3: Oh. Happy birthday po sa mga nagba-birthday. Meron po ba kayong hotdog with mallows?
2: At eto, si Ate Susana Salibia Corsilius. Sabi niya, for me, pipiliin ko pa rin ang tama kasi the truth will set us free. At si Ate Guy Santos, yan din ang niluluto ko ngayon. Lumpiang sariwa. May nakita kasi akong video.
3: Wow.
2: Magluluto ng fresh or nagluluto ng fresh lumpia na, ayan, anto?
3: Nag-grave.
2: Nag-grave tuloy ako. Galing naman ni Ate Guy Santos. Nakita niya lang, oh. Tapos instant lulutuin niya na. Diba?
3: Sana. Nakita ko lang din sa iyo hotpot kanina. Sana mamaya.
4: Nandiyan na.
3: Nandiyan na sa araw.
4: Pag-pray natin yung hotpot mo, Kayla. Hotpot.
3: Bago matapos ang araw. Thank you po, Ate Guy Santos. Si Ate Maria Lourdes Bonifacio ay may pahabol na kasagutan. Decision, sa decision making daw kung money matters, mm-hmm. pipiliin ko yung madali, hindi ko na kasi kailangan yung long term na process. Mm-hmm. Example daw sa pag-iipon, pag-invest at negosyo. Pero kung sa decision sa ibang aspeto, kailangan palaging tama kasi nagiging madali ito lalo kung kalooban ng Panginoon. Mm-hmm. Salamat po, Ate Maria Lourdes.
2: Thank you po.

0: Gusto ko ang signal ni Lord, ayan. Kung mag-go, mag-go siya. Kasi prayer is the best. At siya'y nakikinig sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose, Del Monte, Bulacan.
1: Hi,
0: at maulan daw sa mga oras na ito. No? Pasumpong-sumpong daw ang ulan doon. Ayan. Stay safe po and stay dry, mm-hmm. Ate Ruby Clet.
1: Ingat po kayo.
0: Mm-hmm.
1: At ito si Ate Felma. Salamat daw. Kasama daw siyang nakikitawa sa atin.
0: Oh.
1: At si Ate Ruby Clet may pahabol na kasagutan. Tinapay daw ang kanyang merienda. Isasaw-saw daw sa kape.
0: Ayan.
1: Ang sarap.
0: Oo nga eh. Diba lalo na kapag yung pandesal ay galing sa Pugon.
1: Yes.
0: Yung freshly baked.
1: Totoo.
0: Ay, grabe, panalo. Ito na naman tayo. Ba't ganon? Pag tuwing ano tayo, no, nasa Eren, no, talagang doon tayo nagka-crave.
1: Doon lumalabas yung mga gustong kainin. Salamat, Ate Ruby Clet.
0: Thank you po. At balik tayo sa mga PM sa atin. Si Ate Darlene Castro. Ito, may pag-amin siya kayla. Sabi niya, aaminin ko. May mga pagkakataon talagang natutokso kong piliin ang mas madali. Pero kapag iniisip ko ang magiging epekto sa akin at sa ibang tao, bumabalik pa rin daw siya sa tamang desisyon. O, yun naman din yung mahalaga. No? Kumbaga, may ano, may pag-amin na may mga ganito siyang challenges, no? Na dadaan siya sa mga ganon. Pero at least, diba, nare-realize niya na pwedeng may maging epekto sa kanya or sa ibang tao yung magiging desisyon niya. Kaya kailangan niyang piliin pa rin yung tama no, sa huli.
1: At kung magkamali man, itatama.
0: Yes, kagaya sa maitama ang mali. Mabati ang mabuti, maitama ang mali. Alright, sino ba?
1: Si Angela Cruz.
0: Ayan.
1: Susundin ang tama. Hindi dahil... Hindi dahil perpekto ako, kundi dahil gusto kong matulog sa gabi na walang guilt.
0: Oh, yeah.
1: Minsan kasi ang pinakamahirap na desisyon ang may pinakamagandang resulta. Mas gusto kong mahirapan ngayon kaysa magsisi habang buhay. Oo nga naman.
0: Totoo yan. Mahirap talagang ano eh, matulog kapag alam mo yan, may alinlangan. Diba? Na para may gumugulo sa isip mo, hindi ka makatulog dahil doon sa naging desisyon mo, minadali mo. So iba talaga ang kapag susundin natin ang tama, 'di ba? At ito si Ate Leia Reyes. Sabi niya, "Team, tama ako." Ayun, sabi niya, "Kasi ang pagiging madali, panandalian lang 'yan. Pero ang bunga ng tamang desisyon, kadalasan pang matagalan at nagbibigay pa ng peace of mind."
1: Yun. Oo nga. Oo. Siyempre, lagi natin sinasabi, napakahalaga ng peace of mind.
0: Protect it at all costs, cost. Diba? Protect. Gusto mo yung emphasis doon? Protect it. Kasi isa yun sa mga bagay talaga na hindi mo mabibili. Ang mahal-mahal niyan.
1: Yes.
0: Sobrang, kumbaga kung may peace of mind ka, ang yaman mo na eh. Luxury na yan eh.
1: Totoo.
0: Pero it's isa to sa mga bagay talaga na kailangan natin pinoprotektahan. Diba? Peace of mind.
1: Peace of mind. Totoo. Ayan. Ito naman, si Kuya Mark Villanueva, pipiliin ko ang tama kahit hindi convenient. Sa trabaho at sa buhay, maraming pagkakataong mas madaling gumawa ng shortcut. Pero naniniwala ako na ang magandang reputasyon ay binubuo ng maliliit na tamang desisyon araw-araw.
0: Wow!
1: Taray naman.
0: Oo, napakagandang paalala naman yun, no? Na kahit yung mga bagay or maliliit na bagay na ginagawa natin sa araw-araw, kahit hindi natin napapansin yung epekto, nag-accumulate pa na.
1: Yes.
0: And in the end, makikita natin yung epekto. Kaya talagang doon natin makikita yung kahalagahan na maging intentional tayo, no, sa mga bagay na ginagawa natin. And make sure, i-ensure natin na kalooban ito at naayon ito sa turo ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: That's the word, intentional.
0: Oh.
1: Hashtag intentional.
0: Oh, napakaganda ng word na 'yon. 'Di ba? Ibig sabihin, nandun yung mind mo, nandun yung heart mo.
1: Din yung lahat-lahat.
0: Oh, intention mo talaga, 'di ba? Ito si Kuya Cipriano sa ating ongoing streaming. Sabi niya, sarap daw ng ating tawanan.

0: Ayan, wala daw siya merienda kasi daw wala silang break time kaya work, no? At tubig na lang. Ayan. Ay, opo, kailangan pa rin ng tubig. Mahalaga po 'yan. Wow, coming from me. Tubig is life. Dahil pala tiya kong nire-remind na husband ko, uminom ka ng tubig. Masakit ulo mo, uminom ka ng tubig.
1: Para story.
0: Diba? Masakit balakang mo, uminom ka ng tubig.
1: Ito yung equivalent ng kaka-computer mo yan. Sa atin naman, hindi ka kasi nainom ng tubig.
0: Oo, diba? Oo, kala ko sa akin lang. Universal pala yun.
1: Oo, uminom ka ng tubig.
0: At si Ate Nena Gideon Cardines, ayan, nagmamagandang hapon. Hello po sa inyo.
1: Hello po. Happy listening po. Ito naman si Trina Ramos. Ang tama pa rin daw ang kanyang pipiliin. Mm-hmm. Mahirap lalo na kapag ikaw lang ang gumagawa ng tama at parang lahat ng tao ay pinipili yung mas madaling paraan. Mm-hmm. Pero naniniwala akong hindi nasasayang ang pagiging tapat. Mm-hmm. Kahit hindi agad nakikita yung reward. Uy, totoo.
0: Diba? It's a matter of integrity.
1: Integrity.
0: Diba? Na kahit alam mong walang nakatingin, walang nagbabantay, pero gagawin mo pa rin yung tama. Kasi higit sa lahat, ang audience natin ay si God.
1: Yes.
0: Siya ang higit na nakakakita sa lahat ng ating ginagawa.
1: Totoo.
0: At ito si Ate Lovely, magpantay. Oh, meron siyang sinabi dito. Sabi niya, depende daw sa sitwasyon.
1: Uy, anong sitwasyon po yan?
0: Kung simpleng bagay lang at wala namang masasaktan o maapektuhan, baka daw piliin niyo yung mas madali. Mm-mm. Siguro ano to, nyari pag-iisipin niya, ano kayong ulamin ko mamayang lunch?
1: May merienda ko. Mag-hotpot kaya?
0: Or mag-beef noodles ako. Siguro mga ganun decision lang. Pero daw, kapag usaping prinsipyo, or integrity. Ayan. Siyempre, ang pipiliin daw niya ay yung tama.
1: Ay, totoo.
0: So, yun. Maganda rin to. No? Isa to sa mga kinukonsider natin. Kung may maapektuhan na iba na tao, may maapektuhan negatively, especially, no? Isipin natin, no? Bago muna tayo umaksyon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yun.
1: True. Si Kuya Kevin De La Cruz ay parang same sila ng kasagutan. Depende rin daw sa sitwasyon. Pero kung usapang values, syempre tama yung pipiliin ko. Mm-hmm. Hindi lahat ng madali ay mali. Pero kapag alam kong may masasaktan o may malalabag akong prinsipyo, hindi na ako papayag kahit gano'n pa ito kadali.
0: Ayun. Oo, diba? At si Ate Mary Lim, mas pipiliin ko ang tama kahit alam kong mas mahirap. Kasi mas importante sa akin na makatulog ng mahimbing sa gabi kaysa magkaroon ng mabilis pero maling resulta.
1: Yun.
0: Diba? Sleep is life. Lifer.
1: Lifest. Si Ate Rosalina Guevara sumasagot din. Nakikinig daw siya sa PM Radio at nakakahawa daw yung ating tawanan.
0: Oh.
1: Ang sagot daw niya ay team tama dahil yun daw yung tama.
0: Oh.
1: Choosing the right things gives you peace in all areas of our lives.
0: Totoo. Si Kuya Aris Castrana, sabi niya, noong mas bata ako, madalas ang pinipili ko ay kung ano ang convenient. Pero habang tumatanda ako, nare-realize kong may halaga ang bawat decision. Kaya mas iniisip ko na kung ano ang tama. Mm-mm. Totoo, no? Kasi nga naman, nung mga bata pa tayo, carefree, di ba?
1: Yes.
0: Iniisip lang natin anong uulamin natin, anong lalaruin natin pagkatapos ng school, di ba? Nakakamiss.
1: Yes.
0: Oo.
1: Anong color, yung ika-color ko.
0: Pero ngayon, as a trentahin, adulting, di ba? Talagang maraming bagay na kailangan i-consider bago ka talaga mag-desisyon.
1: Yes.
0: Di ba? Kaya kailangan natin ng wisdom, no? Mula sa Panginoon.
1: Agree. Talagang laging humingi ng wisdom sa Panginoon at humingi ng payo sa mga alam nating dadalhin tayo sa tama.
0: Mm-hmm. Amen.
1: Si Ate Joy Alonzo, susundin ko yung tama at ipagdarasal ko muna yung decision. Naniniwala akong kapag humihingi tayo ng wisdom kay Lord, mas nagiging malinaw kung ano talaga yung dapat piliin.
0: Mm-hmm.
1: Mas gusto ko na ang mabagal pero tama kaysa mabilis pero pagsisisihan ko rin.
0: Ayun. Si Ate Zay Ayuban naman, kung trabaho daw ang usapan, tama ang pipiliin ko, 'di ba? Sabi niya kasi mahirap man sa umpisa, mas mahalaga pa rin ang credibility at tiwala ng mga taong kasama kong nagtatrabaho. Oo, 'di ba? Thank you so much po.
1: Salamat po. At si Francis Lim, tama daw yung kanyang pipiliin. Hindi man ito yung pinakamabilis na daan, pero ito yung daang may integridad. Mas mahalaga sa akin ang character kaysa convenience.
0: Ayun. Ang ganda nun ha. Parang si yun. Character and convenience. True. So, ano ang pipiliin mo? Pero hindi yun ang ating question of the day.
1: Next week.
0: At ito si Ate Shane Ranilio. Sabi niya, minsan ang tamang desisyon ang dahilan kung bakit mas matagal bago mo maabot ang goal mo. Pero okay lang, kasi alam mong hindi ka dumaan sa shortcut na pagsisisihan mo rin. Oo, diba? Talagang dadaan at dadaan tayo sa proseso. Diba? At nakakatuwa naman si Ate Trinidad Villa. In-update na tayo ng kanyang merienda for today's video. Sabi niya, pansit ang merienda niya. With green tea.
1: Wow, nakaka-healthy naman.
0: Diba? Green tea. Sino ka dyan?
1: Nahiya yung iced coffee.
0: Yung matcha. Pwede rin naman yung matcha. Diba? Pero hindi ako nagmamatcha na eh. Graduate na tayo.
1: Coffee pa rin. Hindi talaga. Coffee.
0: Oo. Dahil lang siguro sa iniipong ko. Pero hindi talaga.
1: Sinubukan ko naman pero hindi talaga.
0: Oo, diba? Pero yun, hello po sa inyo.
1: Hello po. Si Kuya Rico Navarro, susundin ko yung tama. Ayoko kasing dumating sa point na kailangan kong itago yung ginawa ko o matakot na malaman ng iba. Mas magaan ang buhay kapag wala kang itinatagong mali.
0: Ayun.
1: Ayoko nga, no?
0: Yes, mas magaan talaga ang life kapag ganun. Si Ate Dara Elomina, sabi niya, sa totoo lang, may mga pagkakataong pinili ko na ang mas madali. At doon ko rin natutunan na hindi lahat ng shortcut ay magandang desisyon. Kaya ngayon, mas maingat na ako sa pagpili. Oh, 'di ba? May lesson siyang nakuha from that experience, no? Talaga nakakatuwa din kasi both ways pwede tayong matuto, 'di ba?
1: 'Yan ang mahalaga doon. At least babaunin mo yung lesson, 'di ba? Eh dapat talaga matuto, no?
0: Oh,
1: sana matuto.
0: Sana talaga.
1: Sana matuto. Si ayun. Kuya Jan Makabanti, may pahabol. Ba, siguro ito na ang huli nating babasahin.
0: Mm-hmm.
1: Sa malamig na panahon daw, kape daw ang masarap. Ayun. At magandang hapon daw sa ating lahat. Kahit po di malamig yung panahon, masarap po yung kape.
0: Oo. Bilang team iced coffee. Diba? Yes.
1: Salamat po kaagapay sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat po sa inyong pag-update. Yes. At of course, sa pagsagot po sa ating question of the day.
0: Mm-hmm.
1: At salamat na rin. Ang bilis ng oras.
0: Yes,
1: salamat na rin sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team at sa ating interns dyan nakasama natin. Salamat po.
0: Thank you so much din sa ating broadcast engineer, Kuya JB Tabua, at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Stay safe kaagapay, muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: Sambayanan, 702 DZAS.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi, kaagapay, magandang araw. Welcome sa Reflection. Samahan mo akong matutunan ang mensahe ng Panginoon mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ako si Jo. Isang araw, tumawag sa akin yung asawa ko. Nasa mall siya at halata sa kanyang boses ang matinding pag-aalala. Sabi niya, hindi ko makita si Migoy, ang aming Toyota Corolla old car. Halos nalibot na niya ang lahat ng parking floors ng mall. Inakyat, binaba na niya yung bawat floor. At habang tumatagal, lalo siya nagpapanik. Baka natow, nanakaw, may nangyari, may kumuha. Hanggang sa tumawag na siya sa akin. Tapos, tinanong ko lang, anong kulay ba ang hinahanap mo? Bigla siyang natahimik. Doon niya naalala, iba na pala ang aming sasakyan. Hindi nawawala si Migoy. Mali lang ang kaniyang hinahanap. Ganito tayo madalas, di ba? Nagbabadali tayong hanapin ang akala natin na makapagpapasaya sa atin. Yung akala natin na para sa atin. Yung akala natin na atin. Mas mataas na posisyon, mas malaking sweldo, influence, power, mga pangarap na matagal na nating binuo. At kapag hindi natin ito makita, napapanghinaan tayo ng loob. At may mga pagkakataon na iisip na may mali sa buhay o baka iniwan na tayo ng Diyos. Ang message sa atin ni God ay i-align ang ating vision sa kanyang kalooban. Paano mangyayari ito? Basahin natin sa Isaiah 43. Ikaw, kung meron kang Bible or electronic Bible, you can read with me. Isaiah 43, sa second part ng verse 18. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Madaling basahin ang utos ng Diyos. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Pero mahirap gawin. Lalo na kung itong nakaraan mo ay ang daming sakit, trauma, failure, disappointment. At alam mong napakahirap i-let go ng alaala na yon. Hindi madaling kalimutan ang mga salita na binitiwan sa'yo na sobra kang nasaktan. Hindi madaling burahin ang alaala ng pagkabigo. Lalo na yung makaahon mula sa trauma, sa paulit-ulit na anxiety na balik-balik. Kahit gusto mo nang magpatuloy sa buhay. Kaya mahalaga, maunawaan natin ang message ni God. Sinasabi niya rito ay, huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. That doesn't necessarily mean na magkukunwari kang walang nangyari o ibabrush off mo yung nakaraan. Pero ang nais ng Diyos ay mag-move forward. However, it is also fascinating to know how God reminded the Israelites, His people, to also look to the past by remembering the great things that God did for them. Backtrack tayo ng kaunti. Verses 15 to 17. Basahin ko lang po. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus says the Lord, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters, who brings forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together. They shall not rise. They are extinguished. They are quenched like a wick. Sa Isaiah 43:15-17, sinasabi, alalahanin mo ang mga mabuting nagawa sa iyo ng Diyos. Pero pagdating sa 18, nag-iba ang tema. They were told, do not remember the former things, nor consider the things of old. This shows us that there's a sense in which yung isa, alalahanin mo ang kabutihan ng Panginoon sa mga ginawa niya sa buhay mo, because this will help you move forward. And another is, kalimutan mo ang nakaraan. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta sa buhay mo. Behold, I will do a new thing. Because staying stuck in the past can keep us from the new thing that God wants to do in your life. Nung sinulat ang Isaiah, ang Israel ay nasa panahon ng pagkabihag at pagkatapon. Napakaraming dahilan para mawalan ng pag-asa. Relate na relate tayong mga Pilipino. Ang kanilang nakaraan, puno ng kasalanan, puno ng failure, pagdurusa. But the encouragement of God is, behold, I will do a new thing. Tingnan ninyo, gumagawa ako ng bagong bagay. Alam ng Diyos na nasasaktan tayo. Alam ng Diyos ang mga sugat na meron tayo sa ating mga puso. Pero, alalahanin mo, kailangan mo ring umahon dahil may bagong ginagawa ang Diyos sa buhay. Hindi ito nangangahulugan na gagaling ka na agad sa sakit, sa anxiety, sa trauma, o hindi ka naiiyak forever. Ito ay nangangahulugan na moving forward, magtitiwala sa Diyos kahit masakit, kahit mahirap, kahit mabigat. Your open heart would say, Lord, here I am, trusting you, ready to do your will. Nais ng Diyos sabihin sa iyo, umahon ka na, hindi pa tapos ang kwento mo. May bago akong ginagawa sa buhay mo. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Maring hindi mo pa nakikita yung big picture, pero ang Diyos ay kumikilos na. Ang tanong na lang, ready ka ba na bitawan yung kahapon na yakap-yakap mo pa rin at lagi mong bit-bit saan ka man pumunta, anuman ang mangyari sa buhay mo? I will even make a road in the wilderness. Statement niya ito sa mga Israelita na nasa in between the captivity and Babylon and them longing to go back to Israel na napakalayo from where they are. And God's people didn't need to be afraid because God will make a road in the wilderness, and He will also do that to you. He will make a road in the wilderness, provide rivers in the desert. We should continue trusting God even if we don't see that He is working. Kahit na nandoon tayo sa gitna ng disyerto ng ating buhay, the Lord will provide. May panalangin tayo na hindi sinasagot kasi may mas mabuting plano ang Panginoon. Perhaps the Lord is doing a new thing in your life, pero nakatingin ka pa rin doon sa gusto mong mangyari, doon sa dati, sa luma. May mga pintuang isinasara dahil may mga direksyon na gusto ng Diyos, doon ka na. may mga bagay na pilit pa rin nating hinahanap binabalikan. Samantalang matagal na tayong nililid ng Diyos sa panibagong yugto ng ating buhay. Kapag ang ating paningin ay nakafocus pa rin sa nakaraan, nakatingin ka pa rin sa likod, paano mo makikita ang unahan? May mga hinahanap tayo na opportunity, dating relasyon, dating comfortable situation, bisyo, mga maling gawi, maling desisyon. Pero ang sinasabi ngayon ng Diyos, may bago akong ginagawa. At ang tanong sa'yo, handa ka bang makita ito? Kasi baka iba lang ang iyong hinahanap, nakatuon ang iyong paningin sa iba. Kapag ang Diyos ang ating naging gabay, hindi niya tayo ililigaw. Maaring iba ito sa expectation mo, pero laging ang tuon ng Panginoon ay ang pinakamainam para sa ating buhay.

tell it to the world.

0: Lord, higit sa lahat, ikaw po ang aming Creator. Ikaw po ang makapangyarihan naming Diyos. You know everything. You know us full well, O God. Lord, we ask for your grace, for your mercy, that you will strengthen us as we continue to seek you, seek your will. Mahina po kami, lagi po naming tendency is to move back, look back, at alalahanin yung mga bagay na nakapagpapasakit sa amin, kaya mahirap magtuloy. At ang challenge niyo po sa amin ay tumingin po sa inyong kapangyarihan, sa inyong kakayahan, that you, Lord, will do great things in our lives, that you, Lord, are creating, doing something new in us, in and through us. Thank you, Lord, because you will even make a road in the wilderness, and you can provide rivers in the desert. To all the things na iniisip namin, imposible nang mangyari, wala pong ganito sa inyong vocabulary, Lord. Ang nais po ninyo, kami ay mapabuti. Ang nais po ninyo, kami ay magtiwala sa inyo. Salamat aming Ama. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at huwag nang kumapit pa sa nakaraan. Patawarin ang mga tao na nakapanakit sa iyo noon. Two things, kalimutan ang nakaraan na humihila sa iyo, pababa, humihila sa iyo, pabalik. Mula sa mga sakit, sa mga pagdurusa, sa mga dati mong naranasan, sa mga dati mong gawi na nakapagpapalubog sa iyo lalo sa kasalanan. At alalahanin ang nakaraan. Kung paano ka tinulungan naman ng Panginoon, paano siya naging tapat sa iyong buhay mula noon hanggang ngayon. At buksan ang iyong isip, ang iyong mata, ang puso, para makita na mayroong ginagawang bago ang Panginoon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Tuesday morning po mga kagapay, nagbabalik muli po ang Tuesday edition po ng Family Matters ngayong pong August 4, 2026. Ngayong malamig na umagang ito, kayo po ay siguro ay nakaabang na rin kanina. Meron na nga ang aga ni, mamaya ko nababatiin yung mga nag-greet sa atin sa Facebook Live po natin. Ano? Pero dun po sa inyo na kakatsunin lang po, kayo po ay nakikinig po sa programang Family Matters Tuesday Edition po. Paki-like and share po ang ating program for today. Of course, hindi ko naman sasabing hindi maganda yung topic, di ba? Pero maganda po talaga yung topic natin today. Angkop na angkop po sa ating mga parents who are currently taking care of mga kids na hindi biologically galing po sa inyo, maaring ito po ay through foster care or adoption, or pinaalaga po sa inyo ng inyong mga kamag-anak, o di po kaya talagang the Lord brought you to a place where kayo po ay caregiver po ng mga batang sa kasalukuyan ay wala pong mga magulang na nag-aalaga sa kanila, no po. So if you are naka-tune in na po kayo dito po sa 702, paki-share niyo na nga po ang ating program for today. Marami po sa inyo ay nasa Facebook Live po natin. Iba naman po ay nasa YouTube channel po natin. O di kaya ay na mga nasa sasakyan sa mga radio po ninyo. Or na i-download nyo na po ang ating official app sa inyong mga mobile phones, or ang aking favorite group of people, yung mga naka-transistor radio po sa kani-kanilang mga bahay na gumagawa ng mga gawaing bahay ngayong umagang ito po, no? So muli po, magandang malamig na araw po sa inyo. Kanina po nung papunta po kami dito, biglang bumagsak ang ulan. Kaya medyo na-delay ang aming alis no, dahil naghatid pa ng naghatid ng anak at apo kasi ayaw natin mag-tricycle kasi mababasa.
5: Ministry of Apologetics po muna kami.
4: Nag-ministry po muna kami. And then, tsaka tayo pumunta dito, medyo naipit din sa traffic. So, kung kayo po ay nasa transistor radio or nasa radio po sa inyong mga sasakyan, naririnig niyo po ang boses po ni Ate Isa Tika. And Daddy, your turn to greet.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay una ay inyong i-share ang ating broadcast today. Angkop na angkop po ito sa mga nasa syudad na sobrang busy sa lahat ng bagay. You know, things have a way of overtaking our priorities. And so, ngayong araw po na ito, nawa ay maging blessed kayo sa ating usapan today. Ang title po ng ating usapan today is Resolving the Marriage versus Parenting Dilemma.
4: Mm-mm.
5: Bakit versus?
4: Kasi ginagawa natin versus. Dapat hindi versus. No,
5: usually pag versus, magkatunggali.
4: Magkaaway,
5: magkatunggali. You know, ganyan. So, bakit versus, 'di ba? Yung aming pag-uusapan today na bakit versus nga naman. Kasi madalas po ay iyan ang nagiging dilemma. Kaya ang tawag natin dilemma, no? Problema pagdating po sa buhay pampamilya, lalo na in this busy sabi nga nila, dog eat dog rat race society.
4: Mm-hmm.
5: No? All with good intentions. Great intentions. Kaya lang, I think I know for a fact that there's no other time in recent history na to where ang pamilya ay na-attack.
4: Mm. No?
5: And alam nyo, yung what happens outside the home, expected na natin yun. Diba? Yun ang gusto ning gusto ni Satan, di ba? To steal, to kill, to destroy. Isang preaching na pinapakinggan ko, sabi niya, Satan, when Satan first attacked, mm-hmm. ang una niyang inatake pamilya.
4: Mm-hmm.
5: Si Adam at si Eve.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Yun ang una niyang inattack. To destroy the family, right? And so, even well-meaning parents who, you know, na ang kanilang desire ay to have to provide for their homes, to provide for their families, ay kung minsan yung pagpapala mismo ng trabaho o business ay nagiging ano ba yun, sumpa sa atin, no? Nagiging kasamaan sa ating mga pamilya. So, you know, yan po ang pag-uusapan today. Napakahalaga po yung usapan na to natin today.
4: Yeah. Yes. Okay.
5: Pero nga pala, babatiin ko pala muna yung salamat
4: ahead.
5: Po
4: yes.
5: Sa kay Pastor Diwa Gunigundo at kay Vice Bing Guerrero ng Fullness of Christ International Ministries. And of course, kasama si Pastor Ayaw niya masok kasi, di ba? Bod Santos and Ate Ruana Guerrero Santos for hosting us. What an honor it was to be able to be a part of your anniversary month.
4: Yes.
5: Happy 40 years po sa FOSIM and proud member po yan ng ano, ng Mandaluyong Christian Church Association.
4: Yeah. Sobrang nakakatuwa, no? To see, actually po, ang church po ng FOSIM is just a few streets away from us.
5: Oh, as pero, in kapitbahay talaga. Oh.
4: But understanding the, ano, no, the body of Christ, the hands and feet na hindi kayo nag-aagawa ng miyembro, hindi kayo nag-aaway, nagtatalo. It's just within, is it may 1 kilometer ba away from each other?
5: Yeah, maybe ganun. Kasi no? Ano siya, around like that? Ang gitna niya school natin eh.
4: Acknowledging your gifts, your calling, the purpose for your church, nagtutulungan. So isipin mo, magkapitbahay lang kami. Talaga, as in, pwede mo pong lakarin walking distance, no? Pero we support each other kasi alam naman po natin na iba po yung taong sinaserve nila, iba din po yung sa atin. And maraming po salamat again for FOSIM for inviting us. Humabol nga lang din ako noon eh, no? But I was glad na naka-join ako dyan sa part of the celebration po ninyo. And so, congratulations po and God bless po pa po your work. And before we continue, gusto ko lang pong batiyan ng mga birthday celebrants. Una po, nagpapasalamat po ako
5: ano
4: sa mga...
5: Ano meron sa ano? August, September, pinakamarami ata.
4: I don't know, but...
5: Maraming
4: po salamat muli dun sa mga nag-greet po. Pasensya na po, hindi ko talaga maisa-isa yung mga bumati, lalo na po yung dun sa mga posts sa Facebook pages po ninyo, ano, but I truly appreciate all your greetings, yung mga messages that you send personally, yung mga padala po ninyo. Maraming po salamat. Truly appreciated po. And we would like to continue greeting our first week na mga birthday celebrants ng August. Of course, our very own Kuya Kael is celebrating his birthday today.
5: Happy 65th birthday, Kael.
4: Happy birthday
5: sa'yo.
4: Marami
5: kayo, no? Na-enjoy niyo po ba yung holiday ng aking asawa noong August 1?
4: August 1, Saturday.
5: No, no work, only work from home day.
4: Actually, ang gift sa akin ng mga anak ko tsaka asawa ko, yung hiningi ko talaga nung Tuesday eh. Pag uwi ko, Friday was a very, very long day. Tapos pag uwi ko ng gabi, wow, naglinis sila ng bahay. General cleaning. Ano, sabi ko, the best birthday gift, di ba? But we'll continue to greet our celebrants for this week. Ayun na nga si Kuya Kael today, August 4. And then tomorrow, August 5, ang mag-sisters-in-law na si Ate Vivian at saka si Ate Christine Tika. Magsabay po yan na nagbo-birthday on the 5th. And ang ating one of our kids, si Alex Alexander, is also celebrating his birthday tomorrow. On the 6th po, ang ating kapwa fellow adoptive parent dyan po sa Dakong Region 3, sa may Pampanga, si Doc Malen Toledo. Happy birthday po sa inyo. Binabati din po natin, of course, ang aking mahal na kuya, pinsan na si Tito Doc Kuya Luis Gatmaitan, also celebrating his birthday on the 6th. Pastor JR, happy birthday. Nablangko utak ko. Ano nga pa-apelido ni Pastor JR sa may Nueva Ecija?
5: Padilla.
4: Ayan. Pastor JR,
5: at anniversary
4: Padilla,
5: nung Sunday din.
4: Anniversary din po nila nung Sunday. Speaker dyan si Pastor Paul Cruzado. So happy birthday sa'yo, Pastor JR. Alam ko nakikinig ka. Magparamdam ka na po dyan. On the 7th, si Congressman Pastor Joseph Resngit.
5: Si Kong.
4: Si Kong
5: ano
4: po.
5: Ano yan? Bagong member ng Apologetics Ministry.
4: Dahil may bagong apo yan. So congratulations din po sa family niyan. And on the 9th, of course, binabati po natin ay si Ate Boram Lee Cruzado. Yan, tama po. She's also celebrating her birthday on the 9th. And also, meron lang po akong quick announcement. Ano? Grabe, no? Sabi ko sa asawa ko, Daddy, pwede bang prayer, special prayer before tayo magsimula? Kasi nagbo-brain fog po talaga ako sa sobrang dami ng ano,
5: sabi ko
4: ng
5: po
4: mga
5: sa kanya,
4: activities.
5: Sa nangyari sa'yo ngayon, you have to learn a new skill. That is something na hate niya. Ang tawag dun ay compartmentalism and multitasking.
4: I know. Sa sobrang dami po ng mga responsibilities at ginagawa, pinagkakaabalahan. This morning pa lang nagbe-brain fog talaga ako. I'm like, what day is it today? What am I going to do? Kahit may calendar na ako niya na yung lagay na yan.
5: Actually, sobrang brain fog po siya. Nung buwaba ako, nasa baba na po siya, umaga yan, nagluluto ng mga baon, sabi niya, sino ka?
4: Hindi naman.
5: Ba't ka nandito? Ba't ka nandito sa kwarto na sa bahay natin? Sino mo kayo? Oh, ganun. Pati ko, nalimutan niya kung sino.
4: Pero yun po, nagpapasalamat po kami dun sa mga nag-join po sa amin ng Friday night, bagamat malakas ang ulan. But I believe hindi po sa dami ng tao yun eh. No? The Lord really... plans everything po, no? So kung sino yung nandoon during that event, yun po yung talagang kailangan makarinig po no ating fellowship dyan sa Victory Estancia. Mm-mm. We had our Justice and Worship Night.
5: Parang babahan na nung araw na yun. Grabe.
4: But actually, madami pa rin po nag-attend. No? So nagpapasalamat po kami to those who joined us. We do Justice and Worship Night. Occasionally, we travel different mga churches po yan. Specifically, to really pray for the vulnerable children pagdating po sa orphan care po natin, no, yung ating gawain po na yan. And we would also like to invite you this Friday. Ayan, meron po akong poster na
5: share
4: dyan.
5: Speaking of orphan care, yes.
4: Yes, this Friday po, dito po sa CCF, sa Christ Commission Fellowship, sa main sanctuary po nila sa May Pasig, we are inviting you to a... seminar po, ang tawag po sa kanya is Conversations on Adoption. August 7 po iyan. Ayan, salamat po sa pag-post po ng ating poster. August 7 po, free admission po yan, wala pong bayad. 6 to 9 p.m. dyan po sa CCF Center in Pasig.

0: On the Luyong Christian Church Association meeting, monthly meeting.
1: Pero naging second Wednesday ngayon.
0: Naging second, month. Usually first. No, the anniversary din ata ng River of God Church dyan po sa Shangri-La.
1: Okay.
0: So 9 o'clock po tayo ng umaga. So mga kasama natin sa ministerio ng Mandaluyong, yan po ang ating day and time for that day. Yes.
1: Okay. Dami na pong bumati sa atin sa Facebook Live. Babatiin ko po kayo. Babasahin ko po yan pagbalik po natin mamaya. No? But for now, let us go na po sa ating Bible reading sa umagang ito kanina nung inaaral ko po yung ating lesson for today, yung ating script. Ano? Pagbasa ko dun sa, kasi ako po nagbabasa nung Tagalog verse po natin. Nagulat ako. Sabi ko, anong book ito? Kasi parang first time ko siyang na-encounter. Sabi ko, anong book ito? Mangangaral. Ayun, sa yung mangangaral. Mangangaral. Yeah.
0: Title. The person. Title,
1: right.
0: Yes.
1: Sabi ko, anong book yun? Sinerch ko, tinignan ko yung next page kasi ikaw yung English version, ano? Ecclesiastes.
0: Siya ang pinakakaibang translation.
1: Pero inisip ko kasi, well, I guess, okay, I see the connection now. Kasi Ecclesia, church, right? Ecclesiastes. So inisip ko pa, inahirapan akong i-connect yung dalawa. But anyways, punta po tayo sa ating Bible reading for today. Ano nga uli? Paano nga uli?
0: Pati yung Tagalog, nakakalimutan na niya.
1: It's the brain fog in me
0: Mangangaral.
1: Today. Mangangaral. Ang ika-apat po na chapter at verses 9 to 11, babasahin ko po sa inyo ang Tagalog version. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya?
0: Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 11, reading po from the New Living Translation or the NLT. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? Kaya po yan ang aking napiling verse dahil po sa ating title ng ating discussion today is the marriage versus parenting dilemma, re-resolve natin. Ang mga magulang po today, actually, alam mo, nag-umpisa to nung dumala, no? Nung COVID time. Na akala ng mga tao, since work from home, school from home, lahat from home, ay mas lalong malalapit ang mga pamilya sa isa't isa. Ang nangyari ay yung ating trabaho at yung ating eskwela, at dahil sa ating mga gadget ay nagkasama-sama, magkakatabi tayo, ngunit tayo po ay magkakahiwalay. Naalala nyo, last week, ang topic namin is tech addiction ng mga bata, right? And we outlined anong mga pwede natin gawin dahil ang mga bata today ay nakasalpak na ang kanilang mukha sa mga gadgets nila, no? And at the same time, ito na ngayon. So ngayon, ang kalaban ng pamilya ay hindi lamang yung maghiwalay, nag-away, o magtrabaho sa malayong lugar. Ngayon, even people who are inside the home are isolated in the home. Right? Ang dami na po namin nakakaon sila na mag-asawa, na they're intact, magkasama, they love each other, pero hindi sila magkasundo dahil po ay sa parenting issue. Yung isa may kanyang paraan, yung isa may kanyang paraan, yung isa may priority ng magpo-provide sa pamilya, isa mag-priority mag-alaga sa pamilya. All of them are concerned with being a good parent, providing a good home sa kanilang tahanan, ngunit ang nagiging resulta po ay kasiraan naman ng tahanan. Bakit nangyayari yun? At ano? Kaya tama yung Ecclesiastes eh. Parang tingin.

0: Walang medyo na sobrahan si Solomon, no? Kasi sa libo po yung asawa niya, medyo na over, no? Kasi sabi niya, you know, it is better to succeed pag may kasama ka,
1: mm-mm,
0: pag giniginaw ka, may kasama ka, pag naraba ka, ay merong tutulong sa'yo. But how can you do it when you are alone?
1: Mm-hmm.
0: Ang marriage po ay kinreate ng Panginoon. Sa Genesis pa lang, no? Ang sabi, it was not good for man to be alone.
1: Mm-hmm.
0: Right? And so I will make for him a helpmate for her. Eh, yun pala yung design ng Panginoon. Eh bakit ang nangyayari na dahil sa pamamagitan ng ating desire na maging magandang magulang, maayos na magulang, mag-provide sa ating mga anak, it's lahat-lahat, etc., etc., bakit na ang nangyayari naging magkatunggali,
1: mm-hmm,
0: ang relasyong pagmag-asawa at ang relasyon na bilang magulang, no? Paano nangyayari 'yon? Kasi po, tayo po ay masakit man sabihin, sumusuway sa design ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Na lahat ng bagay, kung tayo po ay mag-a-achieve ng success in our homes, in our family, we must do it together. No, we must, naintindihan ko po na minsan, meron po tayong mga kapatid sa Panginoon who are single parents. I mean, much respect to the talagang ipinagpapagal mo, talagang iginagapang mo yung ganong situation. Ando na po tayo. But we're talking about people who have marriages who are intact.
1: Mm-hmm.
0: Magkasama. Pero nangyari yung pagpapala na pagiging magulang and the privilege that you have to provide for your children and to raise godly children, nagiging kontra pa. Nagiging issue pa ng paghiwalay ng mag-asawa.
1: Mm-hmm.
0: Nagiging issue pa ng pag-aaway ng mag-asawa. Paano ba nating mababalance ito?
1: Mm-hmm.
0: Kaya alam ko, pag nagtuturo ako ng marriage and seminars, pag natuturo tayo ng parenting and marriage and family seminars, no? Pag natuturo tayo ng ganyan, meron ko yung isang poster na every time pala akong ginagamit. Yung ano, if you put your children first, your marriage will suffer.
1: Mm-hmm.
0: But if you put your marriage first, your children and your family will be blessed.
1: Mm.
0: Di ba? Unfortunately, ganun na po yung labanan today. Marami po sa atin eh. Aalis tayo ng, in order to decide to provide for our family, aalis tayo ng madaling araw, tulog ang bata, babalik tayo, tulog ang bata. Siyempre, gusto mong habulin yung pagkakataon na yun. Ang nangyari, yung nga, nagiging magkatunggali yung marriage life and parenting life.
1: Mm-mm.
0: Diba? But that's not the design of God.
1: Mm-hmm.
0: The design of God is for us to do family life together and ano ba yung talagang dapat na priority natin na mm-hmm. pwede natin gawin.
1: Mm-hmm.
0: In fact, to some of you nakikinig na may mag-asawa, if sa inyo po ay meron kayong mga ginagawa bilang mag-asawa in order for you to be able to strengthen the marriage amidst the mix of working and parenting, i-comment nyo nga po dito para naman makakuha ng tips yung mga ibang ating
1: mga listeners.
0: What,
1: ano yung ginagawa nila mag-asawa in order to strengthen?
0: In order to strengthen, okay. Yes.
1: Yeah.
0: Despite the challenges.
1: Actually, naalala ko noon nung a few years back, di ba? You really wanted to na meron tayong Friday time alone, ano? Kasi mahirap po mag-time alone sa loob ng bahay namin, no? Dahil sa sobrang dami po namin. Pero nung una, nire-reject ko yon kasi sasama ko sa asawa ko, pero yung utak ko nasa bahay. Inisip ko na yung susunod kong gagawin. Inisip ko yung labada ko. Friday eh, no? Tapos maliliit pa yung mga kids noon. And I had a hard time. Yung katawan ko, kasama niya sa time alone namin dalawa, pero yung utak ko, ay puso't isipan ko ay wala po doon. But later on, dun ko po unti-unti na-appreciate. Ako na ngayon yung naghahanap. Kasi we try to do it pag Fridays po talaga, but hindi namin nagagawa all the time because nga may mga ibang activities, lalo na church activities pag Fridays. But ano po, na-appreciate ko po yung time alone po namin dalawang mag-asawa, no? So kayo nga po, what do you do? in order to strengthen that marriage. Kasi very, very important po talaga yon. Sabi nga nila, one of the greatest gifts talaga that you can give to your children is a strong marriage.
0: Right. Kasi si pare, ano pa na ang ating mga anak, nagtapos na pag-aaral, naiwan natin ang pamana, nabigyan natin trabaho, sira naman yung marriage natin. Diba?
1: Right. Uh-oh.
0: Sad, ano. Nakikinig, nanonood si ano, si Bishop Francis Madison. Magandang umaga,
1: ay,
0: Pastor.
1: Magandang umaga, Bishop. Po, Bishop. You. Ayan, sige nga. We have a few minutes. Try ko na pong batian yung mga nag-greet na sa atin ngayong umagang ito. Euphorcina Bernardino, good morning sa inyo, ma'am. Nora Cancela, Ate Luz Farinias, Juliet Lampaso, Ate Mona Pascual, ating ano yan, kasamahan dyan sa IBC South. Mami Telma Manjares, good morning po sa inyo. Hi, Mama and Dada. Sabi
0: hi, Emma.
1: Emma. Hello, Emma girl. You watch Mama and Dada, okay? Ate Juliet Mendoza, good morning. Love daw your outfit. Thank you po, ate. Rosalinda Manzano, blessed morning. Team Tika, nakikinig po sa radio. Epifanio Salvador, share na po. Maraming po salamat. Pastor Junor de Gracia, Tristan Gulay, Mamilita Peran, Sonia Casera watching po sa radio. Happy birthday daw. Salamat po sa greeting from Norsagaray. Unchangeable God Commission Church, UGCC, Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose. Roberto Maniebo, good morning po, DZAS. Ayan, si ating inaanak, Alex Fajardo, good morning and happy birthday daw, salamat. Ayan, si Bishop Francis, good morning po muli. Faustina Habla, happy birthday daw, Kuya Kael. Ate Vicky Quijano, good morning sa'yo, ate. Lillian Guerrero, mapagpalang maulang Martes. I know, maulan nga po talaga. Ate Loisa Rayo or Ate Wanda po iyan. John Enriquez, Nena Cardines, Noel Bautista, Josephine Yuson, Finn Zamolde, ang dami nating bumati agad. Ah. Pastor Ray Borile ng Fossil.
0: Nagkita kami na Sunday.
1: Good morning po sa inyo, Pastor. Tess Saulog. Ate Che Consunhi, long time no si Ate Che. We need to have coffee soon. Di na kami nagkikita niyan. Kuya Marcos Bacalya, good morning. Vicky Gabornes, Aga Pehuis, and teka, Gina Tanaka, Rosiel Salazar, Iloilo naman po ito. Charita Boko, wow, ang daming ano ha, tiyagang mag-greet ngayon. Maraming po salamat. Sol Mendoza, Jaira Ramos, Nona Docor, and lastly po ay Ma'am Edith Belen. Ayan po. Kung kayo po ay kakatune inyo lang po, ang ating topic po for today is resolving the marriage versus parenting dilemma. Actually, hindi naman siya, sabi mo kasi versus, tapos ano yung term mo kanina, hindi naman kasi dapat siya,
0: hindi dapat versus, pero nagiging ganon.
1: Kasi nga, ako, I have to admit, as a mom, di ba, your children are so dependent on you.
0: Right.
1: Nasa sinapupunan pa lang eh. So, it's talagang madalas, the marriage takes second priority once nagkaroon ka na po ng anak. But it shouldn't be dahil po, kids din po natin ang magsasuffer kapag po pinabayaan po natin yung marriage po natin. But part of that, we have about, let me see, mga 2 more minutes. Sige.
0: Yeah, ito, mga kalalakihan naman, nagtatrabaho, puro trabaho. Again, with the desire to,
1: yung motibo eh.
0: Oo, pag nagtuturo tayo ng marriage, you know, and family relations sa mga churches, no, pag nag-seminar tayo, we really put an emphasis on that. Kasi yung motives naman, tama.
1: Mm-mm.
0: The motives naman tama, pero if you will look at internally sa inyong mga marriages, you'll begin to see na parang nalalayo sa isang isa't isa. And sabi nga natin, anong point na nag-provide tayo sa pamilya natin, mga anak natin, obviously love natin. Kaya alam mo yung may kasabihan sa Amerika yung ano, yung empty nester.
1: Mm-mm.
0: Diba? Yung,
1: pagka yung dalawa na lang ulit.
0: Kayong dalawa na lang. Tapos di na kayo magkakilala. Kasi nga, kayong dalawa na lang. Kasi nawala yung connection ninyo. You made your connections through your children, through your grandchildren. Pero pagka kayo, Kaya nagkakaroon ng tinatawag na midlife crisis.
1: Mm-mm.
0: Usually, halos sabay yan sa emptiness syndrome.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang masyadong ramdam minsan sa Pilipinas dahil tayo, pag nag-asawa ating mga anak, lalo tayong dumadami ang pamilya imbis na nawawalay.
1: Mm-hmm.
0: Pero in today's modern time, hindi na rin. Kasi ngayon, ang mag-asawa, pag nag-asawa sa leave the house, they have their own life and empty nesters. And you have a midlife crisis. Kasi ngayon, nabuhay ka para sa iyong mga anak to provide for your children, take care of your children, enjoy your children. Now they're no longer there.
1: Yeah.
0: Right? Nasisira ang marriage in the midlife.
1: No? Yes. So yan po ang topic natin for today. Kuha na po kayo ng ballpen ninyo at yung notebook po ninyo dahil sa pagbabalik po natin from our break, tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion about parenting and marriage. Paano po dapat ito nagko-complement, hindi po siya magkaaway. So babalik po tayo muli after our break.

0: Right.
1: Na kaya ko nang pumunta. So minsan mag-offer siya, I'll take you, and then I'll say, hindi na, wag na, kasi magastos pa. Kasi ako iniisip ko, practicality eh. Pero sa totoo lang siya, gusto niya talagang ihatid ako because our time alone in the car, special moments din yon. So actually, ayan, kailangan ko i-shift yung mindset ko kasi nga iniisip ko, mas mura, mas tipid, mas mabilis. Pero hindi investment pa rin kasi siya kasi it's spending time.
0: Sabi ni Kuya Romy, sabi niya ano, everyday daw may devotion sila in prayer time. No, sabi naman po ni Ate Alu, the beloved, kami pong mag-asawa since I'm in Korean mission, siya ay nasa Manila mission, hirap nito. We do nightly video calls, kamustahan, more so panlanginan, 24/7, naka-active watch kami ng messengers, ubos ang load nyo. Messengers, siya isa bukod sa aming family, GC. If gusto po, palagi may paraan, pag ayaw, parating may dahilan.
1: Yes,
0: tama
1: sobrang
0: po yan.
1: tama po yan.
0: Pag gusto natin, gagawa natin ang paraan. Mm-hmm. No? Pag ayaw natin, wala, hindi uubra. Sabi ni Ate Ruth, sabi niya, couple sa bundok, pwede. Pwede to. Again, pursue each other's passions, di ba? Meron ako isang kausi many years ago, isang mahilig sa ano, aso.
1: Mm-hmm.
0: Eh, siya takot sa aso, hindi mahilig sa aso. Pero mahilig sa photography. Sagot, ikaw mag-photography ng aso.
1: Mm-mm.
0: Again, no? Ang hindi ko lang po nasamahan sa hobby ng asawa ko yung cross-stitch. Kasi po yung pangkamay ko, mga pangsuntukan po yung kamay ko, hindi po kayang magsinulid eh. Pero I mean, you know, make those connections with their time, make those connections with each other.
1: Mm-hmm.
0: Again, intentional po yan.
1: Mm-mm.
0: And the more we say yes to our family, to our marriage, the more we actually build our family.
1: Mm-mm.
0: Hindi po siya unintentional, direct connection po yan.
1: Mm-mm.
0: Sa mga ano bata. Mm-mm. And I know we live in a busy world. And sobrang daming demands. And sobrang daming karera na inaatupag natin. Again, with good intentions.
1: Mm-mm.
0: But the problem always is that to what sacrifice? Mm-mm. To what end?
1: Mm-mm.
0: To what end po? You know, hanap tayo ng passions that we pursue together.
1: Mm-mm.
0: Minsan, ang mangunguna sa passion nyo yung asawa nyo. Support ka.
1: Mm-mm.
0: Support ka. You know, sinasabi ko po ito, I've done so many interviews. Pagdating namin sa Orphan Care and Ministries, people keep saying, baka ako, kasi ako yung pastor. And I would always say, sa Pilipinas o sa ibang bansa, pag nag-interview, sabihin ko, actually, ang asawa ko, ang ito. This is hers.
1: Mm-hmm.
0: And I act as her pastor, kasi ako ang pastor niya.
1: Mm-hmm.
0: And as a pastor, I utilize whatever connections I have in order to support yung calling niya. No? Napakahalaga po noon, nung part na yun. Sabi ni Ate Merlin,
1: ay, ang ganda nung sinabi niya. Ako, Daddy, magbabasa.
0: Sige.
1: Sabi niya, kami, super happy na po ako that every day sabay po kami pumapasok.
0: Ay,
1: kaya
0: wow.
1: Po, alam niyo, ano talaga eh, you have to be, wag niyo pong, sinasabi ko po to sa sarili ko, no? Kasi kakasama. Like minsan kasi sa pagtitipid, 'di ba? Pagtitipid mo, gusto mo mas convenient lahat ng bagay, but you have to switch po yung mindset po ninyo na it's not a waste, it's actually an investment. Kasi ito, sabi niya, sabay sila pumapasok to work. Dadaan ako pag-uwi at every morning habang nagkakape at nagbe-breakfast nang uusap at sa gabi ganun din. We have a quality time at Saturday, lagi kaming kasama at Sunday, bonding with my sons after the Sunday service. Kasi for example, katulad na yung, even yung simpleng pagpasok
0: simple
1: sa work.
0: Lang, oo.
1: Katulad na, ako po, with my other work ngayon, with the City College po namin, kaya ko naman mag-tricycle. Minsan sasabihin ko talaga sa kanya, hindi na, sige na, okay na, mag-tricycle na lang ako kasi mas mabilis, mas matipid. Pero pag sinabi niya, hindi, dadaanan kita. Kailangan isipin ko na hindi, it might be convenient for me, but actually, he was really intentional in wanting to serve me, to spend that time with me na talagang sasadyain niya, na susundin niya ako. Totoo, siya naman nagbabayad ng gasolina, eh, di ba? Pero hindi nga ako.
0: Pakarga tayo ng pakarga ng gasolina.
1: Pero ito, maganda to, no? Even yung sa pagpasok, hatid suntok, kaya mo naman mag-isa.
0: Simple things, di ba?

0: naman eh, mas makakatipid ka pa nga eh kung mag-isa ka lang. Pero yung really, really taking time to do that. Intentional nga. Ayan. Alright. So sa ating pagtatapos, I hope, dami po nag-message na very timely daw po yung ating discussion for day. Be intentional. Invest in that marriage because ultimately, it's your children who will right. benefit po from your strong, godly marriage that you have. Okay, yes, Dad?
1: Po. Anything that has value takes time mm. and effort. And what greater value do we have than our marriages?
0: Mm-mm.
1: No? Manalangin po tayo. Panginoon, ngayong oras na ito, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay nakapag-usapan, nakapag-discuss, Lord, ng mahalagang bagay that are simulat sa Paul. In the time of creation, ito na po ang gustong sirain ng aming kaaway. Nawa po, Panginoon. Bigyan mo po kami ng consciousness ng aming isip, Lord, to make right choices in our family, Lord. Ikaw po ang magbigay ng gabay at linaw, Panginoon, na aming kaisipan to make right choices, correct choices for you. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. At amen.
0: Thank you po mga kagapay for joining us today nitong Tuesday morning muli. Kami po ay magbabalik again next week. So, wag po kayong mawawala po. Maraming po salamat for joining us. Nagpapaalam po sa iyo ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Litiga po. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po and we'll see you next week. God bless you po.
0: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City o mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, 5 ng Agosto. Isaiah chapter 62-66.
3: Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tatahimik hanggang hindi niya nakakamit ang kaligtasan, hanggang sa makita ang kanyang tagumpay na parang sulong nagliliyab. Makikita ng mga bansa ang pagpapawalang sala sa iyo at ng lahat ng hari ang iyong kaningningan. Ikaw ay tatawagin sa isang bagong pangalan na si Yahweh mismo ang magkakaloob. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Hindi ka na tatawaging pinabayaan, at ang lupain mo'y hindi na rin tatawaging asawang iniwanan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalulugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa, sapagkat si Yahweh ay nalulugod sa iyo at ikaw ay magiging parang asawa sa iyong lupain. Tulad ng isang binatang ikinakasal sa isang birhen, ikaw ay pakakasalan nang sa iyo ay lumikha. kung paanong nagagalak ang binata sa kanyang kasintahan. Ganoon din ang kagalakan ng Diyos sa iyo. Naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. Sino itong dumarating na buhat sa Edom, buhat sa Bozra, na ang maringal na kasuotan ay kulay pula? Sino ang magiting na lalaking ito na kung lumakad ay puno ng kasiglahan? Ako ang nagbabadya ng tagumpay. Ang kalakasan ko'y sapat na upang kayo ay iligtas. Bakit pula ang iyong suot? Tulad ng damit ng nagpipisa ng ubas upang gawing alak. Ang sagot ni Yahweh, pinisa ko ang mga bansa na parang ubas. Wala man lang tumulong sa akin. Tinapakan ko sila sa tindi ng aking galit, kaya natigmak sa dugo ang aking damit. Nagtakda na ako ng araw upang maghiganti, sapagkat dumating na ang panahon ng aking pagliligtas. Ako'y naghanap ng makakatulong, ngunit walang nakita kahit isa. Ako'y pinalakas ng aking galit at mag-isa kong nakamit ang pagtatagumpay. Sa tindi ng aking galit ay dinurog ko ang mga bansa. Aking ibinuhos ang kanilang mga dugo sa lupa. Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. Ngunit sa kabila nito, sila'y naghimagsik at pinighati nila ang kanyang banal na espiritu. Dahil doon, naging kaaway nila si Yahweh. Pagkatapos, naalala nila ang panahon ni Moises, ang lingkod ni Yahweh. Ang tanong nila, nasaan na si Yahweh na nagligtas sa mga pinuno ng kanyang bayan nang sila'y tumawid sa dagat ng mga tambo? Nasaan na si Yahweh na nagbigay ng kanyang banal na espiritu kay Moises? Sa pangalan ni Yahweh, hinawi ni Moises ang tubig ng dagat, kaya ang Israel doon ay naligtas. At siya ay natanyag sa lahat para sa kanyang sarili. Natawid nila ang karagatan sa tulong ni Yahweh, parang kabayong matatag na hindi nabuwal. Kung paanong ang kawan ay dinadala sa sariwang pastulan, ang Espiritu ni Yahweh ang nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayan, at sila'y ginabayan upang siya ay maparangalan. Magmula sa langit, tunghayan mo kami, Yahweh, at iyong pagmasdan mula sa iyong dakila at banal na trono. Saan ba naroon ang malasakit mo at kapangyarihan? Pag-ibig mo at kahabagan, huwag kaming pagkaitan. Kung walang nagawa sa amin si Jacob at Abraham, ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang ang nagliligtas ng aming buhay. Nagsusunog ng mga insenso sa mga altar ng pagano. Pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nicho upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karneng baboy at maruming sabaw ng karneng handog ng pagano. Ang sabi pa ng isa sa kanila, "Lumayo kayo, huwag kayong lalapit sapagkat mas malinis ako sa inyo." Ang mga taong ito ay parang usok sa aking ilong, tulad ng apoy na nagniningas sa buong maghapon. Turing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na, at ang hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na isinumpa. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan, magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad noong una, sa bahay na ginaway, iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. Anumang gawaing paghirapan nila'y tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. Ang dalangin nila, kahit hindi pa tapos, ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Dito'y magsasalong parang magkapatid ang asong gubat at tupa. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok, kahit tapakan mo'y hindi ka mangangamba. Magiging panatag at wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Zion ay walang makakapinsala o anumang masama. Ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan, at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Sa lahat ng bagay, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Ginagawa ng tao ang kanyang maibigan at matutuwa pang gumawa ng kasamaan. Para sa kanya ay walang kaibahan ang handog na toro o kaya ay tao, ang handog na tupa o patay na aso, ang handog na pagkaing butil o dugo ng baboy, ang pagsusunog ng insenso o ang pagdarasal sa Diyos-Diyosan. Natutuwa sila sa nakakahiyang pagsamba. Dahil dito, ipararanas ko sa kanila ang kapahamakang kinatatakutan nila. Sapagkat nang ako'y tumawag, walang tumugon kahit na isa. Nang ako'y magsalita, walang gustong makinig. Ginusto pa nila ang sumuway sa akin at gumawa ng masama. Pakinggan ninyo si Yahweh, kayong natatakot at sumusunod sa kanyang salita. Kinamumuhian at itinataboy kayo ng inyong sariling kababayan ng dahil sa akin. At sinasabi pa nila, ipakita ni Yahweh ang kanyang kadakilaan at iligtas niya kayo para makita namin kayong natutuwa. Ngunit mapapahiya sila sa kanilang sarili. Pakinggan ninyo at sa lungsod ay nagkakagulo at mayroong ingay na buhat sa templo. Iyon ay likha ng pagpaparusa ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. Ang aking banal na lungsod ay parang babaeng biglang nanganak. Kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. May nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan? Isang bansang biglang isinilang? Ang Zion ay hindi maghihirap ng matagal upang ang isang bansa ay kanyang isilang. Ang sabi ni Yahweh, huwag ninyong isipin na ang bayan ko'y hahayaang umabot sa panahong dapat ng iluwal at pagkatapos ay pipigilin sa pagsilang. Makigalak kayo sa Jerusalem. Magalak kayo dahil sa kanya, kayong lahat na nagmamahal sa lungsod na ito. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi ni Yahweh, padadalhan kita nang walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patung ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na pagkaing butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan ayon sa kautusan. Ang iba sa kanila ay gagawin kong mga pari at ang iba naman ay levita. Kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila'y hindi mamamatay. Gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila'y magiging kahiyahiya sa buong sangkatauhan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEB Siradyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abzidi Ferrer Tabua.

Kaagapay, may pagkakataon ba sa buhay mo na alam mo may ipinapagawa si Lord sa'yo pero natatakot kang gawin? Baka gusto niya mag-apply ka sa bagong trabaho pero natatakot ka baka hindi ka matanggap. O kaya naman baka gusto niyang patawarin mo na ang isang taong nakasakit sa'yo pero iniisip mo baka masaktan ka nila ulit. O baka naman gusto niyang gamitin ka sa ministry, magsimula ng Bible study, or magbahagi ng faith sa iyong kaibigan o mga kakilala, o tanggapin ang isang responsibility na pakiramdam mo ay hindi mo kaya. At ang lagi mong tanong, Lord, paano kung hindi ko kayanin? Kung magiging honest lang tayo, lahat tayo ay may bangka. Ang bangka ay kumakatawan sa lugar kung saan komportable tayo, doon tayo feeling safe, doon tayo sanay, mga nakasanayan ba? At doon kontrolado natin ang sitwasyon. Pero minsan, hindi tayo tinatawag ni Lord na manatili sa bangka. Tinawag niya tayong lumabas. At iyon ang kwento ni Pedro sa Mateo chapter 14. Sabi sa Mateo chapter 14 verse 29, sumagot siya, "Halika!" Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Bago mangyari ang himala, may bagyo muna. Malakas yung hangin, malalaki yung alon, at ang mga alagad ay natatakot. Hindi nila alam na si Jesus ay papalapit sa kanila, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Akala pa nga nila multo. Minsan ganoon din tayo. Kapag magulo ang buhay, minsan hindi natin agad nakikita na kumikilos pala ang Diyos. Kapag puro problema ang nakikita natin, nahihirapan tayong makita yung presence niya. Pero kahit hindi siya agad nakilala ng mga disipulo, naroon na si Jesus. At gusto ko ipaalala ito sa iyo ngayong araw. Kung may bagyo sa buhay mo ngayon, hindi ibig sabihin na iniwan ka na ng Diyos. Baka nga mas malapit siya kaysa sa iniisip mo. Nang makilala ni Pedro na si Jesus nga yun, sinabi niya, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Iisang salita lang ang isinagot ni

Jesus, halika. Isang salita, pero binago nito ang lahat. Hindi sinabi ni Jesus kung paano mangyayari. Hindi niya rin muna pinakalma yung bagyo. At hindi niya rin muna pinatahimik ang hangin. Sinabi lang niya, halika. Minsan no, gusto nating ibigay muna ni Lord ang buong plano bago tayo sumunod. Minsan sinasabi natin, Lord, ipakita niyo po muna lahat ng mangyayari. Kaya naman, Lord, bigyan niyo muna po ako ng assurance. Tanggalin niyo muna po yung mga risk na pwedeng mangyari pag ginawa ko to. Pero madalas, ang ibinibigay lang niya ay isang salita. At ang tanong ko sa iyo kaagapay, sapat na ba sa atin ang salita ni Jesus? Ang himala ay hindi nangyari habang nakaupo si Pedro sa bangka. Nangyari ito nung bumaba siya. Imaginin mo yun, isa-isang inilabas ni Pedro ang kanyang paa. Siguro nanginginig pa siya noon o kaya naman kinakabahan siya. At siguro iniisip niya, anong ginagawa ko? Pero dahil nagtitiwala siya sa salita ni Jesus, ginawa niya ang tila imposible. At doon nagsimula ang himala. At kaagapay gusto kong maalala natin ito, hindi ang tubig ang may kapangyarihan, hindi rin si Pedro. Ang kapangyarihan ay nasa utos ni Kristo. At ganito rin sa buhay natin kaagapay, hindi tayo nagiging matapang dahil malakas tayo. Nagiging matapang tayo dahil alam nating kasama natin ang Panginoon. So kaagapay, ano ang bangka mo ngayon? Baka comfort zone mo yan? Or pagkatakot mo na magkamali? O kaya naman insecurity? Past mistakes? O baka iniisip mong hindi ka sapat? Baka iniisip mo na, Lord, paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ako tanggapin? Or hindi ako magtagumpay? Napapansin mo ba? Mas maraming pangamba kaysa sa pananampalataya. Pero ang faith, hindi kawalan ng takot. Faith is choosing to obey even while your knees are shaking. Hindi sinabi ng Bible na walang takot si Pedro. Pero mas pinili niyang magtiwala kaysa manatili sa takot. Pero alam natin ang mga sumunod na nangyari. Habang nakatingin si Pedro kay Jesus, naglalakad siya. Pero nang mapansin niya ang lakas ng hangin at alon, nagsimula siyang lumubog. At napakaganda ng lesson dito. Hindi ang bagyo ang unang nagpabagsak kay Pedro. Ang unang nawala ay ang focus niya kay Jesus. And kaagapay, marami ring alon ang buhay natin. Marami tayong pinagdadaanan like pressure, family problems, health concerns, uncertainties, negative comments, at iba pa. At kapag doon lang tayo nakatingin, madali tayong panghinaan ng loob. Pero habang ang tingin natin ay na kay Kristo, may lakas tayong magpatuloy. Hindi ibig sabihin na mawawala yung bagyo, pero hindi iyon ang magiging sentro ng ating focus. At ang isa pang magandang bahagi ng kwentong ito ay nang lumubog si Pedro, sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako! At ano ang ginawa ni Jesus? Ang sabi ng Bible, kaagad siyang inabot ni Jesus. At napakagandang paalala nito na minsan, matatakot tayong sumunod kay Lord dahil iniisip natin baka magkamali tayo. Pero kahit madapa tayo habang sumusunod sa Kanya, naroon pa rin siya para tayo'y alalayan. Mas gusto ng Diyos ang pusong sumusunod kahit nagkakamali kaysa pusong hindi sumusubok dahil sa takot. Kaya kaagapay baka matagal ka ng kinakausap ni Lord, matagal ka niya ng tinatawag, pero hanggang ngayon nasa bangka ka pa rin. Baka ngayon na ang tamang panahon. Hindi dahil sigurado na ang lahat, kundi dahil sigurado kang siya ang tumatawag. Kaya kung may naririnig kang halika mula kay Jesus ngayong panahon ng buhay mo, huwag mong hayaan na ang takot ang magdesisyon para sa'yo. Lumakad ka, magtiwala ka,
at sumunod ka. Dahil ang parehong Jesus na nagsabing halika ay siya ring hahawak sa iyo kapag nanghina ka.

Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702 TZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Abside Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Sumasa sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Murtis.
6: At Beth Flores po. Magandang. Winnable. Dapat tayo eh. Winnable Wednesday po ngayon. Kaya lang, pag nalaman natin, ako, hindi ko po alam kung kamusta kayo, mga kaagapay ha. Kasi nung nakita ko yung baha sa Davao, di ba po? How can that be? Tapos nalaman natin yung earthquake sa Japan, di ba? Last week. Tapos sabi ko nga, Lord, ano na, paraging nang nangyayari. So, it can cause fear sa atin. So, maaring ang ating Wednesday ngayon, we're very happy. It's a wonderful Wednesday. Maaring it's a wobbly Wednesday for us dahil hindi natin alam ang direction, ano yung kinalalagyan natin. Maaring it's a wandering Wednesday, nagtataka tayo, Panginoon, ano ba, ano nangyayari? Maaring it's a wandering Wednesday, naglalayag-layag, hindi mo alam saan, ano yung direction. Pero ano po ba dapat, Daddy?
5: Eh, ganito yun. Wow, hallelujah.
6: Yeah, may feel pa si Daddy dun sa hallelujah. Dito natin makikita yung katotohanan ng Romans, di ba, 8:28. If we are following the Lord, alam natin kung ano mong sitwasyon, all things work together for God, for us who loves Him. Dito ko nakikita yung divine consent, ng katotohanan ng divine consent ng Diyos sa mga pinapadala niya sa ating buhay. Tapos yung pinaka-favorite ko po yan, yung lagi ko sinasabi, everything that comes into our lives is father-filtered and is intended to be used positively. So, anuman po sitwasyon natin, we can still say, wow, hallelujah.
5: Amen.
6: Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan, 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay transistor radio or PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod, pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din, kung kayo, ang gamit nyo naman po ay ating Facebook live stream o yung 702 app sa ating pong mga cellphones. At kung maganda po yung inyong internet connection, maganda po ang inyong reception. And that goes as well, kamusta sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin. Naku, salamat po talaga sa inyo. Kasi alam ko po how it feels to be staying in a different country. Hindi mo mother tongue. At nakakalungkot. Lalo na kung winter. Yun yung karanasan ko eh. Winter, nag-aalala ko noon sa Melbourne. Kakalungkot, di ba? Eh wala pa noon. Wala pa yung ganito. Pero salamat sa Panginoon ngayon. Maririnig mo yung iyong mother tongue encouragement ng mga kaagapay para maging, sabi nga, maging strong tayo sa Panginoon. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong makuha o marinig ng mga dagdag kaalaman, mga encouragement po sa bawat isa sa atin para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center or Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo'y hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kung kaya't buong katotohanan ito na sa atin ay maghahayag ng kung ano ang buong katotohanan at hindi natin ito malalampasan. Dahil sa gayon, ano pa ang aking masasabi? Wow, wow, wow, amen, amen, amen.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Nakakatawa si Daddy yan, no? Okay, pinag-uusapan natin how to keep your eyes healthy. Ano yung mga practical ways that we can do this? Kasi kalahati po ng lahat ng eyesight issues at vision loss, maaari po yung ma-prevent. At dahil nga this week, Sight Conservation Week, at this month is Sight Saving Month. So, dito tayo nagsimula ng ating pag-uusap. So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkain ng mga masustansyang mga gulay at isda na nagbibigay ng nutrients sa ating katawan at sa ating mga mata. Nakita rin natin na ang exercise ay nagpapadami din ng daloy ng dugo sa ating mata. Eh, ang dugo natin yun ang nagdadala ng nutrients, di ba? Kaya nga gawin itong bahagi ng ating healthy lifestyle. Kahapon, bida na naman si smoking, nako. Bida si smoking dahil talaga number one yan sa sumisira din sa ating mga mata, di ba? Isama mo pa yung iba pa niyang nasisira. So si mata. Ngayon, talagang may kaagibat na sumpa ang paninigarilyo, di ba? So dapat na talagang tigilan. At napag-usapan din natin ang kahalagahan ng paggamit ng mga sunglasses para may UV protection ang ating mga mata. So ngayon naman, anong dapat? Ay, ito, isa pa rin to. Use safety eyewear. Ayon po sa article na ito, halos 2,000 daw po na katao ang nai-injure ang kanilang mga mata sa trabaho araw-araw. So mas madalas itong mangyari kung nagtatrabaho ka sa mga may harmful substance na maaring mapasok po sa inyong mga mata. Halimbawa, construction, plumbing, woodworking, mining, repair ng sasakyan, farming, landscaping, at healthcare practitioners. So ang paggamit po ng safety glasses o protective goggles, mahalaga po yan. ang lenses nito ay gawa mula sa matibay na material na makakaprotect ng inyong mga mata at hindi rin to nababasag. So ang mga sports tulad ng ice hockey, racquetball at iba pa na maaaring magdulot ng eye injury, mahalaga po yung sports goggles. So upang mapanatili na healthy ang mga mata, lagi rin pong magsuot ng helmet at protective face mask kung nagmumotor kayo, di ba? O sports goggle na magpaprotect ng mga mata. So kung ikaw ay nagsasalamin na, makipag-usap sa iyong doktor upang magkaroon ng prescription lenses sa iyong sports goggles. Totoo po yan, merong ganon. Yun nga lang po, polycarbonate yan, hindi mababasag. A little bit expensive, pero mas safe. So, also, protect your eyes from blue light. Ang pagtitig sa computer o iPhone screen ng mahabang panahon, maaaring magdulot siya ng eye strain, blurry vision, trouble ng focusing ng distance, syempre dry eyes, laging kasama yan. Syempre headache din. Tapos syempre pag maling position, neck, back, and shoulder pain. So maaaring narinig mo na rin yan na dahil sa blue light na inilalabas ng mga screens o tablets, TV, phones, computers at iba pang mga devices. Though sabi po nila, wala pang ganun katibay na research on this. Pero better safe than sorry na rin. So ang ating mga mata ay hindi gaanong kagaling po sa pag-block dito. In fact, merong percentage ng block talaga. So kami sa mga lenses, we have to make sure na hanggang 40-50% blockage, yun ang binibigay naming lenses. Blockage against blue light. Over time kasi po, ang blue light maaaring makasira ng cells sa loob ng iyong mga mata, lalo na sa makila. At magpapataas ng risk ng condition tulad ng macular degeneration at sa lens yung cataract. Ang isa pa pong issue ay ang mahabang screen time na siyang kumahad lang para mag-blink ng kinakailangan. Ito po ay maaaring magdulot ng strain at dry eye disease. So, kung meron kang dry eyes, ang mga mata ay humihinto po sa paggawa ng sapat na luha upang mapanatiling basa ang surface ng ating mga mata. So bilang result ay may mga, ito pa may feeling na mahapdi, maaaring lumalabo ang paningin. At lalo na pag gumamit ka ng contact lenses, naku, super sakit yan. So upang maproteksyon na ng mga mata, siguraduhin ang eyeglasses o contact lenses prescription updated at maayos para sa paggamit ng computer screen. So sinasabi namin, every year dapat may check-up. Pag mga bata, every 6 months and every year thereafter. So kung ang pagod ng mata ay hindi nawawala, aba, magpakita po sa iyong eye doctor. Iwasan ng glare mula sa bintana, totoo yan, at mga ilaw. So gumamit ng mga anti-glare screen kung kinakailangan mo yan. So piliin ang comfortable at supportive na chair. I-position ito ng iyong mga paa nakalapat sa sahig. Tama din. So kung ang mga mata ay tuyo or dry, mag-blink ng mas maraming beses at gumamit ng artificial tears or gumamit ng lubricant. So ipahinga ang mga mata kada 30 minutes. Yung iba po kasi 20-20-20. Pero hindi po masundan kasi yung 20-20-20. Sa amin, every 30 minutes, tumingin ka sa malayo ng 30 seconds, mag-blink ng 30 times. Ipikit mo rin ang mata mo for 30 seconds, mag-blink ng 30 times. And also, every 2 hours na gumagamit ka, nag-aaral ka, mag-break ka ng 15 minutes. E tunay na tunay po ang kahalagahan ng safety goggles. Ilang beses na po kami nakakakita ng mga pasyenteng tinamaan ng maliliit na bakal dahil hindi suot ang safety goggles nung sila pa'y nagwe-welding. So isama mo pa ang listahan ng mga motor rider na hindi ginagamit yung face shield kaya naman natatamaan ng maliliit na bato, kahoy at insekto ang mata. Diba? Namumula yan na mamagaagad. So sa panahon ding ito, halos luman na po ng mga prescription lenses. May UV at blue protection na rin. So sa clinic nga po, yan ang talaga ng binibigay namin sa mga patients. Tandaan, mahirap mong mawalan ng paningin. Kaya dapat itong ingatan at alagaan. Habang maaga, natutulungan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Maganda uli anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. at ito po ang bibigyan natin ng pansin. Pag nagmamahal ka sa pagmamahal ni Kristo, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama kasi kumukontra sa tama. Masaya ka pag pinaiiral ang totoo, lalo na ang dakilang Diyos ang dapat na mamamaibabaw. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. No truth in the devil. Wala ang katotohanan sa Diablo. John 8:44, ang devil nga ang tatay ninyo at ang mga anak niya kayo, kaya sinusunod ninyo ang gusto niya. Sa simula pa lang mamamatay tao na siya, hindi niya kakampi ang katotohanan kasi walang nakikitang totoo sa kanya. Pagsisinungaling, nagsisinungaling siya. Ginawa lamang niya ang natural sa kanya kasi sinungaling talaga siya. Siya ang ama ng lahat ng mga sinungaling. But if you are in Christ, put away falsehood. Alisin ang buhay ng kasinungalingan kung Kristiyano ka nga. Efeso 4:25, kaya huwag na kayong magsinungalin. Dapat magsabi na kayo ng totoo sa isa't isa. Kasi members tayong lahat ng katawan ni Christ. The set for truth plainly. Ilahad ng maliwanag ang totoo. 2 Corinthians 4:2, inaayawan na namin ang lahat ng ginagawang patago at nakahiya. Hindi kami nangluloko at hindi na namin iniiba ang salita ng Diyos. Sinasabi namin kung ano ang totoo sa harap ng Diyos. Kaya siguradong mapagkakatiwalaan ninyo kami. But some distorts the truth. Ang iba'y binabaluktot ang iba ng iba ang katotohanan. Acts 20:30, babalik ta rin ng ilan sa mga kagrupo ninyo ang katotohanan para makuha nila ang mga disciples. But speak the truth in love. That is why sabihin ang totoo na may pag-ibig. Ephesians 4:15, instead, ang pagmamahal ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo para lumago pa tayo sa lahat ng aspeto ng buhay at maging kagaya tayo ni Christ. Wow, wow, wow. Siya ang head natin. Siya ang lahat-lahat sa atin. Siya lamang ang kailangan natin forever. Amen, amen, amen, amen. Diba, anak?
6: Opo, Ama. Totoo yun, Dad, kasi kung may pagmamahal ka sa Panginoon, umiiral sa'yo yung katotohanan. Pero kung wala kang pagmamahal sa Panginoon, umiiral sa'yo yung kasinungalingan.
5: Talaga.
6: Kaya wag mong sasabihin Kristiyano ka, pero alam namin nagsisinungaling ka. Di ba? Ganun lang yun, Daddy.
5: Yes, yes. Black and white yun.
6: Black and white yun eh. Kaya nga, nalulungkot ako kasi kahit na naman sa simula pa noon eh, yung pagpili ng presidente, kailangan ang mananampalataya, bumabalik sa salita ng Diyos, tinitingnan kung ano dapat. Kung boboto tayo ng mga senador, tinitingnan ano yung qualification. Tama sila, Dad, no? Nakakalungkot kasi nung araw, ang huhusay ng mga senador natin, namamangha tayo sa kanila. Ngayon, mabibilang mo na lang kung sino yung mga tunay, di ba po? Nakakalungkot, di ba? Tapos, ang alam natin na ano, tapos hindi lang yun, ay, parang Kailangan pa bang i-memorize siya? Dapat tayo bilang mga mananampalataya, tayo yung mga unang, sabi natin, nagmamahal tayo kay Kristo. Umiiral dapat sa atin ang katotohanan. Tandaan ha, ang father, ang sabi nga, kapag ikay nagsisinungaling, ang tatay mo, Diablo, ganun ka brutal. Di ba, no, dad? Kasi, kayo, and look at what's happening. We hear fake news, we hear the trolls. And what do you expect? You are in enemy's territory. Diba po? Kaya kailangan natin magkaroon tayo ng a mind that is in tune to the Holy Spirit, attuned sa naisin ng Panginoon sa atin. And learning to discern. Yun ang dapat eh. Learning to discern what is truth and what is lie. But we only will have that kung alam natin malapit tayo sa Panginoon. Diba? Kumbaga nakahilig tayo sa dibdib ng ating Panginoon, naririnig natin yung bulong niya, yun yung mahalaga. Kaya mga kaagapay, patuloy tayong manalangin. Patuloy nating ipag-ano. Dahil, di ba, ang ating theme ngayon para sa ating bansa, isang puso, isang diwa, tama yun. Patuloy sa ating kalikasan, patuloy tayong manangan doon sa mga prinsipyo na itinuturo sa atin ng Panginoon. At hindi sa kasinungalingan. Kaya nga panawagan natin kahit sa mga mananampalataya, seek for the truth. Diba? Yun yung gusto natin, yung katotohanan. Para makita natin na dahil hindi naman, minsan kasi kaya salamat sa Diyos, kami po sa MCF, apolitical talaga kami. Yung bang tipong hindi pwede na may politiko na pupunta doon, magbibigay ng isang, ang tawag ito, isang baboy. Na lechon pag anniversary, talagang no yan. Kasi nga po ang point, wala, para walang utang na loob. Diba? So, maging ganun tayo no, sa ating pag-deal. We pray for them at always remember the church has its prophetic role to tell kung nagkakasala, nagkakamali ang mga nangunguna sa atin. So, dapat ganun po tayo. Yun ang ating dalangin. So, pray na po tayo mga kaagapay. Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi napakadakila mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, kasi tinuturuan mo kami lagi as we go deeper in our word with you. At lalo na ngayon, Panginoon, pinag-uusapan namin ang katotohanan. Ang tunay na katotohanan, nakabase sa iyo, Panginoon. Nakabase sa iyong salita. Nakabase sa gabay ng banal na Espiritu. Hindi sa aming emotions, hindi sa aming intellectual assent, kundi kung ano yung ginagawa mo sa aming buhay. So ang dalangin namin bilang maging mananampalataya at mga tunay na mananampalataya, tama kami sa kulog, Panginoon. Tama kami sa kulog. So Lord, and that will only happen if we are grounded in your word, listening to the Spirit, and following the discernment na He gives us. So Father, maraming maraming pong salamat. Today, salamat po Panginoon sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unahin ko na po Panginoon si Patricia Soriano. Ganon din po si William D. Panginoon, yung classmate ko. Salamat po. Classmate sa high school. Salamat po, pagpalain mo po sila. Si Emilia Bagarinaw, si Maisel Atanasio Sardido, Marilyn Santos Tongol, Cheryl Fajardo Blanco, si David Cipriano, Noemi Sulit Lapo, si Annelaine Gamba, ganun din ang aming pamangkin, si Joshua John Reyes Abuton, at ganun din po Panginoon sa si Agnes Fontanilla Man. Lord, ilan lang po sila sa mga nakasulat po sa amin, pero mas alam po namin, O Lord, mas kilala mo sila at nakasulat sila sa iyong puso. So Lord, dalangin po namin, we declare blessings upon them. Lord, today, naalala lang po namin, Panginoon, yung mga kaagapay namin who are at the crossroads of their lives. And some of them, Panginoon, hindi alam ko ano yung direction. Father, may you be the truth for them. Yun po aming dalangin. At ang dalangin namin, Panginoon, may you lead them in the right direction according to your purpose and according to your plan. Maraming maraming pong salamat.
5: Amen. Panginoon, salamat po. Dahil ang pagmamahal ang nagtutulak sa amin sa pagsasabi ng totoo para lumago kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay at maging kagaya kami ni Christ na siya ang head natin, na siya ang lahat-lahat sa atin. Siya lamang at wala ng iba forever. At dahil doon, tiyak ako na hindi niya talaga tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen, amen.
6: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, tandaan nyo yan, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, kailangan natin manangan sa Kanya, sumunod sa Kanya, at lalong, sabi nga, manangan sa katotohanan. Kasi ngayon, ang dyablo talaga, ang dami-dami ng kasinungalingan na nakikita natin. So let's pray that our church will be protected from all the lies of this evil world. Kaya nga, as much as possible, kahit po sa mga Facebook posts nyo, ang i-post nyo yung goodness ng Panginoon, di ba? Kailangan nating kalabanin yan. Goodness, katotohanan ng Panginoon. Yun ang po ang ating i-post. So that others may know Him. Others may know Christ and the power of His resurrection. Yun po yung ating gawin. So that's a choice we have to make, mga kaagapay. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
5: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
6: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating po mga gabay barkada, siya po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Mukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
5: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
4: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming
7: makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
8: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
9: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
10: Ito ang hardin ng panalangin.

Mapagpalang umaga po sa inyo, mga kaagapay. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga. Patunay po ang bawat bagong araw ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kamusta na po, mga kaagapay? Nawa po'y nagpapatuloy pa rin tayo sa linggong ito. Patuloy na bumabangon, patuloy na lumalaban at patuloy na nananalangin. Ano man po ang inyong kalagayan, kaagapay, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami para samahan po kayo, mga kaagapay, ano pa? At maging encouragement po sa panalangin. Salamat, kaagapay, sa pag-tune in na naman at pagsama sa amin sa programa ng Hardin ng Panalangin, kung saan po sama-sama po tayo nagkakaroon ng pagkakataong mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari ay bitawan mo muna ang bigat ng iyong daladala at samahan po ninyo ako sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Salamat kami. Biniyayaan niyo ng buhay. At sa araw na ito, aming pong iniaalay, ibinibigay sa inyo ang aming buhay. Kami po inyong biyayaan ng pribilehiyong maging daluyan ng inyong pagpapala sa aming mga kasama sa buhay, sa bahay, sa bansa namin. Bigyan niyo kami ng lakas, ng gabay at talino na alamin at isagawa ang inyong kalooban. Lord, tunay na naway maging pagpapala kami ni lamang sa panalangin kundi sa pangangaral, pagbabahagi ng inyong mga salita at maging daluyan ng inyong pag-ibig sa lahat ng mga makakasalamuha at makakaniig po namin. Pagpalain niyo po ang Hardin ng Panalangin, ang pag-aaral ninyong mga salita, at hiling namin sa ngalan ni Jesus ay dinggin din po ninyo ang aming mga petisyon at kahilingan sa Kanyang matamis na pangalan. Sa Panginoong Jesus, ito'y aming samot na langin. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules dito nga po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na pinipili pa rin tayong samahan dito po sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook, ng YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Panginoon at higit sa lahat ang inyong pong personal na paglago sa inyong buhay

supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Mga kaagapay, kamusta na po kayo? Kamusta na po ang buhay, ang bahay, kamusta na po ang ating bansa? Alam po ninyo, sa mga talatang ito, nakikita po natin ang napakagandang kalooban ng Diyos na tayo po ay magkaroon at makaranas po ng pinagpalang buhay. Ang sabi nga po dito na naway makaranas po tayo ng tinatawag na peaceful and quiet life. So una sa lahat, yung ating tahanan, yung environment, yung ating komunidad, barangay, ating siyudad, dito sa Metro Manila, dito sa ating mahal na bansang Pilipinas, magkaroon tayo po ng katahimikan, ng kaayusan, ng kapayapaan. Para po sa tinatawag na napakagandang environment na ito, tayo po ay mabubuhay na may dignidad, dignified in every way. Alam po nyo, pagka pinag-uusapan po ang dignidad ng tao, ito po ay basic human right bilang nilalang ng Diyos as humans. We deserve respect. We deserve a kind, fair treatment. Ano po? Kaya nga, kung saan ikay pwedeng mabuhay na gumagawa ka ng tama, ng kabutihan, with all honesty, meron pong integridad. Isa pong pinagpalang buhay. At ang tanong nga po, saan po ba ito nang gagaling sa mga talatang nabasa ko kasama po yung verses 3 and 4? Itong napakagandang buhay in terms of a beautiful, peaceful, quiet environment and godly, dignified engagements nang gagaling po sa Diyos. Nabanggit nga po ang katotohanan. Ang Panginoong Diyos ang katotohanan. At ang kanyang salita, iyan po ang katotohanan. Na pag ito'y alam mo, tanggap mo at minamahal mo, ang lumalabas po niyan, ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Tayo ay nakikinig, inaalam natin at sinusunod natin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga salita. That would simply mean na tayo po ay nabubuhay sa katwiran, hindi po sa kasamaan. Dito po natin nararanasan yung pinagpalang buhay. At sa mga talatang nabasa ko nga po, lumalabas po na meron pong instrumento ang Panginoon. Meron pong kinakasangkapan ng Panginoon, nagsisilbing daluyan ng kanyang mga pagpapala sa atin. At sa konteksto, makikita po natin, all men, yun po. Ito po ay una sa ating buhay, mga mahal natin sa buhay, maaring asawa, magulang, kapatid, kamag-anak. Ating kapwa-tao, saan man po tayo nag-aaral, sa mga estudyante, nagtatrabaho, nagnenegosyo, sa ating lipunan, sa ating barangay. Sila po yung ginagamit ng Panginoon para tayo ay pagpalain. Sa tulong, sa suporta nila, nandyan ang kapayapaan, nandyan ang respeto, ang tulungan. At hindi lamang po yun, mapapansin po ninyo na sa mga talatang ito, hindi lamang sa lahat ng mga tao kasama natin, kundi binigyang pansin yung mga namumuno sa atin. Yun po yung mga namamahala sa atin. So we're not only talking of our countrymen in general, our family, ang sambahayan, kundi sambayanan na ang ating binibigyang pansin ay ang mga leader.

Kasi po, sa kanilang liderato, sa kanyang pamamahala, iniisip, pananalita sa mga pasya't gawa, hindi lang sila ang naapektuhan. Every leader has a leading effect. Leadership is influence, sabi nga po ni John Maxwell. Ang ultimate receiver po niyan, ang taong bayan. At dito nga po tayo nagkakaroon ng problema. Sa katotohanan po, ang tao ay makasalanan. Imperfect sa isip, sa salita at sa gawa. Nagkukulang, kaya merong di pagkakanawaan, nagkakaroon ng conflict ang mag-asawa na dapat magmahalan. Nagkakaroon po ng problema ang relasyon ng mag-ina at mag-ama, parents and children. At tayo sa isa't isa. At instead na ika nga ay makatulong, magbigay respeto, nagugulangan, nang iisa ng kapwa, gumagawa ng masama sa salita at gawa, maging sa loobin. At ito nga po ang nangyayari na sa ating gobyerno. Ano po? Talagang nandyan ang pagkukulang at pagkakamali pa rin. Sa matinding paraan, nagkakaroon nga po ng korupsyon, kawalan ng integridad, magiging makasarili. Kaya mga kaagapay, ano ang gagawin po natin? Sa kalooban ng Panginoon na tayo nga po ipagpalain, ang susi nga po ay naroon na sa sinasabi, ang kalooban ng Diyos ay masagip, no? Tayo at magkaroon po ng kaalaman sa katotohanan sa kanya at sa kanyang mga salita. Ang susi, walang iba kundi ang panalangin. Panalangin po kasi ito po ay pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Ano po? Kasi ang Diyos lamang ang makapagbabago sa atin, makapagbibigay ng tunay na pinagpalang buhay. Okay? Kaya sa panalangin pong ito, nababanggit ang dami pong mga salita. Prayers, supplications, intercessions, thanksgiving. Medyo bigyan nating pansin. Panalangin, ikay nakikipag-usap sa Diyos. When it comes to supplication, nandiyan yung petisyon. Alam ng Diyos ang nangyayari, kunit ang kanyang disenyo, ask and you will receive. Kailangan talaga tayong lumapit. Hingan natin ang tulong, ang awa at kabutihan ng Diyos na iligtas at baguhin ang asawa, ang magulang, ang anak, tayo sa isa't isa, maging ang ating mga nagkukulang na mga pinuno sa pamahalaan. At ito nga po, with the petition, yung word na intercession, you pray not for yourself here, you pray for others. This is interceding for others. Kaya may problema ka ba sa asawa, sa magulang, sa kapwa, sa pamilya, dito po sa sambahayan mo, sa ating sambayanan? Sino-sino, makikinig na ko, hindi lang isa, napakarami. Sabi nga, napakakomplikado, kawalan ng integridad, ipanalangin natin. Alam po nyo kung bakit. Kasi sa biyaya ng Panginoon, kaya sila ng Diyos baguhin. Ito na nga po yung sinasabi, if you have prayers, petitions, supplications, intercessions, may thanksgiving. Magtataka ka bakit may pasasalamat. Alam po nyo, because God is able to answer, God will answer, may pag-asa tayo sa Diyos. Particularly na lang mga kaagapay, ano po, hindi lamang sa bahay, sa ating bayan, sa nangyayaring impeachment trial, ng ating VP, Sara Duterte, at sa ano pang mga sitwasyon, mga kaso-kaso. Alam po nyo, ang magbabago sa atin ang Diyos, ang katotohanan. Kailangan ng bawat isa umamin kung nagkamali. At kung yung taong yun ay hihingi ng kapatawaran, may kapatawaran sa Diyos, may karapatan sa ngalan ng hustisya, mga kaparusahan, dapat lamang. Ngunit alam po nyo ang pag-asa natin na magkaroon ng pagsisisi, ng pagbabago ay sa Diyos lamang. Hindi lamang ito sa mga namamahala, ha? Kundi sa buong taong bayan. Mga kapatid, katapatan natin sa Diyos at sa kanyang salita. Huwag po tayo maging panatiko na basta sa leader na ito, kahit tama o lalo na kahit mali,
dito pa rin ako. Walang pong pagpapala doon. Ang tama, pinagpapala kinakampihan. Pero ang mali, iwinawas to. Hindi pinaglalaban. Yan po, nawa ang maging dalangin po natin, mga kaagapay. Sa gitna ng napakaraming problema, ang biyaya at pag-asa nasa Diyos lamang. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Patuloy kayong kumilos sa puso namin, sa aming sambahayan, sa aming sambayan ng Pilipinas. Lord, may your people not lose hope. Kahit imposible ang pagbabago sa tao, walang imposible sa inyo. Kay Kristo, may pagsisisi, may pagbabagong buhay, may kaligtasan. Sa kanyang pangalan, iniaasa namin ang bansang Pilipinas, ang bawat Pilipino. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Larry Escarilla ng Jesus is Lord Church San Luis Chapter ng siyudad ng Antipolo. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay mabuti at Ikaw ay tapat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy na nagmamahal sa amin. Dinudulog po namin ang aming mga puso sa inyo. Patuloy po ninyo itong saliksikin. At anuman o Diyos, bahay dungis kasalanan ang inyong pong nakikita, kami po iyong linisin ng inyong mga pangyarihang dugo at paintulutan at bigyan ng kalayaan na kami po makalapit sa iyong banal na trono. Panginoon, idinudulog po namin, O Diyos, ang buhay ng bawat kabataan ng aming bansa. Sila ang aming pong kinabukasan. Gabayan mo po sila, Panginoon, tungo sa katotohanan na makita nila na Ikaw lamang ang Diyos ang dapat sambahin. Nawa, Panginoon, ang bawat kabataan ay mabigyan, Panginoon, ng pagkakataon na sila, O Diyos, ay magamit po ninyo ayon sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang klase ng bisyo, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa masamang impluensya ng social media at sila, Panginoon, ay maging huwaran sa bawat kabataan na meron kami, Panginoon, sa aming pong bansa. Gamitin mo, O Diyos, ang bawat kabataan mayroon takot sa Diyos na sila, Panginoon, ay maka-impluensya sa mga kabataan na nalilihis ng landas. Ikaw nga po, Panginoon, ang sapatuloy na magbigay, Panginoon, ng proteksyon sa bawat isa. Huwag mong hayaang mapahamak ang bawat kabataan ng aming pong bansa. Magamit nawa, O Diyos, ang bawat simbahan na Ikaw lamang ang sang pinaglilingkuran, ang simbahan na Ikaw ang sang binibigyan ng kaluguran. Magamit nawa, O Diyos, na maging gabay ng bawat kabataan sa aming pong bansa upang sila'y mahango, Panginoon, sa pagkakalipin sa anumang klase ng kasalanan. Panginoon, tulungan mo ang bawat kabataan ng aming bansa sapagkat Ikaw mismo nagsabi na ang plano mo sa bawat isa sa kanila ay ito ay maganda, ito ay mayroong mga ng kinabukasan at hindi mapapahamak. Nawa, mayroon din, O Diyos, na tumayong kabataan na tulad ni Sadrak, Misak at Abednego na napakatibay, Panginoon, ng kanila pang pananampalataya na kahit sila, O Diyos, ay nasa kapahamakan, hindi nila, Panginoon, tinalikuran ang kanilang pananampalataya. Nawa, mayroong makitang kabataan sa aming pong bansa na ang tanging paninindigan ay mayroon silang katatagan at matibay na pananampalataya upang makatulong sa bawat kabataan na naaalipin sa gapos ng kaaway. Panginoon, bigyan mo ng kalayaan ang bawat kabataan na nakikinig ngayon na kung sila, O Diyos, ay naaalipin sa masamang bisyo o impluensya ng sanlibutan. Nawa, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, sila ay makaranas, Panginoon, ng kalayaan. Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang sangpatuloy na sa kanila ay gumabay, mag-ingat, at Ikaw rin, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Maraming pong salamat, Panginoon. At kami po umaasa na sa bawat panalangin na meron kami ngayon ay iyong pong titinggin at iyong bibigyan ng katugumpayan. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming pong panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
2: Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat. Maring ilapit po namin si Ellen Joy, ang kahilingan niyang kagalingan at kailangan pong mag-chemotherapy. Nalangin din po namin ang laboratory, maging check-up results na rin po ni Gloria Guantes, na umaasa kami sa inyong kabutihan dito. Complete healing din po para kay Eva Marie. Maging Panginoon sa paghintay ni Lolly Queen sa lab test na ito'y maging maganda naman at bigyan po siya ng tiwala sa inyong kabutihan dito. At inilalapit din po namin ang kahilingan ni Juliet Guinahan para po sa kanyang mental na kalusugan. Nakakaranas po siya ng anxiety, ng sadness. Naway kayo ang maging kanyang kalakasan at kaaliwan. Dalangin din po namin kagalingan para kay Virginia Oropilia. Lord, kagalingan mula naman sa cancer, bigyan mo ng lakas ng kanyang kalooban, pagtitiwala sa inyo ang kapatid na Yolanda Roque. Lord, ang kahilingan din po ni April Abaya para po kay Lily Ataide na ooperahan sa abdo. Ito'y naway maging matiwasay at matagumpay. Aming pong nilalapit ang kahilingan ni Persia Punsalan para po sa kanyang ate na nagda-dialysis. Kagalingan din po sa CKD para kay Ricky Marcaida. At maging kay Cecilia Marcaida Lord na nakakaranas din po siya ng asthma na ito'y ma-manage at gumaling din po siya rito, o Diyos. Lord, mild stroke din po ang healing para dito, kahilingan ni Maribel, kay Delphine Victoria, yung kanyang request na kagalingan sa para kay Griselda Victoria. Kay Lancel Domingo din po, Panginoon, healing, protection, at malakas ng mga katawan, pangangatawan para sa kanyang mahal na mister. Lord, kagalingan din po para kay Angel Ambrad. Lord, para kay Faith, healing din po sa pananakit sa kanyang katawan. Maging din po ang kanyang kahilingan para sa kanyang pamangkin. Patuloy po na inilalapit po namin ang kagalingan para po kay Sister Mayet G. Dupale, kay Ma'am J.V. David ng FBA, kay Mama Lilia Dimaano, kay Nanay Ate Emmy Arsena, lubos na pagaling, kay Sister Charity Garcia, maging sa kapatid na Flor Barot, maging kay Tita Babes Francia, patuloy siyang palakasin at pagalingin, maging sa cataract surgery din po ni Pastor Robert Aguilar na ito'y magtagumpay. Patuloy naming nilalapit, Lord, ang kahilingan ni Lorelai at kanyang mga anak dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay, kaaliwan, kalakasan sa mga panahong ito. Lord, kahilingan din po ni Lani sa isyu po ng pagsasama-sama niya sa pamilya, naway magkaroon po ng reconciliation ang magkakapatid, hipag at bayaw. Lord, inilalapit din po namin ang kahilingan ni Teresita Arcangel. Tibay ng loob din po raw sa mga anak na si Arnel at Kit na nag-uumpisa na po ng negosyo. Inilalapit din po namin ang kahilingan ni Joe na magkaroon po ng financial breakthrough sa bawat araw, kabay mula sa inyo at kalakasan. Lord, even Lord, financial provisions, breakthrough for Narska sa buong family. Lord, para din po kay Elisha na magtitake din po ng civil service exam sa Sunday, August 9. Bigyan niyo po siya ng gabay at talino. Patuloy ko rin pong inilalapit ang inyong mga anak manggagawa sa gawain po niya sa Fairview Fundamental Baptist Church. Faculty and staff din po sa Fairview Baptist Academy, sila inyong palakasin at ingatan. Ang gawain din po niya at manggagawa sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging sa Hope Bible Christian Fellowship nila Pastor Elliot E.J., maging kanila Kuya Pams at Ati Febs Aban sa Gutaya Bible Church. Maraming maraming salamat, ito ay aming samutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung meron pa po tayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa cable Channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon, ating pong hardinero, ang mahal na Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Kaya magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sumasaimpabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules 5 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, mga audit findings sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte Carpio inilatag sa pagpapatuloy ng impeachment trial.
4: House prosecution patuloy na pinag-aaralan ang pagpapalabas ng subpoena kay Mary Grace Piatos.
3: At sa kalakalan growth forecast ng bansa sa 2026 na natili sa 3.7% ayon sa World Bank. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Mga audit findings sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte Carpio inilatag sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Ito at ang iba pang mga detalye sa paglilitis kahapon sa ulat ni Wenmark Balatukan.
5: Muling humarap sa witness stand kahapon ang dating Commission on Audit State Auditor na si Attorney Roderick Wamil para sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Sa pagdinig, inisa-isa ng prosecution ng mga dokumentong mula mismo sa Office of the Vice President, kabilang disbursement vouchers at liquidation reports na pirmado at sertipikado umano ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Wamil, ang mga lagdang ito ay nagpapatunay na inaprobahan at pinananagutan ng pangalawang pangulo ang paggamit ng confidential funds. Ipinilisinta rin ang accomplishment reports ng OVP kung saan ayon sa testigo may mga gastusing nakasaad sa ulat na hindi umano kabilang sa mga pinahihintulutang confidential expenses batay sa joint circular ng COA. Sinabi rin niyang wala umanong sapat na dokumentasyong nagpapatunay na naging matagumpay ang surveillance at information gathering activities ng tanggapan, gayon din ang kakulangan umano sa physical at financial plan na susuporta sa paggamit ng naturang pondo. Samantala, tinalakay rin ng prosecution ng confidential funds ng Department of Education noong 2023, panahon na kalihim pa ng ahensya si Vice President Duterte Carpio. Ayon kay Wamil, tumanggap ang DepEd ng tig 37.5 million pesos kada quarter o kabuo ang 112.5 million pesos sa loob ng unang tatlong quarters ng taong 2023. Batay sa mga dokumentong iniharap, nakalaan ang pondo sa mga counter-insurgency programs, pag-iwas sa pang-aabuso sa mga paaralan, pagsugpo sa illegal na aktibidad sa mga eskwelahan, at anti-extremism initiatives. Gayunman, sinabi ng testigo na kulang umano ang dokumentasyong magpapatunay na naisagawa ang mga aktibidad alinsunod sa mga layuning ito. Sa cross-examination naman ng depensa, ipinakita ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang isang dokumentong nagsasabing meron ding confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014. Tinanong din niya ang testigo kung may mga probisyon sa joint circular na nagtatakda ng bilang ng araw sa paggamit ng cash advances para sa confidential funds. Sumagot si Wamil na wala umanong ganitong probisyon. Ipinresinta rin ng depensa ang COA Circular Number 92-385 na nagsasaad na hindi maaaring isapubliko ang confidential activities dahil sa usapin ng pambansang seguridad. Iginiit naman ng prosecution na ang joint circular noong 2015 ang umiiral na batayan sa isinagawang audit at sinasabing saklaw nito ang mga naunang circular. Matapos ang pagdinig, sinabi ni Attorney Michael Poa na layunin ng depensa na ipakita sa impeachment court na lehitimo ang pagbibigay ng confidential funds sa OVP at DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa hiwalay namang pahayag, nanindigan ng House Prosecution na nananatili ang kanilang posisyon na may maling paggasta umano sa confidential funds at iginiit na pinagtibay ng testimonya ni Attorney Roderick Wamil ang kanilang mga alegasyon. Nag-adjourn ang Senate Court pasado alas 2:30 ng hapon kahapon at inaasahang magpapatuloy ang pagdinig ngayong araw kung saan sasailalim naman ang testigong si Attorney Roderick Wamil sa mga katanungan ng mga senator judges. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Patuloy pang pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung maglalabas ng subpoena laban sa pangalang Mary Grace Piatos na lumitaw sa mga acknowledgement receipt ng Office of the Vice President o OVP na kaugnay ng umano'y paggamit ng confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, wala pang pinal na desisyon ng Prosecution Panel at patuloy pa ang kanilang talakayan dahil mahalagang matukoy kung sino ang tunay na tumanggap ng pondong nakasaad sa mga resibo. Nauna nang sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na nais niyang ipasabina ang pangalang Mary Grace Piatos. Samantala, sinabi ni House Prosecution Spokesperson Attorney Jay Tolosa na wala silang pagtutol kung kusang haharap ang mga taong nasa likod ng pangalang Mary Grace Piatos at iba pang kontrobersyal na pangalan na nakasaad sa mga acknowledgement receipt. Matatanda ang kinilala ni dating Commission on Audit o COA State Auditor Roderick Wamil ang isang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP bilang bahagi ng mga dokumentong iniharap sa impeachment court. Nakasaad dito ang pangalang Mary Grace Piatos bilang umanong tumanggap ng 70,000 pesos para sa pagbili ng mga gamot. Gayunman, iginiit ni Tolosa na higit na mahalagang mapatunayan sa pamamagitan ng opisyal na resibo mula sa botika na tunay na nabili ang mga gamot kaysa umasa lamang sa acknowledgement receipt.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tumutol naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pagmamarka ng bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas na nagpakilalang dating miyembro ng Umanoy Davao Death Squad o DDS bilang ebidensya sa 12th araw ng impeachment trial. Ayon kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison, hindi dapat tanggapin ang naturang affidavit dahil hindi ito notaryado, walang pirma at hindi pa natutukoy o napatutunayan ng sino mang kwalipikadong testimony testigo. Ginidin ni Sison na ang kahilingan ng prosecution ay para lamang sa paglilipat ng exhibit markings na anyay nangangailangan munang magkaroon ng naunang wastong pagmamarka ng ebidensya. Matatanda ang binasa ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang bahagi ng affidavit bilang bahagi ng ebidensyang iniharap ng prosecution kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa bise. Sa naturang affidavit, inakusahan ni Lascania si Duterte Carpio na umano'y pagkakasangkot sa Oplan Tokhang sa Davao City noong alkalde pa siya. Sinabi rin niyang nagsumite siya ng 186 na pahinang affidavit sa International Criminal Court na naglalaman umano ng mga impormasyon patungkol sa mga ipinararatang na extrajudicial killings sa Davao City at sa di umano'y pagkakasangkot ng ilang opisyal. Gayunman, nanindigan ang depensa na hearsay o hindi direktang testimonya ang affidavit at anila, maritong maka-impluensya sa pananaw ng impeachment court at ng publiko hinggil sa mga alegasyong nakasaad dito.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Nanatili sa 3.7% ang forecast ng World Bank para sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon 2026. Ayon sa World Bank, inaasahang babagal ang economic growth dahil sa kawalan ng katiyakan sa mga polisiya at pagtaas ng pandaigdigang presyo ng enerhiya na nagdulot ng mas mataas na inflation. Sa kabila nito, kinilala ng World Bank ang pag-angat ng Pilipinas bilang isang upper middle income country noong 2025. Hinikayat din ng World Bank ang pamahalaan na palawakin ang social assistance, mapanatili ang mababang inflation at palakasin ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa bago matapos ang 2026 ang panukalang tax reform na magtataas sa tax-exempt annual income mula 250,000 pesos sa 350,000 pesos. Ayon sa Malacanang, layunin nitong bawasan ang buwis ng mga manggagawa upang magpapataw ng mas mataas na buwis sa luxury vehicles, sugary drinks, single-use plastics, vape at iba pang produktong may excise tax. Iginit ng palasyo na hindi pangunahing maaapektuhan ng mga bagong buwis ang karaniwang Pilipino dahil nakatuon ang mga ito sa piling produkto at mamahaling bilihin. Inaasahan naman ng Department of Finance na makalilikom ang panukala ng karagdagang pondo para sa mga prioridad na programa ng pamahalaan habang nagbibigay ng tax relief sa mga kwalipikadong manggagawa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 97 centavos sa US dollar, 43 pesos at 42 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 56 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 23 centavos.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Itinaas na bilang tropical storm ang kategori ng sama ng panahon na tinawag sa pangalang Maymay sa pinakahuling bulletin ng PAGASA kaninang alas 5 ng umaga. Huling namataan ang sentro ng tropical storm Maymay sa layong 170 kilometro sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Ito ay kumikilos pa southeast ng Mabagal. Taglay ang hangin hanggang 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa central at southern portions ng Ilocos Sur. Gayon din naman sa central portions ng La Union, gayon din naman sa southwestern portion ng Abra at sa northwestern portion ng Benguet. Samantala, ayon din sa PAGASA, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Apayao, rest of Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern portion ng Zambales, signal number 1 din sa northern portion ng Tarlac, gayon din sa northern portion ng Nueva Ecija at sa northern portion ng Aurora. Samantala, ayon sa PAGASA, ang Metro Manila, ang Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras ay magiging maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat bunsod ng southwest monsoon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot naman ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 25.1 hanggang 28.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:40 at lulubog dakong 6:24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, klase sa ilang lugar sa Luzon suspendido dahil sa tropical storm Maymay at Habagat.
4: DOJ at DILG itinangging may impormasyon sa umano'y pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa.
3: At sa palakasan, Alex Iyala nakatuon na sa Toronto matapos ang makasaysayang unang WTA crown.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nag-anunsyo ang ilang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 5 dahil sa inaasahang epekto ng tropical storm Maymay at ng pinalakas na habagat. Kabilang sa mga lugar na nagsuspinde ng face-to-face classes sa lahat ng antas, ang ilang bayan at lungsod sa Benguet, Cavite, La Union, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan at Zambales, habang ang ilang lokal na pamahalaan ay nagpatupad ng alternative learning modalities. Samantala, suspendido rin ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa Baguio City at ilang bayan sa Benguet at Pangasinan. Suspendido rin ang face-to-face classes mula sa preschool hanggang elementary sa Itogon, Benguet at sa Indang, Cavite. Pinapayuhan ang mga magulang, mag-aaral at guro na bantayan ang mga susunod na abiso ng kanilang lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa anumang pagbabago sa class suspensions.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Pinabulaanan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang kumakalat na ulat na naaresto si Senador Ronald De La Rosa, habang sinabi naman ng Department of Justice o DOJ na wala pa silang natatanggap na impormasyong nagpapatunay rito. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pang natatanggap na ulat ang kanilang tanggapan kaugnay ng umano'y pag-aresto sa senador. Samantala, sinabi ni Interior Secretary Juanito Victor de Mulla na wala ring impormasyon ng Philippine National Police tungkol sa naturang ulat. Sa isang text message, tinawag pa niyang fake news ang kumakalat na balita. Kinumpirma rin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na wala silang impormasyon hinggil sa sinasabing pag-aresto. Sa Senado naman, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na kung totoong naaresto si De La Rosa ay malamang nasa paliparan na ito patungo sa The Hague. Anya, batay sa impormasyong natanggap niya mula sa isang contact sa NBI, negatibo ang ulat tungkol sa umano'y pag-aresto. Matatanda ang naglabas ang International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay De La Rosa kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa mga pagpaslang sa ilalim ng kampanya kontra ilegal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, dinalaw ni Vice President Sara Duterte Carpio kahapon sina Senador Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, nakipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal sa loob ng pasilidad at tumating ang kanyang convoy bandang alas 12 ng tanghali at umalis makalipas ang mahigit 3 oras o pasado alas 3 ng hapon. Si Estrada ay kasalukuyang nakadetine habang nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 537 million pesos na flood control scam. Samantala, naharap din sa kasong plunder si Marcoleta matapos tumanggap ng 75 million pesos na campaign funds noong siya ay kongresista ngunit hindi dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE para sa halalan noong 2025. Nakadetine naman si Defensor kaugnay ng umano'y pagbibigay ng 30 million pesos na campaign donation kay Marcoleta.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Baha at pagguho ng lupa naranasan sa ilang bahagi ng gitna at hilagang Luzon. Ito at iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekaina Abalon.
6: Nakaranas ng pagbaha at landslide ang ilang lugar sa gitna at hilagang Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at ng epekto ng kamakailang bagyo. Kabilang sa mga naapektuhan ang Science City of Muñoz at Cabanatuan City sa Nueva Ecija kung saan ilang barangay ang binaha at may mga pamilyang inilikas. Samantala, nagkaroon ng landslide sa Adams, Ilocos Norte na agad na nilinis ng mga otoridad. Pinayuhan din ng mga residente na manatiling alerto dahil sa posibilidad ng panibagong pagguho ng lupa. Sa iba pang balita, nagpadala ng karagdagang tropa ang Philippine Army sa BARM para makatulong sa seguridad ng kauna-unahang parliamentary elections ng rehiyon sa September 14. Nakikipag-ugnayan ang Army sa PNP at COMELEC upang matiyak ang mapayapa at maayos na halalan. Hindi bababa sa 3 batalyon ang ipinadala sa rehiyon habang wala pang natutukoy na agarang banta mula sa mga lawless armed groups. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Space Agency o PhilSA sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 8A rocket na inilunsad mula China kahapon. Maaaring mahulog ang ilang bahagi nito sa mga drop zone malapit sa Palawan, Sulu at Basilan. Pinayuhan ng publiko na huwag hawakan ng anumang makikitang debris at iulat ito sa mga otoridad. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Matapos ang makasaysayang unang WTA Tour Championship sa Washington, D.C., agad nang naghahanda si Alex Iala para naman sa susunod na hamon sa Canadian Open sa Toronto. Tinalo ni Iala ang number 1 seed na si Jessica Pegula sa final 4-6, 6-4, 6-love para makuha ang unang titulo sa WTA 500 event. Magsisimula naman ang kampanya ng Filipina tennis star sa second round kung saan haharapin niya si Alicia Parks ng Estados Unidos.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Nabigo ang Pilipinas na makuha ang mahalagang puntos matapos talunin ng Thailand sa score na 1-0 sa ASEAN Championship sa New Clark City Stadium. Dahil sa pagkatalo na natili sa 3 puntos ang Pilipinas at kailangan nitong manalo ng malaki kontra Malaysia sa huling laro habang umaasa sa iba pang resulta para manatili ang tsansa sa semifinals.
3: Antabayanan sa ating pagbabalik, Department of Justice nakatanggap ng mga reklamo kaugnay ng 2 flood control projects sa Cebu. Preliminary investigation sisimulan.
4: LTO pinangangambahan ng data leak ng 10 milyong motorista.
3: At sa ibang bansa, Iran nais kontrolin ang daloy ng mga sasakyang pumapasok at lumalabas sa Strait of Hormuz.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
3: Kinumpirma ng Department of Justice na nakatanggap sila ng dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal mula sa National Bureau of Investigation Cebu District Office kaugnay ng dalawang flood control projects sa Barangay Singsing, Balamban, Cebu. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang mga proyekto ay nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways Cebu 3rd District Engineering Office. Kapwa natanggap ng DOJ ang mga reklamo nitong Hulyo 29. Isinampa ang mga reklamo laban sa 20 respondents, kabilang ang mga engineer at iba pang kawani ng DPWH. Gayon din ang ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng mga proyekto. Kabilang sa mga reklamong inihain ang technical malversation, paglabag sa Section 3E at 3G ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury at falsification of documents. Nilinaw ng DOJ na ang mga reklamo ay isa sa ilalim pa lamang sa preliminary investigation at wala pang pinal na konklusyon sa mga alegasyon. Bibigyan din ng pagkakataon ang mga respondent na magsumite ng counter-affidavit bago maglabas ng resolusyon ang kagawaran.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
4: Pinag-aaralan ng Land Transportation Office o LTO ang pagbablocklist sa German technology firm na Dermalog Identification Systems GmbH dahil sa umano'y paglabag sa kontrata kaugnay ng 3.19 billion pesos na Land Transportation Management System o LTMS. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni LTO Executive Director Attorney Martin Ontog na nananatiling hindi pagganap na gumagana ang LTMS sa kabila ng 13 contract extensions at mahigit 900 days na pagkaantala. Anya, hindi rin naibigay ng Dermalog ang source code ng system matapos mag-expire ang maintenance contract nito noong Mayo 13. Dahil dito, nagpahayag ng pangamba ang ilang mambabatas sa posibleng panganib sa seguridad ng system at sa datos ng mga motorista. Ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, posibleng malantad ang personal na impormasyon ng humigit kumulang 10 milyong motorista. Nilinaw naman ng LTO na wala pang kumpirmadong pag-leak ng datos. Gayunman, sinabi nitong maaaring mapilitang buuin muli ang database ng ahensya kung hindi maisusuko ng Dermalog ang source code. Samantala, sinabi ng Office of the Solicitor General o OSG na humihiling na ito sa Korte Suprema na obligahin ang Dermalog na ibigay ang source code upang mailipat sa LTO ang ganap na kontrol ng LTMS.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
3: Tutol ang Kabataan Party List sa panukalang Campus Safety and Security Bill dahil maaari-an nila itong magamit para higpitan ang mga lehitimong aktibidad ng mga estudyante at malimitahan ang kanilang academic freedom. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng Crime Prevention Committees o CPC sa mga kolehiyo at universidad para bumuo ng mga estratehiya sa crime prevention at makipag-ugnayan sa administrasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga campus. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Luis Co, masyadong malawak ang saklaw ng panukala at maaari itong ituring na banta sa seguridad ng ilang gawain ng mga estudyante kabilang ang pagpapahayag ng progresibong pananaw at pakikilahok sa mga organisasyon. Samantala, sinabi ng Commissioner on Higher Education na bukas itong magdagdag ng probisyon sa panukala para matiyak na hindi malalabag ang karapatan ng mga estudyante. Sinabi naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na siyang pinuno ng House Committee on Higher and Technical Education na bukas siya sa pagkakaroon ng kinatawa ng mga estudyante sa Crime Prevention Committees at sa partisipasyon ng iba pang ahensya ng pamahalaan para mas epektibong matukoy at matugunan ang umano'y mga banta sa seguridad.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Humihiling ang Iran ng kontrol sa mga barkong pumapasok sa Strait of Hormuz at pagsubaybay sa mga lumalabas na sasakyang pandagat habang tinatalakay nito kasama ang Oman ang planong muling buksan ang mahalagang daan ng pandagat. Mahalaga ang Strait of Hormuz dahil dito dumaraan ang malaking bahagi ng supply ng langis mula sa gitnang silangan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Inihayag naman ng Qatar na may progreso ang mga pagsisikap ng mga tagapamagitan para wakasan ang digmaan ng Estados Unidos at Iran. Bumaba na ang presyo ng langis kasunod nito dahil sa pag-asang muling mabubuksan ang Strait of Hormuz na nananatiling halos sarado dahil sa tensyon.
1: Bagong araw, bagong diwa.
4: Mula po ito sa mga Kawikaan 28, talata 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 5 sa buwan ng Agosto taong 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
4: at Shaira Gabornes.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang oras, 6:59.
7: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
8: Kinukupkup ako at tinutulungang
7: maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
9: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
7: Naglilingkod, nag-aaral
10: at nananalangin ng buong katapatan.
8: Iaalay ko ang aking buhay,
7: pangarap,
8: pagsisikap
7: sa bansang Pilipinas.

0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Ano ang gagawin mo kapag may mga nangyayaring hindi maganda sa inyong opisina o kaya ay sa paligid mo? Magsasalita ka ba? Magkikibit-balikat na lang dahil hindi ka naman apektado? O maghihintay na may gawin ang management para ayusin ito? Some people simply react when things are not right, while others act and do something about it. Ano ka sa dalawang ito? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung tutuusin, marami tayong pwedeng gawin para iayos o itama kung ano man ang dapat baguhin sa trabaho o sa paligid natin. Pero kailangang lumabas tayo paminsan-minsan sa ating comfort zone para ito ay mangyari. Huwag mong isipin na wala ka namang magagawa. Dahil sa totoo lang, ang maliliit na aksyon para sa kabutihan o katwiran, kapag pinagsama-sama, ay magbubunga rin ng maganda at malaking pagbabago. Ang sabi nga ni Edmund Burke, "Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little." Ano nga ba ang pwede mong gawin? Una, speak up. Kapag mayroon kang nakitang hindi tama, iwasang manahimik lamang na parang walang nangyayari. Speak up and learn to confront what is not right. Kung may kaopisina ka na mahilig sa chismis at palagi kang kinekwentuhan ng tungkol sa buhay ng ibang kaopisina ninyo, sa mahinahong pamamaraan ay pwede mo namang sabihin sa kanya, iba na lang ang pag-usapan natin, happy thoughts na lang tayo. May mga panahong kailangan mong magsalita at ipaalam sa iba kung ano ang katanggap-tanggap at hindi sa iyo. Pangalawa, begin the change in you. May mga pagbabago tayong gustong mangyari, pero ginagawa ba natin ang ating bahagi para ayusin ang dapat ayusin? Naiinis ka sa traffic, pero tapat ka bang sumusunod sa traffic rules? Gaya ng pagpapanatiling bukas ng mga intersection. We demand so much from other people, pero ang mga gusto ba nating makitang pagbabago sa iba ay totoo sa atin. At pangatlo, pray without ceasing. Napakalaki ng magagawa ng pananalangin para umayos ang takbo ng buhay at bansa natin. Totoong limitado ang kaya nating gawin, pero hindi limitado ang magagawa ng Diyos. We cannot change people, but God can. May gusto ka bang baguhin o ayusin diyan sa trabaho o negosyo mo? Simulan mo ito sa pananalangin na mula sa puso. The moment you get frustrated with what is happening around you, isipin mo na marami ka pang pwedeng gawin. You can speak up, initiate change by starting with yourself, and by praying unceasingly. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
6: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.

0: ng nakararami.
1: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
2: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
3: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
1: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
4: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
5: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
6: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
7: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
8: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
2: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
9: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
10: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
11: FEBC.ph.
10: Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
12: Ang ating tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
13: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
14: Oras na Pilipinas!
9: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 TZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
14: Oras na!

0: Gandang Miyerkules ng umaga, kaagapay. Eto na naman tayo. Magkwekwentuhan na naman tayo dito sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay magkakasama para sa oras na Pilipinas, hatid ng inyong FEBC Radio TV. Kami po ito ngayong Wednesday, August 5, 2026. Heidi Bernardo Sampang.
1: Ito naman po si Pastor John Castillo. Sa pangalan po ng Mulat Movement, ito po yung Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Mga kaagapay, tuloy-tuloy po ang pagsusulong natin ng tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hangad po namin dito sa oras na Pilipinas na palaganapin po ang kamalayan nating mga Pinoy sa napakaraming usapin ng ating bayan. Siyempre, sa liwanag po ng salita ng Diyos.
0: Ayun, no? Merry Christmas, Pastor John. Kaninang madaling araw ko pa po, ginugood time ang Pastor John kasi napakakulay ng kanyang kasuotan.
1: Sabi ko, Christmas lights na lang kulang.
0: Very Christmassy na po ang kulay, di ba? Red and green.
1: Malapit na mag-bear.
0: Advance kang mag-isip pa. Pero tama yan, dahil medyo paglumi-glumi ang weather, di ba? Eh kapag ang the dark pa ng sinusuot natin, lalong nagiging gloomy yung ating pakiramdam.
1: Yan ba ang... Napaka-safe nito, Sister Heidi.
0: Kasi...
1: Pag tumatawid ka ng kalye.

0: agad.
1: Kayang-kaya nyo naman, di ba, na mag-Christmas na kahit Agosto pa lang. Para na po siyang may pictorial para sa kalendaryo. Sa 2027, you know. Pero Pastor John, ikaw ba ay ikaw na ang nag-iisip ng iyong OOTD o kailangan mo pa rin ng tulong ng iyong missis?
0: Mas magaling ako magdamit kung nandang si missis. Hindi, ako kasi sabi, ay napakabaduy mo, mali daw yung combination.
1: Talaga.
0: So, yun, basta biglang humabol yun. Sandali, sandali, magpalit ka muna.
1: Talaga. Meron kang ano, aba, fashionista.
0: Sila, yeah, magagaling sila. Oo.
1: Diba?
0: So, ako kung ano yung madampot, sabi ni Ellen eh.
1: Buti na lang.
0: Kung ano yung nakita mo, yun na yun, susuotin mo na.
1: Buti na lang nandiyan si Ate Ellen, ano? O, nabibihisan, natatama yung mga color
0: dapat
1: coordination.
0: Dapat lumusot sa quality control.
1: Eh, syempre, ano yun eh, magre-reflect, diba?
0: Oo nga, yes.
1: Kaya concerned na concerned siya sa'yo.
0: Baka minsan, uy, habulin ka ng plancha na, diba?
1: Habulin ng plancha. O, di bale kaagapay, ano man ang OOTD natin ngayon? Aba, syempre, pinakamaganda yung ating matamis na ngiti, ano, Pastor John? Yeah, para man. To complete the look, diba? Kasi si Pastor John, kahit na naka-Christmas si colors, na siya, tapos nakasimangot naman. Bale wala, di ba?
0: Parang pundido yung ano Christmas lights.
1: Oo. Yun na yung Christmas light mo. Yun na yung star mo.
0: Pero
1: yung matamis
0: yun.
1: Ng ngiti, no?
0: Kahit simple lang suot mo, pero kung masaya ang dating mo.
1: Correct, di ba?
0: Mala Sister Heidi.
1: Kahit simple lang ang suot mo, pero maayos naman, malinis naman. Yun na nga, di ka hinahabol ng plancha. Eh, maganda ka pa rin tingnan, di ba? Ayan, so smile na tayo kaagapay to complete our look. Okay, at siguraduhin nyo lang din ha, kung makikisabay kayo sa tawanan natin dito sa oras na Pilipinas, hindi naman kayo mapagkamalan. Kung kayo nag-iisang tumatawa-tawa dyan. Okay, Pastor John, bago ko lang makalimutan at bago lang matabunan din, happy birthday muna sa ating suking-suki mula sa Tokyo, Japan, kay Ate Mayen. Wow. Happy birthday, Ate Mayen, Damian, at sa kanilang pamangkin, si Nina Sydney na nasa New Zealand. Happy birthday
2: happy
1: din.
2: Birthday.
0: Happy birthday.
1: At belated happy birthday pala kay kasamang-kasamang Kael Garcia. Nag-birthday naman kahapon.
0: Oo, nag-greet ko na siya. Advance happy birthday naman sa sa Bilasco kay Sister Mayet Dupali at sa apo kong panganay.
1: Yung nasa US.
0: Si Gabriel Joseph, si Gab.
1: Today
0: happy birthday.
1: Din.
0: Advance nga sa ano? Sa Friday pa.
1: Sa Friday pa. Akala ko naman kasi parang sa Manila time today, pero sa US time bukas pa. So super advance pala. Okay, sa Friday pa. Ilang taon na siya, Pastor John?
0: 8 na yata.
1: 8 years old.
0: 2018 siya pinanganak.
1: So, yun yung panganay mong apo. Mm-hmm. Tapos yung pinakabunso mong apo, ilang
0: si
1: taon na?
0: Si Finn Isaiah. Nag 4 years old.
1: 4 years old. Ayun, no? Kaya maraming apostolic ministry. San-san po nakakayag ang Pastor John at Ate Ellen. Alright, sige kaagapay. Samahan nyo kami para sa ating huntahan hanggang 8:25. Hello and good morning sa ating mga companion dito sa Facebook Live.
3: Good morning.
1: Gayon din sa YouTube channel.
3: Hello po!
1: And of course, sa mga taga GCTV sa channel 185 ng Signal TV. Sa ating mga kaagapay din sa radio at PM radios.
4: Happy listening!
1: At patuloy ding i-download at gamitin yung ating radio app.
3: Thank you very much!
1: Sa mga nasa biyahe, good day po!
3: Take care!
1: Ayan, ingat-ingat at siguraduhing nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan. And kaagapay natin ang ating mga katsiin positive, narito si Reggie Villena.
5: Reggie sa control, salamat po!
1: Ang ating co-pilot, inaagapayan ni Shaira Gabornes.
6: Rise and shine with Shai!
1: Tapos, syempre, nandyan din ang tulong ni Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action!
1: At ni Shekinah Abalon.
8: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: Later naman, makakasama natin si Lourdes Magtunaw.
9: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: At sa ating RTV, narito na rin si Angelica Calaya.
10: Aagapayan ka, kaibigan!
1: Good morning din ang pagbati ng ating engineering at Bokawet Tech people.
2: No problem.
1: Yan, so kami naman po ni Pastor John sa likod ng mikropono. Kakasama po tayo para sa iba't ibang talakayan at abangan nyo rin ang ating QOTD. Medyo suspense muna para bigyang daan muna natin itong ating mga paalala galing po sa mayamang aklat ng kawikaan.
4: Kawikaan, kayamanan.
10: Kawikaan, kayamanan.
1: Proverbs 21 verse 23 ang ating pagbubulayan. Pastor John, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama.
0: Yes, oo.
1: Mananahimik na kaya.
0: Hindi po pwede kay Sister Heidi to.
1: Madeded air tayo.
0: Hindi, trabaho mo. Kaya, at sabi po
1: pero
0: sa
1: ESV. Pero dapat pinag-iisipan yung sinasalita.
0: Yung ESV, yung version, whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble.
1: Mm-hmm.
0: Paalala po mga kaagapay, makapangyarihan talaga ang salita eh. Okay? Of course, in general, communication itself. Napakaganda po ito. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Yun yung keeping o pagpipigil. Hindi ibig sabihin forever quiet ka or silent ka. No?
1: Mm.
0: Ang emphasis po dito ay, sasabihin ko yung being tactful, Sister Heidi. Ang ganda nun eh. Kasi tatlong bagay. Una, mga kaagapay, maging maingat ka sa pananalita mo in terms of, una, yung sinasabi mo. Okay? Kasi dalawa lang yan. Tama ba o mali? O kaya, totoo ba? O kasinungalingan? Kasi very, very powerful yun, no? Siyempre, pag nagsasabi ka ng totoo, lalo na under pressure, andun pa rin yung suporta ng Diyos. Ang ilan man sa takot, eh, nagsisinungaling na lang para matakpan, maitago yung mali. Ayun talaga eh, mali, no? Wala po yung blessing. So, not only saying the right thing, but you also have to say it in the right time.
1: Mm-hmm.
0: Yung timing. Okay naman sana yung sasabihin mo, kakatulong. Wala ka lang sa timing, ano? So, yung tinatawag na sakto lang. Kasi may mga panahon na okay sana, makakatulong. Pero yung tao hindi pa handa, hindi pa, busy pa siya. Kaya yung bitaw mo na sana makakatulong sa kanya, abay, nakasira pa.
1: Mm.
0: So, you say the right thing at the right time in the right way.
1: Mm.
0: So, mga, tayo po sa Christian, when we speak the truth in love. Oo. Kasi, minsan, napakahalaga yung sasabihin mo, kailangan ng tao, pero hindi na niya narinig. Kasi yung tono mo, yung pagbitaw mo, nakaka-insulto, nasaktan siya, sensitibo siya. So maganda, Sister Heidi, yung dito na pagka maingat ka sa pananalita, you say the right thing, the truth, and with the right timing, kung kailangan nang sabihin, sabihin mo, huwag kang magtaan, huwag kang matatakot, and the right way with respect. Kaya ito nga po, no, sa hindi lang sa bahay, usapang mag-asawa, lalo na kung may tensyon. O yung mga magulang, kakausapin mo yung iyong anak. Diba? Kung hindi ka marunong makipag-usap, bingi yung mga anak mo, walang dating yon. Or even on a larger scale, Sister Heidi, sa ating impeachment, no?
1: Mm-hmm.
0: Trial ng VP, anong mang proseso yan, we are out to look for the truth. Dapat yung pagdating dito, we have to look for the truth. We speak the truth. And of course, even if it's tension-filled, Sister Heidi, kung kailangan ng sabihin, sabihin na at sabihin mo na may paggalang sa kapwa. Ang hirap kasi sa atin eh, pagkahinaluan mo na pikon ka o wala ka nang magawa, gusto mo lang yung galit mo, yung emosyon mo mangibabaw, talo ka dun,
1: So, yung sabi mo kanina, tactful.
0: Oo.
1: Kabaligtaran nun, tactless.
0: Tactless.
1: Tactless. Diba? Minsan naman nagiging excuse yun ng tao na talagang taklesa lang ako, Pastor John.
0: Hindi.
1: Kaya walang preno ang aking bibig.
0: Ah, alam po niyo, Sister Heidi, mga kaagapay, we are saying na, sige, ganyan lang talaga siya, tanggapin natin. Pero mga kapatid, grabe ang damage niyan. Grabe.
1: Mm.
0: Lalo, for example, sa ating mga anak, eh ganun ka lang, mainit ang ulo mo, pasensyahan kayo, pero tinamaan na siya, narinig niya, nasaktan, umiyak na siya. at talagang sugat-sugatan na siya emotionally, abay talagang it will build the person. Paglaki niya, grabe ang repercussions.
1: It can make or break a person. Yung mga words natin. Kaya sabi din ni Jing dito sa chat box natin, yung words na sasabihin mo, pag nakasugat, di na pwedeng bawiin. Yan. Kaya mag-pray tayo daw. Yan. So, kaya mag-pray natin, langisan yung dila natin para di makasugat at makasakit.
0: Sister Heidi, yung paalala sa James naman, sabi, no man can tame the tongue.
1: Mm-mm.
0: Pero ang key rito, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. The way to tame the tongue is not to guard the tongue, but to guard the heart.
1: Yun.
0: Kung puno ng positibo, ng katwiran ng puso mo, pagmamahal, yun ang lalabas sa bibig mo, ang mga salita mo. Pero kung ikay nagtatago ng sama ng loob at galit sa mundo kung kanino, ay hindi mo mapipigilan, lalabas yan. Oo, kahit guwapo ka o maganda ka.
1: Thank you, Pastor John. Proverbs 21:23, ang ating pinagbulayan, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Naghatid sa oras, alas 7:23 ng umaga. So, puntahan muna natin ngayon ang tanggapan ng MMDA Metro Base para sa ating traffic watch.
9: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
2: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
11: Metro Manila Development Authority.
12: Charlie Nozares.
1: Good morning, Sir Charlie!
13: Good morning, Kahide and Pastor John. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DZAS. At ngayon nga, tingnan natin ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila at dyan po sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Nakakaranas po ng mabagal na daloy ng traffic dyan at ang apektado po yung mga nanggagaling ng MacArthur Highway, maging itong mga nanggagaling ng Navotas at Malabon via Samson Road at Rizal Avenue ay nakakaranas po kayo ng mabagal na daloy ng traffic. Ang EDSA southbound naman simula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Muli tayong makakaranasan ng mabagal na daloy ng mga sasakyan na pagdating na ng West Avenue patungo naman ng MRT North Avenue Station. Moderate YB traffic din, dyan naman po sa may Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal din ang daloy ng traffic, dyan naman po sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At muling babagal po yan, dyan naman sa may Ayala Tunnel, patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Service Road po yan, yung mga pabalik po yan ng EDSA northbound. At ang southbound pa rin ng EDSA, dyan po sa may Malibay sa Pasay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Taft Avenue. At pagdating nga po ng Magallanes, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Kalayaan Avenue. Moderate to heavy traffic din nasa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang makarating naman yan ng Ortigas sa MRT Station. At after ng Ortigas MRT, magkakaroon muli tayo ng moderate traffic dyan na po sa may Muñoz patungo naman dyan sa may bahagi ng Kaingin. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, moderate to heavy traffic na po simula dyan na sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muli tayong makakaranas na dito na po sa may pagbaba naman ng C5 Libisa flyover, moderate traffic yan hanggang sa may Kalye Industria at halos dumudugtong na rin yan ang pagbagal niya hanggang sa may Green Meadows. Moderate to heavy traffic din sa may TNDCita sa patungo naman ng Lanusa hanggang sa may Bagong Ilog. Diyan din po sa may bahagi ng Kalayaan na sa Tagiga, moderate lamang po yan hanggang sa may Market, yung mga papasok na po ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Bayani Road sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating na ng Libisa flyover. Ang apektado naman po dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan po sa may Aurora Katipunan flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng CP Garcia. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may Labayana Road hanggang makarating na po yan ng Doña Carmen. At moderately moving naman dito sa may tapat ng Diliman Doctors hanggang makarating na po yan ng Tandang Sora. Moderate to heavy traffic din sa may Microtel pagkalagpas lamang po yan ng Central Avenue at tuloy-tuloy yan hanggang makarating na ng Elliptical Road sa may panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho dahil madulas po ang ating mga kalsada para maiwasan natin ang anumang mga aksidente sa lansangan. At ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay ending number 5 and 6. Bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon. Nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna ka, Hedy and Pastor John, ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Mabuhay ka, Sir Charlie. Salamat sa palaging pagiging gabay ng ating mga motorista. And Pastor John, meron pala tayong kaagapay na bumisita dito sa ating himpilan. Pero si Nathaniel daw ang kanyang inabutan. Thank you, Nat-Nat, sa pag-asikaso kay na Kuya Roel Angeles at sa kanyang wife na si Ate Gemma Angeles. Papa! Salamat din po sa inyong suporta sa FEBC Ministry. Lagi daw silang nakikinig dito sa atin, silang mag-asawa. So again, Kuya Roel and Ate Gemma Angeles, God bless you.
0: Yes.
1: And magbigay lang tayo, Pastor John, ng ating QOTD habang inaabangan din natin ang traffic. Hindi, weather na. weather. Ang ating QOTD, kasi may mga namanggit ang Pangulo dun sa kanyang SONA tungkol sa mga tax relief sa ibang mga pamilya na kabilang dito sa ating bansa. So, ang ating QOTD kaagapay, ano ang wish mo para sa low at middle income earners? Yan. Ano ang wish mo para sa low at middle income earners? Yan. Sa mga pamilyang Pilipino, para sa pangkaraniwang pamilyang Pilipino, ano ang inaasam mo na parang i-extend pa? Pwede na relief ng ating gobyerno or maging institutionalized din ng mga polisiya at nang sa ganon ay makaagapay talaga sa mataas na presyo ng bilihin, mga serbisyo. Dulot na rin, Pastor John, ang Middle East crisis.
0: Parang ang segment na ito, wish ko lang.
1: Ayan, ano ang wish mo para sa mga low at middle income
0: earners?
1: Sabi ko
0: sa iyo, napapanahon yung suot ko. Parang Christmas wish ang dating ng Sister
1: ikaw, ikaw ba ang wish mo? Magtutupad? Sige, ipadala ninyo ang inyong entry sa ating QOTD, sa ating FB Live, dito sa ating comments box. Gayun din sa ating YouTube channel. So habang pinag-iisipan kaagapay at magsasend ka na ng iyong mga entries, makinig din muna tayo kasi meron tayong sama ng panahon na minomonitor ng Pag-asa. Ibibigay ang detalye ni Sir Benny Estareja, ang ating weather specialist from Pag-asa. Sir Benny, good morning po.
14: Good morning, Ms. Hilig, and din sa ating mga taga-subaybay. As of 4 in the morning, itong si Tropical Storm Maymay with international name Kujira ay nasa may West Philippine Sea. 170 kilometers west-northwest of Bacnotan, La Union. Taglay ang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 80 kph at kumikilos ng mabagal pati mugsilangan. Base sa latest track ng Pag-asa, kikilos ang bagyo pabalik dito po sa Northern Luzon sa susunod po na 24 oras at inaasahan po magla-landfall po pagsapit mamayang gabi or bukas ng madaling araw sa may area ng Ilocos Sur or La Union. Afterwards, pag landfall po niya, maaari itong humina bilang isang tropical depression hanggang sa mahina pa, mas humina pa bilang isang low pressure area habang binabagtas po itong Cordillera region at Cagayan Valley by tomorrow. Sa ngayon, nakataas po ang wind signal number 2 sa central and southern portions of Ilocos Sur, northern and central portion of La Union, northwestern Pangasinan, southwestern Abra, western portion ng Mountain Province, at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at La Union at Pangasinan, gayon din ang Apayao, rest of Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, gayon din sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern Zambales, northern Tarlac, northern Nueva Ecija, at northern Aurora. So asahan ko sa mga nabanggit na lugar, pabugsubugsong hangin, direktang epekto mismo ng bagyong si Maymay. Habang natitirang bahagi ng northern and central Luzon, may effect din po ng outer cloud bands ng nasabing bagyo. Habang dito sa Metro Manila, southern Luzon, lalo na sa may Calabarzon and Mimaropa, may aasahan po tayo ng mga kalat-kalat na ulan. Gayun din sa may parting western Visayas, mataas din po ang chance ng mga light to moderate rains. Kaya't mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At natitirang bahagi naman po ng Visayas plus buong Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at walang direktang epekto coming from bagyong Maymay. Posible pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Yan mo na latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning.
1: Sir Benny, clarify ko lang po, itong mga bugso-bugso nating ulan sa Metro Manila, ito po ba ay dahil sa habagat o epekto na rin ni Maymay?
14: Habagat po ang sa Metro Manila.
1: Mm-hmm. So, pinapalakas po ito ng bagyong Maymay po ba?
14: Not necessarily pinapalakas, pero may effect po. Unti-unting nagkakaroon ng sabihin na natin na pagdireksyon po. Yung direksyon ng hangin patungo dito sa Metro Manila at mga nearby provinces, yun po yung habagat na nire-redirect lang po ng bagyo.
1: I see. Okay. So, Sir Benny, sa estimate ng Pag-asa, hanggang kailan po mananatili dito sa ating par ang bagyong Maymay?
14: Bali po hanggang bukas, mananatili pa rin po siya as a bagyo, tapos posible po maging low pressure area na lamang po by tomorrow. Mm-hmm. Tomorrow afternoon.
1: Okay, so asahan pa rin nga po ang masungit na panahon. Thank you, Sir Benny.
14: Salamat po.
1: Hanggang tomorrow. Yan. Meron ng mga sumasagot sa ating QOTD, Pastor John. Basahin muna natin yung iba. Ang ating tanong ngayong Wednesday kaagap ay ano ang wish mo para sa low at middle income earners dito sa ating bansa? Si Alferez Mona Lisa, sabi niya, wish daw niya maging patas lahat ang mapagbigyan kasi parehas po na nangangailangan. And good morning din kay Ate Marilyn Aragon. Hello po sa inyo dyan sa PCLI family. And shout out din kay Belen Coritana. Thank you daw sa reminder. So siguro para dun sa kawikaan natin kanina. Mm-hmm. And si Emily Manalang naman, ang wish naman niya that they may have food on their table, good health, and they have more than enough sa mga pangangailangan nila everyday. Pag-iingat din sa mga nagwo-work na family members and love and fear for
0: yes,
1: the Lord.
0: Yes, yes. Oo, napakaganda. So,
1: ang wish siguro ng iba, ibigay na ulit yung 85 pesos na dagdag. Diba? Dun sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila na TRO kasi. Meron kasing nagpetisyon na dalawang kumpanya. So, ibinigay na nung July 25. Pero ngayon, na-hold ulit. Kasi nga may nagpetisyon dito sa Pasig RTC. So, sabi nga nung iba, pambili na sana ng bigas, yes. Naging bato pa. So, yan.
0: Pero bottom line, no? Nakikita natin, Sister Heidi, ang pinaka-concern ng bawat Pilipino ay yung pamilya niya.
1: Opo.
0: Sa kanyang sariling tahanan, yung hapagkainan, may makakain pa ba? Yung mga basic, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi, syempre, down the line, hanggang aabot ba sa amin yan? Paano ba yan?
1: Diba? So, kaagapay, ikaw, ano ang wish mo para sa low at middle income earners dito sa atin sa Pilipinas? Abangan din namin yung mga entries na mga kaagapay natin sa YouTube channel, pero...
0: Oo. Ngayon pa man, ay bibigyan na natin daan ng bagong trivia. Hatid po ni Desa Magtunaw. Tampok po sa paborito po ng lahat. Bida Bandila.
15: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
16: Hello kaagapay! Desert Explorer po at ngayong araw, samahan niyo akong maglakbay pero hindi sa mga bundok o dagat kundi sa mapa ng mundo. May mga bansa kasi na sobrang dami ng kapitbahay nila. na para bang di sila nauubusan ng kaibigan. Pero, alam mo ba bakit sobrang interesting na mga hangganan nila? Tara, alamin natin! Unang-una sa listahan, ang hari ng maraming kapitbahay, ang China at India. Pareho silang may 14 na kapitbahay. Ang China at India ay may mahabang-mahabang hangganan. Minsan, nagkakasundo sila. Minsan, may konting tampuhan. Parang kapitbahay na minsan nagtatawanan, minsan nagbabantaan. Pero sa kabila ng lahat, silang dalawa ang may pinakamalaking populasyon sa mundo, kaya napaka-importante ng relasyon nila. Siyempre, susunod na ang Russia, ang pinakamalaking bansa sa mundo. Kaya natural lang na marami siyang kapitbahay. Kahit gaano kalawak ang teritoryo niya, di pa rin nawawala ang spirit ng mga tao doon. Sunod naman ang Brazil, ang boss ng Timog Amerika, na may 10 kapitbahay mula sa Argentina hanggang Venezuela. Ito ang paborito ng maraming tao dahil sa kanilang makukulay na festivals, lalo na ang Carnival. Ang dami rin nilang kapitbahay, kaya ang saya ng kultura nila. Halo-halo ang sayaw, pagkain at musika mula sa iba't ibang bansa. Nandyan rin ang Congo at Germany. Ang Democratic Republic of the Congo sa Africa ay may 9 na kapitbahay, habang si Germany naman sa Europe ay may 9 rin. Parang nag-uusap sila sa gitna ng mga kontinente. Tungo naman tayo sa sikat sa Europe na mga bansa, ang France at Italy. Ang France na may 8 na kapitbahay o hangganan. Alam mo ba dahil marami silang kapitbahay, dito nagsimula ang marami sikat na European cultures. Mula sa fashion sa Paris hanggang sa wine, ramdam mo talaga ang diversity ng mga tao sa lugar. Sa Italy naman, nakilala sa pasta at pizza, ay may 6 na kapitbahay. Ang Pilipinas naman ay walang hangganan, pero may puso. Kahit walang direktang hangganan ng ating bansa dahil sa archipelago tayo, may puso na abot langit sa pagkakaibigan. At sobrang dami ng mga Pilipino na may kapitbahay sa buong mundo, gaya ng Amerika, Saudi Arabia, Japan at kung saan-saan pa. Yan ang ating mga OFWs. Bakit nga ba importante ang mga hangganan na ito? Hindi lang ito basta linya sa mapa o pagiging kapitbahay lang. Ito ang nag-uugnay sa mga bansa. Kapag madami kang kapitbahay, pwedeng madaming oportunidad gaya ng kalakalan, kultura at pagkakaibigan. Pero syempre, may mga challenge din tulad ng seguridad at pamamahala. Yan ang ating trivia for today. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng iba't ibang bansa at kwento ng buong mundo.
17: Tita Pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Tita Pandila.
1: Salamat, Dessa girl. Talagang si Dessa di nauubusan ng mga trivia para sa atin. Thank you, Dessa, na talagang kinagigiliwan ng ating mga kaagapay. Pastor John, may na mga nababasa ka pa dyan?
0: Oo, ayun, makabagbag damdamin ito kay JV Villanueva Jose. Sa kanyang kwento po kasi, siguro hindi ko na masyado babasahin, napakahaba eh. Mm. Pero in a nutshell po, talagang sinasabi niya, ang hirap ng buhay, marami siyang kailangang alagaan, gagastusan. So ang pinaka-wish po niya rito, sana nga ay makahanap siya ng mas magandang trabaho pa para mas maganda kita.
1: Ito yung problema dun sa tricycle, ano? Tapos nataon pa na may sakit yung kanyang anak.
0: Ang hirap.
1: Kaya ang hirap ng pinagdadaanan mo, JV, at humihingi rin siya ng panalangin.
0: Yes, yes.
1: Suportang panalangin mula sa ating mga kaagapay para sa kanyang pamilya na malampasan nga itong pagsubok na ito. Yun eh, ang hirap nga nung ganong pakiramdam, ano, Pastor John, yung gustong-gusto mong maghanap buhay, pero walang oportunidad.
0: Yes, yes.
1: Manaway, may magbukas na pintuan para sa iyo, JV. That i-honor ng Lord, di ba, yung desire ng kanyang heart na makapag-provide para sa kanyang
0: pamilya.
1: Tsaka huwag
0: ka mag-give up, Jabe, kasi sa Panginoon, sa Biblia, ang mga pangako ng Panginoon ay malilinaw, no? You have to be prayerful and of course at the same time keep on working at naway bigyan ka ng Panginoon ng answers to your prayers.
1: Yan. At immediate ano rin, attention para dun sa kanyang baby. Yan. Janet Agustin, ang entry naman niya, Pastor John, para po sa akin, sana'y magkaroon sila ng stable source of income at maayos na pabahay. Ay, oo nga. Si Ate Nora Kabantog, sana po pantay-pantay na ang lahat. Lahat tayo po ay nangangailangan. And si Remedios naman, wish ko po sa tulad namin na low earners, sana po bumaba po ang presyo ng gasolina at LPG na ginagamit po namin araw-araw.
0: Oo, kay Marita Panganiban, Sister Heidi, good morning. Sana raw madagdagan ang arawang sweldo ng ating mga manggagawa.
1: Ano yes. Po? And si Ellen Bautista naman sa ating YouTube channel, sa akin pong observation, though salary increases, the prices at the same time of food and services gets high. So what's the essence of the increase if this is the system? Yun nga, parang nabre-break even lang, ano? Medyo tumataas. At kung mapapansin natin, di ba, yung mga oil price hike, ang laki, ano, Pastor John? Pero pag nagro-roll back, katiting. hindi talaga maibaba pa ulit. Okay, Mary Beth, good morning. At shout out din sa ating kaagapay na si Lily Beth Lim, mga tagapanood natin dito sa YouTube. And sabi ni Ellen Bautista, ang prayer daw niya at wish that they will live a comfortable life with what they are earning. And si Welita, sa inyong dalawa, bakit nakakahawa ang tawanan pag ako'y nakikinig sa inyo? Kahit ako'y nag-iisa, nangingiti pa rin. Ay, blessing po ng Lord yan. Welita Zonio. And shout out din kay Jason Hernandez. So kaagapay, pwede pa kayong maghabol, pwede pa kayong mag-join sa ating QOTD. Ano ang wish mo para sa low at middle income earners dito sa ating bansa? At eto, meron tayong mga bukas na pintuan, Pastor John, sa FEBC Philippines. Baka naghahanap din po kayo ng trabaho. At the same time, ministry, apply lang po sa iba't iba nating job openings. Naghahanap ang inyong DZAS ng staff assistant at ang ating RTV ng production technician. Meron pa rin tayong ibang ministry opportunities sa buong FEBC Philippines, pati po sa ating mga regional stations. I-visit nyo na lang yung ating website, febc.ph, at i-click ang Join the Mission. Pero pwede na rin pong mag-send ng resume sa ating HR. Samahan na rin po yan ng 2x2 photo at ipadala sa email na recruitment@febc.ph.
0: Yes, at saka mga kaagapay, malapit na po ang FEBC Life Connect. Hashtag Break the Cycle. Ito po ay isang mental health wellness forum tungkol po sa napakalaking halagang issue, yun yung bullying at depression. Makakasama po dito si Dr. Joyce Piapgo na magbabahagi po ng practical at biblically grounded insights. Ano po? Tungkol po sa pag-unawa sa bullying at depression. Praise God, makakasama po natin dito bilang host sina Bong, magkasang Bong at Claire Pineda ng ating Family Matters. Mga kaagapay, sa darating na August 15 na po ito, Sabado, 8 a.m. hanggang 12 noon sa The Events Place, Philippine Bible Society Tower, Ermita, Manila. Ayon po sa ating CCRD, nako, puno na po ang online registration. Praise God, no? Napakalaking concern pala to. Pero meron pa rin pong limited seats para po sa mga walk-ins. Kaya makipag-ugnayan po, no? Pakinggan po ito yung number 0927-778-6909. Okay, 0927-778-6909.
1: Napapanahon ng paksa dito sa FEBC Life Connect. Break the cycle. Lalong-lalo na ngayon, may mga insidente pa rin sa ating mga paaralan karahasan, ano, Pastor John. Yun yung sinasabi nilang parang copycat syndrome, diba? Dahil nga nababalitaan yung ibang mga kabataan nagkakaroon ng lakas ng loob para gayahin. Oo, so
0: malaking
1: ito po,
0: priority talaga to.
1: Attend po ano, kahit yung mga nagpa-online register, ay nako, talagang samantalahin nyo po yung pagkakataon. Total libre itong FEBC Life Connect natin.
0: Yes. Mm-hmm. Ngayon naman, mabati naman ang mabuti at may tama ang mali. Ma-inspire po tayo sa bagong kwento ng kabutihan. Kasama po si Phil Lagtapon.
18: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
19: Sa gitna ng takot, usok at panganib, nanaig ang pagmamahal ng isang fur parent sa kanyang alagang aso. Hello kaagapay! Sa gitna ng sunog sa Congregational Avenue sa Quezon City na umabot sa ika-apat na alarma, habang abala ang marami sa paglikas, isang lalaki ang hindi nag-atubiling balikan ang kanyang fur baby na naiwan sa loob ng kanilang tahanan. Sa kabila ng banta sa kanyang sariling kaligtasan, matagumpay niyang nailigtas ang kanyang alagang aso. Ang tagpong ito ay nagpapaalala na para sa maraming fur parents, ang mga alagang hayop ay hindi lamang simpleng alaga. Sila ay bahagi ng pamilya na hindi basta-basta ay iwan sa oras ng panganib. Sa mundong puno ng pagsubok, ang tunay na pagmamahal kaagapay ay nasusukat sa mga sandaling handa tayong magsakripisyo para sa mga mahal natin, gaano man kaliit o kalaki ang kanilang anyo. Ang kabutihan, malasakit at katapatan ay walang pinipiling nilalang.
18: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
19: Nauwi sa karahasan ang isang insidente ng road rage sa Binangonan, Rizal matapos umanong sipain ng isang lasing na motorcycle rider ang dalawang siklista habang nasa kalsada. Bumagsak ang unang siklista at muntik nang sumalpok sa nakaparadang truck. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo, braso at binti. Ang ikalawang siklista naman ay nasipa rin, ngunit nanatiling nakabalanse at hindi natumba. Ayon sa biktima, muntik na siyang mabangga ng rider. Nang sawayin niya ito, nagalit umano ang suspect at sinipa siya. Kalaunan, isinuko ng ina ng 28 years old na rider ang kanyang anak sa pulisya. Inamin umano ng suspect na nakainom siya ng alak bago ang insidente. Napag-alaman din na hindi rehistrado ang kanyang motorsiklo at posible siyang maharap sa kasong attempted homicide. Kaagapay, walang naidudulot na maganda ang paglalasing at pag-iinom, maging ang pagmamaneho kasama nito. Ganun din, ang pagpapadala sa galit ay maaring maglagay sa buhay ng iba sa panganib. Sa kalsada, mas mahalaga ang disiplina, respeto at pagbibigil sa sarili kaysa init ng ulo. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon. Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
1: Thank you, Phil! At para sa mga kaagapay natin na nakaka-witness din, Pastor John, ng mga gawang kabutihan, i-report niyo yan sa amin dito sa Agapay ng Sambayanan. Pwede niyo kaming i-PM at nang sa ganon ay ma-i-broadcast natin at marami pa talagang mga kaagapay ang ma-inspire. Kasi minsan, di ba, Pastor John, yung mga gawang kabutihan natatabunan ng mga negatibong balita kasi yun yung mas mabenta. Diba? Pero dito sa DZAS, meron tayong space para magbida ng mga gawang kabutihan. Kindness in humanity.
0: Parang yung balita ni Alex Ayala.
1: Ay, no? Opo.
0: Grabe yun, yung inspirasyon na...
1: Nagpuyat ka ba? Sabi, enthusiast ka pala.
0: Sabi ko nga, nung nanalo yun, sabi ko kay Ellen, gumising siya, daming pastor na
1: ikaw
0: gising.
1: Ikaw na lang ang gising si sa Bishop, bahay niyo.
0: Opo. Si Bishop Ruben. Oo. Si Pastor Alter Mulos. Ako yung mga pastor gising.
1: Oo. Kaya ano, napasigaw ka ba kahit na hating gabi?
0: Ah, yes. Oo. Na fake news pa ako doon eh. When umulan ng malakas. And so na so, ano na postpone.
1: Opo.
0: Biglang may nag-upload na a little later. Hindi ako listo na parang napaka-official nung news na talo na si Alex. So kinapi-paste ko in-upload ko. Maya-maya sabi, hindi pa nagala. Sako na biktima ako doon, no? Ang ganda-ganda ng pagka-present yung pala fake news.
1: Fake news.
0: Okay
1: eh, ito naman totoo naman, nanalo siya.
0: Talaga.
1: At papunta na siya ngayon ng Toronto.
0: Kaya mga kaagapay, tayo mga Pilipino, kung titingnan talaga natin, kasi ang daming problema na
1: pero salamat sa
0: magkakaroon tayo ng pag-asa na, okay, you know, you will cry throughout the night. But in the morning, may bagong araw.
1: Rejoicing comes in the morning.
0: Yes.
1: Ayan. So, patuloy na suportahan natin ang ating kababayan na nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Si Alex Iyala. Ano, at iba pang mga atleta na lumalaban
0: ito,
1: para sa
0: ating mga kaagapay. Alam po nyo, we are blessed. Magaling ang Pinoy. Magaling tayo. Gamitin lang natin ng tama.
1: Tsaka,
0: para sa Panginoon.
1: Lalo pang gagaling kung may tamang suporta. Alright. Sabi naman ni Remedios, wish ko po, yun na nga, bumaba ang gasolina. Si Marita Panganiba naman, sana madagdagan na ang arawang sweldo ng ating mga manggagawa. Meron pang nag-wish dito, o si Mirna Francisco, sana'y tumaas ang sahod ng bawat manggagawa. Pasyalan ang lahat ng may manggagawa kung ibibigay ang tamang sahod nila. Yan ang prayer. Itong isa, hindi ko na makita pero ang wish na sana daw pantay-pantay na lang yung sweldo. Wala nang regional wage. Yan. So, pare-pareho na lang daw sana. At patungkol din dyan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating malayang talakayan at handang-handa na po sa ating Zoom ang ating panauhin.
20: Pag-usapan natin.
1: Actually, Pastor John, ano, kung ating i-screen yung ating comment section, ang dami talagang nagwi-wish ng dagdag na sweldo.
0: Yes.
1: Parang generally, yun talaga yung wish ng ating mga kaagapay. At eto na po, kasunod nga ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA, mabilis namang kumilos ang ating Kongreso para ihain ang House Bill 10345 at itong Senate Bill 2338. Naglalayon po ang mga panukala na itaas sa 350,000 ang taunang income tax exemption, 350,000 pesos na mga manggagawang Pilipino mula sa kasalukuyang 250,000 pesos para pagaanin ang epekto ng inflation. Sa ilalim ng House Bill 10345 na inihain ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos, inirekomenda na amyendahan yung Section 24 ng National Internal Revenue Code. Meron din pong hinain sa Senado, ito namang SB 2338. O expanded income tax exemption of 2026. Ito po'y hinain ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. So kung tuloy pong maipapasa at pirmahan ng Pangulo bilang batas, nakatakda itong ipatupad sa Enero 1, 2027. Pero ang tanong natin kaagapay, sagot nga ba yung mga hakbang na ito para maginhawahan kahit paano ang mga pamilyang kabilang sa low at middle income class sa ating bansa? Via Zoom, nandito na ang ating suki, si Sir Sonny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation at isa ring Economic Policy Analyst. Sir Sonny, isang makulimlim na umaga po.
21: Magandang, o nga, makulimlim na umaga. Sana hindi naman kasing lala ng manakarang araw na grabe talaga dito sa amin. Traffic! Hindi ako makalis ang bahay.
1: Saan area ka ba, Sir Sonny?
21: Sa Quezon City,
1: QC.
21: Sa May Katipunan.
1: Okay, sige. Sir Sonny, ano ba yung naging reaction mo nung nag-atas ang Pangulo ano na magkaroon na ng tax exemption, yung earning 350,000 annually below dito sa Pilipinas?
21: Well, syempre walang duda sa bilis na pagtaas ng presyo ng bilihin ngayon. Tapos hindi nakakasabay talaga yung kita ng Hindi lang actually ng mahirap pati ng middle class, may maitutulong naman 'yon. Sa I think hindi ko alam kung yung mga bills ay may mga estimate, pero sa amin rough estimate siguro baka a few hundred pesos to maybe 1,250 pesos a month ang dagdag na kita para dun sa 350,000 pesos or below nang papasok doon. So, kahit pa paano makatulong siya, pero well, ang concern lang, sapat ba siya? Mukhang hindi.
1: Parang additional 15,000 a year daw yun eh, kung sakali.
21: Kung nadun ka sa pinaka-cutoff point na 350,000 pesos. Pero kung nadun ka sa 251,000 pesos, medyo a few hundred pesos lang kikitain mo.
1: Okay.
21: Pero, inga, ang two concerns ang namin doon ay kaunti lang actually maabot noon, sa totoo lang, kasi hindi naman ganun karami ang income tax person, income taxpayers natin na makikinabang dyan. Tapos ikalawa, inahanap pa rin natin yung mas sustainable talaga na dagdag kita, which is from yung dagdag na sahod na ang tagal nang naiipit, hindi lang actually sa NCR, kundi sa mga rehiyon.
1: Parang ito ngang huli, di ba yung 85 pesos na nga sana naging bato pa kasi na TRO. Ano, Sir Sunny?
21: Oo nga eh. Oo nga.
1: Go ahead.
0: Yes, Sir Sunny, ano ko lang, kasi I was like, mahilig ako makinig sa inyo sa mga recorded na interviews nyo. Meron po kayong early, the first quarter, meron po kayong mga projections, no? Yung scenario po sa ekonomiya natin na somehow you were saying yung trend mag-worsen in terms of inflation, all of this. So you were emphasizing a lot of yung mga ayudas and all. So how do you assess it now sa buwang ito with this topic also?
21: Well, urgent talaga yung sitwasyon. So medyo yung isang nakakalimita sa amin dun sa SONA, parang may pag-business as usual. Walang lilatag na bagong programa yung administration sa mag-respond. Hindi lang dun sa immediate na oil shock at yung inflationary context, kundi even dun sa pangkalatang kakulangan ng trabaho. So doon kami medyo nabibitin. Pero hindi magandang senyales ang dalawang bagay. Una, walang in-announce na bagong revenue measures yung gobyerno.
0: Yes,
21: kasi
0: kundi
21: siya mag-announce ng bagong dagdag na revenue measures, ha, hindi yung pagbawas, ibig sabihin, yung tool na mabibigay niya for 2026 ay yung parehong tool na ibibigay kahit na nung wala pa yung crisis. Kasi nung pinasa yung 2026 budget, wala pa yung oil shock eh. So in effect, anong nangyayari ngayon, yung tool na binibigay ng gobyerno ay batay dun sa lumang budget nung wala pang krisis. So problem yun kasi, kung may bagong krisis, kailangan may bagong programa. Para maging totoong bago yung programa, hindi pwedeng i-repackage man ng dating ayuda programs. Kailangan may bago kang dagdag na ayuda program na pagmumula lamang from additional revenue measures.
0: Yes.
21: So isang super laking kakulangan yon. Unfortunately, nauulit yung problema at mukhang lumalala pa for 2027. Hindi pa nasasubmit yung 2027 budget, pero nung isang araw lamang na dinig ko si Secretary De Leon, in-affirm naman nila at na-release na na yung 2027 budget ay 6% increase lamang from 2026. Anong problema doon? Kung yung inflation ay 6.5%, ibig sabihin, yung tunay na halaga ng budget for next year, hindi pa actually sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin, which means, in effect, may bawas for the 2027 budget. So, sa aming sagano klaseng sitwasyon, kung tanong nga usapin about ayuda, parang may problem na, ano to, na kailangan ng dagdag na rekurso, basta dagdag na tulong, pero hindi kinakaya ng administrasyon na maglikha ng dagdag na rekurso. If anything nga, dito kami nag-aalala, kailangan na kailangan ng more or less 5 milyong pamilya na makikinabang dito sa income tax cuts na ito. Welcome yon. Pero tanong din namin, kung yung mag-materialize yung sinasabi ng pamahalaan na 50 to 70 billion pesos mawawala sa kita, unfortunately, kung sa panunong ng kagipitan, hindi naman yung pork barrel ang binabawasan, hindi naman yung mga magarbong infrastructure projects na nabawasan ng budget eh. Sa panunong ng kagipitan austerity, ang palagi tinatamaan, social services, tsaka social protection. So medyo doon kami nag-aalala, ano kaya balak ng gobyerno dito sa pagpuno dun sa, halimbawa, sa pagbigay ng income tax cuts na ito.
0: Nababanggit po nyo, Sir Sunny, na parang na-repackage lang na very, very subtle din yung dating na sabi nga po nyo sa isang napakinggan ko from 2025. That was the ayuda for that year. Pero nung nagkaroon ng crisis, parang it's the same supposedly fund na wala talagang bago na dagdag. Is that right?
21: Oo. Actually, may dalawang pending bills sa Congress. Alam ko meron isa sa House, meron isa sa Senate about emergency response. Kaso, nung